0: Dagang salamat sa inyo, dagang salamat sa mga naminaw. Kinis didyo unyo. Dagang salamat og dalaygon ang Dios.
1: Ang kalisto og kagana ang sikreto na sa kapina. Pito Pito Plus Herbal Coffee Mix 10-in-1 with pito pito ng mga wonder herbs. Purple corn, mangosteen, grape seed, moringa, ginseng, flax seed, coffee powder, non-dairy creamer and coco sugar. The healthy sugar. Ang imong padagang lig-on nga immune system. Makabot ka na sa Pito Pito Plus Herbal Capsule. Kombinasyon sa mga nature's wonder ingredients. Tried and tested na effective. Gihatod sa Melvent Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika. Kontaka sa 0930-032.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
0: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: na ang imong problema, ania ang tableta nga para sa imuha, ang Prostate Tab. Prostate Tab, eksklusibong gihimo alang sa mga kalalakihan.
1: Wow, si Lolo Og, sayaw naman.
2: Siyempre, salamat kaayo sa Prostate Tab. Okay nga ang akong pag-ihi. Kusumpas inyo gripo na ay.
3: Ang Prostate Tab, mapalitin hining ining istasyon.
4: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
5: Pasensya na, day. Usaon nga, luya ng mangkot, hinay ng mabumba.
4: Ingnat yun, nga di nakakabumba.
5: Day, agwantahan na lang, good.
4: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang ang hangin. Tan-aon tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
6: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta, sa una. Pero karon dili na, tungod kay niya na, ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
5: Day, sakto na sa hangin.
4: Dung, baligsin ako, be.
6: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
7: Mga kaibigan, ngayong panahon na bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan sa programa Health Tips with Kuya Dots. Health Tips with Kuya Dots. Ingat! Health Tips.
8: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Og ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa diyang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes.

Hey, Galay John, kumusta? Mayong buntag, kanatong tanan. Welcome din ini atong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutub mabot niya itong pagsibi at karong buntag at karong adlawa. Mainit na nga kabuntagon din sa akong nahimutangan. Ikaduhan na ni Kaadlaw, kumusta og mayong buntag bukid nun? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Busan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay? Sa gihapon, kininasabi niyong pinalanggang kwedons mga inaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas. Inubanan sa kadasig o kakugi. Kay ang tao nga magkugihon per maminting busog. Unang pina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sa nadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi ang labing may nungdanon, dasig o kugilang.

Okay, balik ta din ini atong pagpanaguban. Mabuhi sa kaguling ka, kagulingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamo ng atong hinaguan. Muna inindot kayo diya. Dugang kadasig o kakugi lang yod sa matag-adlaw na to nga gimbuhaton. Moragin ay pinakapuhunan. Niya bisag usang nga membro sa atong pamilya, walay mga balatian. Dako, nasang kayo na nga regalo alang ka na to. Okay, murag sugod-sugod naman siguro ang kanini ang huaw. Kuna El Nino kay bantayan ako buntag sayo, bugnaw kayo ang huros sa hangin. Munay usa sa mga timailhan namong mga tiguang. Timailhan sa mga katiguangan nga kanini ang bugnaw na gani, ura bag amihan gyapon nga kuan ba. Bugnaw ang huros sa hangin mabuntag, unya grabe ka sakit sa init inig kaadlaw. Unta dili ni mao nga kung kanini ang pangagpas. Kay lagi naay usa ka dako kayo nga hulga sa atong nga inadlaw-adlaw nga panginabuhi. Dili lang kay panginabuhi, tanan na pod sa atong mga sa atong pamilya, labi na sa mga balatian nga posible mutakboy nga dala sa grabe nga kainit. Unya taas-taas kayo nga panahon. So dugang kadasig o kakugi ni Amping ang pinakaligon o puhunan nato diya nga tibuok bahin sa atong pamilya, dili gyud makabaton o balatian. Muna sa pinakaimportante aron nga makasukol tag makasugakod. Kidaghan man kayo apiktahan. Ang panginabuhi nato, ang supply sa tubig, pagkaon, apiktado gina siya kayo. O niya, ato rabang nabantayan. Wa biya tayo pundo, wa arbay pundo atong panudlanan sa gumirnong pagagamhanan. Sao naman lang, kung makatilaw ta og ayuda, duha ra ka sardinas, og duha ka noodles, og duha ka kilo nga bugas, ay sara kalungagan. Isara na kalungagan. Kay lagi, sayo na ni muna, oy tuod, nakapamalit na ba mo og balde? Pamalit na mo. Kaya ang balde karon sa nagkadaiyang merkado publiko, murag hurot-hurot na. Kaya maunay gamito na to, ibutang diya sa gawas, ilinian ninyo na sa gawas inyong balay or asa ang saluranan na sulod sa unom kabuan, ingkasog mo ulan na ay mapundo tubig. O niya, i-house to house mo, nga kanini ang i-house to house mo sa atuang amahan sa nasod, maadto siya tagsa-tag sa panimalay, kay tuluan mo sa akong pag-inom. Ibutang ng baldis gawas, niya sulod sa unom kabuan, hulato na itong kanus amu uwan. Ito, anak lang, murag na kuan na lang na, nahulog na lang na siya nga nanahimong katawanan sa kanini ang social media o sa uban pang mga pamaagi. Na social media na magita karon, so naingon ana lang na, so siguro dili pod maoy mahimog yung lakang, pero murag duol-duol mong gusti nuod. Murag duol-duol tinuod mga higala igsuon. So ana lang, balde no, balde. Pilar naman na kalitro sudo eh. Mas okay tong napalit ni Kuan, napalit ni Parecer Ruel Castro nga balde kay dako pa sa iyaha buyag. Dugay na mahurot imuha Parecer. Okay, iya man tong gipost dito, tindakuas yung balde yan napalit. Taas pagod niya. Kita may buntag ninyo tanan, larasurot, usbon ako. Kang Kristen Kabugnason Rilampagos, morning ni mo di atin. Good morning! Morning Kuya Dodge, na akong palingki karon na malit og balde. Yatis, good tin. Niya, ibiyaan ni may mong anak dito ngang ipatutoy. Basig nagmaoy na punto. Anonsa naman eh. Higilang, pamalit mo diya, ang balde. True. Dapat untato kung sa ako lang no. Iplastar na daan kay dili na muna sa lilong, kinaan na may mga pagtuon. Ato pa nang nakalabay nga kuan buwan,
nga posible makasinati ta nang gitawag lagi nga Super El Nino ato pana nakalabang nga buwan, pero di man pud pwedeng atong pangunahan, pero mo nay masulod sa atong nauna. Anong kana gid puy nasulod pud sa iyang unahuna? O di ba? Anong kana puy nasulod sa iyang unahuna nga dili pud na moy atong hunahuna? Ah, nga untang giluwatan nga pulong nga sapat nga pundo sa bugas kay moy naguna nga gikinahanglan sa katawhan. Oh. Manduan niya ang iyang kanini ang mga liderato sa nagkadaiyang ahensya o nga magtigom o kanini ang magpundo og sapat nga konsumo para sa kinabag-ang duot sa katawhan. Naman tayo NFA. Oh. Dagko na ilang bodyga, way suod. Oh, di ba? Diya, pundog, daghan kayo ng mga konsumo. Oh, mga relief goods nga gikinahanglan pang inkaso nga maabot ang tinghuaw na ay madali-dali ang katawhan. Balde naman hinuoy na suod si utok. Oh, na ay madistribute. Ya magkandara pa muna nga, kung magsalig mo karog ayuda, ayaw na ninyo kaayo glaumi, kay di naman po nalilong nato sa social media nga ang kwarta hurot-hurot na. Ah, may gani po tong syabo nga gikarga sa eroplano kay wag yun makalanding. Ah, wag yun madistribute diris nasod Pilipinas. Kay kung na-distribute to, maapil sting huaw, niya daghan kayong manuyop, adaghan kayong mabuang. May gani, kinaharang. Ah, niya sa akong pangagpas po ato, tungod lang po siguro kay naay wala kayo pagkasinabot sa kanini ang bahinay. Karo na harang, pero wa mo na sayod kay matod palagi sa ahensya nga gisangunan po ni Ana. Ah, di ba? Kabalo sila sa una pa daw na. O, bot pa sa bot, kabalo sila og asa nga probinsya kato siya i-distribute. Nga kung probinsya nga asa ang pinakadali ra kaayo nga outlet nga ma-distribute po sa nagkadaya nga probinsya ay agig dagat. O, ilaha mo ng giluwatan. So, karon pa lang nasakpan. Oh, kuha ninyo karon pa lang to nasakpan, pero tay no niya kato na itabo tunitunilada unya na atay El Nino nga isa gubangon karon nga mga pipila ka buwan niya naapay kato igo na magidto tibuok nasod Pilipinas sobra pa gani daghan na gipanggutom daghan pa mga buang. Ay nako lasgawa gid bitaw. Julie Guson, may buntag ni mo da, Jol. Masko manakas, mayong pagpaminaw. Risma Puhanis Bagundol. May buntag kuya doon, si mo mga suking tigpaminaw. Sa imuhang programa nga walay puas, walay undang, walay absent. O sa mga user, sa imong produkto, Risma Puhanis Bagundol. Morning ni mo da, Risma. Kumusta man ka? Siyempre, kinatibok ang bahin sa imong banay. May buntag ni da, inaot ko manakas, mayong pagpaminaw niya Baskog Kanunay. Ang panglawas inubanan sa tibok bahin sa imuha nga banay diya, may buntag ninyo ha. Gikan diya sa Misamis Occidental. Good morning. Herme Olmilia, may buntag. Good morning. Basta man ka diya. Kang Cedric Rilampagos, uy, naay mong bana diriten. Gabi ginis la duha oh. Oh, naay mong bana diriten. Si Rickson o Cedric. Pero naadri sa ato ang live, pero naamon sa Cagayan. Tabang itong pamalit balde imong sawa kaw. Lucky Radio, salamat technical sa pagkonekta. Thank you kayo. Good morning. Isik Yokel, good morning. Good morning. Milbita Hurtado, may buntag nimo dia amiga Milba. Gikan dia sa Dapa Surigao del Sur. Ah. Dia mismo sa Colombian Corner or Colombian Point. Tagiyag tagdumala sa Forfa Water Refilling Station. May buntag. Good morning. Amiga Milbadia o kang Sir Johnson Sunico. Morning ni mo dia, sir. Naot ko nga naamos mayong pagpaminaw kapiskay o kabaskog sa panglawas. Kay tinghuaw na. Dasig o kogi lang tani. Ah, pabor-pabor ni sila. Oh, basta di lang mahubas ang tubig. Oh, dias dapa. Pabor-pabor ni katungkuan. Uy. Katuday ay na ay mga water refilling station dia.
Oh, labi na po sa V&V Electronics kang Madam Isabel Damasco. Pundo na mo daag tubig kay murag inyo karon. Ha, ah, di ba? Basta di lang hubas ang negosyo sa water refilling station. Inyo ang panahon karon nga mga panahon na sting huwaw kay importante bahala guay kurente, bahala guay sudan, basta naalay kanon ya naay tubig daog na. Tanalay supply. Duol naman islas dagat. Si ang Forfa Water Refilling Station. Suyupa ng dagat. I-filter. So, mga naminaw po nato ron sa Tibok, Surigao, Del Sur, ug Del Norte. Ang mga kasikbit nga dapit. Nga naamoy mga parintig kay Galag, kay Igsuonan. Nga naanahimutang dito sa dapa. Niya gusto sa ato nga mga produkto ipadto sa kanini ang Colombian Point or Colombian Corner. Ilado man na diya. Naana diya atong mga produkto nga kompletos Ricardos. May buntag ninyo diya. Good morning! Kung namos mayong pagpaminaw. Shilo Ilorde, Iloide, may buntag. Gikan sa Happy Radio Talakugon. Good morning. Aristona Batukan, may buntag niyo diya arati ate. Good morning! Kerwin Ras Royo. Oh, may buntag niya. Mary Grace Pable. Good morning! Itong mga suking tigpam na Oliver Corbera, gikan sa Taguig, Metro Manila. May buntag. Good morning! Siyempre kang Nora Catilog Sanchez, gikan pod sa Tandang Sura, Quezon City. Good morning! Kanis Oliver, taga Surigao ni Corbera, o kanis si Nora, taga kanini ang Misamis, pero naas, kauluhan. Niya... Kanunay nagmonitor din hining atong tulumanon. Amura po nag si Ate Bernardita Rubio Orsinado nga taga Karkan Madkarlan, taga Madrid. Pero naagi hapon sa Luzon. Nga kanunay gihapon nakamonitor muna. Nga inyong mga pamilya, mga ikagalaag kaigsuonan, nga gusto nga makauban-uban, makasabay-sabay sa programa ni Kuya Dudes Matag-Adlaw, Matag-Buntag. I-like, i-share, o i-follow ang ipalike nila or pa-share o ipa-follow. Ang ato ang live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading kinaadya. So nagkalain-lain nga lugar, nagkalain-lain nga nasod ug uban pa. Kayang abuton sa ato ang live mga igala igsuon. Libre man na, walay bayad. Ning nimo di Anura Katilog Sanchez. Gikan dia sa barangay Purok 7. Fines Asinso. Orokita, may buntag ninyo labi na kang Mama Salud ug kang Papa Fernando, tanan niya mga silingan. Og tanan na kong mga silingan nga walang sawang naminaw sa imong programa Kuya Dudes. Di ba? Salamat kayo ninyo diya taga Barangay Pines Urukita Purok 7, dagan kayong salamat labi na sa pagtuog pagsalig sa atong produkto. Thank you kayo. Thank you. O niya, tangatangin ninyo nga dunay mga posibleng kausaban sa kanini ang sistema sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Dunay upgrade nga mahitabo og dunay sistema po nga pagahimuon. At tangatangin ninyo na sa mga pipilak adlaw. Unihapit naman pong Disyembre at ang atangin na po ninyo. Imaabot man yung tag-Disyembre. Ito, ana lang. Rudy Ortiz, may muntag ni mo niya bay. Gikan diya sa Barangay Payasan sa mga Ortiz family, labi na kang Rudy diya. Jonathan Kiamjot, shout out diri sa Purok Anturion, Talakugon. Labi na sa mga abing o tanduyan, Diguryo family Kiamjot, mga Asnar o Burgos o Gabulo, Bindadilio. Gikan na ni Jonathan Kiamjot, may muntag ninyo diya. Naot ko nga namos mayong pagpaminaw, kapiskay o kabaskog sa panglawas. Ate Emilita Salde, muntag ni mo di ate. Tidilia Tanyula, may muntag ikan dia sa Old Damulog, Bukidnon. Thank you kayo. Good morning! Pangutana sa Rosmar dire. Mayong buntag Kuya Dudes, nako'y pangutana sa imo. Ang iyang anak, 1-year-old, kapin. Bright na. Kabalo na nga mukulor. O kabalo na pod unsay mga mananap. Dili lang ganahan mukaon. Dili lang ganahan mukaon. Pwede ba siya nga makatumar sa active flash Kuya Dudes? Basin masubrahan po iyang kabright. Salamat sa pagbasa, Rosmar Cabillion. Good morning. Good morning. Ang iyang pangutana sa pagdaw katuig kapin pero bright na nga bata, buyag. May na mo kulor na kailan na pod unsay mga klases-klases sa mananap. Pwede ra ba kuno mo inom og active flash? Ang iyang problema kay basin masubrahan ra pod ka bright. Ning niyo di Rosmar. Kita tanan maalamon. Ani Rosmar ha, para masabtan nimo.
kita tanan maalamon. Gimugna ta sa amahan, pinaagi ngadto sa taguangkan sa atong ginikanan, nga inigawas nato dinhining ibabaw sa kalibutan, walay makapildi sa atong kaalam. Mao gina sa tinuod. Kita tanan bright. Nga lang ang uban, gilimitahan lang nila ang ilahang tagsa-tagsa ka mga talento o kaalam. Muna nila bintinood. Ikaduha, sa imong pangutana, dili lang ganahan mo kaon. Kana amanggod nga mga edad, Rosmar, isa ka tuig kapin, mag-utro-utro pa ang iyang ruta, ana. Hangtod na siya mag-edad, 5 anyos pataas. Naay panahon, ana, nga sa gabi, tagdugay na sila matulog, pero sa adlaw magkinatulog. Kay nga naman nga develop pa ang lawas anak niya. Napoy mga panahon nga sa adlaw kanini ang sa mo lagi to sa gabi magkinatulog o sa gabi dili matulog sa adlaw magkinatulog do na poy tibok gabi magkinatulog na sa do na poy kadlaw na sila sayo kayo na sila magmata. Ingon ana na siya ang ruta sa lawas labi na kung bata pa. O niya, doon na po yung mga panahon nga di na sila mukaon o ganahan mukaon. Di ganahan mukaon, labi na yung anak nga edad, labi na kung gigatas. Kaya gusto, ang gusto man good sa huna-huna sa inahan, nga pakaonon daghan, tagaagdaghan vitamins, para nga daling mutubo, daling mudako, niya tambok tanahon, lami kitanahon ang bata basta bigot. Pero dili na nato na isigbali, pero maunay nasulod sa itong huna-huna na, pero dili na nato na siya balihon, maniwang man or madako imong bata, kung niwang imong anak, ayaw na panganduya ka, nagadepende na sa structure ba, istruktura sa mga ginikanan. Kung niwang imong anak, unya, wala lang magsakit, abtik kanunay, ayaw na panganduya nga mo tambok, kimao na dyan na iyahang lawas. Ay, ingon anak na, ayaw na panganduya, kaya panganduyon mo na ito, mo tambok mo na, mga vitamin sa pausapaw, o gipakaaw na ganig kanon, gipainom paggatas, nagdili mo kaog kanon, pugson, bunalan. Sapat na na ang gatas, kung gigatas man gali ng bata, sapat na na niya nga pagkaon sa matag-adlaw. Pwede ni muna siya hungit-hungitan. Ang dili lang gid maayo, ana, kung ang imo na siyang pagkaonon, usahay manggod, ang dili lang gid maayo nga, kanang anaro ninyo nga, sigihan ninyo nagpakaon o kanini ang mga processed food or junk foods. Dili mo kaog kanon. Pero tagaay gispesos, di ba kay maglumba na padulong dito standahan, mamalit ang mga yaho o kani mga kuan. Kanini ang super crunch. Ayaw na. Ikatulo, kung unsa may mga vitamins nga naa nimo diha, nga tan-aw nimo hiyang imong anak, goods na na. Kay kung imong sapaw-sapawon ang mga vitamins nga lahig ngalan, pero isa ra ang pareho ra og kanini ang ingrediente. Naay vitamin C, naka zinc, naka CGF, naka taurin. Unya nakadungog na sagag testimonya or nakita nimo sa television nga gwapo gwapa iyang anak nga gihimong model sa maong vitamins. Nipalit pud ka. Nga lahi nga brand, pero pareho ra gyapog sangkap. Imo pong ipainom kay gusto nimo maparehas imong anak dia. Di man maparehas imong anak kay gwapo gwapa gito lami gito kutis kay anak muntong artista. Pero pareho ra hangtod mahitabo. Usay mo luon sa bata. Nagsapaw na ang mga vitamin C, nagsapaw-sapaw na nang kuan dia na ma-overload na nag vitamins. Di naman po na maayo kung manobra. Ang mahitabo di nakalibang. Permente na buturan og tiyan. Daghan kay mga bata ron 2 anyos, 3 anyos di nakalibang. So, mapokus lang kag usa ka vitamins nga gikinahanglan sa imo sa lawas sa imong anak labi na sa mga kabataan. Isa sa mga marekomenda nako nga ako gid gitun-an sa taas kaayo nga panahon nga nakita nako nga di na kinahanglan nga magtulo 4-5 pa ang vitamins nga naa diha sa imong refrigerator. Sapat na ang active flash syrup. Sapat na jud og sapat na jud na siya ngano man. Kumpleto na siya sa gikinahanglan sa bata samtang nagtubo siya din hining kalibutan na. Nindot na tubo sa buhok. Gikan sa alimpudahan na, timanin ninyo na. Kung kana nga klase sa syrup inyo ang ipainom, di na kinahanglan nga 3-4-5 pa nga klase-klase sa syrup nga gikinahanglan para ipainom si mong anak aron lang nindot tanahon.
sapat na kayo ang Active Plus syrup sa tinuod lang para sa ako. Katong mga nituog ni Salig sa ako. Kung naamoy mga batang gagmay. 15 na katuig si Kuya Dodge sa merkado o sa mga nakaila. Kung unsa ang ato ang prinsipyo baruganan may kabayan sa mga produkto bago na to na isiwalat dinis kanginan basta-basta mga ingon na gikan sa pagtubo sa buhok, pagdevelop sa mga bukog, pagplastar sa mga sa utok, brain cells and neurons para nga gwapo og transmission sa tibuklawa sa bata. Ang pag-expand sa iyang mga bukog panahon sa iyang pagtubo, ang pag-expand o pag-develop sa iyang mga unod sa kalawasan panahon sa iyang pagtubo o ang maayo nga digestive system panahon sa iyang pagtubo kay biklonon kayo ang bata o digestive system or sistema sa panunaw samtang siya nagdako labi nag bata pa. Naana na tanan sa Active Plus syrup ni. Anong sapo-sapaw pumantaon mo eh? Oh. Nya, ang mahadlokan ni mo Rosmar kung painom mo ng Active Plus syrup basig masubrahan ako nung kabright. Para sa ako, agikaingon ko na kung naamo mo'y madungog nga mga produkto nga pampabright para sa utok, namo'y nadungog nga testimonya nga maayo kayo mo 1 plus 1, 2 plus 2 ang bata, may kayo mo English. Dili na sa mga gipanginom, kung dili sa tamang giya na sa ginikanan kung giunsa niya pagtudlo kay ang bata dali ra kaayo magka-catch up, dali ra kaayo magkakuha kung unsa iyang nakita na dungog sa palibot. Kung ang ginikanan kung gihan mutudlo sa anak og in English, magdako ng bata nga maayo mo in English. Kung ang ginikanan kung gihan nga mutudlo 1 plus 1 og 2 plus 2 ang bata ana may kay na munang sa ako bisag kana ako sa memory enhancer. Kuya Dodge, memory enhancer. Di dyan mo kadungog nga ako nang gipromote nga Pampa Bright. Klaro nga pagka-istorya. Mutabang lang na siya kanang mga sustansya nga inyong gikuan. Palit lang dayon kay nakadungog nga niinom anang pang niinom anang nga produkto kay maka-bright kay ang bata or kamay kay na ganito'y produkto nga. Dua pa kabuan gikan sa pag-anak wa pa ni bulikat ang mata pero maka-istorya na. Giwala biya to nga testimonya kay murag nanubra ra pud. Kuyo, ito nga sirap to. Pero para sa ko ha, sa mga nituog ni Salig, ingon ana ang ako ang explanation. Kung doon na may produkto ngayon, matabangan lang ang pag-enhance nga mabuo ang brain cells, neurons, maayo, aktibo sila tanan. Dali radyo kayo makakuha o pagtulunan ang bata. Kaabag o kaagapay lang na. So, sa mga naminaw ron, tana, timanin na, painuman ninyo na. Ni-observa rin ninyo. Observa rin ninyo. Makarot mong duha, tulo, upat, kabuti, isa kabulan, nga duha, pinakataas tulo ang pag-develop na sa nga tuna sa unom. Kung maayong development, paggamit ninyo ang Active Plus syrup, kuna na. Kaya siya hiyang. Pero kung dili, tanaw ninyo nga murag dili siya hiyang, na amang tedagan kayo mapilian nga mga syrup nga pwede nga haom sa iyang panglawas. Muna'y klaro, tataw, patas, hanay, haom. Binisaya nga pagpasabot ni Kuya Dodge, musipyat na, lugas lanot ra. Kamu mo'y nagka-observer sa inyo ang anak. Kikadaadlaw, minuminutog, sigo-sigundo, 24-7 ninyo nang gikauban. Kamu ang nasayod o nakakita nga pag-inom anak nga klase sa vitamins, Active Plus syrup, maayo ba or dili? Kaya kung maayo, unsa pay rason? Na kung maayo ang iyang pagdawat sa lawas, maayo ang resulta sa maong vitamins, Active Plus syrup, unsa pay rason? Oh, nga mangita pagkaglain diha. Diba? Umuhinga na lang ang mga pamagi. Oh, Mary Grace Pablo, mayong buntag Rosmar. Oh, may buntag ni mo diha. May naka-schooler ko no? May na pong kayos tanan mananap. Hmm. Labi na sa ilang mga silingan nga murag mga mananap. Hermencita Dublas, ha? May buntag ni mo dia. Hermencita Dublas. Dinigya po sa atong live. Good morning, Kuya Dodge. Nindot jud imong patulos mata. Isa pud ko nga nakagamit sa imong produkto gikan diri sa New Bataan Double the Oro. Ah, grabe. Morning ni mo dia. Nanay or ate Hermencita Dublas gikan dia sa New Bataan Davao de Oro. Good morning. Matod pa niya dire. Good morning Kuya Dodge. Pulos parehag pareha mi og kaning estilo sa pag-type sa mga sa messages. Mga pulos capital letter. Okay, gusto na ko klaro gyud.
Ganay capital letter tanan iyang gigamit nga dagko ba nga letra. Hermincita Dublas. Good morning, Kuedods. Nindot jud imong patulo sa imong mata kaysa pud ko nga nakagamit sa imong produkto gikan Dres New Bataan Davao de Oro, Hermincita Dublas. Morning nimo dia. Nga Dublas family dias New Bataan Davao de Oro. Salamat kayo. Tested na kayo na atong Kuya Dods ay solusyon. Muna akong ipasigarbog, ipasiatab. Dili na maabot og 16 ka tuig sa merkado. Nanay Hermincita sa mga namina ron sa mga user karon. Kumbaga consistent, kumbaga tested na ba? Kung ay solusyon man lang ang atong isgutan na ipasigarbogid po na nako nga naginusara o nagbinugtong eye drops sa merkado na may daghan. O daghan, ay. Karambula na mga produkto sa merkado. Pero nga nung naingon ko nga naginusara o nagbinugtong. Kaya pipila pa lang sa una nga ga-release anang mga eye solusyon. Daghan naman na sila karon pero Kuya Dudes, eye solusyon lang ang naay sangkap nga tawa-tawa extract, duga, saging, sab-a. Duga, saging, sab-a, alkaline water, ionic silver water, negative ion. Ingon ana ang Kuya Dudes ay solusyon. Makatabang. Paminaw mo ha. Para walay kuan, walay daghan pang kuskus balungos, dako, kayog, ikatabang na. Sama ni Nanay Carmencita Dublas Dias New Bataan Davao de Oro sa mga naminaron nga naay mata. Dako kayog ikatabang na mga higala igsoon. Kung dunay problema imuhang pananaw, nagkurapkap, nagkurug-kurug, sakit, sambul, sulaw, katarak, glaucoma, pterygium, sore eyes, bisang pa ka ng mga nag-dry eyes, tistingi. Patulo imong mata, duha, or tulo katulo, kada mata, buntag o tuhapon. Piyo nga lang sa makadiyot, iliok-lihok imong kalimutaw, pagbukad nimo, tagaan kag maayo nga katinawan si imong pananaw. Tabangan jud ka anag maayo. Cindy Rodriguez payo may buntag nimo da Cindy oy. Naman akong amigo. Brad Alvin Gabales may buntag. Lamat kayo. Nag-return call ko nimo atong nakalabay ng adlaw. Murag na busy man ka. Sige lang dagan kayong salamat. Sa imong pagpaminaw. Thank you Brad sa programa nimo naminaw ko. Asa man ka karon. Salamat kayo sa pagpaminaw. Amping kanunay sa biyahe Brad. Good morning. Muna ako ang amigo nga taas na kayo ng panahon. Kung unsa kadugay ang Kuya Dud sa merkado, ingana pod kadugay ang among relasyon. Kanini Alvin Gabales, mura gina sa inaka nindot ya, tagsara magkita, tagsara magtiksanay, tagsara magtawganay, pero nagpabilin ang mayong napundar nga relasyon sa taas kayo ng panahon. Morning ni mo dia Brad. Good morning. Amping kanunay sa biyahe ha. Sige ra ba ni siya biyahe. Sumaoy nag-apod-apod sa mga produkto sa Active Flash sa Tibuok, Visayas ug Mindanao. Amping sa biyahe, Brad. Ingat sa bae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa bugan. Ito Brad, may buntag ni mo dia. Amping kanunay. Tawagi lang ko niya. Bakanti ka. Kanara kung bakanti ka. Kay walo mong kong busy kay ka. Hermincita Dublas. Aminaw dahi siya. Ano siya? Kuya Dodds, 47 pa akong edad oy. Yatis, 47. Galaw-gaw. Apo, romantika di ay. Gano sa edad ni mong 47. Saan may problema dahi sa mong pananaw? Naminaw si Carmencita Dublas Dias New Bataan Davao de Oro. Salamat kay ninyo dia. Ako mong kuno siyang ginanay. Huwag mong kutakailaw. Huwag mong kibutang niya edad. Karoon, naminaw dahi siya. Ano siya? Kuya Dodds, 47 pa akong edad. Manghod ikaw, 23 dahi katuig. Laugaw. Kana nga mga edara, Carmencita Dublas, pagtungtong na tog 35 karon labi na karon kay nagkabata-bata dapat unta mosugod ang kanini ang kurapkap sa atong pananaw kana bang ang samo among god is kurapkap kurapkap na siya nga terminolohiya kana mura bag magkurug-kurug mura bag gihapon og kabantay mo sa giluwatan nga pulong ni BBM nga buwaon nga iyang gisita si kanini ang Auntie Claire nga ginganlan niyag buwaon. Ako nakatawa ko kay duha mangoy meaning sa buwaon kay ang buwaon sa amua sa mga waray
waray manguna siya nga terminolohiya sa mua sa Leyte. Ang buwaon, kanini ang bakakon. Gingan lang niya si Auntie Claire nga kan sa to. Sa iyang interview, nga gipangunahan niya sa BBM mo to nga, gingan lang ni BBM mo buwaon, meaning but pasabot, bakakon. Or liar, ingana siya. So, ingana rin per corrupt cup. Pero sa Bisaya, sa guban pang terminolohiya sa Bisaya, ang buwaon, budlot nagbinahian. Budlot og bitong. Kina na masabtan ninyo mga terminolohiya ba? Kay naana diri ni Kuya Dodge sa mga terminolohiya nga mga kinaraan ato diha nga matumatuhog-tuhog ba kay kibaw naman mo aning tiguang lagi. kibaw naman mo aning tiguang lagi. So ingon na corrupt cup na sa mo terminolohiya na mo sa Cebu ana sa among isla sa Camotes. Kanaan ta nga mga edad? Makasinati na ta ana diri na sa mag-edad ta og 55 pataas. Pero gumikan sa ato ang teknolohiya karon nga taas, halos taas na kitag oras sa cellphone, computer, laptop or television, og unsa pa nang naa diha nga gihakop na ta sa teknolohiya, pati pa nang mga suga, bisan pag moingon ka nga naka-LED na og kuan, mas lami bi ang atong pananaw sa una kung katulang lampara or palong-palong. Hangtod nga nisulod ang kaning bumbilya na or fluorescent, unsa pa nang nakaroon ni lady, testing ganig tulog sa imuang kwarto nga ngit-ngit kayo kay lami man kay tulog unya pagmata nimo pasigaa ang suga og kalit kanang suga sa imong kwarto, di ba kay grabe ka sakit sa imong kalimot. Isa pud gyapon asa sa mga epekto, wala pa na labot samot na karon nga ang teknolohiya nato, grabe na mas taas na kitag oras sa ato ang cellphone karon. Mo na nga daghan kay nagreklamo, mangabot dinhi sa ato ang programa nga sigig sakit ilang tangkog ug abaga bisag wala sila high blood pressure or wala sila hypertension. Kana sa akong mga pagpanglantaw o kaning sa akong mga pagpanubay-subay o pagpanuki-duki, kana magsigig sakit ang tangkogo o abaga, dili na sa high blood pressure kung sa pana nga pamaagi karon, tungod na sa gitawag nga social media syndrome. Kitaas ang ato ang sigig duko tungod sa cellphone. Ubos ang atong pagtanaw, kanunay nakababa ang ato ang tangkogo or liog tungod sa grabe nga cellphone. So ingon na ang mga rason nga nga hangtod na nga maipiktahan na itong pananaw, mugamit tag cellphone, grabe ka sakit sa mata, magkurog-kurog na, mulabad na nga itong ulo, napay mugamit tag cellphone nga naa sa kwarto, mamalong og suga, maghigda, magsandig mo na isa sa pinakabawal kay grabe ang risgo ana sa mata. Unya 47 edad, unya nagsige pa magani nag cellphone na 60-70. Mag-youporn pa. Pili-pilion tong mga 6 minutes lang or 7 minutes kay dugay-dugay man tong 15. Tinira ni Mari si kumpare. Labi na, hilig na mga 60-70 na 55-60 kay nga naman sa una, wala biya na. Katuran taong playboy. Kaya karon kinaka-cellphone na mas tatay. Para yan naman kita tiguang. Naka-cellphone na mas tatay, kabalo na mga kubi-kubi, kabalo na mga kure-kure, kabalo na po nag-asa ang porn site. Undog kwarto, kuhaan og volume, mag-headset, tanaw na pati, utnga-utnga dito. Taas kayong oras, pagawas, barag-barag na, lipong-lipong, sakit na kayong tagkogo. So isa na, sa mga babae po, munang yung tabulahan kay ta, sa mga babae, samot. Kasamot na karon. Sa una, Korean movie, karon lana, EI na. Lipay ta kay sayo ni mata, sayo ni bangon, atong hikapon. Uy, ano man to asawa, dis nung tapad. Una-una na to, sayo to naghikay, datong kusina. So bulahan ang mga bana, ngang ilang asawa, sayo mo mata, kay niyadong kusina, kay maghikay na. Pero pagli-li ni mo dito, nag-cellphone ra, tanawag EI drama. Ay,
pagliamar ni mo pamahaw, wa pa day kaluto, kamo pa'y pagbukal sa linungag. Sa mga naigo, unang gina ko, pwede ninyo sila. Ingnon, pero ayaw ni Kuya Dodge. Kedili lang kay panglawas ang atong gitunan, dili lang kay balatian, apil ang tanan nga mga gimbuhaton, tunan pa mangani nato na mga gimbuhaton, mananap tao pa. Asa sa pang kayo, mun kayo mapalit ang imuha nga mga produkto. Niyo ba taan, Brad? Signa kay distributor diya sa kuan? Gikan diri sa Monte Vista. Grabe user na to diya, Buyag. Dire na, nabunturan. Mawab, nabunturan. Monte Vista. Tapos, Compostela nga to niya sa New Bataan. O, butangi o active plus syrup ng mga butika dito, Brad. Ulihog ko, makamagawi ka. Utangi sila kay Abinamon Kayo. Ngadto na siya, laras. Larasan na siya, tanan hurot. Sige lang kay katuatong sabot. Matigayon ra to sunod tuig pohon. Kung mahimo, ay di na nato pabtog sunod tuig, maplastar na to na. Bago mag-human ang tuig 2016, maplastar na sa tanan, Brad, para nga hapsay ug linaw tanan ang dagan sa atong mga nindot nga plano. Morning ni mo dia. Mirian Clarido. Na po di stocks diri sa Moncayo, Kuya Dud. Sa Moncayo na po niya gyapon. Mirian Clarido po. Lamat. Morning ni mo dia, Mirian. Kumusta man ka? May buntag ni mo dia. Uban sa kinatibok ang bahin sa imo ang banay. Petro Max pare. As Maring Boni. Maring Boni Arribado. Petro Max. Tama na siya, Mari. Ang katong gamit bit hasag man tawag sa mo pare Amaring. Muna siya nga kani misprint kami ni Maring Boni kay pareha mo gud mingalan. Ang iyang pangalan Bonifacia Arribado. Karaan og bitirano na sa pagpanibya sa unang pangpanahon. Unya ako pong pangalan Bonifacio Costas Jr. Siya si Bonifacia, ako si Bonifacio. May buntag Petro Max ang gamit. Nya kami ramana ni idara sa isinta kapin. Muna makarelate jud ni siya sa akong mga ipanulti may kabahin sa mga gimbuhaton namo nga mga tiguang. Gawas sa Petro Max na walaing krudo gas nya usahay gamit natong hasag dayon. Unya katong iyahang kanini ang iyah bitong katong bumbi gitawag nga bumbilya. Ang gitawag nga bumbilya, ang brand ato is butterfly. Pag aga sa gas dito, pag bumba ni mo, moto siya ay muhayag. Muna gitawag na muhasag sa mo. Apil sa pagpanagat, muna ay among gigamit. Na yung mga pista, musiga lang na siya. Huwag na yung mga okasyon, kay kas man kay gas pod. Pero simple lang ang panginabuhi, di aras balay, kanang kerosene or gas lang or krudo. Muna, inig panghingog mo, inig mo, inig kabuntag, pero tinaghana anuos imo ilong. Lami kay imong katulog. Sa unang mga panahon, tama na siya Maring. Petro Max. Bumba Petro Max. Muna sa ikwan. Usahay gani, o wala giyod, para lang giyod nga musika.

0: tog dayon sa baile nga katong plaka nga tulo or lima resulod.
1: Ayoy!
0: Tulo or lima resulod nga kanta. O, di ba? Usahay, hugaw na kayo ang plaka, magbalik-balik ang tingog.
1: Ayoy!
0: Magbalik-balik ang tingog, ne, mugamay ang tingog sa kaning singer. Pero, baile ra gyapon ka, bayad og 15 centavos para sa espesyal nga sayaw, maringbon ni Arribado sa atong panahon, kita nga mga tiguang. Espesyal nga sayaw kaniadto sa amuang panahon ni maringbon ni 15 centavos, 10 centavos nga isda, nga aluminum, og 5 centavos nga giring-giring ni Melchora Aquino. Espesyal na siya nga sayaw, sama aning tukara.

Oh, sayawin na mo rin bun eh. Pinaigwad ang lubot. Amo na'y kasagaran sayaw. Diba? Amo na'y baili sa among panahon ni Maringbon ni Aribado. Karon kay hugaw man ang kwan. Hugaw man ang plaka niya hilis ng dagom. Ito mo sa dili. Mao ni tingo go sa among panahon ng mga puno sa una. Nahugaw ang plaka o niya nahilis ang dagom. Ingon an yan tingog. Kuhang-kuha ni Kuya Dogs. Karon kay wala na may battery ang puno. Wala na yung battery ang puno. Kay battery naman sa una gamiton. Magkiningkoy ay. Magkiningkoy ang tingog.

wa. Nagin baterya di nagin mo tingog mo ring. Kisa na karilit, katurang sama na kong tiguang.

Ah, sabta ninyo, na, na pila-pila si Maring Lisa Logroño dire. Maring, may buntag ni mo Maring. Tagiyag, tagdumala. Giyapon dia sa Diwan FM, Maria. Tag, kumusta akong anak ko dia? Ah, anak si Maring Lisa dire. Good morning, paring. Nakahinom jom dug ko sa akong tatay, anak. Ah, nga mga sounds. Ah, di ba? Dagan kayong nakarilit. Pero kato mga batanon bagong tubo. Ah, pitok-pitok lang yung mata dia. Ay, kamera yung makarelate. Ano yan? Maring Lisa. Kinumdum ba kuno sa siyang tatay sa una? So siyang tatay, so, kami kamera tong idara. Mangudum man ako na is Maring Lisa. Gabita yung unana lang. So dugang lang kalingawan sa to ang programa sa Matagadlaw. Ako, mapasalamaton kay Kugdako sa inyuhang makanunayon. Naandita na, naata na ni, ni Kuya Dudes. Kung may kabahin man lang sa impormasyon, kalingawan, magkabahin sa panglawas. Ako mapasalamaton nga nito umong nisalig sa atong mga produkto ug walay puas nga suporta. Gumikan kay kundi na lang ninyo basihon ang atoang mga pasundayag dinhi sa kahanginan, kun dili diha nato basihan kung unsa ka epektibo ang atong mga produkto sa taas na kay nga panahon. Timan niya ang pangalan, Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Mapalit na kung asa mo nga registration, naka-monitor karon. Niya mapalit pud na kung asa ang pinakaduol nga butika diha sa inyong lugar. Dagan kayong salamat. At tuwi lang, ayaw ka ulaw pagpangutana kung naabay Kuya Dudes nini. Dagan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Hangtod ug mapon sa susamang oras o susamang istasyon.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: JRM Productions presents Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon. Mga nagkalailaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mabati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions Hanging Dumanan sa Akong Kagahapon.
5: To achieve healthy lifestyle, mokon ang atong first line of defense batok sa daghang balatian. Ligay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day aron maligaya ng mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pag-ubos sa platelet count, pagkawala sa balanse ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nanggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store, nung lading radio station, ug sa tanang

0: puso,
1: kapis sa buntag, kapis sa uto, o kapis sa gabi. Pagdalaming mga pi, apan usahay.
2: Aray, kahapdos sa akong kuto-kuto.
1: Kalaban sa kong ulo.
3: Agoy, murag ni kurog man ko, ngano man eh.
4: Ayaw ko piyan sa higala, kung mga pi ka, kini ang timplaha.
3: Ligil ko pimex.
4: Ang kape na makatagbaw ang kalami. Taas ang fiber, calcium, vitamin C, iron o magnesium. Tungod sa malunggay o chia seeds nga naaniini. Puno sa omega-3 fatty acids, protina o mineralis na asab sa clay gel coffee mix.
3: De basta-basta!
4: Antioxidant sa kinihigala. Mupaubos sa blood pressure level. Mupakunod sa blood sugar level.
5: Doctor!

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sab kanatong tanan, may higala. Kumusta ang tanan natong mga listeners sa atong programa ang mga panid sa kagahapon? Kumusta mo diha manginout ko na sa mayong panglawas? Kinin sa inyong higala si Kuya Arn, magikuban ka ninyo, no?

0: At taga-asa ganun ni Palihog.
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito capsule, mupalit padali ko uma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito capsule na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, banaan, sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal capsule, kaulian sa sakit, at ang ulcer, UTI, mamay nakaulian na

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: JRM Productions present.
3: Sabi na kaayo, makatabang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement ni Ana. Kung man mo pakondisyon sa atong atay, o pagkalindot nini nga kapsula, lindot ang imong tulog, ang imong kondisyon, imong lawas ba? Tungod sa mga sangkap nga na niya, sulay gain nyo ka ng Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. The best magkaina. Mo-detox sa atong lawas, ipagawas ang mga toxins mo nang uragaan kay impaminaw, nindot imong tulog panahon sa kagabion. Tungod kay nindot kaayo ang effect sa mga herbs nga naa niya. Kanang serpentina, kanang alingatong, sambag-sambag o black garlic, gituyo na nato nga munay atong isagol sa maong kapsula. Kay nakita sa mga eksperto nga daghan kaayo o benepisyo. Mutabang siya sa pag-ayo, sa pag-repair sa mga na-damage ng mga selula sa atong lawas, pakondisyon ng tanang organs. Mutabang kung ugaling high blood ka, diabetic, munang testingin ninyo na naman is mga butika, parmasya. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, ang dangpanan sa mga nagbalatian. Iyong kalinti na ninyo, ingon man ang atong Jazzy Vitamin C Plus Zinc Capsule nga mutabang sa pagpakondisyon sa atong lawas. Di magkatulog, luya kay ang lawas. Kanabang murag wala gid mo'y gana kanunay. Dali ra kay mo surrender inyong lawas, dali ra kay mo taptag balatian, mag-jassy na everyday. Aron everyday, okay! Inawadan sa atong nunglading essential oil. Haplas ha, magpahilot, magpamassage nunglading essential oil. Humot nga haplas, effective kayo. Kundo na mo'y mga pamaol, pamoy po islawas, nunglading essential oil lang. Nindot nga haplas, manuhot-suhot sa atong kaunuran, kaugatan nga ma-feel, yun na to ang kanindot sa nunglading essential oil. Ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, wagtang ang kakapoy, wagtang ang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Nunglading essential oil, Clay Gel Soap, ang pampahgwapang sabon, pampahamis, pampakinis. Fresh ka kanunay, blooming, kung magka Clay Gel Papaya ka. Clay Gel Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Hamis ka na, puti pagid ka kung mag-maintain ka sa Clay Gel Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ang partner niya, nunglading turmeric balm, nunglading relaxing oil, wagtang ang kakapoy, wagtang ang kabuhi, ma-relax pang inyong pamati. Nunglading essential oil, Clay Gel Soap, ang pampahgwapang sabon, pampahamis, pampakinis. Fresh ka kanunay, blooming, kung magka Clay Gel Papaya ka. Clay Gel Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Hamis ka na, puti pagid ka kung mag-maintain ka sa Clay Gel Papaya with collagen and milk, 10 times power whitening. Ano ba dan sa Clay Gel Brightening Lotion? I-partner ganyan nyo kanunay, ha? Aron nindot, hamis, kinis ang atong cookies. Viscomac eye drops para sa inyong mga mata diha nga medyo kanapkap na. Labi na ni atong naa sa init kanunay, maabugan, mainitan. Kanya di malikayan, pollutions palibot ang atong mga tricycle drivers, mga truck drivers. Na-expose kaayo sa gawas, init. Dapat dili mo magpawala sa Viscomac eye drops alang sa tinaw, klarong pananaw. Ingon man ang atong growmate para sa inyong mga kids na edad 1 to 12 years old, hatagi sa kumpletong bitamina ang inyong mga kabataan ng ilang kikinahanglan. Growmate Multivitamin Syrup for Kids. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-growmate ang inyong mga kabataan. Dali kasabot sa klase, taas, o niya, dili sakitin. Pagkagabi sa yuk ay matulog ang inyong mga anak. 1 to 12, Growmate Multivitamin Syrup for Kids. At una, hatagan o pagtagad, lay sugilanon nga puno sa pagtulunan. Ipadangat din siya itong program. Handumanan sa ang kagahapon ng itong pinagkupot ng perfume, ang Carry Perfume, muna i-spray ninyo. Hangtod 24 oras magpabili ng kumot sa inyong mga sinina.
0: Handumanan.

dating, mayong adlaw kini mo. Sa kinatibuk-an nga mga nagsubaybay ni ining tulumanon, ang handumanan sa akong kagapon. Ako si LJ, taga Cagayan de Oro City. Nung nading gisuwat na ko kining akong kaagi, sa pamasin nga kuhaan ng pagtulunan. Nung lading daghan na kaikog mga kaagi, o sa pagkakaroon na kaingon ko nga, andam na ko sa bisan unsa pa mga pagsuway nga maabot sa akong kinabuhi. Nung lading importante yun, nga dunay mga trials, nga din atong malatas ang tanan, tungod kay humani ana, makaingon ka na, nyalikon na. Nung lading gusto kong makuhaan o pagtulunan sa mga tigpaminawan, ilibinagyot na itong misulot na sa natad sa gugma. Doon na kinida kong kalambigitan sa gugma o araw niya inyong isabtan. Isa-isa na ko kinikikan sa sinagdanan.

0: LJ! Tepak ko na!
1: Nagdali ka man, Kurt.
0: Kay kuyong kuni mo. Congratulations de, ha? Grabe, sagun sa nga subject. Top yung kakanunay. Salamat sa yung pagtabang, ha?
1: Okay lang na, oy. Katura di ay. Madahinong din nga giagpasig kuni mo.
0: Lang alang. Dako kay kang natabang sa yung pag-eskwela. Nga medyo... Mudako-dako na kong grado. Sensya na. Medyo kulit kay ko sa eskwelahan.
1: Okay lang na, Frank. Pero sa sunod, dapat magtuon ka na. Dili ka magsalig na ako. Nasaon na lang kung dili na ta mag-classmate po, hon.
0: Dili ko matugot. Kung asa ka, ato sab ko.
1: Ha?
0: Oh. Puhon ni college na to. Agdunti ka kung nasa kamuskwela.
1: Grabe, no?
0: Yes. O gusto ko nga sugod ka ron. Best friend ta.
1: Kana ready ay?
0: Maiko mo ko ni mo. Nangod kay maghilom-hilom na sa klase. Pero kay ba ako nga may galaon sab ka. Okay lang ba nga mag-friend ko ni mo?
1: Nga nang dili good, okay. Sige-sige na. So good ka ron. Best friend na tika.
0: Salamat, LJ.

0: kin sa pod tong kaoban nimo.
1: Ma, suod rito na kong higala. Agwala'y mali siya, ma. Usa pa. Hinatagan to na kong answer. Hina kay to sa klase. Kung unsay na sa imong nahuna, ma, dili ginatinuod.
0: Kay baw ka na ning atong mga kining mga iyaan ni mos palibot. Ay, di naman lang yun mo dritso. Din himo istorya. Dito pa nato mahibaluan sa laing tao. Nga kuno, naglaki-laki ka na.
1: Grabe sab sila, oy. Di na lang yun pwede makig friend.
0: Di na to nahisgutan.
1: Gutom kayo, ma.
0: Eh, pagkaon des kusina, gilutuan ti kag sayo. Kay sayod ko, gutmon kag yun inigpauli ni mo. Labi ng exam ni mo gikan.
1: Thank you kayo, ma. Excited na ako, ma. I'm sure, lami kay ni mong giluto.
0: Basta ikaw, paborito na ni mo. Kadali rastuig. Dako na yun akong anak. Kaingon ko, og dili na ko makaya ang pagpadako nga to niya. Tungod kay, wala ko'y kaabag sa kinabuhi. Gipadako na ko siya nga wala ko'y bana sa akong kiliran. Himuon ko ang tanan, LJ. Mulampos ka lang. Makabot lang ni mo tanan, di mo mga pangandoy.
2: LJ, good morning.
1: Good morning, Frank. Smiling man kaayo.
2: Ay ko kalimtia. Exam na sab nato. Labayin na sab ko ga maginagmay lang.
1: Lagi.
2: Ako'y dasim ang dabi.
1: Bog at labak ay na.
2: Dada ko'y gipalit, gipa-take out na ako. Ako ning gipalit para ni mo.
1: Wow, ha? Thank you, Frank.
2: Welcome. Tungkol kay kibaw ko nga makatabang kasab na ako.
1: Frank, dili ka ba magtuon? I mean, ang ako lang ba? Basin niya makamatikod ang atong teacher. Parehatan do ah. I'm sure, dili gyud nila ikalipay kung ilang masayran.
2: Dili kita masakpan. Pasensya na. Nangandoy lang ko nga, mahawas sa Mrs. Kalisod. Munang ninikamot ko kiskwela. Pero saon? Diniramgid ko ito bang akong panabot. Ambot! Kung saligyan ko lang akong kaugalingon, di na ko kaya.
1: Frank.
2: Mayroon lang ganit kagigyan atong time nga nagpatabang ko ni mo. Wala ka nagduha-duha. Kitabangan ko ni mo. Ugdili na ko malimtan tong maong mga panahon.
1: Frank, paminaw. Walay bugo. Kung musalig lang tas itong kagalingon. Wala hina kung maningkamot lang. Okay lang ni mo. Kung nakay vacant, ako'y matutor ni mo.
2: Imo kong tutoran?
1: Aron makabaw ka. O kung doon na kay dili masabtan pangutan ako.
2: Mauhaw sab kay ko ani. Takot na kayo bayro na nimo.
1: Ay na ako na muna agot.
2: Sige. Kung doon ako yung time. Ingnon di ka ha. Di ba ka kumauhaw nimo?
1: Nga nang mauhaw agot. Sige. Ingna ko kung vacant ka.
3: Lalo na kayo, eh! Magsalig kayo na, Sam!
0: Hoy, daghan na ni kay Bao, oy. Dili imong answer. Nagpatabang ka lang.
1: Joko, kid.
2: Opa. Ginabuli na malinong ko nila.
0: Oh, kung wala na si LJ, kaya ka ni mo?
2: Ganam ding ni kay Bao.
1: Sayang! Pogi ang ta, pero hina.
2: Dito ko mag... maminaw nila. Kamilis sa mag-harap.
0: Asa man ka?
2: Yes, ha. Hina ko. Pero nung kamot kasong kagalingon. Umayon tagdili ni Mabot nga dun eh. Nilang ma'am. Sigurado yun. Dili na palapyan kini. Dili mo na kayo kumapadaw ni LJ. Haron nga. Dili may mahalata.

0: Good morning, sir. Di patawag ko nimo.
1: Lingkod na.
0: Thank you, sir.
1: Daghan na nahibaw.
0: Ha?
1: Oh. Gitolerate nimo ang sayop.
0: Sir, unsay but pasabot nimo?
1: Naay ebidensya nga ikaw may muhatag og cancer na ito mga hina nga sama na itong Franco.
0: Ha?
1: Oh! Og aksyonan na mo ka na.
0: Jose, ba't pasabot ni mo, sir?
1: Dili pwede nga. Amo lang palab yun ka ng tanan. Makiigstorya ni mo ang principal. E dero say mo lakaw ninyo. Ikaw, huwag ka tong Franco.
0: Sir, ako lang kita bangan.
1: Ayaw nag-explain. Ang imong gihimo, aron matapulan ang tao. Di na kinahanglan mag-explain ka pa.
0: Naluoy laman good ko, sir.
1: No! Ayaw na. Ato ba nga, ang principal, ato sa principal office, explain nga to. O kung mahilot manggaling ka na, ibalhin ka na. Og lain nga section. Di na mag-uba na ng Frank. O di ay, nasuod ka mo. Nahibong subkuni mo. Sumagipakaon niya ni mo. Di na ito na daghanog istorya. At ito na, aron maka-explain ka dito. Sige na.
0: Okay, sir.
2: Diretso sa principal's office.
0: Patay. Naangin kit ko, ani. Ang ako lang. Ikaw naman ta kumatabang. Magdali ko. Adto ko dito sa principal's office.
3: Bawa ka ba? Nga naabot na dito si principal? Ang sindikato din sa atong school?
4: Yes. O wala naman daw ang boy. Murag kick out na?
3: No, wala. Naalan sila yung section. Lino, naikay mga tao nga hina kayo. Tanaw na to, ina. Kung makaya pa ba niya iskala?
4: Muog yun. Magsige lang pa nga yung answer. Nga naman pa dahil pa mag-iskala. Nga dilit man dahil kaya. Kung ako pa, mangguna na lang ko sa bukid. Mananong kong kamuti. Mananong kong balanghoy. Yes, tinuod na. Napay maani.
5: Ako ba niyang ipanagdungungan?
3: Oh. Hey! Nga ako nindi ha?
4: Wala ito gipadungog-dungog. Gipadungog yun ni mo. Unsa ka? Nahilom ka mang good?
5: Yes. Mas bright mo na ako. Hina ako kisa ninyo. Pero dili ko mo surrender. Kaya yung tuo ko nga. Makat-on lang ko din eh.
3: Makat-on? Makat-on sa pagpangopya?
4: Hoy,
3: dagan na nahibaw ni mo.
5: Yes, medyo ulaw pero ako'y pangandoy. Dili ko munda ang eskwela. Dili sa pumutugot nga. Muad to na las bukid man ang kumuti, Balanghoy. Ako maginikanan mo na trabaho nila. O dili ko tugutan nga hangto na lang sa hangto din unaan nami.
3: Dayon, kaya ni mo? Ikaw ang mag-igot ni Ana. Pero, ako ako'y tagna.
4: Ano sa'yo papasabotin mo?
3: Ako'y predek. Kung ano sa'yo maabot niya pohon?
4: Ho? Manalagna ka na?
3: Klaro man, good. Sayang lang yung pag-eskala. Sa bukit gihapon ka punta. Tinood na. Aktiman na konsulti ninyo. Ngayon mo.
4: Hilakaw, good. Mayuhanin mo, oy. Mikey ka mo, preda.
0: May ganit kay naminaw na sa ang principal. Pero last warning na gud. Dili na siya matugot nga mausab pa to. Thank you, Lord.
5: LJ? LJ, ayaw ko pala ka. Ayaw laglig kayo na. Doon na lang kay sulti ni mo. Sorry nga, naangin ka. Magpasalamat lang ko ni mo.
0: Frank.
5: Nabisan pa man. Natubangan ko ni mo. Huwag dili na ko malimtan ang tanan. Sakto ka. Dapat magkatun ko nga. Musali ko sa kukulingon. Ipugus na ko kong kagulingon nga. Makat-on din eh. Tungod kay kituuhan ko nga. Pun. Dili masaya ko sa karipisyo. Si nanay o si tatay. Matabangan ako. Thank you ah. Last na niya. Historian ako nimo. Kung dili pa tama isyo. Best friend.
0: Yes, best friend kaya punti ka.
5: Salamat, dili ka malimtan. Sige.
0: Milakaw na siya. Kaloy sa putoy. Doon na magudpoy kay Agi. Doon na magudpoy kay Agi siya sa iyong kinabuhi. Mga pait kayo. Dili po pwede na itong i-judge ang tao. Ginabuli ko siya sa palibot tungod sa iyong kahina. Pero kay Bao ko, dili siya hina. Basta, magdali na ko pa ulit.

Nung lading, nag-graduate mi sa high school. Ug wala na kini makita pa. Na-eskwela ko pa dayon. Dito ra gyapon asa sa mga university sa Cagayan de Oro. Bisan o single mom si mama. Pero grabe ang iyong panagpanikamot. Nung lading, maayo kaayos siya sa iyang mga amo mo nang ipanggapot siya. Motong nasuportaran ko niya. Og lagi na ningkamot ng sab ko, mo nang scholar ko sa among school. Ginagmay na lang yun ang magkasta ni mama. O kaniya...

0: Matagpuan na ang hanap na pangarap.
1: Kumusta, anak? Oh, wa ka na iskwi, wa kay klase karon? Nakalimot ka dahi karon, ma?
2: Time pa.
1: Happy birthday, ma.
2: Uy!
1: Ganda na ako ni Palanimo. Happy birthday!
2: Uy, naonsa ka?
1: Nagpalit ko cake, ma. Naibalon. Happy birthday!
2: Ay, makahilak masabta ni mo, uy. Gisaad ko sa kuko ang galingon, ganit ako maghilak-hilak pa.
1: Okay lang na mo hilak, ma. Ang alagi mong pungan.
2: Hi.
1: Ma.
2: Salamat, anak. Nahinumduman ito ni mo akong adlong natawhan.
1: Salamat sa sacrifice, ma. Bisa kita rando, ha. Bisan mula kay papa. Wala na ning kamot ka para na ako.
2: Pinanggati ka, anak. Ina-judge ka na. Isa sa imo mga iyaan. Madili ka kuno magkahuman og eskwela. Pero wako na minaw nila. Tungkol kay misalig ko ni mo.
1: Naning kamot ko, ma. Love you, ma.
2: I love you too, anak. Salamat aning mga pa-cake ni mo, ha?
1: Nakigift ni mo, ma.
2: Oy,
1: bis ako kong kwarta, ani. Secret good, ma. Tinigom na ko na.
2: Ay, time pa daw, be. Oy, cellphone?
1: Aron makontakt ka anytime.
2: Ay, oy. Mahalo no Roy ni anak.
1: Gitigoman ako na, ma. Sige na.
2: Ay, maka-cellphone na yun ko. Maka-selfie na ko. Salamat, ha? LJ. Salamat. Happy kay ko karon sa akong adlaw na tawahan. Malipayon sobra.
1: Malipayon ko, ma. Mga una ta. Nagpalit ko din ni. Ginagmay lang ko.
2: Nadala, sige. Oh, ablihin na ng cellphone. Di ko kamahuan na. Aron mag-picture ta, ha?
1: Siyempre, ma.

0: Madrid sa nilang kumpay. Wala man ay klase ka. Ay. Kinsan eh. Flowers. Magkatawa man sab ko ani. Basta dili ni para ako ah. Pero nasa akong kilid. Naipangalan ako. Dilan ako na dalon siguro. Madridsan ako.
1: Wait!
0: Ikaw naghatag?
1: Yes. Robert.
0: Sorry.
1: Wait. Gusto ko masayara yung pangan. Robert.
0: LJ.
1: Thank you, ah. Pwede man dalunin mo ni. Ako niyong pagpalit para ni mo. Sige na, please. Schoolmate din eh. Donair ko nakabantay ni mo. Huwag ipanidaan di ka. Lahi ka sa mga babae.
0: Ha?
1: Yes, tinoda. Please. Friend na ta. Huwag dada ka na mambuwak.
0: Sorry, dili ko gusto nga. Ma-issue. Excuse me.
1: Wait na! Miss LJ! Wait!
0: Magdali na ko. Dili ko gusto nga. Masagulan akong pag-eskwela. Dili ko gusto nga. Mahimong pakyas ang pangandis akong inahan ako. Magdali ko.

0: Ay, kabog at ani ni ah.
1: Excuse me, ante.
0: Oh, kinsa ka ba?
1: Ako na eh, Alsa na. Asan na pita butang?
0: Oy, time pa. Kinsa ka, Roy, ha?
1: A schoolmate ni LJ. Robert. Asa ni napita ibutang, ante?
0: Dihala na, oy. Dihala na kay agi onra na restrak.
1: Sige. Bugat kayo ni ante. Dapat tili ka mga lusa ni. Magkabugat ni.
0: Ay, naanad na ko, ana, oy. Kinsa pang po ito ay masugo na ako. Ang akong agalon may akong sugoon.
1: Oh, naplasar ako din ni ante.
0: Salamat kay ha, Robert.
1: Uy, sa pa yan.
0: Higala mo sa akong anak.
1: Bago lang. Ato mang gumiagi. Nabantayan ako nga palulong siya din eh. Pag dito na ako nasayaran nga ikaw yung inahan. Tungo nga gisangpit ka niya mama.
0: Gisundan ni mong akong anak?
1: Naatlan lang ante. Pasensya na. Gusto lang ko makigigala sa iyong anak. Mayo yung pagpadako nga ito niya. Butan si LJ.
0: Salamat.
1: Ate, mawani na ko.
0: Dalila, sige, Robert. Salamat, ha.
1: Why, siya pa yan, ante.
0: Kisundan na gawin niyang akong anak. Uy, kuyawa kong bataa. Kuyawan man sa ta. Kay, kalit man lang mitabang na to. Husto. Mutritso na lang hinoon ko nga to sa. Sod. Ay. Kalitan masabgot ta. Kanang mukalitlag dool. Huwag ita kaila.

0: akong
1: maoba di ay kaingon ako og higala gyud mo. Pero murag tarong nga bata matinahoron og professional kay dating.
2: Wala man kay ko ni kailan niya, ma. Katalagang giingon ako nga wala na ko dala tong flowers ng ingyatag para nako.
1: Gida na lang unta to ni mo. Wa ka man mangayo.
2: Ma,
1: sa sunod, aron di sab ma-insulto ang tao. Dawato ni mo, oy. Gihagoan pya na. Unsao na lang, og tinarong to iyan tuyo ni mo. Di pod maayo. Sa sunod, intertinol nang po ni mo ginsakto. Nakasabot ka, LJ?
2: Nalalasigin, ma.
1: Oh, ay maghikay sab ko. Huwag maapuhon. Whole day ko dito. Di, guro ko makaulik pa ni hapon din eh. Kaya na yung okasyon dito sa ilang ma'am.
2: Sige, ma.
1: Diha ka na.
2: Miduol pa din siya ni mama. Pila ni Gitay gayon nga. Magsige siya sunod-sunod na ako. Wala masab ko'y nakita ang daotan. Buotan man sab. Dili sa unang nakunahon na naon. Mag-study una ako

0: Time pa, miss. Umaasam kami, sa?
1: Pwede ba, tay? Dili ka mag-atang sdan?
0: Uy, tay.
2: Sa tatay?
0: Say, kalugay, Sluya.
1: Ay, kung atang eh.
0: Ayaw sa lagi. Pag-istorya o nata.
1: Dili ka mo lakaw sa ngutubangan? Or laparuhon ti ka?
2: Lupi kagbay!
0: Sa tayo magigol? Laparuhon ka ni mo? Ano naman? Ha? Kailangan mag-kinsa ko?
1: Pwede ba? Di na ka magsigikiskot kung kinsa ka.
0: Time pa una.
1: Sakit akong buktod.
0: Sige, lakaw.
1: Pwede ba?
2: Laparuhan mo ka!
0: Kasakit.
1: Buhay inang akong buktod. Buhay ina.
0: Buhay na iha.
1: Ang sakit din.
0: Oh, makalakaw ka ba? Ha? Makalakaw ka ba?
1: Buhay iko. Buhay iko.
0: Titika buhian. Lalo man kayo sa iyong saligan, ha? Katong imong inahan, tigwang.
1: Abay, di bang dili ni mo alaon akong mama?
0: Dili, una.
1: Ay, kukalit ka. Ayaw ko kayura. Ayaw ko.
2: Usa ka! Pudang buhian ni mo na. Huwag ka lang gigipindi, di ba?
0: Tepa, tepa. Kinsa ka ba na?
2: Isudyante lang din eh. Pwede ba, dilin mo yung anaw mga estudyante? Daghan na kayo reklamo niyo, ah. Kinsa mag, ha? Dinta magpailailaw, kinsa. Basta buhi, ina.
1: Oh.
2: Ano ba, ha? Sige na. Buhi, ina. Saman.
0: Di na ko buhian.
2: Di buhian mo.
0: Iyong ilubag.
2: Di ba nung buhian? Ikaw, ha? Oh, gagmay mo bukton ba? Baka palahubo ko. Ako niya higiton? Sige na, lakaw na! Diriso na!
0: Buhi ina! Buhi!
2: Susunod ah, maghimo bagay mo anak. Balion ko na inyong bukton.
0: Okay.
2: Okay. Tara na!
0: Ay!
2: Lakaw lagi mo. Ako to. Ako to, Siljay.

0: Shulkanga, okay ka lang?
1: Salamat. Kung wala ka mo abot, huwag ko mahibaw ko nun sa may tabo na ako.
0: Dili pwede nga, dili mapugan tong ilang daotang tinguha dyan nimo. Dugay na ko nakabantay na itong mga tambaya. Munang, lantaw-lantawan ako din niya. Pinagid nga, hilit ang mga area.
1: Salamat.
0: Untay mo nang dawatan kining buwag akong ihatag ni mo. Sige na. Gusto ko nga maka-feel nga dawatan ni mo ang buwag. Akong gipalit special para ni mo.
1: Kana lang di ay. Sige. Total, gitabangan nun ko ni mo. Thank you, Annie Robert.
0: Akong dapat mapasalamat. Tungod kay magkitawat ang buwag na kong gihatag.
1: Ako ang magpasalamat ni mo. Og unta, dagan kapag matabangan. Sige, excuse.
0: Wait na.
1: Sugod
0: ka ron. Pinigtabok ni mo diyan ng dekang mga tambay. Pwede nga ako yung mo volunteer. Ako yung escort ni mo.
1: Sige. Wala man ka ko'y bayad.
0: Wah! Sugod ka ron, adlawa.
1: Salamat, Robert.

0: ladinggi ka na to. Kumpiyansa na ko niya. Og lihangyo pag siya nga mula ag dito sa amoa. Dito ko gusto tungod kay maikog ko, gamay kit among bay. Pero namugos man kit. Dito, nakita sab ni mama, nga tarong siya. Nung lading, niabot ko o graduating sa ako pag-eskwela sa kolehiyo. Mas nagkasuod pa kit me. Og hangtod nga, niabot sa punto nga, gisultin niya. Ngayon na siya kustod din ako. Nung lading dilikidot ako, pilit ako siyang gibalibaran. Pero lagi, kung gusto ka sa kataw, bisan ang saon sa pagbalipad ni mo, himuon ni na ang tanan, nga mapasugot ka.
1: Pinyarta mo, lakaw, mga una ta. Aro mahatod na hindi kasi niyo. Ito na ba yung problema? LG?
0: Oo, oh, wala man.
1: Hangtod ka ron. Ginapalibaran gyapon ko niyo.
0: Akong kamat.
1: I love you. Pila ka buwan gikan ka ron. Muhuman ka na. Mag-graduate ka na. Huwag human, sure ko nga makatrabaho sa kadayon.
0: Salamat. Dugay na ko nang gipangandoy. Og dili lang na ako sa akong mama.
1: Pwede ba nga? Mahimo kong apil sa mga pangandoy? I love you. Please, sugtan ako. Sugtan ako, LJ.
0: Dugay na sa mga panahon nga, sige ka court na ako. Sulayan na to. Gisugot na ti ka, Robert.
1: Yes!
0: Hinaya yung tingog.
1: Malipa yun lang. Sugod ka ron. Mas panggaon ko pa. Ikaw. Mas ampingan ko pa ikaw. Ampingan ko nga tong gugma. Hindi ka pasakitan.
0: Lauman ko ng tanan. Gusto ko nga imong himuon. I-prove na tanan.
1: Yes. I-prove na ko nimo.

Nung nating nag-iingon ko nga, parihatanan, tungod kay dagan ko mga kauban nga ingon at po sa bailan na sinati, gagipasakitan sa sila. Okay niya?

0: Oh, hello, asa na ako ni madam ha?
1: Sige, anniversary man din na to karun, no? Tay?
0: Oo, dugay na kay ko din eh.
1: Mag-retire ka na ko, no?
0: Ay, last year pa. Rawa lang ko mag-retire. Ako sa iloan din ha. Dungan din sa anniversary. Ikapila ka na katuig din eh.
1: Ika na pulo na.
0: Oh, see? Dali na kay tuig. Excuse ha, mag-hitlo ko.
1: Anniversary man day to din eh. Dili ko malimot ding duty na ako nag-celebrate og anniversary. Ika 10 years na kong sabisyo. Dali raking adlaw. Mutabangon ako panghinlo. Unsa pa kay mga andamonon? Dagan siguro mga client na mo nga mo visit unya din eh.

Dagan na sa tao, oy. Magpalitan ako, oy. Kahit nga para sa nako, kaya yung iba na mo mga staff, nagpalit sa mga kaukulingo nilang cake. At ako sinahan, kay dool raman sa ang baligyanan o cake din ni. Magdali ko. Oh! Pwede bang dali ko patakag... Imakuliksan? Mika naog ay... O,

may ganabang na naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, uguban pang balatian, andi ana ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic, ug sambag-sambag nga maoy mo hupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Luwas kining imnon before or after meal. Kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga muprotektar sa inyong immune system. Ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Jill Mix Herbs Food Supplement. Clay Jill

0: Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug Nungleding FM Station sa inyong lugar.
1: Mga testimonya sa kaepektibo sa Nungleding's products.
2: Ako si Mary Jean Mumar, taga Pagadian ko, idol niya. Sa Santangan, nagsukod sa Cebu, taga diri man akong bana. Ang akong isa testimony, mga kini idol, ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Grabe ng test sa Diyos Gawa na. Mami, nakauli sa akong lawas, yun ako sa buwi. Hasta akong bana, idol, karo na yung panantaw, kanama sa Diyos Koma.
3: Gawa sa power time, mamu, sa inyong gimintain.
2: Clay Coffee.
3: Clay Coffee.
2: Clay Coffee. Yung nakayo akong panglawas.
3: Unsa magi gibati sa bana, mamu?
2: Gawa na, idol, kang, glaucoma.
3: Dayon karo.
2: Glaucoma sa mata. Karo na yung panantaw, gawin siya yung blood. Ang power time, dako kay kadabang sa panglawas sa Cebu. Grabe ng test sa Diyos Gawa.
4: Pro Bio Capsules.
5: Mila Baklay, nagpuyo sa Purok 3, Matidigus Labo de Store. Nagpasalamat ko sa Power 10 sa produkto ni Mang Lading. Kada Power 10 o Jase, Cligel, Coffee, muna akong gigamit na nakadoon ko sa radyo. O salamat sa Diyos na yun. Uli ang Diyos ko. Kunya, ako giyawag ang tanan nga kami nakadoon ko ron. Naunta mo gamit sila ani kay ako na mild stroke. Morgi nakaayos sa akong panglawas karon nakalakaw jud ko sa tinuod. Salamat kayo sa produkto ni Mang Lading.
6: Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
7: Ako si Maria Belma Trujillo, nagpuyo sa Santa Filomena, 71 years old.
8: Ma'am, asa nga produkto imong gigamit?
7: Power 10.
8: So wala pa nga nagamit din ni Ma'am, unsa may mo ang mga gibati?
7: Kuan kanang daghan akong gibati dahil pagkauman, taas magugo sugar, kaduha ra gyud ako imnon, sa di pa ko mukaon. Oh, og sa di pa ko manihapon. Muna akong gigamit din. Kaloy sa juice kanang ni ubos gyud among sugar. Ako pungi ko na ko mga anak pag-agat pagpalitan sa idakan kay medis magpalit.
8: So dugay na ka nagamitan ni ma'am?
7: Dugay na. Wala na ko ingon nga gibati pero gipir maminti na nako. Manguta na gid sila unsa akong gitumar. Oh ako gid sila nga ingon nga no, power 10. Dagan na kayo na ko nan sa amua. Dagan kay ako na ko nan sa amua then kay nguta na man sila unsa ko akong gigamit.
6: Power 10.
1: Kadto ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nungleding's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang atong mga Clay Gel stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: pasensya na. Sa batuan ng tigat, okay? Kaila ko rin mo. Nailan ti ka dayon? Kumusta ka na? LJ?
1: Franco?
0: Yes ako.
1: Okay lang ko. Mu-attend ka din eh.
0: Idala ko sa akong kaila. Partner sa negosyo. Tungkol kay basin day, magkauyon ko sa yung mga i-offer. Gusto ko mag-loan. Nakade din sa maong bank nagtrabaho?
1: Dugay na. Gikan pa kuman ako.
0: So kas nagkita na ta. Dugay na nga. Wala ko makikita nimo.
1: Yes, dugay na.
0: Pero wala gyapon ako malimtay mong kamaayon ako.
1: Dali. Naay lingkuranan dito sa SOD. Naa silang manager. Aarin nga ma-orient ka. Sige, dali.
0: Asa ka man day?
1: Magpalit nita ko cake.
0: Kuyugan lang tika. Aarin nga, dili sa kumaulaw mo, paso nga to.
1: Ha?
0: Sige na. Dagang patik-tsikahan.
1: Sige.
0: Asa talapit ang palit?
1: Narodes at bang o? Oh.

0: Tumao ba? Nag-rent a car ka? 50 na kabok sa kena ni mo?
1: Gikaloy ang sab sa kay tasan. Siguro, linya na ko din eh. Pagpasalamat ko nga, bisan hina ko sa klase. Ining kamot ko nga makatiwas. Hangtod kong nakauman. Usap ako may focus din sa negosyo. Kaingon ko ginagmay lang ni. Pero, mauna ni ang nagbuhi sa tibok pamilya na ko.
0: Happy ko pa rin mo. Imagine, unsara ka sa una.
1: Yes, kay bawa ka niya, anak.
0: Karon, tag-iinak ako sa company. Dagan ka nagsakinan. Happy ko pa rin mo.
1: Pugunta, maka-attend ka. Ako'y nag-organize. Wala akong magsaba nila.
0: Organize sa unsa?
1: Sa atong batch, sa high school. Mag-reunion ta.
0: Mag-reunion ta? Hey, kumusta ka na? Bayad kahapon ka? Huwag yung kikausapan ba?
2: Ikaw, pinanay-anak ni mo. Unom na no?
0: Hey, grabe sab ka, oy. Upat pa in town. Minyo ka na.
2: Sa pagka-minyo na ako.
0: Uy, tala na, uy.
2: Sige, pita-chika din, he.
0: Ati ba mga classmate ba? Wala na ko kailan nila. Mga pangag na, no?
3: Bintahan na lang po ta, uy. Iwat na mapangag.
2: Uy, kisa kay itong batch nga nag-sponsor ka ron?
3: Naan naman ko, no? Kanang minaog sa sakinan, oh. O managitudlo nila. Kanang color white na sakinan.
2: May parking naman ko na.
3: Tala, at ang tagbuon. Okay, I'm sure. At siyang pasalamatan. Personal. Na nakahunahon na siya, ani.
2: Let's go. Manchika ta. Niservato pa.
3: May ka na.
2: Oh. Hala?
3: Time pa.
2: Uy, muna nag-sponsor sa itong reunion karon?
1: Kumusta? Salamat nga ni-attend mo.
2: Franco?
1: Yes. May kay wapang malimot na ko.
2: Ikaw nag-organize, ani? Nag-sponsor? Kinda ka mga pagkaon?
1: Apil pa ang mga sakinan nga nakakot na yung mga gamit din eh. Ako at tanan.
3: Ba't ipasabot ni mo nga?
1: Hula kumito nga sa bukid. Aron na nung kumot kamutig balang mo
3: eh. Sorry, pwede bang kalimtan to nato, tanan?
1: Dapat lang kalimtan to. Pero wala na ko napugni karon. Gusto lang ako isulti ninyo. Gadili niyo mapredek ang kinabuhi sa tao.
2: Sorry.
1: Sa una, yan no, kay mong musulti, no? Yes, bright pa muna ko. Utukan pa muna ko. Pero doon ako'y pangandoy. O consistent ko matag-adlaw sa ungi mo. Aron dili, matinuod na niyong gi. Sulti na ko. Gipaning kamutar ako. Gadili ito matinuod na iyong sulti.
3: Sorry, malaka na lang need.
1: No, ayun na. Apil mo sa party. Oh, may tag sa kalibo para ninyo.
2: Wow, thank you. Pasensya na.
3: Salamat, anyo. May narinig makapasugatas. Excuse.
2: Excuse.
1: Importante na sulti ko nila.
0: Congratulations. Salamat ha sa imong initiative. Nakita na ko tanan itong mga batch.
1: Salamat sa nga many ka. Best friend.
0: Yes.
1: Og dili lang best friend. Gipangandoy ko nga.
0: Gipangandoy nga unsa?
1: Kung kay bawo ka lang.
0: Franco.
1: Naibaw kong nasakitan kag-agi. Parihatag na agian. Nasakitan sa kong nakaingon kong siya na. Pero tuwa sa lain. Pag ako damang magkita at pag-usap. Tungon kay daan ko na ikaw ang gigugma. Di lang ko magka-istorya ni mo na itong tungora. Sa imong kamaayo, LJ. Sa imong kabuutan. Kana mo hinungdan. Kadili ka malupigan ni bisan kinsa. Mas mulabaw kaysa, mas mulabaw ka. Kaysa nilatanan. Gunta sa itong panagkita karon. Di lang kutob sa higala. Di lang best friend. Unta, atagan mong chance nga. Di na mabuwag. Ang atong duhag. Duhag ka mga dan. I love you. I love you, LJ.
0: Franco. Kibo ko humble ka. Gipanalanginan ka, gibless ka. Tungod kay maayo ka. Yes, dili lang kutod sa ikala. Sugdon di ka.
1: Oh. Oh. LJ, LJ, salamat.

Inumleding, nasakitan mong kukaki. Pero doon ay lalaki nga may balik pag-usap. Ang giila kong higala. Ang lalaki nga wala ko tuuhi. Nga mulampos, mulampos ang kaugalingon. Pero saki kainon ko na. Kung iyalang himuon. Ang mga butang, iyang saligan ang kaugalingon. Wala imposible. Nung lading successful, ang negosyo niya ay haminagkita. O gangtod karon, consistent siya ko dun sa iyang nasugdan. Happy ko para niya. Malipayon sab si mama, niyang lalaki nga nahimo na kong kapika sa kinabuhi, pinangka o tinuod ko niyang kimahal. More power ni programa inyong magtatampo, LJ, from

Grabe, no? Dahil sa'yo, ako'y iibig pang muli. Muna ka itong mga nasakitan dahil mo pagwalas paglaong. May mga lalaki na tinudanay yun. Huwag halong biro. Dili mo pasakitan. Dili mo binuangan. Muna nga hulat-hulatan ninyo na. Congratulations sa itong letter sender. Mula diha, ayun yung ipredek ang kinabuhi sa tao. Siya nahitabo atong binuang, nagbully niya. Igo lang niya gitaga, agtak sa kalibong. Nalipay, biapod, nagalag kuno pang gatas. Hindi din maayo ning muhukom, tas isi kataw. Lantaw na to, hina ni. Magod na ang realidad sa kinabuhi sa tao, mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga tigpaminaw. Dili diha, makita sa inyong eskwilahan. Kaingon ka nga kani taas kay nigbaabot kini bo kay bright ni kini kay murag bugo ni gamay ra nig maabot kini buhi didto ni manom og kamuti dili ingon ana no ang imong salig sa imong kagalingon ang consistent nimong trabaho everyday kani mga improvement sa imong kinabuhi na consistent nimong ginahimo ginawork out oni ang imong kamaayong tao. Mogi na yung muhatod ni mo ngatos kalampusan. Congratulations, ha? Daghang mga gikilig sa atong drama karon. Daghan ang mga nakakutlog pagtulunan. Hindi kita mo surrender sa kinabuhi. Bisan o daghan ang wala mo tuo na to. Basta gani, ang imong kaugalingon, may tuo pa ni mo. Go! Ay ang pagpadalaan ng mga negative ng mga istorya sa palibot. Pero og mismo ikaw, di na kamutuo sa mga kagalingon, wa ka na isalig. Mag-unsa pa man, ikaw mismo, wa ka na isalig sa mga kagalingon. Di na ginamakabot yung pangandoy, pero doon na ka pa isalig. Kanang ilang giingon, nga bahalag, bisan gani imong pamilya, di mo tuo ni mo, di mo salig ni mo, pero kung doon na ka pa isalig sa mga kagalingon, 100% doon na pagig kay maabot sa imong kinabuhi. Why imposible? Ayaw kalimtihan ang atong programang handumanan sa kagahapon. Ganun ay gipaluyuhan sa itong maipigtibo, garantisadong produkto ang Power 10 Probio Capsule. Lawas nga piskay basta naka Power 10 Probio Capsule ganun ay. Lagel Coffee Mix ang gibansagang pinakalaming kapi. Kung mga pika lang, taritso nga na sa Lagel Coffee. Timpla ka lang diha. Kaya mong kagkini mo yung kapi, pagkalami kayo. Clay Gel Mix Herbs Food Supplement, dangpanan sa mga nagbalatian. Na ay sagol nga lingatong, sambag-sambag, serpentina, black garlic. The best kay mga palangga, katanda yung mga batos abdo, batos kidney. Doon ay kidney problems, aron di na mulala, imni o Clay Gel Mix Herbs Food Supplement. 30 minutes sa dili ka pamukaon. Aron dali o paspas, ipigto niya na si mong lawas, si mong kidney. Ngon man ang atong nunglading essential oil haplas nga humot nga manutsot nga pagkanindot yung kayo. Haplas mo sa nunglading essential oil ha. O niya, nunglading turmeric balm, partner niya, hid-hid kalagamay ana. Nunglading relaxing oil, walang kabuhi, ma-relax pa yung pamati. Ang atong viscobag eye drops alas sa tinaw, klarong pananaw. Katong expose kay si init niya, abog. Tuluin niyo sa viscomac eye drops aron mo balik katinaw, kaglaro yung pananaw. Ang atong gibansagang pinakalaming coffee. Kung mga pika lang, diritso ka na sa kapi nga Clay Gel Coffee Mix. O niya ang Jassy Vitamin C, vitamina niha. Katong di magkatulog niha. Tuya ang lawas kanunay. Mag-Jassy na everyday aron everyday. Okay, nindot kayo nga tulog, lawas nga basko. Basta magka-Jassy ka everyday. Kao man ang atong Clay Gel Soap. Gromate Multivitamins pampah bright sa inyo mga kabataan. 1 to 12 years old Gromate Multivitamins ay kalimtin ninyo ha. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-Gromate ang inyo mga kabataan. Wala tayo kong oras sa pagbalik ito sunahan. Sunda kanunay ang atong programa Handumanan. So kagahapon inyong nungladi mo ingon at agantag na kong bili ang ato isikya ingon aron magkinabuhi kita malinaon.

Bangga ka Power 10, may kapagpabinaw ka na itong tanana. Welcome sa Tuaga Tulumanola, Gia sa pagugman sa maayo ka panglawasa. Kauban ninyo kanulay ha sa kahanginan, Dr. Al Palma. Alang nini ka Tuaga Tulumanola. Alam sa pagisgot sa mga pipilag ka mga impormasyon nga makahatag ka na itong kayuhan. And of course, ang paggamit yun kanulay sa kasaligan nga epektibong Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Uban ang atuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kanang duha ka kapsula na ito mga Power 10, pinaka-epektibo na ug usa ka na ka makahatag o kaayuhan yun sa imong lawas. Kung gusto ka magpapalig-on kanunay, unya maintain sa mga vitamins and minerals on balance ang nutrients sa imong lawas, unya ang imuhang mga organs is lig-on kanunay na kinahanglan ka sa Power 10 Pro Bio Capsule. Samtang ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga kinahanglan nun po nimo, alam sa niya na kung doon ay mga damage ng mga tissue, mga organs, nga grabe na kabigay, doon ay mga infection, mga forming sa mga bato, bukol, unya pagkaluya sa organs, pagkahubag sa sulod sa ato ang atay, sa ato ang kidney, doon ay mga infection, ug doon ay mga depiktuso nga mga bahin sa itong lawas. Ang herbal medicinal properties nga naa sa Clay Gel mo'y muhatag o kaayuhan sa imuhang nga lawas. Sama na lamang sa gitawag na impeksyon magka Power 10. Kini nga impeksyon, delikado kay ni sa tuang nga lawas. Unsa man isagan makadungog ta kining impeksyon. Pero ato siya palapdan magka Power 10. Kay kining impeksyon magka Power 10, depende ni siya. Nagpasabot nga aduna na ay makadaot nga mga microorganism sama sa bacteria, virus, magka fungi or parasite nga nakasulod niya sa imong lawas o mingdaghan siya maayo. Ang mahitabo mga Power 10 na ito ang immune system. Mo-react na yun pinaagi sa usa ka komplikado nga depensa nga gitawag og inflammatory response. May hinungdan nga dunay mga inflammation nga mahitabo sulod sa tuang lawas. Ang problema ni ini mga Power 10, kung ang infection is kanunay nga mahitabo sa tuang lawas, kay kalugayan mga Power 10 makakos na siya og dili maayo nga sistema diha sa tuang lawas. Makadunay tang huyang unya dunay mga inflammation sulod sa tuang lawas to the point nga madaot na ang atoang mga organs kay duna na kita gitawag nga chronic infection. Meaning ana magka Power 10 isa taas nga panahon nga sige lang tang sudlan og mga daotan nga mga microorganism nga mahinabo na ang pagkadaot sa tissue og uban nga mga komplikasyon sa tuang lawas. Okay lang kung duna tay acute infection sama sa hilanat, ubo, sipon, okay na siya magka Power 10. Pero once nga magdugay na, doon na problema tong baga, doon na gitawag nga pagkadaot sa tuang baga, tuberculosis baka ha, or di baka ha, pneumonia. Doon na fluid ang tuang baga, o dili baka ang tuang atay is na-damage na ang atong organs, ang tuang kidney, doon na UTI, or doon na pagkaguba sa tuang kidney. Unya dili baka ha magkapawartan doon na impeksyon sa tuang tinae. Doon na nga delikado kaayo, kining impeksyon nga kanunay nga mahitabo sa tuang lawas. Musulod na si mong lawas, unya magpabili na siya dito, unya dili siya daling mawala magkapawartan kay ubos kaya itong immune system, mumugna na siya pagdaghan, unya maglisod o kontrol ang tuang lawas, unya mapiktuhan ang tuang tissue, ang tuang organs, unya komplikasyon sa tuang nang gikaingon. Mga hinungdan nga dili yun na ito pasagdan ang tuang lawas, especially sa tuang panahon karon nga posibleng mataptan ta sa gitawag nga impeksyon. Depende kung asa po nga party sa tuang lawas nga doon na tayo impeksyon. Mga nga ang tuang supplement nga Power 10 Pro Bio Capsule, ug ang atoang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement, dako kay na siya og ikatabang alang sa imuhang lawas sa pakigbatok sa mga microorganism nga daotan nga dili kinahanglan sa imong lawas. Kay ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya alkaline effect na kung ang atong lawas baga Power 10 ma-maintain siya sa taas nga immune system tungod sa Power 10 Pro Bio Capsule. Unya dunay alkaline effect baga Power 10 tungod sa spirulina, malunggay, green barley o gotokola. Kana siya grabe na magkapa-alkaline sa imong lawas. Diha mangud sa alkaline nga environment sa lawas, dili mabuhi og maglisod pagdaghan ang gitawag nga mga daotan nga mga microorganism sama sa bacteria, parasite baka or viruses baka nga musulod sa imong lawas. Unya dungagan pa sa tuang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement nga ang mga herbal ni ini mga tanom sama sa serpentina, grabe na ang makapatay mga Power 10 sa dili maayong microorganism nga musulod sa imong lawas. Doon na siya gitawag nga properties nga mapatay sa mga viruses, sa mga kagaw sulod sa imong lawas. Dungagan pa sa gitawag nga antibacterial effect, sa gitawag nga
black garlic. Kaya ang black garlic magapawartan doon na lang siya antibacterial effect o antiviral sa nga mupatay siya. O niya, doon na po siya antifungal magapawartan ang black garlic extract. O niya, ang sambag-sambag magapawartan, traditional lang nagigamit pa sa kalaan ng mga panahon kung doon natin mga ginagbay o mga acute lang nga mga infection nga dili siya mo lala siya tungod kay mapugna niya ang bacterial infection, ang viral infection, ang hilanat tungod kay antimicrobial siya ug antiviral properties nga naa diha sa tuang sambag-sambag. Unya ang aling atong magkapawartan kay do naman po siya antifungal ug antibacterial properties. Especially diya sa tuang kidney kung doon natin gitawag nga UTI kung urinary tract infection. Grabe na makatabang kaayo ang alingatong kay usan na siya nga makapabuhi sa nag-anam-anam mga kadaot diha sa tuang nga kidney. Nga grabe na kaayo ang mga gipang dialysis kanon magkapawartan. Ang alingatong number one ang makapataas sa capability sa kidney nga mubalik siya unya maayo ang mga salaan nga gagmay nga nagaguba diha sa imong kidney alon nga malikayan ang gitawag nga dialysis. Dingana kanindot kung mag-PowerTan Probio Capsule Food Supplement ta kanunay o mag-Glagel Mixed Herbs Food Supplement. Ayaw mo kalimot ana, gamit yun, pag-invest yun sa imong lawas mag-PowerTan. Alon sa ni Ana, doon na po'y mubalik po nimo ang kayuhan. Kaya ang once nga ang lawas mag-PowerTan, imong tagaan o higayon, pinaagis paghatag sa mga properties nga gikinahanglan, ang mubalik po ni Ana mag-PowerTan is positive po. Muna nga atuag yung atimanong atuang lawas, pinaagis sa paggamit sa tuang mga epektibo kaayo garantisado nga kapsula. Wala kita yung olas pa lang sa pagpadayo sa unahana. Dr. Al Palma mag-iingon ka ninyo lawas mo lang bahandi sa tanan. At ang abingan pinagi sa paggamit sa kasaligang PowerTan Pro Bio Capsule o sa tuang Glagel Mixed Herbs Food Supplement.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi ang si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, magpagalit ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na po ito anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsong na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul, hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibati, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, the sound trip.
1: Ang lupet.
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Dagang salamat ka makabuhay. Welcome sa atong tulumanon. Laing hug na sa batang panagkuyugan sud sa usa ka oras manambagta sa atong sender ug mahibaw sa matagbutang atong isgutan later on. Welcome una sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Dili ka gid unta ang nga mo anhi og motipo namo sa pagpuyo mayani.
1: Ngano? Dili ba ako kamang amahan? Ngano ingon sa dili ko dinhi welcome?
0: Wa ka makasabot.
1: Of course, nakasabot ko. Kay ikaw mismo dili makadawat na akong imong anak nga bunga sa paglugos mo kang mama.
2: Mayani, hayag ba? Buntag ba? Abli sa ba mga bintana ug pultahan? Niya kita sa sala. May makakita pa lang nato.
1: O nga lumauaw ka man, Banjo. Uyab ka, tano. Muriak na sila kung muriak. Nga anhita magpabantang mag-love making sa gawas. Kung masuko sila, wakoy labo. Padayon siya nagkukun ako. O nakasiguro kong may mga kauban sa siya. Asa magkakupaingon aron makatago ko? Dili mahimong masikop ko nila. Oh, sa kinan. Iyang kao malang sa kanya na nakasiguro ko. Dili!
2: Siya si Sender Mayani.
0: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Mayani. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Friday, makabuhay. Unsa man ang oras niya karon sa imong nahimutangan, sama sa naandan, ako mo greet ni mo og kumusta og maayong adlaw. Siyempre, as usual, kahimso o kabasko gihapon sa panglawas na itong iampo kanon ay sa labang makagagawon. Sa laing bahin, ako si Lady Batod. Huwag magkuyog kita karon. So, lamang sa usa ka oras, mo na nga naginuto natin ng atong moment together ka makabuhay kay kung di ka makapaminaw, ani, you'll be missing half of your life. Ganyan. Medyo ka ang imauahi, uy, sa mataga update, no? Kabahin sa mga kinabuhi sa matag-usa diha nga din nila misalig sa atong tuluman nun, nga mo share sa ilahang mga istorya o kapupuan man sa lupagtulon ano, natong tanan. Nang bonggang-bongga. Agin magkuyog tasod sa sakaoras. Uban sa atong tuyog tumong good health karon ug mapuhon ug hangtod nas umaabot pang mga panahon dagantag mga isgutan inyang tadion mo nang paabuta kana mao na ang imong dapat nga kahinaman. Ngayon ang sabang sumpay ka makabuhay sa revelasyon sa itong sender nga si Mayani. Today mo ay ka-18 ngayong to kung chapter 18 sa iyang revelasyon. Now na dayon din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

Pribatod, wala po akong inaksayang panahon noon. Inireport ko sa pulis ang nasabing tawag na i-record ang numero. Kaya po lamang hindi matrace ang may-ari ng cellphone number na yon na ginamit sa pagtawag sa akin. Nakakapingilabot lamang dahil nagbanta ang boses sa kabilang kawad ng masama patungkol sa aking ina. Kaya po naman, Lady Batod, inisyatibo ko na rin ang pag-hire ng magbabantay sa aking ina doon sa aming bahay.

0: duha ka mga tao ang nagbantay ni Dorothy.
1: Kuwang paunta agad to, Papa. Pero maura ang ako ma-afford.
0: Mayani ayaw na huna-huna ang bayad sa mga mugwardya ni Mama mo.
1: Ha?
0: Ako na ang mahibaw sa tanan.
1: Tinuod ka, Papa?
0: Nabati mo nga akong gisulti, Mayani Iha.
1: Pero...
0: ayaw na ka na huna-huna, ako na ang mahibaw. Ako na lagi ang muabaga.
1: Dili ang gastos ang akong gihuna-huna, Papa.
0: Kun mao, unsa man di ay.
1: Ang mahimong reaksyon nila ni Abon og ni Lolo Supreme.
0: Ayaw sila panumbalinga kay akong pagbuot kining tanan.

0: Pulos drama ang kinabuhi mo, Mayani. Lakip pa ang akong anak, si Rodrigo, na angin sa imong pagpatuon niya sa imong drama.
1: Mapasalamaton ko ni Papa Drigo. Kay mibati na siya na ako isip iyang anak. Pero ikaw nga akong apuhan. Paminsar mo kanunay, ako na ang dautan.
0: Unsa.
1: Pero dili ko ka naigsapayan. Si Papa ang importante. Pabuton ko na lang ang hustong higayon nga madawat ko ni mo isip imong apo. Sir.
0: Nungka! Oh. Dili ko ikaw madawat na kamadika. Ha! Kamu sa imong inahan. Dili ko kamo madawat. Hangtod sa akong kamatayon, padayon kung buayad ninyo. Kay dili kamo ang matang sa mga binuhat nga agay may tapik sa akong pamilya.

Kay di bato binaliwala ko po ang litanya ng aking lolo. Ang totoo, kahit masakit sa loob ko ang mga salitang lumalabas noon sa kanyang bibig, hindi naman yun ang mahalaga. Nung huli, kaligtasan ng aking ina ang importante, hindi ang ano pamang bagay. Siya po hindi naman ganoon, Lady Batod, hindi rin niya ikinatuwa na ang aking ama ang nagbabayad noon sa dalawang lalaki na nagbabantay para sa kaligtasan ng aking ina.

0: O ginsa may mahimuot ha, Mayani? Nga gibuhat mo na malang ang tanan aron makapahimos ka sa kwarta ni Papa?
1: Abon.
0: Laki pa gani ang akong sakyanan gihikaw mo nako.
1: Naibaw ka sa rason sa tanan.
0: Ang imong kaagap, kahangol, o og ang kakurat nga nadato ka sa usalang kapag pamilok.
1: Dili ka na tinuod.
0: Monigar ka? Imong ipanghimakak? O kinsay mo to sa ipasayatab mong bakak sa tanan? Ako?
1: Abon.
0: Pero kini mo itiman eh. Bayran mo gihapon kinita ng pagdaw mo nako sa tanan, kapatid ka. May gaba para nimo. Ha! Magabaan ka rin ni imong kak-intrimitida!
1: Mas tako pa sa gaba para sa mga taong nagtinguha sa kong kaalautan o kaalautan o sabsak kong inahan.
0: O,
1: lauman ko.
0: Wa kay kalabutan sa tanan, abon. Mayani!
1: Usbon ko. Sa higayon nga makabaton kong pruweba nga may kalabutan ka. Nga usa ka sa mga nagpaluyo.
0: Iagit ikag legal, abon. Ipabilanggo ko ikaw kung kababatudan ka may sa.
1: Dili ko mo ilan nimong akong igsiun sa amahan. Timan ika na!
0: Unsa? Ang tod karon, wa pa gid ay update niya tong duha ka lalaki nga midagit nimo Mayani.
2: Wa pa ninugnog. Pastilan! Kung masikaw punta to sila, ikatudlo yung tingali nila kung kinsa'y nagsugo nila.
0: O kung kinsa man ang nagsugo nila sa pagdagit nimo, mahimong maurao sab ang nupusil unta kang Sir Drigo kani atong ikay na igo, Mayani. O labaw ng posible, maurao sab ang bibahad sa kaalautan sa imong inahan.
1: Husto, kay dakutod ang posibilidad ngang nagpaluyo sa tanan, usara.

0: May problema ko, Mayani.
1: Banjo.
0: Pinansyal.
1: O ako ang sultihan mo ni Ana? Si Abon ang imong bagong karelasyon. Ngano dili ka mo paggawas sa magibati nga dunia?
0: Wa siya ikatabang. Ikaw lang makatabang ako.
1: Unsa?
0: Kay nahibawasab ko nga dili ko nimo mahimong ibaliwa. Nakasiguro ko, dili ko nimo dawan sa mong kaluhoy.
1: Oh.
0: Please, tabangi ko, Mayani.
1: Unsa? Narasa ng gugma-gugma na sa imong kapital para makapangwarta. O niya, napod tayo mga tao nga nang gugma, magpatuntosab, ambot na lang kung tagaan ba. Anyway, kamakabuhay, unagi ka daw hugna pa lamang sa chapter 18 sa revelasyon ni Mayani at Alabati. Mupadayon pa ta sa unahan, o niya, human sa pipila ka mga pahinumdom ka na pa ikatulo. O katapusan nga tipa ka nga parte sa chapter 18 sa story ni Mayani. Hindi ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
5: Ako si Angel Amores,
6: nagpuyo sa Tagum City, Davao del Norte.
5: There was a time na overfatig ko, kalintura, ubo, sipon, nawala ang panlasa, nawala ang panimhot, nahitabo gid na tanan sa kuha. Sa akong gibati, pagpaswab na ako, nag-COVID positive ko. Sa akong pagka-COVID positive, ang nakatabang sa kuha, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Sa sulod sa isolation center, nagka-take ako og 3 capsules every after 4 hours. Grabe ang kapaspas sa akong recovery. 7 days paggawas nako sa isolation center, mulag-walay nahitabok sa uwan.
2: Magabuhay!
3: Sama na sa gisulti ni Angel Amores, di ba? Kamakabuhay, di gidlalim nga ikaw takboyan og sakit. Di ba sa di mo na gusto, no? Pero, isa na ito kalikayan nga kanabitang atong ipanganda mga itong kaugalingon nga tingalig. Diba ka nang expose ka sa usa ka lugar, gawa ka may ibaw kung kinsa dahil na ay virus, na ay bacteria, diba? O misakay baron kag sakyanan, ka ng pampubliko nga sakyanan, o mikaon ka sa usa ka restaurant or karinderya baka ha, o bisan asa ka may adto, o bisag kinsa imong kauban, dili ka sure kung ikaw protektado ba, labi na ikaw kabalo ka nga ikaw guilty, kay wakay pagpakabana sa mga kaugalingon, wakay pagtagad ka na magkumpiyansa na kaayo ka. O niya inigtakboy sa sakit. Niya para saan ang kita, wakay tayo kwarta. Kita mga pobre, bawal magkasakit anti. Angkol, ganun. Mauna panilip na ginato itong kaugalingon. Pero kaya na masakit na ta. Diyan na ta makahinuklog mga kanang hala. Dungag-dungag manis ako mga balayro, no? Siyempre, kanang pagtakboy sa mga bacteria, virus, or bisan unsang matang sa balatian, kamakabuhay, purag normal na malang. Ang di lang yun normal diya, ang atong immune system nga dili nato. Kanang bitang panipangyusgan ba nga kanang mahimong himso? Healthy nga kanang enough para mo batok sa bisan unsa nga mga bacteria o mga virus. Mauna nga, i-improve yun nato ang ato ang immune function.
7: ang function sa immune system. Kay mao man na ang immune system ang atong sundalo sa atong lawas para awayon or batukan ang mga nagkadaiya nga mga balatian nga gusto mo takboy sa atong lawas. Siyempre, unsaon man na, may usa sa mga daghang mga pamaagi para atong ma-boost ang atong immune system. Ikinahanglan nato ang vitamin B6. Ang vitamin B6, kamakabuhay, usa na sa mga daghan ng mga ingredients na naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement. Unsa man ang vitamin B6? Makapa-improve na sa function sa atong immune? Mubatok na sa anemia? Mubatok sa cardiovascular disease? And syempre, good source sa ang B6 para sa nindot nga function sa atong utok? Malikayan ang atong paglipong? Sa mga kababayenan ka ng mga premenstrual syndrome, ana, malikayan sab na kung naatay vitamin B6 sa atong body, ikaw di alabaw sa tanan ka makabuhay nga babae. Unya makapanindot sa mood. Unya usapas makapanindot sa mood ka na mukaon kag saging everyday. Bisag ka usa lang sa morning and the rest of your day. Kung isugdanin mong adlaw nga nakasmile ka, good mood ka, hangtod gamahuman ng adlaw, good mood na pagihapon ka. So makapabetter sa atong mood ang vitamin B6. Yes, indeed. And syempre, makapahimsog sa atong mga mata, sa atong vision, sa atong mata, ang vitamin B6. Nauna nga, ang vitamin B6 guban pang mga ingredients nga giusa lamang sa usa ka kapsula, i-take na every day para protektado ka, shield na i-shield ang imong body. Mabisag unsapan ang amatang sa mga virus ug mga bacteria ang mutapon sa imong lawas or mga sakit ka, dili mo dugay, dili mo lamay. Tungod kay himsog ang imuhang immune system. Kaya tungod kay everyday kang gainom sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naadihay, daghang mga ingredients gagi usa lamang ukusan na diha ang baguay lamang natong gisgutan ng vitamin B6. O ng everyday na ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ako si Lady Batut.
8: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing solidaring sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus. Solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
7: Maraming salamat ng bonggang-bongga. Mag-switch na gid ka, kamakabuhay, diba? Sa imong naandan nga kape, nga 3-in-1, nga lami kayo sa imong paminsa na nag-inom ni mo para bang imong cravings na masatisfy yun. Pero gusto lang kung mahibaw ka, nga dili makaayos sa imong lawas ang 3-in-1 nga imong naandan nga kape. Again, katulad ang lagi kong sinasabi sa mga milabay nga mga episodes sa atong tulumanon, kung asa tong lami, nadia ang sakit. Diba? Oo. Kana pagkaon nga lami, mitaw sila nga kana kumakaon ka ni kanin pagkauna, kana mag cheat day ang tawag ana sa imo, kay dili ni mo na everyday nga ikonsumo, kay nahibaw ka nga, it's not good sa imong health o sa imong body. Pero sa kay mo cheat man kintay, kay

0: Gluten-free pa? Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
2: O ganon sa sumpay sa ikatlo katapusan nga tipaka nga parte sa chapter 18 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani nauna din hilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Bato, tiniis ko po si Banjo noon. Binaliwala ko siya. Hindi ako nag-abot kahit isang kusing. Kahit ako rin ang nasaktan sa pakikipagtikisan ko sa kanya, pero yun po kasi ang alam kong nararapat upang manatili ang respeto ko sa sarili. Ramdam ko po kasi noon, Lady Bato, na ginagamit lamang niya ako, niloloko, at ginagawang uto-uto.
1: Nangumusta ko sa duha ka tao nga nagbantay ni mama mo. Matod nila, okay lang kuno sila dito ug ang imong inahan.
0: Nganong dili mismo si Mama Dorothy ang gikontak mo, papa?
1: Ha?
0: Mas okay kun niya mismo magikan ang impormasyon, dili ba?
1: Dili ba sab tingali mamakak ang mga nagbantay niya?
0: Pero dakong butang kun si Mama mismo, mao ang gipakisayran mo.
1: Wa na ka na kinahanglan na mayani.
0: Ha?
1: Ang importante, napasaylo ko na si mama mo sa tanang gibuhat niya sa kagahapon. Labaw sa tanan, tungod ug alang nimo, giuna ta ang iyang seguridad.
0: Nagtuo ka gid ay nga daotan si mama. Unsa? Girape mo siya kaniadto, papa. Ang gani unta ikaw ang may paubos niya ug mangayog pasaylo. Dili kinahanglan magbalik ka mo, pero mo angkon ka malang unta sa sayop nga nahimo mo. Dili kay dutan mo pa ang gituohan mong dili mao.
1: Mayani.

0: Dako ang kausaban mo, Mayani. Kibati kong lahi ka na. Dili na kini ikaw.
1: Unsa?
0: Dao ka na. Ug kaugalingon lang ang yunauna.
1: Banjo.
0: Wa ka na plano mo tabang nako kung mo buwag na kita. Hinumdumi. Temporaryo lang ang tanan din sa kalibutan. Busa. Ayaw huna-huna ang hangtod-hangtod sab nga naa ka sa taas.
1: Ipakonsensya ko nimo. Huwag ka gani balatian yung italikdan ko nimo para sa akong igsuong bayot. Huna-hunaon ko papa ka ng pag-emotional blackmail mo na ako.
0: Mayani.

0: baga kagnaon kundatan.
1: Abon,
0: nahibaw na ko ba yan eh? Wa kapag hindi ay gihapon makamove on kang banjo. Ikaw gyud lang nangitag paagi nga magkuyog kamo sa gawas ug mosangko kamo sa usa ka lodging house. Oh, naghinobra na ang imong kadaotan. Imo na lang ang tanan. Abon, mabatay ikaw.

Lady Batod, muli na naman po kami nagkagulo noon. Umabot sa kaalaman ng aking ama. Sinabon ako nang dahil doon. Higit pa roon ang alas na meron si Banjo. Siya rin mismo ang gumawa ng paraan na makausap.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibuk ang chapter 18 sa revelasyon sa tong sender nga si Mayani. Pero, huwa pa mi end dito. Sa sunod nga episode sa tong tulumanan mo pa dahil sa pagpaminaw sa sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila lamang ka mga pahinomdom atong lakbitan o gisgutan ang ato na bati nga kinatibuk ang chapter 18 sa iyang kasaysayan. Dili lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para

0: sa inyong kompleto wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory.
2: Ako si Engineer Jonathan Cerundo, Technical Auditor sa Nordico. Nagdala po kong simbahan sa Foursquare Gospel Church sa Makupa, Mungkayo. Ngatong January 14, 2021, doon ako ipauban sa trabaho sa Nordico nga na positive o COVID. Pagka January 15, appeal ko sa 20 kabuok nga positive sa COVID. Gidala min sa quarantine facility sa Tagum City. Sa quarantine facility, tagaan ka dito pagkaon tubig o naitambal. Pagkalaon ako sa tambal, multivitamin vitamins lang. Pasalamat ko sa mga kumpanya sa Nordico kay gitagaan mi food supplement ang EXL Makabuhay Plus capsule. Mura mong ginainom buntag o tuhapon. After 10 days ato, wala na may gibati. Pagawas na may swab test mi. Salamat sa Ginoo kay negative ang result.
0: Nagang salamat, Engineer Cerundo, sa imuhang testimony. O God bless you always. And syempre ka makabuhay. Ayun, bonggang-bongga, diba? Kung everyday kita mo inom, sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Kaya ako kay katabang, sa atong panlawas, kita perming baskog everyday. O makahuna-huna ta sa unsay angay. O makalihok ta permi. Produktibo ta sa atong adlaw nga pagkinabuhi sa atong mga gimbuhaton. Sa panimalay o sa trabahoan, o bisan asa kita adto. Ganon. Mao na nga, everyday gyud kang umuinom inom ka makabuhay sa atong EXL Makabuhay Plus. Kay daghang kay ingredients nga giusa lang diha. Og naisgutan na nato ang uban pang mga ingredients nga giusa lang diha og dako kay taog daghang tag mga benepisyo nga makuha para sa atong health. Og usa na diha sa daghang mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus capsule. Nga mao atong dietary supplement mao ang vitamin C. Naay vitamin C ang atong EXL Makabuhay Plus capsule. Kung ikatabang, syempre, kamakabuhay, diba, sa itong lawas ang vitamin C. Makatabang na kung makaproduce ang collagen, L-carnitine, huwag ka ng neurotransmitters, ganon. Uni ang vitamin C, antioxidant usab, kamakabuhay. So, makatabang na para ma-remove or mawagtang, makuha, mawa. Ang mga wak na itong gikinahanglan ng mga substances na mas nailhan na ito as reactive oxidative species or ROS, gikan sa ito ang lawas. Ang vitamin C usab ka makabuhay makatabang na para maabsorb sa atong lawas mismo ang iron. Ang vitamin C makapaboost sa atong immune system. Kadalihok na lang ginato og kada storya, di ba, naagi immune system. Makinala tagaan natong focus og pagtagad ng bonggang-bongga. Kay maulagi na ang atong sundalo sa atong lawas para mabatok sa mga nagkadaiya nga mga virus og mga bacteria or bisan unsa nga mga matang sa mga sakit or mga balatian. Ang vitamin C ka makabuhay makapa-enhance na makapadali sa pag-ayo sa ato ang mga samad. Wa lang po'y labot ng samad sa kasing-kasing tungod sa gugmang napakyas. Ay lang po itong i-api. Oo, pagdawat ang tambal adto ka ng pagdawat sa realidad, ganun. Pero ang vitamin C, di ba, dagang kaikatabang sa atong lawas. Iaasa man ka mo tumaranak, kinalang yung usa-usaho na ito na nga naamay ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule nga dagag ingredients o gamata usa ka ingredients na katag mga benefits nga mga bonggang-bonggang nga makaayos sa atong lawas. Usa na ang vitamin C. Laban, inom na sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
3: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Matag pa nila ka makabuhay, dili maayo or daotan daw, no? Dili recommended nga magkumparata. Pero ipamugos na ako na karon. Ang uban na alay mga 5-in-1, 3-in-1, ipagid makaayo, ana. Dili man sa pagpangdaot pero realidad and real talk. Sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, giusa lang. Asa pa makamangita, ana, sa ato alang EXL Coffee Mix 17-in-1. Huwag mo tukar nga sakit. Instead ka ng mga sakit nga, imbis mo tukar, Inanayon pagwagtang sa imong sistema, sa imong body, sa imong lawas ka makabuhay. Mo nang sa pag-inom nimo sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nindot kaayo. Imong lauman nga sa everyday ni mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Makabatsyag yung ka nga ka namugaan ang imong paminsar, sa imong pamati, sa imong lawas. And syempre ka ng imong mga balatian nga mga inanay na nga mawagtang. Di ba po ikong siguro nga mamiss ni mo, hala, wala na lagi kong ibati o kuan. Wala na lagi ang akong palpitations. Wala na lagi ang ako ang pagsaka sa akong acid. Wala na lagi mitukar ang akong reflux sa pag sa acid reflux, ganun. Siyempre makatabang magod kaya dagan kaing mga ingredients nga naadiha o usana ang ginseng root. Ang ginseng sa makabuhay o sa ka-herb nga dato bongga sa antioxidants. Ganyan. Naangi yung antioxidants nga makapareduce sa inflammation, ang ginseng root. Napoy benepisyo nga makuha nato sa para nindot nga pag-function sa atong utok ka makabuhay, pinaagi sa ginseng root. Oo, o gamot sa ginseng. Unya sa mga kalalakin ang nga doon ay problema, doon ang erectile dysfunction, nga kanang mag-love making na sila ni Mrs. At nga lang si Mrs. kami undang naman si Mr. Oy, murag halfway raman, wa may lahutay. Dili na katawana ng erectile dysfunction kay diferensya gina sa mga kalalakinan, pero ato pa nang maagapan ko sa Tagalog ma-improve nato na nga para mabalik sa kahiga. Oo, si Mister gamit ang ginseng root. Ganyan. And makapaboost na nasada sa atong immune system ang ginseng. And syempre doon na sa mga potential benefits. Batok sa nagkadaiyang mga cancer ang ginseng root. Oo, kamakabuhay. Unya, kung ikaw perming kapuyon, bisag wapalang gani kay gibuhat o pakigitrabaho, gikapuy na kanang daan, para ma-increase na ito ang mong energy levels. Dapat natay intake sa ginseng. Gamot sa ginseng. Paubos pa gid sa blood sugar, nga misaka na. Kasi nalipong-lipong na kadya. Di ba ko taas og BP, Lady B? Pero mura mag malipong, ay taas imong sugar. Mapaubos na ito na pinagi sa ginseng. Ang ginseng root, naaka na usas mga ingredients ng bonggang-bongga ka makabuhay sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao na nga kung saan man imong giinom og naandan nga kape diha, naway ikahatag nga benepisyo nga nindot sa imong kalawasan og sa imong pamilya. Kay kinahanglan ba yung amula hutay gitagtaman para sa itong pamilya ra usab, eh para kanino ka bumabangon, ganyan. Muna mag-switch na, ari na tamang inom sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako ang

ikaw makabuhay, welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang kambagi ko, Lady Battle. Gagani atong nabati ang kinatibuk ang chapter 18 sa revelasyon ni Mayani. Again, wa pa mi-ended to. Napagagang sumpay sa iyang kasaysayan. Medyo mahaba-habang usapan at dramahan ito ng bonggang-bongga. Karawa na itong lakbitan, nag-isgutan na itong nabati ang kinatibuk ang chapter 18. Kagani ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, smile, smile, smile and everything and you'll be okay and God bless us. Anyway, abtik lamang Mayani, salamat. Oo, kung basihan nato ang chapter 18 sa imuhang revelasyon, well, kanabitaong komplikado na ang tanan, na ay mga tao nga nagpabilin sa ilang mga kayugot, kalagot, o mga kasina diri nato, unya na apag yung mga dungag pa, ambot kung tinuod ako na ikalambigitan o nagpaluyo ang imuhang igsuon sa amahan nga bayot nga si Abon sa tanang mga nanghitabo, ambot lang matubag na mga pangutanaha sa pagsubay namo sa sumpay sa matagyugto sa imuhang revelasyon. Pero, kung basihan na ito again, ang chapter 18 sa imong kasaysayan, ang leksyon nga ito makuha is that, walay sayop kung magpabilintang magmalig-on. Labi na kung walay mga tao nga nagmalig-on para nato, kita mismo, mo'y muluwas gid sa itong kinabuhi, sa itong kaugalingon, kita mismo ang magmalig-on para makapadayon sa unahan, labi na kung napay usa, duha, tulo, o pipila ka mga tao nga naglaom para nato. Labi na sa imong part, no, ang imong inahan. So, ang atong dangpanan ang pag-ampo manggyud no atong pagsalig sa atong labaw makagagahom sa atong Ginoo nga naa sa langit kay di magita masayop ko mo na atong pagabuhaton unya iiway ta sa mga kadautan although na ay mga pagkakataon ay mga kahigayunan nga naagi pay mga daotang mga hitabo daotang mga binuhat nga magsamok-samok magsurang-surang sa atong agianan isip pagsuway nya dita mo surrender anak kay kumo surrender ta diha gyud ta kutob nya dita makalahutay so kinahanglan nga mupadayon kita sa unahan tungod kay kita nagmalig-on kana tungod kay naatay Ginoo nga naas ato ang kinabuhi kasing-kasing hunahuna nga maoy nakasentro and we can never go wrong. Ginoo lang yun ng atong dangpanan sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Malipayon man ta o nagmagulanon, di ba? Nagsadya man ta o nasakitan, di ba? Iselebrar gihapon nato somehow ang atong kinabuhi. Bisan pa ko napildita, labi na ko nagmadaugon ta. Labi na ko na pa sa proseso ang pagtabot nato sa reward nga para nato tungod sa itong mga pag-antos sa kinabuhi. Di ba? Ang Ginoo ginang atong numero uno nga hinungdan sa itong pagpadayon, sa itong pagpakabuhi, sa itong pagmalipayon. God bless you. And

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
4: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
3: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
4: FMR Favorite Mong Request. FMR Favorite Mong Request.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: Pag-ong Kantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuhan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong ito mar, Magnum C capsule. Kape o kuhan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
5: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
6: Sa matagbuntag, pagkalamig yun sa atong paminaw. Kung kauban na to, ang usak kainit nga tasa sa kape. Pero mas lami sa paminaw kung ang kaping atong ginainom kay non-acidic na ug may health benefits pa. Kipaila-ila ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Wala kini sugar tungod kay ang nagpatamis ni ini. Ang stevia natural sweetener. Lami nga makatagbaw sustansyang vitamin ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanang Clay Gel Store, ng Lading Radio Station, ug sa tanang mga butika.

Atong oras, kamamilya, ka-vibes, alas 12, same ka tayo, 8 naman di ay. Grabe, kadali sa oras, ka-vibes. Salamat sa inyong pag-uban. Pag-uban ka na ako, karong utuha, ka-vibes. Sunumdumi ang atong word of the day, karong adlaw nga Martes. Sorry, kaduhang word of the day, ka-vibes. Karong adlaw nga Martes, mao ang paningkamo. Bisan hinay ang imo pag-uswag, ka-vibes. Padayon, basta padayon. Lungog ayaw, pag-undang sa matagdamgo o sa imong damgo, ka-vibes. Para sa inyong song, request, greetings, dedication, text, ka-vibes. 0951-220-0478. Ayaw kalimot pag-like, follow, share sa itong Facebook page niya 96.7 FMR Davao di Oro. Mag-download sa itong FMR Philippines Mobile Apps. Sa ngalan sa itong mga kaubaran diri sa stasyon, kang Jessa Adorna, Kuya Tolids, Buruy Pan, sa ko inyong Kuya Jason. Naging on ang pink kanunay, padayon sa pagpaningkamo. Ayaw kalimot nga pagpahiyom, ka-vibes. Once again, ka-vibes, mga kini inyong paboritong programa. Favorite mong request, dali lang mapaminawan sa inyong paboritong estasyon ng 96.7 FMR Davao di Oro. God bless ka na itong tanan, mga pamilya, ka-vibes. Bye-bye.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, a sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, may ngadlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
6: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad ka ron kay naggamit lagi na kong kwarta.
5: Unsa? Kung ho, kabalo ba ka? Nga gamiton ako ng kwarta kay ipalita kog Magnum si Herbal Coffee og Magnum si Herbal Capsule. Bayarin ako ba kay mahutdan ako sa butika? Kabalo ka? Maura na akong pangpagana.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Asa naman to akong tinaguan diri oy? Kadto mga bayanan sa Magnum C.
8: Ala lalaki pasunog piyato ni mama.
5: Unsa? Gipasunog sa imong mama?
8: Kiningon mo si mama nga. Tagputod ako diri sa balay.
5: Kabalo ba mo? Nag-iipon ako na para maka-apel ko sa Magnum C na kalaban. Magna! Palitik ang Magnum C!
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Ako si Telma Pabronero, gapuyo sa Mungkayo. Sang una, wala ko kay balo. Kung halin sa Mungkayo paadto sa Davao, gapanghupong ako mga batiis. Mano to nga, sa uli, nakaadto ko sa anak ko sa Pirsaga, kay tabok-tabok laman ang akong trabaho. Giatangki ko, kuan, sugar. Maudi ay itong reaksyon niya nga, murag kalipungon ko, tapos kutukuto na ako. Mano to nga, nagagatuyok-tuyok na ba? Akong gitumar ang Magnum C nga capsule. Pag inom ko ani, nabalik na sa normal. Hantod ron. Okay na. Dako akong pasalamat sa Ginoong. Kayo kay naayo ko sa inyong produkto sa Magnum C.

0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C products mapalit sa
2: Mungkayo Davao de Oro,
1: Uno Pharmacy,
2: Daklan Pharmacy,
1: Mother Teresa's Pharmacy,
2: Farmacia Anora,
1: Wise Card Pharmacy,
2: Northern Drug,
1: Maxi Pharmacy,
2: ug Vilma Store.
3: Ang ragid kayo kay chara gud siya gamiton kay kanang nawala gud ang mga nasakit-sakit sa tuhod dayon. Nindot gud siya namurag nawala ang mga panuhod. Chara gud siya bug gamiton maayo sa panglawas dayon. Kanina gud akong gamiton gud permanente.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Macamiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
4: Ang Magnum C, gila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, gila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag, usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo kamong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Tandag City, Surigao del Sur, Yvonne Pharmacy, Murillas Pharmacy, Dr. Ruth Pharmacy, Persis Pharmacy, Life Pharmacy, Amitera Pharmacy, St. Teresa of Calcutta, FNH Pharmacy, Berha Store, Medriano Store, Chinky Minimart, ug Juna Store.
5: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yung reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Natural nga kasulbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
1: Ang Magnum C products mapalit sa
2: Mungkayo Davao de Oro,
1: Uno Pharmacy,
2: Daklan Pharmacy,
1: Mother Teresa's Pharmacy,
2: Farmacia Anora,
1: Wise Card Pharmacy,
2: Northern Drug,
1: Maxi Pharmacy,
2: ug Vilma Store.
1: Ang Magnum C products halal certified and FDA approved.
6: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itumbalik ug naguba ang now. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang now, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong now. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tan-awon, dili hapdos tan-awon.
1: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
7: Love. Anam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
8: Sigurado ka?
7: Sex.
8: Ayaw sa, dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
9: Marriage and career.
7: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
8: Natural. Kay sige kang pambabae.
9: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
7: Yes, natawad na kayo sa trabaho.
9: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career. Di na mabungad ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: O, sa Evangeline Carreño Onya, Purok 22 Lelo, Poblacion. Yung aking mata noon, bulag ako ng 2 taon. Kung hindi ako kaya ng aking mga apo magpunta magsimba, hindi ako makasimba. Kahit nabulag ako, Magnum C Capsulas ka Magnum C Cafe. Yan ang kinagamit ko. Awa ng Diyos, malakas naman ako hanggang ngayon. Wala akong iniinda ng sakit. Hanggang ang ginagamit ko, yung Magnum C Capsule at Magnum C Cafe. Awa ng Diyos, kahit nabulag ako, yung aking mga anak ang pinapabili ko. Salamat sa Magnum C Capsule at sa Magnum C Coffee ay malakas pa ako hanggang ngayon. Basta Magnum C effective daram.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Maramag Bukidnon, Estenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, San Andres Pharmacy, sa Malaybalay Bukidnon, RS Drugstore, o Grudel Pharmacy.
0: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Ako si Fermina Ladaw, taga Purok 3A, Poblacion Trento, Agusan. Ang akong sakit, high blood, diabetes, sakit sa kasing-kasing, unya, taas ang kolesterol. Dahil nag-advise ako, mag-inom daw ko Magnum C. Gitry na ko Magnum C, unya, karun, may na akong gibati, di na kumalipo, makatulog na kumayo. Ang akong ginainom, buha ka kapsul Magnum C, o buha sa hapon, o nagkakapisan ko. Basta Magnum C, epektibo na, barato pa.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, Ug Jap Store.
4: Good morning, ma'am.
5: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatangduha.
4: Kumuta ng...
5: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
4: Kumuta sa aroma niyo, eh.
5: Ay, syempre.
4: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
5: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo. Mao na ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kaya ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
4: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Santa Josefa, Agusan del Sur, Jardin Pharmacy, Bangueros Drug Store, Gardosa Pharmacy, UCC Incorporated, o Betagara Store. Ang Magnum C products, halal certified and FDA approved.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.
7: Isang magandang araw na naman po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
5: Sex, Marriage. Yaw po dahil nga. Wait
7: ka na. Alaina, maminan. Love. Love, sex, marriage, and career. Magandang araw po sa ating lahat. Simulan na naman natin ang ating programa. Simulan na naman natin ang ating araw. Half day na, yon. Kalahati na ng araw, mga kaibigan. Hindi pa kalahati na ba? Hindi pa kalahati.
5: Hindi pa, oy. Dili, sobra pa.
7: Kalahati na sa usa ka adlaw. I mean, dili sa usa ka adlaw. Kalahati
5: na,
7: sa...
5: Ano man, Captain Jake, sa isang ka adlaw, 24 hours, di ba? So, karon, nanata sa ika-13th hour of the day.
7: Tama ba? Kalahati na, tama ba?
5: Sobrang kalahati.
7: Dusay man ang kalahati. Ito, tama, no? Anyway, magandang araw po sa ating lahat. Simulan na naman natin, mga kaibigan, ang ating programa. I hope nandiyan na kayo. I hope nag-aabang ng lahat.
5: Naka-plaster na bang tanan? Kay na-plaster na bang mga banig na to din ha? Ang mga pamaypay na to din ha? Doon ang na mga duya na to din.
7: Mga unlan di ha, nga way laba ang punda.
5: Pero naamoy tao, Captain Jack, nga ligid siya ganahan nga labhan ang punda o ang habol.
7: Among anak bitay na naman, ligid niya gusto pa labhan, hindi katulog
5: labhan.
7: O yung habol, dili siya gusto labhan, kaya kung labhan, di siya katulog.
5: Ya, ang tumoy pag inanak, Captain Jack, kaya may sup-sup-sup-supon.
7: Yan ang mga anak po. Dahil yung kakadaaraw po sa inilahat. Ginana mo ang na-miss. Ako personally, mga kaibigan, mo na kuhaan ka ng ginalong ba nga. Kanabitong ang uymuhang higdaanan ka ng banding nga tip-a-tip may tawag na mo na sa una. Lami magugayang aroma na mami laki. I don't know kung experience ka na.
5: Kanaan sa?
7: Rich kid.
5: Banig?
7: Rich kid.
5: Uy! Sa una, baka, kabalo ba ka sa una, Captain Jake, na mag-plaster may banig? Ang color sa banig na mo sa una kay ka ng, ang tawag sa kung mama anak kay maple. Ayun, tama ba? Mahugani dahil mahugani nga color sa banig.
7: Ha ba?
5: Katong brown ba nga banig?
7: Brown.
5: Alay, siguro na yung mong banig. Masosyal, siguro na yung mong banig. Kaya mong banig sa una, kaya katong mang brown ang color niya. Human, mag-plaster na nami dayon o kana bitawng muskit. Pangitao na namo asa dapit ang lansang. Niya human, ang muskit, itabo, iimuha na siyang i-insert dito sa banig. Wala ka experience na, no?
7: Rich kid.
5: Sasyali, rich kid siguro ka. Yahuman ang muskit, matinga kang nag-muskit pa ka, pero nananday mga buslot ang muskit. Buslot gabon ang lamo.
7: Anyway, maganda araw po sa inyo lahat. Sa may yung ibuha karon, standby, relax, samtang kapamina sa mga nindot kay nga mga napakagandang mga musika, napakagandang mga songs, mga kaibigan. Tapos, mamaya-maya po, mga kaibigan, mapapakinggan na naman ninyo ang isang kwento na naman ng buhay. Nga ito na pong pwede makatunan o natin makutlo na po yung mga lessons sa kinabuhi. Yeah. Kumusta po mga taga Surigao City? Kumusta mo mga taga Claver? Mga taga Kabadbaran, mga taga Butuan, mga taga Hingog City, sa lahat po ng mga taga Agusan del Sur area, mga taga Bayugan, mga taga Prosperidad, mga taga Patinay, Talakugon, mga taga San Fran, ayan, San Francisco, Agusan del Sur. Daghang katag mga suki diha. Siyempre po ang mga taga Trento naman at mga taga Santa Josefa, mga taga Bisilig, kung Surigao del Sur naman pag-uusapan, Tagbina, Hinatuan, Barubo, Lianga, Padong na Standag, Kagwait, magandang araw, Arasasan, maraming salamat po. Mga taga Carmen, maayong pagpaminaw. Mga taga Madrid,
5: hello po sa inyo, maayong pagpaminaw. Hinapaunta nga namo sa main kahimtang, hinapaunta nga namo sa sitwasyon karon nga naglikay sa mga stress nga mahatag sa atoa. Kay pag stressful lang atong kinabuhi, di takam huna-huna og maayo. O syempre po sa ato ang mga kaigsuunan din ha, Captain Jake, o sa atong mga Magnum CU sir din ha, sa may Agusan del Sur.
7: Mana.
5: O manadayang Agusan, naog na punta.
7: Paminaw ba?
5: Ay, sorry.
7: Diri na po tayo sa Davao de Oro. Ayan. Bungkayo. Salamat. Yubataan.
5: Taga Compostela. Monte Vista.
7: Mawab. Salamat sa inyo, ha? Mga taga Davao del Norte. Ayan. Salamat po.
5: Agung.
7: Panabo. Yucorelia.
5: Yubataan. Siyempre, ang atong news desk ni Yubataan.
7: Davao de Oro naman.
5: Ay, Davao. Sorry.
7: Laak. Ana. Mga taga Yucorelia. Ayan. Mabini. Mako. Ayan. Mga ngone. Davao del Norte. Duhali. Panabo. Carmen. Santo Tomas. Kana. Kapalo. Oh. Sige, huna-huna.
5: Siyempre, nasa Davao na ito, Diritso.
7: Davao, sige na.
5: Sa Davao, Indangan, Buhangin, Ilang, Zaza, Panakan, Matina, Los Amigos, o, sa Padina, Alinan, Bangkal.
7: Sweeto kay ka.
5: Sige, ako taga-Davao.
7: Mura ka konduktor, ha?
5: Taga-Zaza, Hunti, Zaza, Dose.
7: Mura ka konduktor.
5: Taga-Kabantian, Indangan, Mudjang, taga-Matina,
7: taga-Manapla, Turil,
5: Kalinan, Mintal. Uy! Ay, pagpaminaw din na sa inyo.
7: Davao del Sur na buda. Ayan, sige.
5: Davao del Sur, mga taga Digos, Padada. Di ba? Mga taga Santa Cruz. Asa pa man na diha?
7: Wala.
5: Malungon. Ay, diliday. Sakuan na din na dapita. Kidapaw na din ang dapita.
7: Takala
5: niyo. Asa pa din dapita, ha? Digos. Digos naman dyan ako naibawaan ba?
7: Kiblawan. Padada.
5: Bansalan.
7: Sulup. Ayan,
5: Taga Bansalan.
7: Mga taga Magsaysay, Matanaw. Ayun. Yes. Ay, pagpaminaw sa inyo, tanan niya. Padung naman ka sa North Cotabato. Na makilala. Ayun. Salamat
5: Tulunan.
7: Sa inyo. Ayan. Mga tagamlang. Ayun.
5: Mautod ta.
7: Mga taga Matala, Midsaya, may pagpamina sa inyo tanan. Mga taga Antipas, Magbet, Rojas. Salamat po sa laging pakikinig. Mm-hmm. No? Magandang araw po sa inyo lahat, ha? Sa Cotabato naman, mga utod ta, dira, ha?
5: Sa mga utod, sa mga taga Midsaya, para na taga Isulan, taga Takurong, taga Bagumbayan, tama ba, Captain J? Mm. O, taga Baguntapay. O, mm. Sa mga utol, tada, mga tagam lang. Di kamusta ka naman, kamusta naman ka mo, da? Ano man gin buhat niyo, Subong? Tani, ara ka muna sa nami nga kahintang, Subong. Mm. Kaga, kung gusto may ara ka mo sang i-greet, i-message lang kami ni Captain J.
7: Maugid, maugid.
5: Amo gali.
8: Amo gali.
5: Amo gali.
7: Amo gali.
5: Amo gali. Ay, guwa na. May nga, ano, kapin.
7: Amo gali.
5: Kamu na mati sa love, sex, marriage, and career. Amo gali.
7: Amo gali. Anyway, magandang araw po sa inyo. Ano bang values na nakakayaman ngayon?
5: Values na nakakayaman, Captain Jake, sa atong kinabuhi, daghantag mga pagsulay sa kinabuhi nga usahay. Bisan kaning mga gagmay kayong butang maugya atong ginasulod sa atong sistema, Captain Jake. Ang kanibitang tun-an na to, ang nindot kaayo nga values, Captain Jake, kaning ginatawag na values sa inner peace. Kanang peace sa sulod sa imuhang
7: kuan kay na mamilaki broad kay
5: broad baka yan siya
7: kap ganahan, values na lang sa pagtitipid.
5: Oh ayan, sige, values sa pagtitipid.
7: Speaking of values na nakakayaman, no, makadato yun sa pagtitipid. Ayan.
5: Oh.
7: Values sa pagtitipid, yan, maganda yan. Oh, pagtitipid po mga kaibigan, lahi ang tihik sa gatipid, ha?
5: Hmm. Abro na sila, oy, kung saan tipid ug ang tihik.
7: Ang tihik, lahi na siya. Lahi po doon kuripot lang, ayan. Oh. Ang kuripot, medyo lighter version. Mm-hmm. Ang katong tihik, medyo lalum-lalum yun to katong dalo na yugay. Tihikan, itawahan ako. Mukhaon, nagoy amigo na sa ako, nakaoban ako sa trabaho. Panahon sa sweldo, ang una niyang paliton, mamilaki, ganahan ka na sa mamalit o kanang mga... Kana bang pangpagwapo ba? Ana ba? Kana bang para magmukhang mayaman ba? T-shirt nga bag-o na pag moabot ang sweldo sa una, mao na ni iya mga priority. Kana kung tanaw nimo, di mo siya mahalata nga may kwarta.
5: Yes.
7: Pero every time mangaon mi sa unang panahon, di man gito sa mo join in sa mo kay kami magod sa among grupo sa una na narbaho mi. Every time nating kaon, no nami ka nang sharing ba? Mm-hmm. Sige, paitag bugas, pala may amount. So, sige, i-divide ninta into 6 katao, ana ba? Tapos pila sud ana, i-divide na mo into 6. Siya, di gina siya mo appeal. Mm-hmm. Kini mo siya ganahan, ka na mo share siya ba? Kay Bob Kang, sige, buhaton niya. Mamunitra siya, lisos kamansi.
5: Oh, good.
7: Yang lutoon, lagaon niya, kaonon. Ano mo, grabe mo. Ito, makaing huminga. Ang tawag na mo siya kay Tihik, ana.
5: Tihik boy.
7: Musugot lang siya o ganang, musugot lang o mukaon o ganang, kaya naman i-compromise niya ihang ganang kuhan ba? Kaya kung di man masama mukaon na ng lisos ka man si, pero kanang for the sake nga, kanang sobrang yung kay ka, di nalang yung ka mo palit o bugas, kay mukaon ng lisos ka man si, binuang kayo.
5: Oh.
7: No, ano ba, no?
5: Ang tihik up, hindi ka nandig yun, ganahan mo gastos.
7: Ayan, o, dalu ba? Daluon po gamay. Hindi gano'n mo pagkawas ng kwarta, tihik mo na siya. But napakaganda po mga kaibigan, ang matipid. Ayun, sa ganito, matipid ba? Values na kakayaman ay...
5: Ang pagiging matipid.
7: Magiging matipid, ayan. Ang pagtitipid po mga kaibigan, simple lang yan. Ganito po, makinig po mga kaibigan ha. Hilamawa lang. Halimbawa, ang atong source of income ay halimbawa lang. O sa kalibo, halimbawa lang ang source. Ang atong source of income, makakuha tayo diha o maybe 1,000 pesos lang. Ano lang ha? Butang nato, ipagpalagay natin ang income nato, so sa kakinsenas 1,000 lang. Sa 1,000 pesos, ano ba ang top priority? Ayan. Ano pag sinabing top priority, ano ba yung mga listahan na hindi pwedeng i-compromise o non-negotiable?
5: Yes.
7: Anong meron dyan? Listahan. Number one, pagkaon na yun.
5: Oh.
7: Ano? Ano pa, Mami Lucky?
5: Ang bayad sa kuryente.
7: Yan, kuryente. Kung nag-arkilag balay, non-negotiable yan. Talagang top priority yan. Kaya huwag di ka kabayan, pahawaon man ka, di ba?
5: Correct.
7: So, ibig sabihin po mga kaibigan, swerte kung may sarili ka ng bahay. Yun, kaya wala ka na bayarang renta. Pero dapat top priority yan. Yung pagkain, ano pa ba? Ulam, allowances, for example, kanang allowance pa doon ng trabaho.
5: Mm-hmm.
7: May listahan po ba kayo sa ganyan? Ayan. Kung wala, pinakamaganda po, ugaliing maglista.
5: Mm-hmm.
7: Kasi doon yung makikita kung magkano dapat ilalaan sa tuwing tumatanggap ka ng pera.
5: Yes.
7: Ayan. Dili pwede nga, kung unsalay kwarta niya, basta unsay kinahanglan, gastuson lang.
5: Mm-hmm.
7: Di man mo mabantayan na kung walay proper recording o proper documentation. So, ibig sabihin po mga kaibigan, kaya nagkukulang kasi hindi ninyo nakikita magkano ang palabas versus sa papasok.
5: Mm-hmm.
7: Kung 1,000 lang ang papasok, eh normally, doon ka lang din, ang gastusin natin ay doon lang iikot dapat sa Maybe kung maari, kalahati lamang ng 1,000 o di kaya at least kahit papano, within the range lang, Mami Lucky. Doon lang iikot ang expenses natin sa 1,000.
5: Yes!
7: Ayan. So, on top priority, kagad yung mga pagkain, ulam, transportation, kumotrabaho, ang mga anak kapadong mo eskwela, nga kinahanglan yun nga musakay yun ta, as much as possible, pwede mang baktason, pero kung di yun kaya, magsakay. So, appeal yun as budget, Mami Lucky. So, appeal as budget within 15 days. So, halimbawa, kung nakita na nato pilay dapat na itong ilan, say for example ang gastusin lahat 15 days, 1,000 pumasok, nilista mo lahat ang gastusin mo, aabot siya ng 500, meron kang natitirang 500.
5: Yes.
7: So paano gagastusin siya yung additional 500? Huwag niyong kalimutan yung mga iba pang bagay. Hindi siya pwedeng doon sa kapritso. Pag sinabing kapritso, hindi naman kailangan.
5: Yes, ayun. Para lang bibihin lang dahil.
7: Kahit kapritso lang ba? Mm-hmm. So napakahalaga niyan sa budgeting, pagtitipid. Kung hindi naman kailangan gastusin, ipunin. Yan, napapansin ko lang po mga kaibigan. Ito ha, share ko lang po sa inyo. Nawa po itong values na ito mga kaibigan ay makakatulong sa inyo.
5: Yes, tama.
7: Napapansin ko lang po mga kaibigan, ganito po ang mindset natin. Ha? Hindi po tayo kontra, pero gusto ko lang bigyang diin para makita nyo lamang po at magkaroon kayo ng comparison mga kaibigan. Ganito yan. May birthday.
5: Ayan. Celebration.
7: May celebration. Pinag-iipunan eh. Tama po ba?
5: Tama.
7: Pag nag-celebrate, alimbawa, napansin ko lang po mga kaibigan ha, during sa may mga celebration, birthday, kahit ano man, napansin ko lang po, ganito tayo, malayo pa lang pinag-iipunan. At sa panahon ng celebration, talagang bongga ang handaan. Ayan, merong palitson, masasarap na pagkain, tapos ang ending, dalawang araw pagkatapos po ng selebrasyon, dalawang araw pagkatapos ng selebrasyon, ang nangyari po mga kaibigan ay nagkasakit ang anak. Nangyari po, nagkasakit ang padre di pamilya. Tapos magpo-post ka agad ng asawa, saan kaya tayo kukuha ng ipambibili ng gamot? Di ba napaka
5: ironic?
7: Mapapatanong kay ha? Nung before ang okasyon, kaya nyo namang mag-ipon. Kinain niyo lang ng 1 beses, ikaw na nagluto, ikaw pa naghugas ng plato, ikaw pa naglinis pagkatapos, tapos pinakain mo lang yung inipon ng pera sa mga tao. Ganito po ang mindset natin. Bagay na dapat nating mapansin. Bagay na dapat iko-correct natin. Kung gipit tayo, gipit tayo. Hindi pwedeng, kailangan ba nating pag-ipunin talaga? Kailangan ba talaga nating maghanda ng bomba?
5: Bomba!
7: Na sa panahon ng emergency, wala tayong malalapitan. Sa panahon ng emergency, wala tayong madudukot. So, hindi po tama yon, no? Kasi, halimbawa, nagkasakit, saan-saan ka maghihiram, saan-saan ka lalapit, pangit yon. Pwede naman sana mag-ipon. Yung ginastos mo doon sa 1 okasyon lang, pwede mo namang ipunin yon sa panahon na merong emergency, merong kang makukuha, madudukot. Ayan. Saan man ang handaan, bonggang handaan, tapos pagkatapos noon, wala ka ng pera, pagka nagkasakit, magpo-post ka na ulit na, asa ka kumangitag kwartaan ni Ron, na nabuing na. Yeah. Ibig sabihin, Mami Lucky, pwede naman palang pag-ipunan.
5: Yes, pwedeng pag-ipunan.
7: Ngayon, kasi nga, nakapag-ipon ka nga nung para sa okasyon eh. So, ibig sabihin, pwede ka rin makapag-ipon para sa emergency. Ayan, halimbawa, pagdating ng araw, baka may magkasakit, o di kaya, emergency funds lang. Kung may mga pangangailanganin, later on, at least kahit papano, handa ka. Ayun. Yun ang magandang values na
5: nakakayaman.
7: Kahandaan, mga kaibigan.
5: Pagtitipid. Ayan. Values na nakakayaman, syempre. Hatid po sa atin yan ng Magnum C.
7: Napakaganda niyan. Ang taong matalino ay nag-iipon sa panahon ng tag-init.
5: Yes.
7: Ngunit ang taong mangmang, mga kaibigan, ay natutulog sa panahon ng tag-ani. Ayan. Ulitin ko po mga kaibigan, ang taong nag-iipon sa panahon ng tag-init ay pantas, hindi lamang matalino, pantas, talagang malalim ang katalinuhan. Ngunit ang taong natutulog sa panahon ng tag-ani ay mangmang at nadudulot at nagdudulot ng kahihiyan sa kanyang magulang. Huwag niyong kalimutan yan mga kaibigan. So ibig sabihin, paghaandaan. Ang kahandaan po mga kaibigan ay yan lamang po ang pwede nating magawa kasi hindi natin alam kung ano mangyayari kinabukasan.
5: Yes,
7: so dapat paghahandaan. Pwede naman pala. Ngayon.
5: Pwede ng mangarap.
7: Yan ang ibig sabihin yan. Values na nakakayaman. Sana maintindihan nyo yan.
5: Sana po ma-apply din po natin sa ating mga buhay. Mm. Dahil kung hindi ka man mayaman sa salapi, Captain Jake, mayaman ka syempre sa mga values.
7: Ayan,
5: mayaman
7: values.
5: Ka sa wisdom.
7: Pwede mo i-share yan sa anak mo. Kasi yung alam nyo yung mamilaki, yung tradisyon na yan, yung kultura natin yan, namana kasi natin yan sa mga kanununuan.
5: No, yes.
7: Na pagka may selebrasyon, dapat bongga.
5: Dapat yun, mapalabon nga to mga silingan.
7: Ay, antog buhol. Basta fiestas buhol, ah, grabe.
5: Left and right.
7: Antog ilo-ilo. Ano, dili pwede nga, wakoy handa kayo, naghanda kong silingan, ana-mana. Mm-hmm. Yan yung values, mga kaibigan, na namana natin sa mga kanununuan. Na nakita natin na hindi naman nakapagdulot ng maganda.
5: Mm-hmm.
7: Hindi siya nakapagdulot ng ang Hapon walang ganon. Ang Amerikano walang ganon. Talagang pinaghahandaan nila. Ano mo, pakaon man ko sa kong hinaguan. Ano yung thinking, mami Lucky?
5: Yes.
7: Pwede, dili na sa pagdalo, pagdadamot, mga kaibigan.
8: Oh.
7: Ang ibig sabihin lang yan, talagang sinisinop. Giampingan nila ang ilang kinitaan.
5: Mm-hmm.
7: Giampingan kung sa man whatever income nga na sila. Dili lang kay ang atuang income, gihaguan na to, tibok adlaw, gipanington ka, magkasakit ka, tungod lang sa imong pagpaningkamot. Yang kwarta dito sa imong gipaningkamotan, ato ra giinom sa mga ilimnong dili makamaayo sa tong lawas.
5: Mm-hmm.
7: Di ba? May pagipalit ni mog Magnum C Herbal Coffee?
5: Yes! Kana. O di ba ka Magnum C Barley Coffee?
7: Yeah.
5: O di ba ka Magnum C Herbal Capsule?
7: Oo, kana. Yan ang mga pinaglalaanan sana ng budget. For example, yung Haplas. O pwede pang sakit imong lawas o pagpalit og Magnum C Herbal Massage Gel. Natay Haplas sa Magnum C. Singit ko na lang po yan mga kaibigan.
5: Mm-hmm.
7: Pero totoo niyan, dapat yung pera natin sinisinop, ginaampingan.
5: Yes.
7: Yan po ha, huwag niyong kalimutan ng values na nakakayaman natin ngayong araw. Napakalaking tulong po niyan mga kaibigan. Anyway, padayon na sa doon ang programa Mami Lucky. And mamaya po ng konti ibang kwento na naman po ng buhay ang iyong maririnig sa programang Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
9: Love, sex, marriage, and career.

0: Courage and Free. Kayo pa rin ba'y nakikinig sa programang lang?
1: Sex, Marriage and Marriage and Career.
0: Samugay. Kamang yaman niyo, kabitan. Ako po si Captain Jake, mga kabigan. At syempre, kaoban na to si Mami Lucky.
1: Ay, syempre. Dili na pwede nga. Dili na mahimong LSMC kung wala si Mami Lucky. Dili na mahimong LSMC kung wala si Captain Jake.
0: Yan. Tama yan. Sa lahat po ng mga nakikinig, pwede niyo kaming i-text kagad. Tama yan.
1: Kapag kagisakitag nipon ba?
0: I-text mo niya sa
1: 0933-812-581-8093-812-581-8. Pwede man said mo, message mo sa among Facebook, pangita ang Captain Jake and Mommy Lucky.
0: Maramag na sa horror house. Grabe. Salamat sa pagpaminaw, Deo. Kiniguwapo ka niya mensahe. Taga-Kwani siya, Mami Lucky. Taga-Malaybalay. Ayan. Hello, Captain Jake, Mami Lucky. Laurelyn Pandani Valdez. Laurelyn Pandan Valdez. Nisa Azora, Malaybalay. Ahami, pwede makapalit o produkto ninyo online. Ayan. Pwede siya Shopee. Meron kaming Shopee account at meron ding TikTok account ang Magnum C. Dili ko makafollow, share sa inyo ha. Kay sa radyo ko makadungog sa inyong tingog. Kay Kipadra man ako cellphone. Ganahagay ko sa inyong programa. Kay nako kayong mahatag ng mga pagtulunan. Kanamo nga nagapaminaw sa inyong programa. Makahatag o inspirasyon kada alauna. Excited kay kong makabot o makadungog sa inyong programa. Salamat kayo, Laurelyn Pandan Valdez ng Malaybalay City. Thank you very much.
1: Salamat po. O syempre sa mga naminaw ko rin sa ito, apari mo message at ang Facebook posting ha sa Mommy Lucky o Captain Jake. Pangitalang ang Captain Jake at Mommy Lucky.
0: Yan, sa FB po mga kaibigan, meron kami mga sinishare dyan, values na kayaman. May mga posting kami dyan na pwede ninyong i-share. May mga videos kami na pwede ninyong ibahagi. May mga content time mga kaibigan. Ang content po na to, tungkol yan sa pagtuturo, sa paano magninegosyo, paano ang hanap buhay. Ayan, at nagtuturo din po tayo mga kaibigan ng mga tamang mentalidad, tamang pag tamang ano ba, right mindset ba, yung tamang utak, tamang isip. Ayan, tamang utak, tamang isip.
1: So,
0: tamang isip mga
1: kaibigan. Tamang utok.
0: Tamang isip.
1: Ayan.
0: Yan po, mayroon tayo yan sa ating Facebook page. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky. Pag nakita po ninyo, pakiclick ang follow. Tapos may mga videos tayong ina-upload dyan. Pashare na rin po. Ayan, kung hindi naman po labag sa inyong kalooban, ishare po ninyo, maawa po kayo.
1: Kung hindi naman po kalabisan.
0: Kalabisan, sobra naman kay Kapitan. Effort kayo mo share sa inyong... Ayan.
1: Grabe ka demanding niyo kapitan. Mo share pag daw kunuhay mi sa inyo ko.
0: Oh, ilang
1: gud hangyo lang gud ni amo.
0: Just in case lang. Ano man, ano mo hangyo mi? Gusto lang ba nato kay basta lang mo share no. Kana magud values, magud na mga values na nakakayaman. Kay balo mo kung pila ka tao mo ning share sa inyo unsa man gi tuyo or katuyuan na naha. Ani magud na siya ang katuyuan na. Just for example lang mo mga kaibigan. Na i-share niyo po ang video ng yan tas nagtuturo ng values na nakakayaman. What if merong manunood sa inyo kabataan?
1: Mm-hmm.
0: What if merong manunood sa inyo na kailangan niyang mapakinggan ng mga ganong klaseng bagay para maturuan siya? What if lamang po?
1: Mm-hmm.
0: Kesa naman dito sa Facebook po mga kaibigan, napakarami po kasi mga videos or content mga kaibigan na walang pakinabang, walang sustansya. Pagpupromote pa ng sugal, mga ganun ba? Naguhubad sa social media, ganahan na mo share na. Sige, kamo'y bahala. Inyuhan man ang gusto. Inyuhan ang choice. But for sure, sa mga ginikanan nga namina sa ng programa, karon di sila gusto, anak. Ganahan sila o pwede makatudlo silang mga anak. Values pa rin. Yung values natin, di pwedeng mawala. Muabante man ang panahon, makasigurado ta nga atong mga anak nga ibili na to aning kalibutan na mahimong maayo ilang mga pamatasan tungod kay natudluan sa tamang values, mga kaibigan. Paano na lang kung wala ng lola? Paano na lang kung wala ng mama? Ya, mabinla ninyo yung mga anak nga ang gina-feed sa social media karon, pagsusugal, paguhubad, mga kabastusan. Ganun talaga mga kaibigan, kaya bad trip kayo ba? Kana makaingon ta ba nga sana man yung social media basura man yung gayon ni. Min what ay mabuhat kay mao man gina karon ng pangwarta, dali ang pangwarta karon diya sa pag-promote og sugal. Diya sa kanang mga online online game nga daghang pamilya po ang nasira dyan, mga kaibigan. Anak. Kaya nga, malagot ko ba, kay daghang pamilya magod ang apektado, anak. Naguba ang relasyon, kay ang bana nga gamay kinitaan, isugal pa niya. Ano, magod na? Gamay na lang gani kay kwarta. imo pag isugal kinamasin pero wa man pildi man gyapon so mag-away ang pamilya sometimes mag-lead pa sa pagkautang-utang daghan na tungod kay maka-addict na siya to the point nga usahay ang imuhabang judgment ang imuhabang pagpagsabot di na nimo mawala na sa imuha because you are being clouded by the kanabitong
1: idea.
0: Kanang you're being clouded sa kanabitong emotion nga gusto kay kumusugal kay gusto kong makabawi ana ba. Oh. And dili na manoti sa tao pag na-addict na sa sugal. Bisyo na maguna mamilaki. Ayan. So pag di na namalayan, unti-unting pinapatay ang ating pagkatao, unti-unting pinapatay ang ating pamilya, yung magandang samahan ng pamilya. Kaya ang ending, masisira. Kaya nga tayo mga kaibigan, as much as possible, gumagawa tayo ng mga content na kung saan makakatulong sa pamilya. Pamilya na pwedeng humanap ng paraan para makapaghanap buhay ng maayos. Kahit anong paraan po, pagtitipid, tinuturo natin yan kasi yan yung mga values na nakakayaman. Sana po ituro nyo rin yan para kahit man dumami yung mga hindi magandang nakikita natin sa social media, kahit pa paano merong nagka-counter, may nagtuturo rin ng maganda. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin yan. Kaya gusto namin, as much as possible, i-share nyo po mga kaibigan. Kung hindi naman po, labag sa inyong kalooban. Pero ganahan nyo po mag-share itong gahubo-hubo, hala pa dayon. Anyway, Mami Lucky, night greetings.
1: Ayan, salamat sa mga naminaw sa tuwa, Captain Jake, always and forever. Nga huwag kita gibiyahan sila, Ma'am Bing Torino. Yeah. Hello po, Ma'am Bing. Maraming salamat po sa inyong mensahe. Sila Megan Man, thank you very much po sa inyo. Huwag ang mga taga... Mulao, Kabakan North, Cotabato, sila Yesha Mantawil, thank you po sa inyo. Judget Borromeo sa Drento, salamat po sa pagpaminaw. Arlene Bing Babaw, ayan, sa may Makabasa, Alameda North, Cotabato, hello po sa inyo. Si Janeline Flores, hello po sa inyo. Diding Giolingo, ayan, o si Nanay Diding Giolingo, ayan, din sa Kabakan, salamat kaayo na sa inyong pagpaminaw. Si Ven Dice, ang iyang papa, nga nga nasa ilang balikaron sa gikan sa Mako, Davao de Oro. Maraming salamat sa pagpamina. Huwag naminaw po sila, Vanessa Abuhan. Everyday good ko na... Mawag niya apelido ka. Grabe po ka. Ingon siya nga, everyday good ko nagpaminaw sa inyong programa. Thank you po. Salamat mga taga Valencia, Bukidnon at sila Captain Jake.
0: Ayan, salamat po sa inyo. Si Lilibet Rebeche, nakita. Nakaantabay sa programa natin. Nanay Yuhen San, maraming salamat. Nanay, good day. Mami Lucky, gandang babae. Oh. Captain Jake, ganda lalaki.
1: Feeling na ko, imo na lang ng gidugangan ang sa tumoy.
0: Nanay Yuhen ba, ang yarang giingon niya kay Mami Lucky, gandang babae. Wag yung ipakapi na gandang lalaki si Captain Jake. Mangluod, masataan niya eh. Salamat sa inyo, Nanay Yuhen San, Dias Trento, mabuhay ka. Maraming salamat kay Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyo pagpaminaw, Dias si Cheche, Captain Jake, Mami Lucky, gapalitan na sa misamong amo, o Magnum si Herbal Coffee. Ang pagipalitan na po daw sila oh. Kuyawan ninyo yung amo, no? Ang ilang amo, ginapalitan sila Magnum si Mami. Mami Lucky.
1: Oo.
0: Oh. Kuyo kay mga taga La Filipina, Tagum City, si Christy
1: Ann. Kita po nung sa itong mga empleyado, palitan po sa itong mga empleyado, Magnum si.
0: Christy Ann Apari, ginapalitan na siya ang amo o Magnum si. Salamat po. Salamat si mong amo,
1: thank
0: butan.
1: Thank you. Salamat po. Norb Z, salamat sa pagpaminaw mga taga Arakan, Matalab. Salamat po sa pagpaminaw kay Susan Bakote, ang mga taga Pangimako, Davao de Oro, o kay Rebecca Nilias, ang mga taga Nabundaran, Davao de Oro, Jason Pulida, mga taga Karaskal, Sorgado Sur. Siyempre, ang atong muse din na to, dapat kalimtan Captain Jake, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Ayan. Si Mami Pearl, mga nanay Carmen Pora. Salamat, nanay Carmen. Thank you very much po sa inyo, sa lahat po ng mga taga Nanay Mila Istal, Nanay Cristita Ormilia sa Bansalan. Ayan, salamat po Nanay Lani Plaza, Nanay Elsa Narkit diha sa Bislig City. Soon po ang ating Caravan Day. Ay mo kabalaka kay dili mahuman ang tuig nga dili ta mag-Caravan Day sa Bislig.
1: Mas hindi na gani mag New Year.
0: Oh, diha, na tinaging adlaw na nawag sa ko kapitan, pero tinang naghana na magbasiyo diri kapitan. Mangandam yun ang tibok team sa Magnum C kay daghan yun yung mga basiyo niya. Sigurado miyan na so karon pa lang amo na nagyunahuna unsaon na to ni pagatiman sa to mga inahan nga dili magkagubot. Ayan, nga dili magkakuan, i-organize na tagtarong.
1: Ayan, sila Nanay Nida Nervida, salamat po sa pagpaminaw. Tatay Wilfrido Modina Jr., thank you po. Sila Juvie Dumaag, sila Liza Pagaran, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Janet Euro, salamat sa pagpaminaw. Sila Rosemary Florida, salamat po sa inyong pagpaminaw.
0: Ayan, salamat sa Rian Bodega Dos, kami nila Anggong, Kit, Nomer, Aying, Chickboy, si Chloe, Peter, Ken, Parilla, si Rafi, sige magpaminaw sa inyong programa. Giga na kay Jason Gamba ng Tagum City. Maraming salamat, Jason Gamba.
1: Salamat po, Cecil Gaas, Adal Adlaw, minagapaminaw sa inyong programa. Thank you po sa inyo. Ug namina po sila Jory Senrong, ang mga taga Panikunan, Tagunan sa May Barm. Thank you po sa pagpaminaw. Yeah. Si Rosie Salvador, ang AJ, Ara, and Judith Itori po, always nagpaminaw.
0: Mga taga Bingkungan, Tagum City, shoutout po kay Ana Clarion. Ana Clarion, shoutout diya sa imo. Shoutout. Shout out. Namina po na mami, lagi pabati po, parang ayaw kong bumiyahe pag hindi ako nakamagnum si capsule.
1: Ah,
0: nakabili po ako sa Rodion Pharmacy sa Kabakan. Masabi ko lang po sa sender, wala. Ah, okay, mensahe niya kahapon eh. Salamat kay Noah Hashim. Ayan, Noah Hashim, mabuhay ka, maraming salamat sa pagpaminaw. Ito yung mga nag-message natin sa Facebook, si Charmaine Kaakbay, lagi po nakikinig. Unsa imnon, masakit ang hawak ko, mulakaw ug layo pa. Senior na akong mama, 70 ang edad. Ayan. Hapla sila. Kaya ba sino niya? Normal magunas. Medyo nagkakaedad na. Nanay mga, nanay mga joint pains ba? Kaya ato ang magong lawas, puro magun yung mga joints ba? Kaya ba ang mga dinugtong ba?
1: Mm-hmm.
0: Oh, ayan, atong kamot bitaw, na puro man na dinugtungan, mami Lucky.
1: Yes.
0: Nga, kailangan na itong amino acid para ito lubricant sa imuhang ng mga joints, di mo? Mm-hmm. Para dili sakit. Pero as we can get older, mm-hmm, ano, wala na mag-inausahin na mo, mutaya ba? Sa kanang bisagra pa na mutaya, gin madugay, ano, mao po ng tiguang. So para ma-maintain na, abag-abagan lang ni mo, haplas niya, inumi yung magnum si herbal capsule. Ayan, taas o amino acid ang Magnum C Herbal Capsule. May na sa imong panglawas, Magnum C Herbal Capsule.
1: Yeah, kaya Magnum C, nagpabiling!
0: Epektibo, barato! Napapamaminahin.
1: Ayan, sila Juris Senrog, salamat sa pagpaminaw. Maridel Gloria, thank you po sa inyong pagpaminaw. Oga, ano si Ma'am Bindo rin na very pretty. Oh, alayin po si Captain Jake, very pretty. Mga lucky, good na.
0: Mga gani. Apila po gunin dyan, grabe, mangluod, masadaan na eh.
1: Si Bambi Gabuya Galeado, salamat sa pagpaminaw. Si Carolina Gragasin, si J.N. Gomera, salamat po. Oh, si J.N. Gomera, mauning taga ano ata, Captain Jake, taga Tagum.
0: Oh.
1: Ayan, thank you po, salamat sa pagpaminaw. Namina po ka ng sila Rosita, Carmelotes Masiro, sila Juliet Gabule, salamat sa pagpaminaw.
0: Nainangota na rin si Nanay Edna Acido. Hello, Captain Jake, Mami Lucky, good morning. Pansin na po daw ko ninyong duha. Oy, ako si Nanay Edna sa Bunawan. Mangutana unta ko ba kung nabay Daya Care nga mag, og Magnum si Barley na akong gamit karon. Ah, sani? Mangutana unta ko ba nga ang Daya Care og Magnum si na akong gamit karon, okay lang ba na dili ko mo gamit sa kape o capsule ang Barley o Daya Care? Ako iuli bang, sani?
1: Iuli daw niya.
0: Nga naman. O si problema? Ani palit sa Magnum si Daya Care?
1: Siguro ni palit mo pinapasabot.
0: Kambihan siguro niya herbal coffee.
1: Yes,
0: diba?
1: Basin.
0: Ana, no? Okay man ang Daya Care na. Ikang, ang Magnum si Daya Care, nanay makabuhay na serpentina. Mayo kayo na sa panglawas po. Makabuhay na. Mayo na sa inflammation. Ayan, ang Daya Care, mayo na sa pag-regulate po sa sugar. Mayo kayo na, nay. Ayan, ang barley food, mayo na sa constipation. Ana, oh. Asa man ka nakapalit, Nanay Edna Acido? Asa ka nakapalit? Aning nga to ang Magnum si Daya Care.
1: Napadali ka. Gwapo kayo ni Captain Jake, oh. Ikan kang Ma'am Christita Ormilio. Hello, Captain Jake and Mami Lucky. Ang aking ipasigarbo ang Magnum C kay dako kaayo o kaayuhan sa akong lawas. Gumikan sa Magnum C Capsule, naulian ang dugay na akong gibati. Ang paggamit ako sa Magnum C Herbal Capsule kay sa Luis, kaluy sa Ginoo, hapit na dyan, hapit ko na ayo, sani, naayog sa akong gibati. Sulod sa duha ka tuig ang dako kong pagpasalamat nimo, Captain Jake, na ang pagpaminaw gid nako diri sa may bansalan daw siya, Captain Jake. Kalingaw daw siya maminaw, Captain Jake. Karon duha na ko ka tuig og 7 ka bulan nga nagmagnum si user.
0: Ano, iihap gyud ni nanay, duha ka tuig og 7 ka bulan.
1: Kay ang Magnum si daw epektibo,
0: barato. Salamat Nanay Cristina Ormilio. Ito na po ang kwento nating araw, mga kaibigan. Pakinggan po natin ang ating kwento ngayong araw. Ano na naman kayang kwentong to? Ano kaya ang pwedeng aral ang makuha natin sa kwentong to? Ito na, sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Dear Captain J, magandang araw po sa inyo, Kapitan, kay Mami Lucky at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Hindi ko alam talaga, Kapitan, kung saan ko sisimula ng aking kwento. Ang alam ko lamang ay nasasaktan ako ngayon. Ang alam ko lamang ay gusto kong may masabihan ang nararamdaman ko. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Glyza. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, Kapitan, ay tungkol sa aming relasyon ni Robert. Hayaan niyo akong simula ng aking kwento, Kapitan, noong mga panahong nagsimula pa lamang ang aming relasyon. Bago ko pa man sagutin si Robert, Kapitan, ay talagang alam ko na kung ano man ang history niya. Laki rin o malaki rin ang aking pagpapasalamat dahil sa mga panahong nililigawan pa lamang niya ako ay naging totoo naman siya sa akin. Inamin niya sa akin na may dati siyang pamilya o dati na siyang may kasama o kinakasama. Hindi nga lang daw sila magkaintindihan, Kapitan. Hindi nga lamang daw sila magkasundo kaya ang ending ay naghiwalay silang dalawa. Subalit matapos silang maghiwalay, nagkasundo naman na dapat dalawa sila o dapat dalawa silang mananagot sa mga responsibilidad sa kanilang mga anak. Sinabi sa akin ni Robert, Kapitan, na may dalawa na siyang anak. Subalit dahil na rin sa kagustuhan ko sa kanya at na-inlove na rin ako sa mga panahong yun, ewan ko ba, Kapitan, kahit anumang sabihin ng ibang mga tao sa akin na hindi naman daw dapat, pwede naman daw akong maghanapan ng iba, o pwede naman daw sana akong kagaya ko rin isang single. Bakit daw ako napapayag na makipagrelasyon sa isang lalaki na may sabit na? May pamilya na o may dati ng pamilya at may mga anak na rin.

Sa totoo lamang, Kapitan ay napakabata ko pa para sa kanya. Sa totoo lamang ay marami pa sana akong pwedeng gawin sa aking buhay. Matapos akong makagraduate sa college, doon kami nagkaroon ng relasyon at nagpaalam din naman siya sa aking mga magulang. Hindi na rin makahadlang pa o makakahadlang pa o nakahadlang pa ang aking mga magulang ay dahil ako na rin mismo ang nagsabi sa aking ama at ina na gusto ko na rin mag-asawa. Gusto ko na rin sumama kay Robert. Hindi na rin humadlang ang aking ina bagamat sumama ang kanyang loob at inamin niya sa akin. Pero ang sabi lamang ng aking ina, tutal may sarili ka ng buhay. Tutal, nasa wastong edad ka na. Kung yan ang gusto mong pasukin na buhay, kung yan ang gusto mong pasukin na relasyon, hindi na kami hahadlang pa. Ang sa amin lamang ay magbigay lamang kami ng payo sa iyo. Sana tama ang magiging desisyon mo. Nagsama kami sa loob ng isang bahay, Kapitan. Nagmamahalan, masaya, nagkakaunawaan. Maraming plano at binalot rin kami ng mga plano sa buhay. As to kung paano at ilan ang magiging anak namin. Masarap bilang isang babae, Kapitan, na kapag ka iniisip mo yung mga meron sa future, lalong-lalo na kapag ka nagkwekwentuhan kaming dalawa bago matulog, hindi maiwasang tumatak yun sa aking puso at isipan at pinanghawakan ko yun. Yung gusto kong simple lang naman ang pangarap ko sa buhay, yung magkaroon ako ng payapang pamilya, magkaroon rin ako ng mga anak na aalagaan, yung iahatid ko sa paaralan, tuturuan ko sila sa kanilang mga assignments. Simple lang naman ang pangarap ko bilang isang babae, Kapitan. Ganun rin naman ako pinalaki ng aking mga magulang. Hindi ako masyadong maluho, hindi ako masyado sa mga bagay kung saan mga material. Simple at payak lamang ang pangarap ko. Kaya nagkasundo kami kaagad ni Robert dahil ito ang ibinigay niya sa akin. Payak na pamilya. Nagkaroon kami ng sariling tahanan at bahay, Kapitan. Walang problema sa akin. Lalong-lalo na nung magpaalam sa akin si Robert na kung maaari, may mga araw na sa kanya ang mga bata. May mga araw na doon matutulog ang kanyang mga anak sa aming tirahan. Walang problema yon sa akin, Kapitan, at tanggap ko naman yon. Anak naman niya yon. Walang problema sa akin hanggang sa dumating ang pagkakataon na para bang nakakaramdam na ako ng pagseselos. Dumating kasi sa pagkakataong, Kapitan, na dati-rati bilang mga magulang, may mga araw na nagkakaroon sila ng schedule kung sino ang dapat ang may responsibilidad sa mga bata. Dumating kasi sa punto, Kapitan, na madalas na ang kanilang pagkikita kasama ang ina ng mga bata. Hindi maiwasan, Kapitan, na makaramdam ako ng hapdi. Hapdi sa aking puso kapag nakikita ko ang mga larawan nila. Lalong-lalo na kapag nakikita kong ipinost ng kanyang asawa ang kanilang mga larawan na magkasama ang isang buong pamilya. Bilang isang babae, Kapitan, hindi maitatago. Hindi ko kayang magkunwari sa nararamdaman ko. At hindi rin maaring magsinungaling ang asawa ni Robert o ang dating ka-live-in partner niya. Nararamdaman ko rin bilang babae, Kapitan, na alam ko na gusto niya pa rin ang kanyang asawa. Na gusto niya pa rin si Robert na aking ka-live-in partner ngayon. Gustong-gusto ko na noong mag-open up. Gustong-gusto ko na noon, Kapitan, na sabihin ito kay Robert kung ano man ang nararamdaman ko. Kasi napakahirap itago. Yung tipong kapag ka nagkakausap kaming dalawa, kinakailangan kong umiti. Kinakailangan kong makisama, makisabay, makismile kapag ka nagkukwento sa akin, kapag

Magkasama sila ng buong pamilya na masayang masaya ng kinikwento sa akin kung saan sila namamasyal. Masayang masaya niyang kinikwento sa akin kung ano bang nangyari sa kanilang lakad. Ang laging naging reaksyon ko, Kapitan, ay gumingiti ako at kahit man masakit at mahapdi sa aking puso, kinakailangan kong tumawa. Kinakailangan kong makisama. Kailangan kong maiparamdam sa kanya na masaya rin ako para sa kanya. Hindi naman ako nagdududa, Kapitan, at mataas naman ang aking tiwala kay Robert. Hindi lamang po mapigilan ang aking sariling minsan magselos. Kasi nakikita ko talaga kung paano gumagawa ng paraan ang dati niyang asawa para mabuo ang kanilang pamilya. Na kahit minsan, hindi na kailangan ng atensyon ni Robert. Kapag ka nagkakasakit ang kanilang anak, simpleng lagnat lamang ay tinatawagan na kaagad si Robert para papuntahin sa kanilang bahay. Sa tuwing andun si Robert sa kanilang pamamahay, Kapitan, lagi ako nga napapaisip ng hindi mga magagandang bagay. Ano kayang ginagawa nila doon? Magkasama na kaya sila sa loob ng kwarto? Ano kaya ang pinag-uusapan nilang dalawa? Hindi kaya manumbalik ang nararamdaman ni Robert sa kanyang dating kasawa? Yung mga bagay, Kapitan, na posibleng mangyari ay hindi mawala sa aking isipan. Paano na lamang kung manumbalik ang nararamdaman ni Robert? Paano na ako? Ano kaya mangyayari sa akin? Pinagtiisa ko ang lahat. Tinago ko ang naramdaman ko dahil ayaw kong magkaroon kami ng conflict. Gusto kong ipakita kay Robert na malawak ang aking pag-iisip. Gusto kong iparamdam sa kanya, Kapitan, na naiintindihan ko ang sitwasyon. Pinipigilan ko ang aking sariling huwag magselos at ipakita ito sa kanya. Hanggang sa isang pagkakataong, Kapitan, kaarawan ng bunso ni Robert. Mag-aanim na taon na. Galing ito sa sakit. Kaya isang selebrasyon ang inihanda ng kanyang ina. Isang selebrasyon ang inihanda ni Robert sa kanyang anak dahil masayang masaya kami dahil gumaling ito sa kanyang karamdaman. Nakiusap si Robert sa akin na sumama ako para makipag-celebrate sa kanila. Isang salo-salo, Kapitan, kasama ang mga kamag-anak. Kung saan nakilala rin naman ako ng mga kamag-anak ni Robert. Nakilala rin ako ng ibang mga tao sa paligid. Tanggap na rin ng iba pang mga tao, Kapitan. Maaga pa lamang ay nauna na si Robert sa kanilang bahay para mag-ayos, maghanda at tumulong. Habang ako naman ay nagbibihis, nagluto rin ako ng kaunting pagkain para kahit papaano ay meron din akong kontribusyon sa handaan, sa selebrasyon. Masaya naman ang handaang, Kapitan. Sa simula ay nagkakasundo naman kami. Nagkukumustahan pa nga po kami sa dating asawa ni Robert. Nagkakwentuhan pa nga po kami. Natanong pa nga po niya sa akin kung kailan daw ako mabubuntis. Ano daw plano naming dalawa ni Robert? Wala ba daw akong planong magkaroon ng anak? Sinagot ko naman na meron. Ang totoo ay nasa plano na talaga namin at gusto ko nang mabuntis. Kaya lamang, baka hindi pa handa. Kaya lamang, hindi pa biniyayaan. Yun ang sagot ko lamang sa naging tanong niya. Hanggang sa nabigyan ng mikropono ang anak ni Robert, Kapitan, para magpasalamat sa mga bisita. Tinanong kung ano bang magiging mensahe niya sa kanyang mga magulang.

nakapagsalita na ang bunso nilang anak, Kapitan. Napaiyak ito habang nagpapasalamat sa kanyang mga magulang. Maya-maya pa niyan ay umiyak ang bata at sabay sabing, "Mama, Papa, sana mabuo tayong muli bilang isang pamilya. Sana magkabalikan na kayo ni Mama. Sana magkabalikan na kayong dalawa." Naiintindihan ko ang damdamin ng bata, Kapitan. Naiintindihan ko kung ano man ang gusto niyang iparating. Naiintindihan ko rin ang kanyang nararamdaman. Kaya lamang, sa pagkakataong yon, hindi ko rin mapigilan ng aking sariling masaktan. Nahihiya ako, Kapitan, at parang gusto kong mawala sa pagkakataong yon. Gusto kong tumalikod, para bang gusto kong bigla na lamang mawala sa pagkakataong yon. Nahihiya ako para sa ibang mga taong nakatingin sa akin. Obviously, Kapitan, napapaisip ang ibang mga taong andun. At nung marinig ang mensahe ng bata, halos lahat ng mga taong nakakilala kung ano man ang sitwasyon namin ay tumingin sa akin. Siguro gusto nilang tingnan kung ano bang magiging reaksyon ko. Gusto nilang tingnan kung ano ba ang magiging mararamdaman ko. Sobra akong nasaktan, Kapitan, pero ngumingiti pa rin ako na parang walang nangyayari. Lalong-lalo na nung sumigaw ng mga taong sinisigaw nila na kiss, kiss, kiss. Nire-request ng mga tao, Kapitan, na magkahalikan ng mag-ina o magkahalikan ng dating mag-asawa. Nagkakailangan na patingin sa akin si Robert para hindi po ako mailang sumabay na rin po ako sa mga tao na parang gusto ko na rin makicheer, gusto ko na rin makipagsaya sa kanila at yumango ako. Habang nakatingin sa akin si Robert ay tinignan ko rin siya sa mata at yumango ako, Kapitan, na para bang gusto kong sabihin sa kanyang okay lang, walang problema. Yumakap ang kanyang dating asawa sa kanya, Kapitan, at hinalikan niya si Robert. Doon ko nasabi, Kapitan, na totoo talaga ang aking naramdaman. Doon ko nasabi sa aking sariling tama nga ako. May pagmamahal pa nga ang babaeng ito sa dati niyang asawa. May pagmamahal pa nga ang babaeng ito kay Robert. Kasi kung wala na, siguradong iiwas na siya dahil andun naman ako nakatingin. Siguradong mahihiya rin siya, Kapitan, kung wala na siyang ipinaglalabang nararamdaman. Pero sa puntong yon ay talagang siya mismo ang yumakap kay Robert at hinalikan niya ito na para bang wala siyang pakialam sa kung anuman ang maaari kong maramdaman. Pagkatapos nang tagpong yung Kapitan, eh talagang gustong-gusto ko nang bumalik. Gustong-gusto ko nang umuwi. Ayaw pa sana ni Robert, Kapitan, dahil ito ang request na kanyang mga anak. Pero sinabi ko na kay Robert na mauna na ako. Nagsinungaling na lamang ako, Kapitan, na pagod na ng aking katawan at gusto ko nang magpahinga. Agad-agad, tumalikod na ako at sinabi na lamang ni Robert na susunod na lamang daw siya. Nasaktan ako, Kapitan, dahil ang akala ko noon ay sasamahan niya ako. Akala ko, nung marinig niyang napagod na ako, ay ihahatid niya ako. Pero nung sinabi kong mauna na ako, Kapitan, pumayag naman siya kaagad at sinabihan niya akong sige, susunod na lamang ako. Hindi ako halos makatulog sa gabing yon, sa kakahintay kay Robert. Mag-aalas 11 na ng gabi, saka lamang siya dumating. Nung pumasok na siya sa loob ng kwarto, ay agad siyang napatanong sa akin na kala daw niya ay pagod ako. O bakit hindi ka pa natulog? Akala ko ba pagod ka? Agad naman ako sumagot na nawala na ang antok ko. Hindi na rin ako sumunod pa o hindi na rin ako nagtanong pa, Kapitan, dahil pinipigilan ko talaga ang aking nararamdaman. Ayaw kong pagsimulan ito ng hindi pagkakaunawaan.
Kinukumbinsi ko ang aking sarili, Kapitan, na baka hindi lamang ito nararamdaman ni Robert o baka manhid lamang siya at hindi niya nakitang nasasaktan na ako. Gusto kong bigyan siya ng konsiderasyon na baka ganun lamang siyang klaseng tao. Hindi siya ganun kasensitive sa nararamdaman ko. Kaya tumahimik na lamang ako at sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Subalit maya-maya pa niya na ay nagtanong na siya sa akin. Napapansin kong tahimik ka. May problema ka ba? Yun ang hudyat, Kapitan, para sagutin ko ang kanyang katanungan. Mabuti at nagtanong siya sa akin. Mabuti at gusto niyang malaman kung ano man ang nararamdaman ko. Kaya sa pagkakataong yun ay sinabi ko na kagad ang aking nararamdaman. Sinabi ko sa kanyang sa loob ng ilang taon na magkasama tayong dalawa. Hindi naman ako kailanman nagreklamo sa'yo. Tinanggap ko ang mga anak mo. Na kahit minsan nakakaramdam ako ng pagsiselos, na kahit minsan gusto ko na rin magtanong sa'yo kung gaano ba ako kahalaga sa buhay mo. Kasi niminsan hindi mo na itanong kung okay lang ba sa akin. Niminsan hindi mo itinanong o nagtanong ka sa akin kung kumusta ba ang nararamdaman ko. Lahat ng mga nais mo, lahat ng mga gusto mong sabihin sa akin, lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa pamilya mo, ay pumapayag ako. Kailanman, hindi ka nagtanong kung kumusta ba ang nararamdaman ko. Kailanman, hindi mo kinikonsidera kung ano man ang maaring mararamdaman ko. Nagsiselos ako sa pamilya mo. Nagsiselos ako sa dati mong asawa. Alam kong may nararamdaman pa rin ang dati mong asawa sa'yo. At alam kong alam mo rin yun. Ang gusto ko lamang sana ay kahit bigyan mo man lamang ako ng konsiderasyon sa nararamdaman ko. Napakamanhid mo naman, Robert. Hindi mo man lamang inalala kung ano bang maaari kong maramdaman. Malawak ang pagkaunawa ko, malawak ang pasensya ko. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko, Robert? Na dapat sana hindi ko ito mararamdaman. Tinanggap kita ng buong buo.

Sobra akong nasaktan, Kapitan. Pinipilit ko mang kumbinsihin ang aking sariling unawain na lamang lahat. Pero hindi ko kaya, Kapitan. Bilang isang tao ay nakakaramdam rin ako ng pagsiselos. Bilang isang babae, Kapitan, ay nakakaramdam din ako ng sakit. Humingi naman sa akin ng patawad si Robert, Kapitan, at sinubukan naman niyang ayusin ang lahat. Pero hindi payapa ang aking isip. Sa tuwi-tuwi na, Kapitan, ay nag-aalala ako na baka isang araw na lamang, baka bigla na lamang sabihin sa akin ni Robert na gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Baka isang araw na lamang gusto na niyang sabihin sa akin o baka sabihin na niya sa akin na gusto na niyang bumalik sa kanyang pamilya. Takot ako, Kapitan. Takot na takot ako sa maaring mangyari. Mahal na mahal ko ang aking asawa. Mahal na mahal ko si Robert. Ngayon pa lamang, Kapitan, iniisip ko pa lamang ang maaring mangyari. Parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kayang mabuhay, Kapitan, kung sakali mang mawala sa akin si Robert. Ito ang bumabagabag sa akin ngayon. Ito ang mga bagay, Kapitan, ang nagpapahirap sa akin. Ito ang mga bagay na hanggang sa ngayon ay dinaramdam ko pa rin. Sana isang araw, magiging panatag na rin ang lahat. Magiging panatag na rin ang aking nararamdaman. Hanggang dito na lamang po, Kapitan, ang aking kwento. Glyza.

0: 2023. Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Herrera, 61 years old, Purok Otso, Castilli. Okay raman sir mo, may akong gamit na karon. 1 year na ko nagamit sa kuan. Nawa man ang mga hugaw sa kuan. Muna, nagminting yung kuan yung Magnum C. Tapos, invite gay na ko ang akong mga silingan nga maggamit ani para makakuan po sila, makaabil po sila sa kuan kaning Magnum C.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Lea Casio, Rosario, Tandag City. Sa una, nanuwa pa ko magamit, 3 days, 4 days, nila ko kabawas. Pagka ako, ang pa-check up ako, saka may mga resita. Di ba gihapon, kundi ka tumaroon niya. Pagka kuhaan ko sa Magnum C, pag-appeal, kadadlaw na ako magbawas. Tungod pag tumar ko, pagsugod ng Magnum C, kapsula sa ng kapi. Efektibo na, barato pa.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
0: Di na mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba lang? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makamawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum si, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na kadili ka batiyo ng gutom ba? Epektibo, barato po.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Ruth Pharmacy, Santa Ana Drug, New Pharmacia Suyo, Telton Drug, Tesco Drug, Volu Plus Pharmacy, o Go Life Pharma.
5: Good morning, ma'am.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali pa, mga pinatang duha.
5: Kumuta ng...
6: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
5: Kumuta sa aroma niyo, eh.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, mang malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagitani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubas trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
2: Ang Magnum C products mapalit sa Makilala North Cotabato, Pharmacia DS, Firmer Drugstore, J&G Pharmacy, Melanie Pharmacy, Makilala Senior Citizen MPC, o MedMax Pharmacy.
6: Kabalo ba mo nga ang unang herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia, mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C, o gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mo'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik o kalipay, giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, kay kini Herbal Juice. Lami!
8: Magnum C, lami kaayo, orange o pineapple, fruit.
2: Ang Magnum C Products mapalit sa Montivista Davao de Oro, Farmacia Montivista, GGM Pharmacy, Three Kings Pharmacy ug BLR Pharmacy.
9: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
10: Ha? Kabuhian man ko oy.
9: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
10: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
9: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
10: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
9: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
2: Ang Magnum C Products mapalit sa Tagbina Surigao del Sur, Femi Pharmacy, Pearl Pharmacy, Menkent Drug Store ug Salianga Rosilian Pharmacy. Ang Magnum C Products halal certified and FDA approved.
11: Ikaw na pala.
12: Love.
5: Andam kong buhaton ang tanan para lang sa imo ha.
13: Sigurado ka?
12: Sex.
13: Ayaw sa. Dili ko andam. Basin mabuntis ko.
12: Marriage.
5: Sos na anak sa kanya na. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
13: Natural. Kay sige kag pambabae.
5: Yes, tanawa. Thank you po sa trabaho.
14: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
15: Ingatan mo siya.
14: Love, sex, marriage and career

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Kayo pa rin po'y nakikinig sa programang Love.
2: Sex. Marriage and career.
1: What a nice story.
2: Ha, karelate ka, Kam?
1: Karelate ako.
2: Ay, sorry.
1: That's so good. So, pag una-una, makarelate man.
2: Makatawa mo kung galing Oban, Captain Jake. Sa mga story na ito, may ngayon, makarelate sila sa story. So, nung mga tanata, asa nga part ang marelate niyo dito? Hindi, ay, kaya ang pasabot na nila ka nang matouch din sila sa story.
1: Oh, so, ibig sabihin, dili to, makarelate
2: niya. Relate nga, pareha mag story.
1: Ang ilang ginamihin is na-touch ko.
2: Story na hurt ko. Natandog ko. Nasakit po ko sa story. Lahinang ka nang naka-relate o
1: naka-touch, natandog.
2: Kaya masin, gumayo nga naka-relate. Kaya ka nang marag, pareha mag-story. Yeah, baka nun, or similar, ano ba? Somehow, ano, matingaw sa ta, ba't mga tingguang may ngunog na naka-relate me sa story.
1: Oo, oh, ba? Ano din, ay, imong banal na ikuan, tama din, na, tama din.
2: Oh, kaya sa akin, mag-uwi, matingaw ka.
1: Nakasabot na ko. Oh. Nakasabot na ko karon nyo, anong may ngunog sila naka-relate. Ang but pasabot din, natandog ko.
2: Natandog sa story. Naka-relate ba? Siguro. Tama, no?
1: Anyway,
2: Mata na ako naka-relate ka sa story.
1: Naka-relate magunga may maganda na ako minyo ko dati. So ba? Anyway, namina sa itong programa, kadali lang, natin gusto i-greet Mami Lucky. Pang-greet daw na Mami Lucky.
2: Ayan. Ang ito ang mga tigpaminaw, Captain Jake nga. Naminaw sa tuwa karon. Salamat sa pagpaminaw. Kina... Vivian, salamat sila. Ellen Sally sa mga taga-Bialong Mlang. Og ang mga taga-Bingkungan Tagum, sila Ana Clarion, si Elsa Dungko. Og namina po ang mga taga-Kabakan, Captain Jay, sila Nanay Diding Yolingo.
1: Ayan, si Febian ng Don Carlos Bukidnon. Ayan, Febian, Don Carlos Bukidnon. Mga taga-Don Carlos, may Magnum si products po diha sa Emmanuel, sa inyong mga butika po sa Don Carlos. Sikat kay Magnum si Dakaron, kaya halos ang mga tao Dakaron, mga Magnum si users na sa and diha sa may diri sa may Maramag Bukidnon, Mami Lucky. Ilado na po ng Magnum si Kaya diha kay nasa Sentro Mall. Hotdanay og stocks, Mami Lucky.
2: Yes.
1: Oo, bago lang ta nag-refill diha sa Sentro Mall, nalipay mi kay kabha na po kay ilang stante diha sa Sentro Mall. Kusog talaga, no? Talaga makaingo salamat po mga taga Bukidnon sa inyong pagdawat sa Magnum C. Diha sa Sentro Mall, available po diyan sa Stenzo Pharmacy po, mga kaibigan. Available po sa si Stenzo Pharmacy. Sa pa ba, Mami Lucky?
2: Asa man nga sa ano, Captain Jake, kata ng Felcris ng mga branches available po ng Magnum C natin.
1: Kung asa man karon ng nasa man mga lugar karon, nasa Felcris, Davao Central Warehouse Club, nasa ilang mga kuan, nasa Kidapawan, sa Trento, sa Samal, kung asa na ay Davao Central Warehouse Club, sa tanang mabuhay na tanang Rojun Pharmacy. And soon sana po balang araw, I mean, di na po magdugay siguro ni Mami Lucky kay nami under negotiation karon sa Rose Pharmacy.
2: Ayun. So available po sa mga Rose Pharmacy ng mga branches diha sa duol sa inyo.
1: Ayan. Hopefully makapasok tayo sa Rose para yung mga nanay, tatay, di na maglisod ba nga. Ana din na sa Rose. Dali ra kay makapalit. Nanay na sa Rojun Pharmacy. O naa sa Takurong, Isulan, Marvel. Kung asa na yung Rojun Pharmacy.
2: Tagum. In fact, naikuan sa Davao, na yung Rojun Pharmacy, sa Tagum. Tanang mga lugar sa all parts sa Mindanao. Now, available ang Magnum C sa Rojun Pharmacy.
1: Nabay haplas ang Magnum C.
2: Nakayo.
1: Nagani Magnum C Herbal Juice po, mga kaigsunan. Mga nanay, tatay, inyong mga apo, gusto na to ka ng mga healthy drinks. Painumon, maging na to sahay po na ganang abang, pangpatag, pangpawaas ka inis panahon. Palitir, gunan niyo Magnum C Herbal Juice. Magnum C Herbal Juice. Kay kanang juice, ha, di lang basta juice na. Kana Herbal Juice. Ayan.
2: Lami.
1: Magnum C Herbal Juice, available po sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Magnum C Herbal Juice.
2: Available sa talaga flavor, manga, pineapple, orange, og melon.
1: Puro nahurot ng melon og manga. So nakaroon, available po ang pineapple, orange na lang. So na sa mga butika. And napunta yung mga Magnum C nga rub or vapor rub, makapalit na mo ni Ana. Kanang vapor rub, baka na bang kung sipunon ka, kalinturahon ka, pingot ang ilong, trangkasuhon ka, nindot ka, inibutang sa imong dughan, sa imong tilaok, sa imong ilong, sa imong alimpatakan, nindot kayo na sa Magnum C Organic Rub. Makapalit mo na sa mga nagadayang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Napunta yung refreshing oil para sa kabuhi. Ayan, dagandag produkto, Mami Lucky. Na yung mutya, kojic, papaya nga sabon para sa mga gusto mo. Hamis, maputi. Mutya, kojic, papaya nga sabon.
2: Sabon. Napunta yung lotion, napunta yung spray para sa inyong mga ilok. Pamaputi, pangpatabang, o makalesen sa mga baho sa inyong ilok.
1: Naanin ang itaan ng deo spray. Naanin sa ubang mga butika. Dilit lang tanan kay ang ubang butika. ka wa pa man makaila sa mutya dio spray. Pero diri sa may bislig po, nanay, tatay, mga dalaga nga namina sa ta programa karon, pwede mo mapalit og mutya dio spray. Kang kanindot ana dili lang kay basta lang mo tanggal sa basa sa kilikili or kanang manimahaw ang kilikili, nindot po na kay dunay na niacinamide nga makapaputi sa inyong kilikili.
2: Yes. Ayan, Yansky, Kanha, Padol. Salamat sa inyong pagpaminaw. Og si Nanay Teresita Biit. Maing hapon, Captain Jack and Mommy Lucky. Salamat, listening sila sa Lower Kiwanan, Midsayap, North Cotabato. Salamat po sa papino kay Evelyn Yabot. Mga taga Madaom. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Rowena Valdivieso. Salamat po sa pagpaminaw niyo mga taga Braab, mga taga Duhali, Davao del Norte, din sila. Salamat kay sa inyo pagpaminaw ha. Ug naminaw po si Nanay Sening Amper nga kanunay gani siya ga message Captain Jack. Usay, hindi ni mo masabtan ang iyang message pero permanente ni siya nga pagpaminaw.
1: Nanay Sening Amper, Nanay Valentina Alvarez, Nanay Trabok. Kakalimot ako sa pangalan ni Nanay. Katubitong 80 plus years old nga mosaka sa San Franz. Ang Trabok man to yung apelyido. Kumusta kas Nanay ron? Nanay Erlinda Bacol, kumusta diha sa kuan? Nanay Nora, Nanay Nelly, mabuhay po. Ingat po kayo lagi.
2: Ayan, Cherry May Orason Nuyad. Makatulog jud ko sa tingog ninyo ba? Taga malalag ko po sa Rangani Brothers.
1: Aung sarang istoryahan, matuog naman noon.
2: Ay, nako! Ano siya? Captain Jake and Mommy Lucky. Ayan, mga cute sa inyong tingog. Uy, makatulog ta, maminaw. Okay, din na naminaw.
1: Matulog, hindi ay na. Anyway, balikan lang natin ang kwento mga kaibigan. Kwento ni
2: Glyza.
1: Si Glyza po may kwento. Ang kwento po niya, nakaminyo siya o guwan. Wala pa mag-uni sila gikasal po at mamilaki, no? Nakaminyo siya o dating naikaipon sab nga dahil duha kabuk anak. Nga, gidawat po niya kay nainlab lagi po siya sa minyo. Maguwang po ginagidad, no? So, despite sa kanang pagbadlong sa maginikanan o mga amigo, kaya namang ginawasay mo bangil ba? Namang ginawasay mo babag? Mingon nga, sa mangka o'y dalaga mangka, pwede magkamaminyo ka ng ulitaw, sab? Pero kaya na-inlove man siya sa laki ng aminyo daan. Sige lang, inlove man kita, dadalagin siya ba? So, iyang gipanindigan. Ayan, so, nag-uban sila, may manang ilang relasyon. Kaya lamang, bilang usa ka babae, di magiging malikayan mami laki nga, mubati po siya usag kaselos ba? Kaya di magiging malikayan kay co-parenting.
2: Unsa man ang co-parenting?
1: Kaya bang, unsa'y obligasyon niya mo as parents, bisag buwag mo, pero kinamo diha, yes, bilang as parents,
2: yes,
1: sa mga
2: kinahanglan
1: bata.
2: Magkasinabot mo sa mata sa mga bata. Mo na siya ang co-parenting.
1: Yan. So, unsa'y obligasyon na to, bilang nagbulag na ta, naya punta diha bilang ginikanan, not as magtiayo, not as magkarelasyon, but naata diha bilang usa ka magaginikanan.
2: Para mahimong present yan. Parents.
1: Oh, so, mo na ang co-parenting. So, karon, nahitabo nga, mati mabot siya kasina, nang sa And for sure, nagyunay hugot or nagyunay ka ng ginikanan ng iyang gibati ron. Saan ito nanggagaling? Nanggagaling yan sa mga kaunti-unting mga napapansin niya na mag-inausahay. Kaya for example, mag-uban sila na mga family picture. Kaya hindi lang inanaka-sensitive siguro ang dating karelasyon. Kaya sa i-post mangod sa i-post sa Facebook ba? Nga nag-uban sila as
2: or
1: family. Diba
2: or kanang nakakayay sa tawag kanina, siguro yung makabasa.
1: Oh.
2: Or makabasa og comment ba na nakabutang sa comment nga hala happy family. Oh. Siyempre kung makabasa ka na hala ma-hurt man jud ka.
1: And for sure na ganay mo comment. So for example, mag-post nila, "Uy, nagbalik day mo."
2: Ah. Oh. Siyempre kita ba ani mga babae no kana mutan-aw mo gitog comment.
1: Oh, pag tan-aw na sa comment, for sure na jud kay mabasahan nga hala uy unta magbalik na mo ana ba. So, I mean, ato lang ning
2: perfect family.
1: Oh, perfect family yan. Kini ato istorya pangaghap lang niha. Dili ni mao actual nga nahitabo, pero mao ni siyang possible nga nahitabo. Nga mo ni nakapatrigger sa mo na himong hinungdan nga dong inana iyang na-feel karon mami laki. And that's for sure. Dili man na siya basta lang na-feel nimo, but dunay basis na imong na-feel. Tama na. Normal na, human as we are mga kaigsunan, di mo na pwedeng malimod na to ng feeling. Valid man na nga feeling.
2: Nga ano, yes, tama ano. Tama ka, Finzig, di mo na to pwedeng nga i-invalidate ang feeling sa usa ka tao because naka-feel siya ging ana. And for sure, lalo na karon sa social media, nga makita na to na very kanang ang uban po ng mga tao, Captain Jake. Naiuban, Captain Jake, nga wala sila idea.
1: Yes.
2: Napoy uban nga kanang kabalo sila, pero insensitive ba? Anong mga insensitive, Captain Jake, na mo comment, labi na pagkatong mga tao nga gusto sila magbalik.
1: Yes.
2: And for sure, ikaw naman po is mao na imuhang na-feel. And aside from that, siguro, kani po ang asawa po dati sa lalaki is Kanang, ano po siya ba? Kanang insensitive pod?
1: Not insensitive, but maybe totoo na may nararamdaman pa. Oh. Yung tipong, I want to win him back.
2: Nobody.
1: I want to win him back.
2: Ah! Murag the great, murag kuan ka ng the one that got away. Ano, mga...
1: Gusto na ko siya kuhaog usab. Ah. Ah. Ano siguro, may totoo yan. Normal yan. Anyway.
2: Para kay Glyza, Captain J.
1: Yeah.
2: Sa pagpili na to og partner, syempre we have to accept our partners. Partners ka ng imperfections ka na, Captain J.
1: Mm.
2: And aside sa imperfections nga, dapat na tong mahalon o ka nang i-accept kung dili, pati po tong mga kaagi niya sa kinabuhi o katong we have to love the people around him, especially kani iyang mga anak. So, ang mga anak, manggood mo, manggood na siya ang mga plus one, manggood, plus na niya sa kinabuhi, Captain J. Mm. Nga, dili na to na pwede nga mapungan or dili na to na siya pwede nga mawala na sila sa mawala sila sa picture. Because they're before you, nasa sila yung family.
1: Mm.
2: Diba? Pero I think the best thing to do ngayon, Captain Jack, tama mo ito yung gibuhat. Yung gisulti ang yung na-feel dito kay Robert nga, na-feel ni Glyza kay Robert about sa kanabitang jealousy sometimes o sometimes insecurities. Because kana, Captain Jack, magbunga maginang tanan nga mga kahiubos na to sa mga insecurities ba? Labi na karoon, wala pa sila yung anak, diba? And I think, Captain Jack, mas better gyud nga mag-sit in silang duha and then they will commit and they will set boundaries ba if ipadayon nila ilang relationship ngayon ani. And once and for all, you have to tell Robert, i-ask mo si Robert ba with all honesty. Unsa man gyud na, pa ba kay gusto imari para di na pugka mula om. Kay pero... lisod man kaayo ng murag kung kita babae ka, pwede mag-feel mo na sa babae ka nga murag ang kaning lalaki napani siya na feel or ako maka-feel kog security. Ana ba? Human as we are, maka-feel man ta na, maka-sense man ta na.
1: Yeah.
2: Kanami ta kung ikaw kap nahitabo ni sa imuha.
1: Oh yeah.
2: Bako lang no charot. Ma-feel man nimo as babae, ako ma-feel ako nga naba ko security sa imuha.
1: Oh.
2: Naba kay security deposit ba? Ana ba kung magasa di kanang kabalo ka ba nga dili mahitabo.
1: Mm. Tama yun.
2: Kailangan mo nana sa imuha, ikaw mismo ang maka-feel, ana. Kung maga narami darito ka ng assess ba sa kahintang, pero kung ma-feel mo nga nakay security kay Robert, then you have to commit with each other, mag-set mag-boundaries nga. Iani lang, iana lang. Basta ang iyahan lang yung kanang sa tawag ani kap, yung obligation na yun is para sa mga bata. But if you feel nga dili gani, then you have to be truthful sa inyohang feelings to each other. Para ikaw po, di po kamuasa, hindi po masayang imong panahon. Kaya nag-invest na kag oras and most especially nag-invest kag dako kang emotion.
1: Mm.
2: And I'm sure palangga na po ni mong mga bata.
1: Sacrifice ko na, mami lagi.
2: Your time, your effort, imong pagkababae, ikaw as kaugalingon ni mo, sarili ni mo, dili lalim nga, marag, palanggaon ni mo ang tao, ni palangga na kasausa ka tao kapinjek niya, palanggaon po ni mo ang kaniyang mga anak.
1: Mm.
2: Dili na siya lalim nga trabaho. Mahimong ano.
1: You know, sacrifice yan.
2: Sacrifice, sakripisyo gid na. Dawato ni mo siya. So,
1: gugma.
2: That's love because love moves in mysterious ways.
1: Yaw, nanapunta na lang.
2: Love can move mountains.
1: But anyway, ganito yan, Mami Lucky. Sa tingin ko lang ha, may mga bagay rin siguro hindi pinaramdam ang lalaki. Ayan. Para makaramdam ang bahay ng ganyan.
2: Baka ano po niya, Captain Jake, murag, ang lalaki po siguro, nakaisip po siguro nga, ana, ano naman na siya din ha? Ana, possible.
1: Yeah, maybe, siguro. And somehow, ang dakong problem niya is that ako nakita is ang way of communication. Basi, dili ka inana ka open sab.
2: Mm-hmm.
1: Ang pag-communicate, dili na para makiglalis ha. Usbo na to ha. Ang pakipag-communicate po, mga kaibigan, ang pag-o-open up, ay hindi ang purpose po niyan ay para maglalis.
2: Mm-hmm.
1: Ang purpose po niyan ay clarity. Oh. Usbo na to ha. Kasi sometimes dunay panghitabo niini kung dunay matay makatunan ani nga storya basin kini nga wa lang nato makita nga pwede po mahitabo sa inyo ang panaglalis usay og dili pagkakaunawaan sa mag-asawa hinungdan lamang sa wala managsinabtanay o walay klaro nga komunikasyon. Ay tungod walay komunikasyon, walay clarity, hindi klaro, hindi malinaw, puro lang presumption, abi nako. Kaya kailangan sometimes you have to sit in with talk. Kaya nga naman, sa pag-istoryahanay na ito, diyan na ito masabtan ang tanan. Kaya kung di ito magsinabtanay o di ito mag-istoryahanay tarong, puro lang ta presumption. Nya, ang atong presumption sa is more on negative, Mami Lucky. Hindi na mali kayan. Ano ba? Basin na si feeling dito. Basin ugma. Magbalik din sila. Basin doon na nahitabo sila dito. Ano ba? Puro and, lang mga...
2: Okay, mas ma-feel niya bang wala siya security.
1: Ayan. So, isa yan sa nakita ko na maybe sa imong personality, the way I understand... Bitong, the way I kanang I read your story, kay murag ang imong personality, kay kanang dili kay inaana ka open. Ayan. Murag mauawon ka or ang most of the time, ginaantos lang ni mong tanan, ginatago lang ni mong tanan, which is... Doon ay mga panahon nga dili kinahanglan lang po or itago lang na to ang feelings, especially kung dili kailangan or dili lang yun, dili na sa kailangan i-bring up ba kung doon ay ina. Pero mga bagay like this, mga kaibigan, ito yung mga bagay na dapat pinag-uusapan. Ito yung mga bagay na dapat lingkod sa taha. Dili ni ang purpose para mag-away tang doon, dili ni purpose para maglalis tang doon. Ang purpose ani, we have to communicate properly so that you will know unsa bay ako naramdaman, so that you will know kung paano pa dato ni Sabto na matag-usa tungod kinani akong na-feel, hindi ko gusto inani akong na-feel. Ano ba? Clear, klaro yan mga kaibigan. Hindi pwedeng dito na ka masuko o dito na ka mo burst out si mong naramdaman tung puno na ka. Katong kalit na lang, makurutan ni mong partner ba? Kaya napuno na day ka, manglabay na kagkaldiro, manglabay na kag-appliances, kay puno na kay ka, nag-wild na ka, manggawas ng mga balikas left and right.
2: Gawas na mga kuan, endangered words.
1: Nang lupad ng mga kwaknit, kay grabe, pati kwaknit, di na masagang imong balikas. Tingnan naman, napuno na kasi. So ayaw to paabda to nga panahon. Hindi tayo pwedeng dumating doon sa ganong klaseng pagkakataon kasi mas lalong hindi magkakaunawaan. Hindi kasi naiintindihan eh kasi may problem sa communication and the communication is very important sa usak relationship. Ayaw mo kalimutan na sa mga mag-asawang nagminaw karon. Doon na ganin mo'y kalain, kahiubos, sulti lang. Pero ang tunada sa pag-istorya, dili sa tunada nga gusto ka maging away.
2: Pabalo kakap na lain, rabakunin mo ka.
1: Ayan. Dili sa tunada nga mura gusto ni mo nga ipaabot nga nalain jud ko, dili man kailangan.
2: Nalain ko nimo ba kay murag lahi ra gyud. Ana. Tanawang version.
1: Dili na maon, iba yung pwede ba ta magistoryahan ay? Ana, human magpanihapon bago matulog. Ana ba? So naa mang good kuy kanang na. Di ko gusto ani nga feeling pero nganong naka-feel ko ani nga inaani akong feeling, ana ba? Para mo share lang ka nga dili sa punto nga gusto nimo makiglalis. Nindot na inana kay ngano man at least masabdan. Dili tong sa punto nga murag makig-away, yung tubag po susa, matrigger po susa, unsa ka diyan, kalit ramang ka, ano ba? So, imbis unta nga, ang gusto na to, magkaayos,
2: masold.
1: Gusto na to, masold, gusto ni mo ipaabot imong naramdaman, ang ending pa noon, nag-away pag yun noon.
2: Nasalutan.
1: Because mali ang delivery. May yes. Something wrong sa pag-istorya, ang delivery sa imong words, ipahaom sa punto nga, dili na ko katuyo ang maglalis. Kung dili sa punto ni, nga gusto kong makasabot pong kasaunsa akong naramdaman. Ayun. Sa punto ni, nga gusto na ko nga maayos na makabalo ka. Kay basin, wa ni mo ni makita po. Nga wa kakaibawa ni sa akong na-feel. Ang gusto na ko, makaibaw ka. Kay, ang gusto na ko, nga dili ko nga matingala ka na lang unya, nga masakitan ko, matingala na lang ka unya, nga malain ko. At least, kaibaw ka, nga mauni ang mga bagay na nalainan ako. And I hope, ma-explain lang ni mo. Ug ikaw naman, nga gisultian na pamina og tarong. Dili tong muria ka dayon bisag wa pa ka makahuman sa pagpaminaw, muria na nanapog ka. Sige tagpalik-palik ka na may istoryahan na nga may tag mga tuog tayo, samo kay na ah. Dili magkaayos Mami Lucky. Ang nindot kay ba usab ka maminaw.
2: Yes.
1: Paminawa sa kinai concern. Paminawa sa kay dunay gipaabot, dili muria ka dayon nga asip matrigger na dayon dili man ana. Kaya nagipaabot kay gustong ayuson. Kaya nagisulti kay gustong ayuson, dili na kay pagpanukmat. Magkaiba yun. Ang pagpanukmat o ka nang gusto lang mag-raise of concern, magkaiba. Ang pagpanukmat, nga ay inaana dyan ka. Mao na'y pagpanukmat. Hawa na dyan ka magbago. Maorgan mo batasan. Mao na'y pagpanukmat. Pero nag-raise ka lang ng concern kasi nga gusto mong ayusin, magkaiba yun. Dili ka dapat matrigger. Pagtuon sa klaro nga pagpaminaw. Usbo na to ha. Pagtuon sa klaro nga pagpaminaw so that kung maminaw mangug ka, makahibaw po ka on sao ni mo pag-explain. Makahibaw ka ba nga, amaw din na imong na-feel sa pasensya kay kahawa na kung nagituyo imong na-feel. Kung inaanak ka ang inyong ending sa inyong storyahan na di ba ka mo magbukot o habol?
2: Ala!
1: Yung matingala na lang tanga na malong na mugsuga. Ayan ka!
2: Uyawa dyan yung mugma. Kuyawan ni mog mga kuan side trip kapoy. Ano,
1: tinuon na mami lang kika naman kasi nagkasundo. Kasi nagkasinabdanay. Mm. Dili ito nga nag-raise kag kunso ng ending ni gawas ang usa kay Milakaw kay Samo kay istorya ang asawa nag-away na noon. Dili tong usa nga pag humag-istoryahan ay ani gawas kay Milakaw ko mag-inom ko. Naghubog-hubog na nos gawas kay kapoy kayo. Dili unta ana. Naa sa komunikasyon. And maybe ani ato ang share of the day Mami Lucky. Naa siya pagkukulang saon-saon pagpasabot.
2: Oo.
1: Kay base no niyang lucky, wa na siya kay balo nga wa siya kay baba nga dili na day okay sa imo. Mm-hmm. Ana liwag sample mag picture sila siyang pamilya. Nga wa siya kay baba nga dili day okay sa imo. Nga abi niya nga ah okay ra man ako ang partner, kay di man na masuko. Ana mo guna sa hay ana ba. Okay ra man ako ang partner kay kanang masinabtunon man na siya. Pero wa siya kay baba nga nalain na day ka. So maybe na something diha nga pwede nimong i-share sa iya nga medyo dili na ko ganahan ani, pwede ba nga sa sunod ug mag-uban mo sa iyong family, pwede ba nga ani lang nga oras? Ano ba, dai clarity.
2: Yes, yeah. Mag-meet mo halfway.
1: Yeah, ni clarity dapat ipaabot nimo unsa gyud ang imong na feel.
3: Oh.
1: Eh, unsa pay maayong buhaton ani? Kung lalaki sab ka, nya na iga raise inani nga concern sa imo ha. Nya na higugma jud kas babay, ngano mang i-live ini mo?
2: Pakasli.
1: Pakasli para maramdaman niya nga ako giday ang yang hinigugma. Oh. Diha na magsugod ang kinagitawag o ganang siguridad sa feeling sa babae nga magkinaon sa napabag isukmat ang babae na nga o guwaday ko mahigugma niyo pakaslan giday ta ka o napaman ko'y pagbati sa kong dating pamilya o doon na pa ko'y pagbati sa dati na kong karelasyon magpakasal tuwag ko nimo. Nanay karon security Mami Lucky sa nararamdaman sa babae nga ako yung gipili pakaslan jugo niya and maybe isa na sa mga paraan na masecure ang imong nararamdaman and that if ang lalaki committed, that if ang lalaki gusto niya pang lifetime. Ayan, nasabdan
2: yes, nasabdan kay na nila Captain Jim.
1: So I think diha ang problem, diha ang amin ang concern nga kung ang lalaki gusto jud nga kanang mapantunayan nga na hindi gugmag sa imo, at least once and for all klaro niya nga. Unsa man gini? Unsa man ato? Anang ipon-ipon lang ano sa man ni? Dudua lang ni ato niya. Unsa man ni kaning guan-guan lang bukot-bukot habol lang ni.
2: Mula na ni kanta nga making love out of nothing at all.
1: Unsa man ni companionship lang ni? Nili, kung dating experience na niya nga wa sila maminyo ato yang dating asawa kay guan, but this time you have to concept ba you have to set the standard nga dili ni pwede sa ako. Kung dati okay mo si mga asawa ni nani,
2: ako dili ni sa
1: dili and ayo ing na nga dili na ko kaya ko mawala siya, ayaw gyud na isulod si mo utok kay di gyud na mahitabo na tao ka ning kalibutan nga wala pa nang tawhana.
2: Yes,
1: nagdako ka nga wala ning tawhana.
2: Na yung mga panahon nga na nakalahutay kasi yung problema nga ikaw rang na wala ning tawhana.
1: Ayaw i-inject sa imong utok nga dili ko mabuhi o wala ni siya, no? Of course, mabuhi. Ta, ayaw lang muna na anak. Ano man, natuyok rin na yung kalibutan yun ang tawhana. Dili, what if dili maayo dahi ang plano? What if dili gaday sa para sa imo, ha?
2: Mm-hmm.
1: That is what if lang.
2: Mm-hmm.
1: Dili ko, ako gaing muna, kasi malain na pa yung una na. What if dili dahi wala, ikaw, future imong gitanaw. Ang imo is pang lifetime commitment. And what if imong partner, dili mo na, alang na magpugso na to.
2: Yes.
1: Dili pwede. So, kana, diha po na, that's one way of kanang knowing ang lalaki bagyo seryoso bagyo sa tuwa kung tagaang kagsingsing o tagaang kaog kaminyoon na. Kaminyoon na, dili kinahanglan ng kaminyoon nga. Gastusan yung mga bunga ka. Dili, minyo ragod ya sa dato ka sa, dato ka judge good.
2: Ito.
1: At anyway, wa na tayo oras Mami Lucky. Daghang salamat. I hope nga nanaputi na katunang karon. Kung lalaki ka nga, nahigugma kasi mong partner nga, inana iyang naramdaman, let her feel nga siya lang ang nagmamayari sa mong kasing-kasing.
2: Yes.
1: Murag sa Mami Lucky ba? Secured kayo ganun na.
2: Grabe lagi. Isa ta kaingon.
1: Ha-che-che. Wa na tayo oras. Daghang salamat. Sino pagbino? Ugma na po po. Hon, magdunggan na itanin niyo sa programang Love,
2: Sex, Marriage, and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Uga ko si Mami Lucky.
1: Na mag-iiwan po sa inyo ng mali ay mali at ang tama ay tama. Ayan. Maganda pong maging pundasyon yan sa buhay. Ayan. Marami po ako nakilala mga kaibigan na di bali na, sukdulan na, baliin ang balion ba? Ano ba? Kanabang, tungod lagi kayo sa akin magunatay yung mga desire mga gusto na to.
2: Mahitabo.
1: Mahitabo dayon. Gusto na to. Maasap dayon. Sukdo lang, mali ang gagawin. Basta lang makuha ang gusto. Mali po yan. Ang ending po yan, hindi maglalast. Maniwala yes. Kayo. madali ang ano lang yan. Huwag niyong ipagpapalit ang pangalan ninyo sa panandali ang kapalit.
2: Tama.
1: O panandali ang pakinabang. Ayan. Nindot kayo ni Panaminon, Mamilaki. Ayaw ikambyo ang imong dungog sa panandali ang pakinabang. Unsa na, manghilabot ka. Gamay ra kay nga binipisyo. Maaring at that very moment nakinabang ka pero naguba imong pangalan, imong dungog. Di habang buhay nimo tong pagbabayaran, yan naman daot na imong pangalan. Tama po ba?
2: Yeah.
1: Yan. Kaya nga ibig sabihin mga kaibigan, pagka mali, mali, ayaw. Pagka tama, padayon lang kay. Bisag mag-antos ka, puhon, magbunga ragin na kay tama man. Mao man ay balaods Ginoo. Ang tama ay magbubunga ng tama. Maraming salamat po mga kaibigan at magandang araw sa ating lahat.
0: Love, sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Di na mabungan ang pagsali.

0: Mahilig sa katauhan sa Magnum C.
1: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat kinoong ang itultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: 3 o'clock.
3: Panalangin sa 3:00 PM. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
4: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma,

stress this si Otso sa kahaponon ka pamilya ka vibes o welcome ta sa to ang programang inyong programang FMR favorite mix of rock. Og syempre madungga na to ni matag alas stress taman alas 5 sa hapon adlaw ang Lunes taman Biyernes. Dinhi sa 96.7 FM na Buntoran Davao di oro syempre kauban ko ninyo ka vibes ka pamilya ka vibes. Budoy Pats ang inyong makauban na pag-uban-uban ka punta sa tuwang programa o sa tanan ninyong mahiligon ninyong mga kanta kapamilya ka-vibes sa tanang mga mahiligon o rock hits music atong madunggan karong hapuna no sa inyong tanang paborito kapamilya ka-vibes. Kung asaman mo karong dapit na bit na abot niya ng atuang programa, welcome ta tanan para sa inyong song request and greetings. Uy, dita mo call or text sa itong hotline number 0951-220-0478. O sa tanang mga nagtanaw karong sa itong FB Live, kapamilya ka vibes, don't forget to share kapamilya ka vibes. O sa tanang mga nag-birthday karong adlawa. Adlaw kita karong Martes Pizza Trisis sa bulan sa Oktubre kapamilya ka vibes. Human na dayo ning bulan sa Oktubre, Nobyembre, Pasko na. Damandaman natin yung ang mga regalo niya kapamilya ka vibes. Mayong hapon sa tanang mga ka vibes dato diha. Kang pring dudong krik krik urbuda nga wagi puas nga naminaw no. Nga mo share sa tuwang FB Live. Dagang salamat pring dudong krik krik urbuda. Og syempre kang maminda urbuda diha sa may barangay Panggutusan. Kang Ati Dalia Upamin Panos nga wagi puas nga naminaw from sign in to sign out. Dagang kayong salamat Ati Dalia Upamin Panos. Ati Ruth Trimulta Niyog diha sa may barangay Tamya. Kumpustila kang Chairman Nuno Daragusa. Maayong hapon diya, Chairman. Uban sa tanang mga ka-vibes, ka-pamilya na to diya sa may barangay Tamya. Kumpustila. At syempre kang Nanay Maria Chungko diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Kang Nanay Carmen Des. Kang nung istong ugang nang purisa nga way po aspod nga maminaw nini nga to ang programa. No? Dagan kayong salamat diya sa may Purok Tres, Barangay Ugao. Atong oras ka pamilya ka vibes alas 3:21 magpadayon kay pura nga to ang programa. Humanin ning pipila ka mga pahinomdom.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungo sa akong balatian. Pulsel Ugoan, Kabuhi, Panakit sa Tuhod. Akong itumar, Magnum C, Capsule. Kape Ugoan, Hapla, tungo sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C products mapalit sa
5: Mungkayo, Davao de Oro,
4: Uno Pharmacy,
5: Daklan Pharmacy,
4: Mother Teresa's Pharmacy,
5: Farmacia Anora,
4: Wisecard Pharmacy,
5: Northern Drug,
4: Maxi Pharmacy,
5: ug Vilma Store.
6: Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Sala Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
13: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sasya.
14: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
15: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
14: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
15: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
14: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
4: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pretty Jive Fair Trade.
1: permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.
18: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapa-healthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural o wala kini sugar, natural ang pampatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

Alas 3.36 sa kahaponon, kapamilya ka vibes. Maraming hapon diya sa may barangay Ugao sa kanang mga suod ng higala. Kapamilya na to diha, mga sutingtig paminaw. Kang Kapitan Milagros Andaristal, mayong hapon diya kap. O siyempre, Bus Babinistal o Kagawad Marjonistal. O sa kanang mga barangay Kagawad diha, maayong hapon diya. Kang Kagawad Malusher Wentorintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon diya sa may Purok Dos. Ang hapon sab kang Bus Francis Arangcon, kang Bus Gilbert Cuyuca, Sir Edgar Cuyuca. Kang nung nuli diha, maayong hapon Hirosmio, nuli Hirosmio. At syempre kang nang Minda Tagalog, Bus Juni Tagalog, maayong hapon. Ang hapon sab, diri sa may Purok Tres, ang ato ang kagawad kang Ate Ason Pontevedra, maayong hapon di ate, kang Bus Felix Pontevedra. At ang chairman tulit sa Rosales, Ninong Kong Kompare. JP Matit Badilla, maayong hapon diha. Karon kayong salamat sa pagpaminaw kang The Boy. Ug syempre kang Dilay Gulayan, maayong hapon diha. Dagang salamat sa pagpaminaw kang Nong Istong ug kang Nang Purisa. Anay Maria Chungko ug Carmen Diaz, maayong hapon diha nay. Dagang salamat sa pagpaminaw. Maayong hapon usab kang Bus Kagawa Dani Digal diha sa may Purok Juan, Barangay Ugao. Sa mga kasilinganan ni Budiha, kang Nung Alan Gulayan, nga piting lamia kayog tuba. Mayong hapon diha Nung Alan Gulayan o kang Brad Gugoy. Mayong hapon sab kang Bus Bubong diha, ang presidente sa mga CBO diha sa may Barangay Ugao. Mayong hapon Bus Bubong. O siyempre mayong hapon sab kang Nilo Pagano, kang Brad Nilo Pagano. Mayong hapon diya, Brad. Mayong hapon sahab sa tanang mga kagawad na ito dito sa may Purok 5. Kang kagawad Bus Dinis Mosog, kagawad Manoy Alex Manti. Dagang salamat kaninyong tanan sa pagpaminaw. Mga kasilinganan ako diha, kang nang Titang Panganoron, Chris Panganoron ug Noel Panganoron, kang Nung Undo Herona, kang Bus Eric Muga, maayong hapon ka Ate Aling, kang Yayag Yukyuk, kang Bus Aril Kagapi o kang Ate Luyluy, maayong hapon. Nung Sidoy Redubli o kang Nang Bibi Redubli, maayong hapon. Nanay Edith Aiko o kang Jujoy Aiko, maayong hapon tanan diha. Kang Nanay Igna o kang Tatay Tibong Bastilyada, maayong hapon. Dagang salamat sa pagpaminaw. At ang oras, kapamilya ka vibes, alas 3:39. Padayon ta sa itong programa, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

pag-usa ka na ko si mong grado, kung makigbalik ka pun ka si mong ex, bugo gihapon ka. Why? Hala no!

0: Siya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kay dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
5: I have it to
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas, o sa dughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times, edi naayo ako. Salamat kinoong nga gitultulan ako ni aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa jud.
2: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
13: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
16: More than good pizza.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
22: Okay, ikasakit!
1: sakit. Ay, ay, ay, tay. Ah, kasakit.
5: Ay. Nausa man ka, tay. Nga nakikita naman ka sa saog.
1: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod. Pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguhang nagyurtaoy. Daghan nagyurtagbatiun sa itong kalawasan.
6: Ayaw pag-antosin mo sakit, tay. Niyaw, ihaplas dahil ni sa imong tatay palangga.
5: Unsa man na?
6: Nong Laring Essential Oil.
5: Nong Laring Essential Oil?
6: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplasi dayon niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.

Alas 3.56 sa kahaponon, kapamilya, kabibes. Mabugnaw nga kahaponon sa tanang mga minaw diha karon. Sa abot nining atuang programa, maayong hapon kaninyong tanan. Uncle Arnold Bastillada, sa piling mo, maayong hapon diha sa may purpor barangay Ugao, kang Auntie Kathleen, o siyempre, kasirian o kang Marian. Maayong hapon usab diha sa tanang mga suki natong tigpaminaw, kang Ati Gina Rosales, ang atuang co-chairman, kang Titing Juning, o siyempre kang Jimar Tupas lang, kang Bintong, kang April, o kang Julina, maayong hapon, no? O kang Sangay Budoy Monter din, Ati Ima, kang Adrian, maayong hapon usab, kang Ati Marlene, o kang Joseph Maluloyon, maayong hapon. Mga prosab sa tanang mga Urbuda family diha, kang Tatay Florencio Uyoy Urbuda, kang Tatay Erning Ernesto Urbuda, kang Tatay Ninin Alejandro Urbuda, Nanay Bibi, kang Lalay Bus Felix, Ayan Miliinday Jojo og Chichay, Tati Gina Bus Flor Delito, kang Nung Jimmy Christopher Longlong Urbuda, maayong hapon, dagang salamat diha sa makarunayong pagpaminaw. Pring Dodong Rikrik Urbuda, dagang salamat sa pag-share sa tuwang FB Live. Minaw sila karon, sila Joseph Maluloyon, Ma'am Minda Urbuda diya sa may barangay Panggutusan. At oras ka pamilya ka vibes, alas 3.50 city sa kahaponon. Magpadayon ka po lang ato ang programa ka pamilya ka vibes. Nining ato ang programang FMR Favorite Mix of Rock.

0: kinasingkasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.
2: Christmas is in the air. Mga Ka-Vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

Alas 4 dosis sa kapunon ka pamilya ka vibe sa tanang mga suki natong tigpaminaw diya sa may barangay Syukon mayong hapon kaninyong tanan. Parts Junril Osol Bilyason mayong hapon diya parts. Siyempre mga suda itong mga kahigalaan diya mayong hapon. Siyempre Toy Underground mayong hapon. Mayong hapon usab kang Marvin Ladika Kukamas ang mga suod kayo nga higala diya. Asayahang wife si Cha-Cha kang Dundun Bivura kang Uncle Albert Acido o kang Robert Ayuk Acido. Shulamite from Aman Jordan mayong hapon diha tot sa mga orasa diha sa Aman Jordan mayong hapon o daging salamat sa pagtanaw sab sa tuang FB Live kang Tatay Rudy o Nanay Buging sa Noel and Bim Bim Pagal Store Marvin and Cha-Cha Sari Sari Store mayong hapon sa tanang mga kabibes na to diha sa may Barangay Syukon mayong hapon karin yung tanan. Hapon sab sa tanang mga kabibes na to diha sa may Barangay Gabi Kapitan Nonoy Lihano mayong hapon ka. Siyempre sa tanang mga barangay pangisyonaris diya sa may barangay Gabi Chairman Ricky Hidurio maayong hapon diya pre. O sa tanang mga kabibes na to diha kang Sir Ruben J. Repunti, Ma'am Miling Repunti, Kuya Bins, Ate Abing Nelnel o kang Bibi Talika, Ate Sabil, maayong hapon po diha. Pagkang salamat sa pagpaminaw kang Boss Timio Amabaw diya sa may barangay Gabi, maayong hapon diya boss. Bro, Jeter Brunulia, Kuya Marlo Montesilanos, maayong hapon at itilin sa Lindyu Uglihano Family, maayong hapon. Kuya Arnel Sinahon, sa may Purok Dos, Barangay Gabi, ugang Baisak Family, Purok Dos, diapon, maayong hapon. Sa Roger Sabing Meat and Shop, kang Brad Arnel Villita, maayong hapon na Brad, ug sa tanang mga kaubanan ni Mudiha nga way puas nga naminaw na to karon sa tanang mga customers nga namili diha sa tanang mga labas kayong karning manok o karning baboy o guban pang mga palaliton maayong hapon at oras ka pamilya ka vibes alas 4:14 magpadayon gyapon nga to ang programa ka pamilya ka vibes sumani ning pipila ka mga pahinomdom.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. I recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Ako si Bernardita Tormis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una. So, ako makainom, labi na sa kapsul. Hubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dihang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, pikte mo, barato pag yun.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyberdrug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
8: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
11: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
12: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Purok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
13: Sulayi ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds, Stevia Sweetener Kini, Lami, Himsog ug Natural. Ganahan ka ang kape nga lami ug himsog? Sulayi ang Collegial Coffee Mix. Kape nga dunay malunggay, chia seeds ug stevia ang pampatamis niini.
14: Ang malunggay puno sa vitamin C ug antioxidant para kusgan ang imong immune system.
13: Ang chia seeds puno sa fiber ug omega 3 nga makatabang sa digestive health ug energy.
14: Ug ang stevia natural sweetener, walay sugar. Perfect ayos sa gamping sa ilang blood sugar.
13: Enjoy ang creamy ug natural nga tamis sa Collegial Coffee Mix. Gamit na sa Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Mapalit sa tanan ng mga Collegial Store, ang Lading Radio o sa mga butika. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga makatagbaw, sustansya o bitamina ang mupating babaw.

Murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
6: Ako si Teresita Punsala, nagpuyo sa barangay San Jose. Ang akong edad, 77. Ang akong hubak o sakit akong mga lawas. Pag-inom na ako sa Magnum C, naayo ang akong mga sakit sa ulo, sa lawas o sa lughan. Sa pag-inom na ako sa capsule 2 times a day, naayo ako. Salamat Ginoong, ang itultulan ako ni Aning Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato pa dyan.
2: Di na dyan mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Compostela Davao de Oro, Farmacia Galicia, Mayri Pharmacy, Avena Pharmacy, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Alia Pharmacy, Butika de Oro, Farmacia Liu, Shanet Store, 8181 Meds, Hito King, Bless Pharmacy, ug Butika Iyay.
8: Looking

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kabalukan ka nga ang Powertan Probiotic Capsule puno sa gahom sa kinaiyahan, probiotics, mangosteen, green barley, guayabano, spirulina ug daghan pa.
9: Oo, ang probiotics makatabang sa pag-ayo sa atong tiyan ug pagpaligon sa immune system aron dili ta dali magsakit.
8: Ang mangosteen puno sa antioxidants, protection ni para sa atong lawas gikan sa kadaot sa cell.
9: Green barley ug spirulina, naghatag ni sila og vitamins ug minerals nga gikinahanglan nato para kusgan ug alerto.
8: Guayabano ug gatakala, tabang ni sila para mas ligon ang atong utok ug malikayan ang stress. Cranberry ug turmeric, natural nga panalipod sa urinary tract ug inflammation. Moringa ug vitamin C, kusog nga kombinasyon para sa immune system ug nutrisyon.
9: Busa! Kung gusto kang himsog ug kusgan adlaw-adlaw, Power 10 Pro Bio Capsule ang imong ka.
8: Ang Power 10 Probio Capsule mapalit sa pinakaduol nga mga parmasya ug butika sa inyong mga lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Okay, ang topic na po nato karon mga pinangga. Bahin sa Spice Up Your Health, the medicinal power of everyday spices. Kabalo ba taon sa mga benepisyo aning mga lamas? Lamas-lamas lang ni kinabuhi, pero usa ni sa mga fundamental sa kaayuhan sa tuang lawas. Ngano man ang mga lamas gi-considered nga natural medicine or natural nga medisina. Dili lang ni sila flavor enhancer. Dili lang ni pampalami sa pagkaon. Pero naa siya ay mga biochemical stimulators. Mga tig-activate sila sa tuang digestive enzymes. Ang atong lawas manggod na mong utay digestive enzymes. Mupa-improve na sila sa blood flow ang mga biochemical stimulators o mupa-balance po sa atong hormones. For example, kining luya, gitawag na siya pampainit sa lawas. Pero ang luya, kung pag-inom ni mo, mag-ubo-ubo ka o niya mag-hapdos, mag-aslom, imong kutukuto, but-pasabot na sobrahan na kagamit sa luya. Stop na ni mong luya. Then, how about yung ahos? Garlic. Kabalo ba mo mga pinangga nga ang garlic makapalimpyo ni sa atong dugo o sa ato ang mga kaugatan? Mauna nga, dapat kabalo taon sa ang paggamit ani nga mga lamasa. Ang turmeric, kaning luyang dilaw or dulaw, mutabang po ni siya o pa limpyo sa ato ang atay. Pero, bantayan lang po nato nga di ta masubrahag gamit aning dulaw, kaya pwede po ni siya makapadaot sa atuang atay. Okay. So, pareha bitawan ang tubig. Ang tubig nindot sa lawas pero masobrahan po ta. Pwede po malumos sa atuang kidney sa tubig nga atuang ginainom. So, dapat kabalulan ta unsay pamaagi nga mahimong balance lang yun o insakto lang yun ang atong pag-intake aning mga lamas. The Asian Journal of Functional Foods report sa 2024 nga ang mga hamtong nga nag-regular gyud nga nagkaon aning ahos, butang nato ang uban 3 times a week, ang uban once a week, ang uban kada adlaw. Kay pwede mo gyud siya isagol, di ba? Sa atong mga salabat ba or sinigang ba or tinola ba, kining luya. Kay kining luya man gud makatabang din siya for digestion and immunity. Pagsulay gud mo og paggisa aning tulo, kaning luyang dulaw, kaning luya nga halang og ahos, imo na siyang ibutang sa or lutuon sa coconut oil or virgin coconut oil. Murag imo siyang gisahon. Unya pag tama-tama lang, wala ra 10 minutos nga imong or 5 minutos nga imong gigisa-gisa. Imo na siyang ibutang sa ref. Unya kada kaon nimo, pwede nimo na siya ibahog-bahog, i-appeal nimo siya sa imuhang mga pagkaon. Situate ang imong gihimo, 20 kaadlaw na kutob, ilisin na po na siya. O niya, labi na kung i-ref yun na siya or nakasirado yun pag-ayo nga walay hangin makasulod. Nga sudlanan or butilya nga imuhang gisudlan ang imong gigisa. Nga ahos, turmeric or luyang dilaw or ogluya. Kanang tulo mga pinagat. Kana siya, makatabang na siya for better absorption, no? Makatabang ni sa mga gikabuhi, makatabang ni siya sa mga nagbutod ang tiyan. Pwede na siya adlaw-adlawan, bahog-bahog. Sa isa ka adlaw, kausa, pwede ka mo gamit anak pinaga. Hinumdumi, pag di ka ginabutdan, unya, insakto kay ang imuhang kondisyon sa imong tiyan. But pasabot na kay better digestion. Pag na kay better digestion, dili mo taas basta-basta ang imuhang kolesterol, ang imuhang triglyceride, ang imong blood sugar level, ang imong blood pressure, dili basta-basta na mo taas mga pinigga. Taigong time mga pinigga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga itong gina-recommend din hi mga pinigga. This is Doc Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
4: Basta healthy, happy!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar. Kini
0: ang FMR.
7: Favorite music radio.
8: That time check was brought to you by
9: Board Member Colherb Zamora Absay.
10: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: Malupit. Saka may mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe. Ay, anak na babae. Dinak anak. Pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ingat ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay declare sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me. Kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ako si Willie Nunes, ang akong edad 71. Ang akong kasanitaan sa unang panahon, sa wala pa akong nagagamit, ang sakit akong hawa, sakit akong tuhod, di ko kalakaw, sir. Ubag akong tuhod. Karoon na, nagamit ako sa Magnum C na kapsul. Nawala na, makalakaw na ako. Wala problema akong dibate. Nagang salamat sa Magnum C, epektibo, barato.
6: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C products mapalit sa New Sibungan da Bunturan, Axel Dave Bibingka, Talinday Bibingka, Hans Bingkahan and Eatery, Sofia Cafe, Bibingka City, Dennis Fel Bingkahan, Bonfloor Eatery, Tres Maria Bingkahan, ug Janelle Bibingka.
9: Kamu ba nasayod na ang Melvin Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvin Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
17: M-Core Festival.
18: Pretty Jive Fair Trade
2: cabinet number R11-100032, series of 2026.
17: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
18: Daghan na nga mga food supplements ang atong nadunggan apan dinhita sa masaligan. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Kapsula nga adunay herbal extracts. No artificial colorants. Ug no preservatives. Ug siguradong safe ang inyong immune system. Ug walay side effects. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga balatian. Pagtumarna sa Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement 2 to 3 capsules every day aron kanunay kang healthy. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko og makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kanindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
9: Makipiesta at makisalo na kasama ang MCOR dahil hatid namin sa inyo ang MCOR Festival. MCOR Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa MCOR ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa MCOR Festival. MCOR Festival. Pernitiay Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
11: Dugay ka na ba nga naghambin sa sakit nga diabetes, kidney problem, insomnia, high blood pressure, o guban pang balatian? Andi ana ang Clay Jill Mixed Herbs Food Supplement. Perpektong gihimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Nga adunay mga sangkap sama sa alingatong, serpentina, black garlic ug sambag-sambag nga maoy mohupay sa unsa man nga mga sakit. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement luwas kining imnon before or after meal, kay kini puro herbal nga nagdala sa mga sangkap nga moprotektar sa inyong immune system ug siguradong adunay kaayuhan sa inyong balatian. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement. Inyong masaligan alang sa mahimsog nga panglawas. Ang Clay Gel Mixed Herbs Food Supplement mapalit sa mga butika, Clay Gel Store ug nung lading FM station sa inyong lugar.

Mga ka-vibes, among nabati ang humut na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters. Goodbye.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Karong panahon na delikado ang magkumpiyansa. Posible kang matakbuyan o mga sakit-sakit o mga balatian. Busa atong pakusga ng atong depensa sa kalawasan. Mag Power 10 Pro Bio Capsule na.
2: Power 10 Pro Bio Capsule.
1: Ang Power 10 Pro Bio Capsule nag-aangkon sa napulo ka mga piniling sangkap na makatabang sa atong immune system. Aduna kini probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, gutukola, cranberry, o moringa. Power 10.
2: Power 10
1: Pro Bio Capsule. Immune system booster na makatabang sa maayong panglawas pa.
2: Power 10.
1: Power 10 Pro Bio Capsule. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahigala. Kumusta ang tanan ng mga listeners sa atong programa Ang Mga Panig sa Kagahapon? Kumusta mo diha? Manginout ko na sa mayong panglawas. Kininsa niyong higalas, Kuya Arn, magikuban ka rin yan, no? Sabay na usap sa paghatag o pagtigad sa laing tampo na ito, mahigala, nga si Ma'am Jane, nga taga Tanhay City. Kumusta sa tanang taga Tanhay? No, dagan salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw diha sa atong programa. Inyong kabayan si Ma'am Jane ang atong sinder karon. So Ma'am Jane, basi naminaw ka karon, ana kasi mong pwesto, salamat kay dia kanimo Ma'am Jane, no? Kinis Kuya Arn nakapadayon yapon sa paghatag pagtagad sa mga kaagi usa na kining imuha og sa matag adlaw kita nga naka-program. Pinaagi sa mga kaagi nga gi-surgery kanato og gisaling. Ma'am Jane, manghinaot ko ana ka karon. Kumusta ang tanang taga Tanhay? Shout out sa tanang taga Tanhay, no, nga padayon yung paggamit sa atong mga produkto og inyong kabayan karon ang atong tagaano kinabuhi ang kaagi si Ma'am Jane nga taga dinha sa Tanhay City. City ba to? City man siya ng Tanhay, no? Okay, manginaot ko, padayon lang mo sa paggamit sa atong mga product labi na sa tanan ng mga lugar nga naabot sa atong programa sa tanan nga naminaw karon, labi na sa paggamit nato sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manghinaot ko, mahigala nga, mintin lang gihapon mo ni Ana, no? Kung kapi na manggaling, mahigala inyong hilig, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang. Kay para makatabang usab sa inyong tagsatag sa kamakagulion o sa tibuok pamilya. Kay pwede nis bata, mahigala, kay wala man isa chemicals ni atong Coffee Corn Gold. Pure organic yun ang naasa iha. Pure organic yun, mahigala. No, walay chemicals, naasa iha ang mangustin, malunggay, mais. Kung makapalit mo niini mga higala, makita niyo sa pouch nga may pagka gold yellow, nga may pagka black na itatak sa ubos nga gamay nga 200 grams. Mao nang pinakadako nato nga Coffee Corn Gold, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic. Why chemicals mga higala? Kini atong Coffee Corn Gold mga higala, makatabang ni sa inyo habisan pag nakay high blood, diabetes, uban pang mga problema nga nasa imong lawas karon, ngay imong ginampingan. Kini atong Coffee Corn Gold muhinlo kini sulod sa atong lawas, pinagis pag-ihi ug dayon maanggo nato ang pagbawas sa matag adlaw. Kay importante mang pagbawas nato sa matag adlaw, mahigala nga dili pwede ang atong hugaw nga ma-stack dito sulod sa atong tinae. Kay bisan gani makapagawas nata sa atong hugaw, na gihapoy hugaw mahigala nga mopuli gihapon, mao na dili makabsan og hugaw atong tinae. Muna, kinanglan matag-adlaw yung kita makapagawas. Kay kung maminti na ito, may gala, na tag-usak adlaw, duhak adlaw, una kita makapagawas, diligid na mayo ang resulta niya na may gala, magka-problema kita. Oh? Muna, ampingan na ito at mga kaugalingon, kini atong Coffee Corn Gold, kung maglisod mo sa pagbawas, makatabang ni siya nga mahimong regular na yung pagbawas sa matag-adlaw. May nalang nakaisa, mas nindot ka, duhang yun, no? O, oh, inga na may gala, para diligid na magka-problema. Og kung mutisting mo ni Annie ha, dito sa parmasya, yung na lang yung Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. No? Inga na mga silingan. Gawas sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, tistingan sab ninyo mahigala ang atong epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kay kini atong Coffee Corn Purple dunay daghang mga benepisyo kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure, usab management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kini daghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mga higala, makatabang maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato sa matag adlaw. Dugang pagyo na say malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Dugang pagyo na pagyo say guyabano, makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos sa blood pressure ug dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyod mahigala na say ampalaya og barley grass. Ampalaya og barley grass makatabang sa pagkontrol sa blood sugar ug makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol ug makatabang sa digestive health mga higala. Mapagyod sa spirulina nga sagol makatabang sa imong gimintin nga timbang din makapalambo sa heart health ug makontrol ang blood sugar spike.
Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo. Normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties ug kanunay lantip ang imong brain function ug mahimong regular ang pagbawas ug hinanok na ang pagkatulog. Mao na mag-coffee corn, purple, matag adlaw. Ang hinaot ko na sabtan ninyo mahigala, no, og ako sa kini gipahibalo sa inyo, gipahinumdum kanunay nga dili na to himuon og pareha sa sili ang atong coffee corn gold o coffee corn purple. Nga pagpiga sa sili mohalang dayon, di ba? Kini atong mga product kalabi na sa atong mga coffee o coffee corn gold, coffee corn purple, 2 days 3 days nga minti na nimo sa pagpangapi, dihan na nimo mahibal-an ang epekto niini. Ha? Dili ta mag magic mahigala. Ato tunay-tunay lang gini, ha? Para may balansab ninyo nga ingana ang epekto, no? Tagpila kadlaw ang epekto sa atong coffee corn gold o coffee corn purple. 3 days pinakataas mahigala. Pero kung gusto ninyong epekto dayon nga produkto, kini atong Turbo Max Coffee. Kini atong Turbo Max Coffee mahigala, humani mo pagpangapi mga 3-5 minutos, 3-5 minutos, mo epekto gidayon ang enerhiya nga ihatag da kaninyo. Energy sa tibok adlaw para sa imong trabaho, para sa inyong gibuhaton. Babae o lalaki, mabatan-on matigo lang. Kinahanglan tag kondisyon, makatabang atong Turbo Max Coffee mahigala. Mataga kag intero nga adlaw nga kondisyon nga ganahan jud kamo trabaho sa imong trabaho, gibuhaton nimo sa matag adlaw. Tungod kay duna kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable root na ilhan nga makapa-improve sa energy og stamina. Napagin siya black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para dugang energy, stamina o muscle function. Dugang pagyong mga higala, napagin siya tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Dayon napagin siya reginsing mga higala, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, ang reginsing usab, maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Dugang pagyun nga sagol na siya ay Panax ginseng o horny goat weed.

0: dili lang sa mga dagko. Kay nga no, wala siya halang, wala yung chemicals nga sagol ni ini nga makadaot sa panit. Og dayon mga pure herbal yun asa iya ha. Dili halang og humot siya nga pagkahaplas og dili ka man imong haplas ay yun nga manghaplas kanini sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Na siya ay citronella, acapulco, kakawati, guaba, og himag, og luya. Uban pa nga mga herbal nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala. No? Pwede siya ay protection nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, dili ganahan ang lamok dinggi sa baho sa atong Orion tungod sa citronella nga herbal nga nasa atong Orion. Mga langaw, mga unsan, mga insekto di ginamuduol. Og dayon, pwede sab ni sa mga buntis, nindot kayo sa mga buntis. Mauna, mga buntis, samtang nagbuntis pa mo, i-maintain ang atong Orion sa pagpanghaplas, matag-adlaw. Matag-gabi, iuna ka mo matulog. Pwede sa mga katol-katol, allergies, mga buni, pangagod, doon ay muturok ang matag-tiki, mga bukol, taplaki lang naggapas ang bukol ang matag-tiki, butangig Orion ang gapas. Og dayon usab sa mga adunay problema sa almoranas, ang almoranas gid akong pirminti staring mga higala, di ba? Kumamino mo karon. Kay ngano daghan mo ginatubangan sa almoranas, gud taplakan lang lagapas nga may Orion ang gapas. Panahon sa gabion, og mga balakubak og kaspa og kiningkuto og kuyaman og lusa, tabi-tabi lang sa nagkaon ha. Sorry yung kaayo. Ako lang gi-explain lang ginako ni para mahibalan sa mga higala nato diha ninyo nga mao ni ang ikatabang sa atong Orion nga liniment oil ang haplas para sa tibuok pamilya. Putsa lang dayon og malukop, putsag silupin ang buhok kung malukop na sa paghaplas sa atong Orion. Og manhutsot na sa scalp ang Orion mahigala diha na man matanggal ng mga kuto og lusa og kunyaman. Og dayon usab mahigala no sa atong kami nga Supremo Herbal Oil. Masaligan sab ni atong Supremo Herbal Oil pero kaso lang wala pa ginis pharmacia. Gina-advance pa na ako nis pagpahibalo sa inyo ha. Og dayon 25 years na ni siya mahigala nga ginagamit sa unang panahon sa mga tao. Nawala siya karon atong gipaningkamutan nga mahibalik pero pala ginis mga pharmacia. Kay kini atong Supremo Herbal Oil mahigala, kaming pa ni siya ha. Doon na kini epektibo nga mga sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay aduna kini antifungal properties ug matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Maalibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pipila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas mahigala, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran, batiun na nimo ang relieving effect. No? Dili usab mo duo lang lamok sa gayon nga makapanghaplas ka sa atong Supremo tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil mahigala masaligan sa basta makapalit na taani. Okay, manghinaot ko na sabdan ninyo mahigala, no? Manghinaot ko nga testingan ninyo katong wala pa makatesting bago natong tigpaminaw karon. Istambay lang una mahigala, no, sa atong ban pang mga produkto. Sugdan lang sa nato na sa paghatag o kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka babae nga si Ma'am Jen nga taga Tanhai City. Ma'am Jen, manghinaot ko na karon. Ano ay mong kaagi, ma'am?
1: Dr. Lang!

Oh, ate, sa'yo magkakatawa ni ate. Nakoy kachat. Ha? Kinsa ba na? Masin pwede ito makahibalo. Kung okay na sa'yo mo ha. Gwapo niya kachat na ako. Kinsa may pangalan ti? Maria ang pangalan niya, pero wala pa may magkita sa personal. Ah, baba ba? Ipakita ko TV. Kino ti? Ah, di ako. Hala. Gwapo ti no? Gwapo eh. Bisan magtalikod, gwapo gihapon, magsebyo, gwapo git siyan. Nakagwapo niya ti, pero lain man ng gwapo lagi ti. Lagay mangilog. Ah, bahala na basta kay gwapo akong uyab. Basta manguyab ni sa ko ah. Imo rin sugton. Ay, unta paping. Kinanglan, gwapo akong uyab kay gwapa sabgog ko. Sabagay ti, maragbagay mo niya nati. Ay, kita nga mga igsoon, mga hituraan ta. Kinanglan, mamana po tag mga gwapo, labi na ikaw. Alay nga nang taga-gwapo po na ako mauyam ti. Aw, kinanglan yun nga, sa laon yun ni mga lalaki nga, mapilian yun ni mo, ang mabilin, gwapo yun. Alati ba sing napay kaluhan ni anak ti, kanindot, gwapo siya ti ba? Ah, sige lang, magkikita ko ni personal. Ingon man niya, magkita no, Miss Personal. Dugay na mo ni anak ti? 2 weeks pa. Ah, basta mag-chat-chat ka nga, ikaw ra isa? Sige, katawa ba? O okay, nag-joke-joke siya. Mano mga katawa ko. Angayan siya mag-joke-joke kay gwapo niya buutan. Hala, mainlabig yung kagmayo niya ng lalaki ti. Kisa natin si Mario? Oo, si Mario. Kaswerte naman ti.

Wala na si Sally. Tawagan ako si Mario. Ako mangod na rapod ka. Sus, gusto po niyang pareha daw kagwapo ni Mario daw. Tawagan ako si Mario.

0: Ah, kumusta ka?
1: Wala, okay na. Diyan pa sa work. Trabaho-trabaho sa tamay na lang. Makatipon. Pag makauyab na, magbinyo, nalanan ko ikabala.
0: Kanino't sa imong plano, no? Kinsa ka nga babae nga imong panguyaban?
1: Kinsa pa, ikaw?
0: Pag sure diya ba?
1: Bitaw, serious ko. Plano bitaw ko manguyab sa imo hajin, pero basin og masuko ka.
0: Ngano masuko man ko, normal naman asaw sa kalalaking babae. Basta wala pa yung mga obligasyon sa kinabuhi.
1: Pwede ba kumuha na sa inyo ang bisita?
0: Nagpaabot na ko sa imo, ha?
1: Pag-sure ba, pwede ba kumuha na? Kumuha na din ko niya.
0: Ano hindi ikaw sa may daotan? Para mailampukan lang mga magpapa sa akong maigsoon.
1: Sige man ako. O niya, ikaw gina kong toyo diha.
0: Walay problema basta ikaw. Welcome ka pirme.
1: Salamat ha. Paano ako? Paano sa akong trabaho?
0: Dire rata man yapon.
1: Magpalitan lang kong lechon manok.
0: Ayaw na, maulaw ta sa imo ha.
1: Ardile, magpalit ko kinang lang na ako ika-chip in din ha. Lain mo kayo nga maabot ko niya niya, huwag ko na kumukaon. May nang name, lechon manok.
0: Mahala ka.
1: Lechon manok o limpo. Ha?
0: Ah, sige.

0: Ayo. Jen. Jen, nananawag Jen, tao Jen. Palayog sa kumakin, nagluto pa kuma para sa panihapon. Nagluto kong sudan.
1: Ah, sige, gawaso na ako.
0: Ay anak, sali, pasudlan nga ngayon diya, abli itong gate sa gawas. Oh, ama ka din lang ma. Asa man si ate ma? Ato ang nagluto sa kusina kay nado yung bisita. Ah, ma, iyan yung kachat ma.
1: Kachat, kinsa man na?
0: Si Mario ma, makitaan ni magwapo lagi ma.
1: Maoba? O sige, pasudla.
2: May hapon.
0: Oh, may hapon. Kuya Mario.
2: Ano kailan nakasawa?
0: Oo, nakakita na ko sa imo sa simog chat-chat ni ate.
2: Asa si ate Jenny ba?
0: Nandito sa sulod, nagluto. Kay nado yung bisita. Wala lang kundi ikaw. No?
2: Basi na pala yung bisita niya.
0: Wala naman siguro. Dali sulod. Kagwapo niya, uy. Mura maligmistiso na tao.
2: Anong sigag tutok sa kuha?
0: Wala, gwapo ka.
2: Gumidyante siya. Kasi itong pangalan ni mo?
0: Sali akong pangalan. O dali, sulod.
2: Madam, mayong hapon madam.
0: Ay pagtawag sa akong madam. Kwan lang. Pwede ragod tita ragod. Sige na.
2: Sige, salamat tita. Asa man si Jane? Basi nakadisturbo ko. Oy, wala problema. Tuwa si Jane. Tuwa. Antuan na lang dito. Tabang-tabangin na lang dito.
3: Ha? Karoon pa may magkita ni Jane sa personal?
2: Ama o ba? Karoon pa mo sa personal sa autopass sa cellphone na mo si video-video.
3: Oo, madam.
0: Ay lang pag madam, pag tita lang.
2: Antuan na lang dito ka, antuan para malingaw kay kailayon ka di ha.
3: Oh, sige. Antuan na ako.
0: Oh, kumusta? Nalagluto para ba ko?
2: Tabangan tayo nun ka.
0: Ay lang. Karoon po kita sa mas personal. Kagawa po niyo mo di ay Mario?
2: Ha? Uyag.
0: Basta makatabang ko sa imong giluto niya. Ayaw na ako na kayo manimaho ka din mga lamas-lamas ka akong gigisa. Para nis panihapon na to.
2: Biyak ko, tabangan tayo. Uy, problema sa kuha.
0: Bahala ka. Sige.

0: karon nagkita na kitas personal.
1: Di na nako ikatingala, Mario, nga inganay mong itsura, guwapo gid ka.
0: Ako mama, pinay ra gyapon. Ingon pa ni mama, naliwat daw ko sa kong uyuan. Nga tuwa sa Cebu.
1: Ah.
0: Onya. Ako mama, may pagka mistisa gamay, pero di gid mahalata kay bunog sa trabaho. Bulan sa init, usay mahulanan. Oh, sigag tutok sa kuha.
1: Dili ko kasamol nga pagkagwapo ba? Mar.
0: Salamat kay ha.
1: Murag masaligan.
0: Salamat sub kayo. Kung masaligan lang na ako niya na. Kumusta naman ka?
1: Diyan, nalipay nga nagkakita tas personal.
0: Mayo. Pati ako. Nalipay sad ko nga nagkita kita sa personal.
1: Naglibo ko kung sa'yo akong himoon.
0: Gano may?
1: Nga nakita rin kita, naglibo ko kung sa'yo akong buhaton. Okay na ba ka mong sudan?
0: Okay na okay kayo.
1: Pati ako mangon si Sally, sige tanaw sa'yo mo ha. Si isang pangilo sa ko, ang guwapo daw ka.
0: Kato yung mangon ka niya misugat sa gate.
1: Oo. Bukan may kabukli, mami. Among mga maigsoon, puros lalaki na nga minyo na sab. Kami randuan ni Sally nga nabilin din sa balay. Kami na lang o amamin nyo.
0: Ama, obay. Basi na masuko nga ni ako.
1: Masuko? Kinsa may masuko?
0: Basi na kay uyab.
1: Huwag mo kay uyab. Magpaanib ako sa imo kung nako uyab. Dili, sab. Kung nako uyab, respeto sab ko nga nung mo baton pa magkong bisita nga naaman siya. Pero wala man. Di, mauna, pwede ka din sa balay. Mulaag.
0: Pwede na ba manguyab sa imo ha? Di naman tas personal.
1: Ha? Manguyab ko ka sa ko ah? Mura bang maulaw ko?
0: Manong maulaw man ka, kagwapa ni mo.
1: Base na kakaguyab dito sa inyo ha?
0: Wala. Sa una na kuyuyang. 1 year lang. Hindi ka namin nagkabulag. Wala ko manguyab. Maminyo sa salain. Naniguro siya sa inkaugmaon.
1: Mao pa? Anong kipulihan magkagwapo ni mo?
0: Dili lang kagwapo. Ang ipangita sa usa ka babae nga sama ninyo. Kinahanglan makahatag og kaugmaon pud ang maong lalaki. Mao to gipili niya. Kaya ako nag-eskwela pa man ko. Bag-o lang ko nakatrabaho karon. Pag graduate na ako sa college, nagtrabaho na ko mao tang 1 year na ang nakalabay. Gikan sa among panagbulag nga tuan si Salain.
1: Ah, kaloy pud nimo dahil
0: medyo sakit kayo. Pero wa ko makamsig paglaom. Kibala ko mga kitara gyapon kong babae. Karo nakita na ginako.
1: Tatik-atik tayo. Lagi.
0: Ikaw. Ikaw na akong nakita.
1: Mag-sure ba?
0: Lagi. Sa kasakit nga akong natagamtaman niya itong mga panahon na. Na yung mga advice kong mga ginikanan sa kong igsoon. Nga, di ko magpakawas paglaon. Makita na gyapon akong babae. Nga para sa ako ha. Madawat ka ko nimo.
1: Amin nimo Mario. Sa sige patag chat, mag video call. Nangutana sa alis ako kung manguyab ka sa ako, adawaton ba daw ka na ako? Ingon ko nga, di na ako magpaugat pa. Tagsara ni nga lalaki nga, mabot sa ako ang kinabuhi.
0: But pasabot nimo, dawaton ko nimo.
1: Oo.
0: Salamat ha.
1: Pero sa imong itsura, base na huwag di pa ka makontento sa koa. Gusto pa ni mo hot doon pang mababae taman sa imong maibgan.
0: Sige nga nira ko.
1: Sige nga nira ka, kagwapo ni mo.
0: Makasali ka tari sa koa. Dilita ka pasakitan. Lipayon ta ka kanunay.
1: Bantay bitaw ha.
0: Subot ka nga kita ang magkaminyo.
1: Sure.
0: Ay pagproblema diri ka na ako. Kung nahandok at tungod kay aduna ko hitsura, mailo pa ko sa uban, dili ni ka na mahitabo. Pokus ako sa imo ha.
1: Bitaw ha. Masin makakita kaglain nga labaw pa sa ko. Ano magi mo labaw? Imo na rin kong ilisdan. Sakit kayo.
0: Dili na ko buhato. Nang ibuhat sa kong uyab ka ni Adto. Nagkalit na lang ang tuwa sa salain na kayo makahatag daw kaugmaon sa iya. O samtang ako daw nag-eskwela pa.
1: Mawa ba?
0: Manginood ko nga. Dili sab ni mo himoon.
1: Ikaw akong pulihan. Dili ka na mahitabo.
0: Salamat kayo. Sa katapusan, nagkauyab lagi kita sa personal. Kaya dili ko gusto, manguyab ko sa imo sa cellphone. Gusto na ko personal para mahikap na ko imong kamot. Amin ang kamot na imo, be.
1: Oh, manghawit mo din ka.
0: Salamat. I love you.
1: I love you.
0: Ako ang pinaka-enjoy karon nga lalaki sa inyong palibot.
1: Ako po na ang pinakamalipayan nga babae din sa mo, ah.

0: Ay, grabing trabaho ka niya.
1: Jane?
0: Sir.
1: Pwede maka-overtime ka, mga 9 lang.
0: Sige sir, may problema sir.
1: Muna iganahan ako sa imo, Jane, kay sa trabaho, trabaho yun.
0: Sir, mamanigay pangita na to, sir. Kung kinanglan nga, dinalian yung trabaho, sir. Akong trabaho on.
1: Tulo mo ni Jason o ni Mayet.
0: Sige sir.
1: Wala man kay ilakaw ni mga importante.
0: Naagod sir, mga importante, pero trabaho man ang kuha na to, pukusan, di. Tirigitas trabaho, ugma na lang ng mga onsa na din ha.
1: Imong uya, basi na mo'y date karon.
0: Naagod sir, di malikayan.
1: Sim, salamat ha. So, next time na lang uyab. Ato trabaho na ito. Dinalayan man, God.
0: Sige, sir. Well, problema, sir. Ako nang trabaho. 9 PM, sir.
1: Oo. Mabalik ra ko. Muulis ako sa balay tapos mabalik ra ko para ubanan ko kamo.
0: Sige, sir.

0: Ala si Mario nanawag. Patay. Overtime yung karan.
1: Hello?
0: Mar?
1: Kumusta? Nanak sa inyo?
0: Mar, di po ko sa opisina, Mar.
1: Wow, grabing trabaho ha. Lasutso na oh. Adunan na ako ka sa inyo ha, kay manglaag ta. Or mangaon ta sa gawas pa ni hapon.
0: Diyan sa on man eh. Ugma na lang.
1: Pati mahimaw, trabaho man ha. Lisod po kayo mo ng balibaran na inyong trabaho ninyo. Basin ugma, what anong tagtrabaho?
0: Sorry kay Mar ha. Next time na lang ha.
1: Walay problema. Sige, sunod na lang. Ako na siya mag-inusara.
0: Basin na yung mulaing kauban ha.
1: Ha? Huh?
0: Basin na kailaing kauban.
1: Kinsa may gusto niyo ikauban ako para makaingon ka nga wala ko ilaing kauban.
0: Kauban nang teka ni Sally.
1: Ha? Si Sally?
0: Ato ang Sally sa balay.
1: Oh, sige. Para makatuo ka nga wala ko ilaing kauban babae. Nay babae pero si Sally bumanghod.
0: Oo. Kaya manghod ba na ako na? Kinanglan pa eskortan ta ka.
1: Oh, sige, doon ako Sally. Para why duda?
0: Oh, sige ha, bantay lang. Ato ang Sally dito.

0: Oh, Kuya Mario, niyawli ka. Ubiltaro ba si ate nag-chat sa mua?
1: Oh, hibalo ko. Itawagan ako siya. Diskumpiyado kay ate ni ma.
0: Nga naman?
1: Naakoy lakaw. Nya, huwag man siya. Siya akong itawagan kay gusto na akong mag-uban me. Diskumpiyado kayo. Ingin siya nga, atuwa si Sally daw, ikaw. Para ikaw daw akong escort. Basin magduda siya nga na kulaing babae ka uban ba. Okay na siya, Mosel.
0: Ah, gusto mo ka ni ate.
1: Maoganig ipanhi ko niya kay para kita ang mag-uban.
0: Ah, sige, sige. Mag-ilis ako, ha?
1: Okay, sige. Ah, sige na. Sakay sa motor. Hawid lang, ha?
0: Uy, hinahinay ra, ha? Nakandarabay na diskrasya sa motor.
1: Ah, nakuigampingan nga babae nga nisakay sa kuha karon, kinahala maghinay ra. Kaya so, undra ba sa akong mahal?
0: Mo gani, sige na. Tara.

0: Kasi gusto nimo kaunon sa ali.
1: Ah.
0: Pili lang, magpili yung si kaunon nimo. Demino dili oh. Ah. Sige ka ganahan sa akong kaunon.

0: Salamat kayo, Kuya Mario. Kanili ako, kanin.
1: Sige.
0: Wala pa kay kwarta dala. Naay ko kwarta diri pero 50 pesos ra.
1: Wala problema ay pagkwesto na ako ray bala. Sige, mabot lang kadiha ha. Kaya customer, linya sa ko diri kay para makuha tong order nato.
0: Ako na limo linya be.
1: Ayaw na ako ra, diara ka lingkod. Kumusta ka, Sal?
0: Okay lang. Abi nimo? Nalipay ko nga nakauyab si Ate Jen ni asay mo ha. Naging nanako siya, makita ko tapo kung pares kay Kuya Mario, Ate. Ingon siya ba si Nado kay Igsoon?
1: Wala ko Igsoon, na yung babae ako Igsoon, pero lalaki wala.
0: Ama o ba, Kuya Mario?
1: Wala. Sige lang. Makakita pa lalaki nga labo pa sa ko ha. Kung paano yun yung mga ingani para sa ko ha. Napay dagan eh. Napay mas sa ko ha.
0: Dinot na kaya nga para sa imo ha. Siguro mahal ka ni ate.
1: Nakita na ko nga mahal ko niya. Mahal sabi na ako si ate ni ma. Buenong kagbir?
0: Ambot! Wow kay balo!
1: Gusto ko may nabubir. Order ta.
0: Ikaw.
1: Sige ka na lang.

0: Oh, duha rin yung kabutilyang nainom ni mo, mura na magkag...
1: Oh, first time na akong inuman eh, Kuya Mario.
0: Iyadod na ka sa inyo ha? Ha?
1: Oh, sige Kuya Mario.
0: Okay, tara.

0: Oh, kumusta inyong laag ninyo? Unsa man sali? Way nakita ni mga babae nga aw ba ni Kuya Mario nimo?
1: Wala ti oy, ti nakainom ba ako ti painom gyud ni Kuya Mario.
0: Kanong ipainom pa nimo, mahal? Kanong dili ba na siya anad?
2: Oh, tistingan lang na ako pero sunod di na ako magpainom ani kay dali ra mahubog ko. Sige na sal.
1: Ah, Kuya Mario, risa ako matulog na ko oy. Ate, ikaw na ikaw ni Kuya Mario diya.
0: Ah, sige na, pahuli na dito ka. Okay, murag, nahubog yun ka ba?
1: Oo, oh, karoon pa ba yun kung nakainom ang beer?
0: O niya, sa may mga sulti-sulti ninyo?
2: Ay, ingon pa ni Sally. Gusto doon niyag pareha daw sa kuwayang mauyam. Itsura. Eh, kung nga makikita pagkaglabot pa sa ako, ha? Sige lang, makikita ko, ipatag na ako imong account. Gingnan ako siya. Eh, busyag, sige.
0: Na, grabe na kasi ako na ako, manghon.
2: Ay, tingala ko anong siya imong pa-escort sa ako, ha? Nga, pwede naman tayo ako ragod. Basing nakahasol ako kay Sally.
0: Aw, oh, bahala na, basta mahipalaan ako nga. Kuhan, kay sa konsun ba yung among overtime, Animar? Si Sally lang siya mag-uban-uban sa imo, ha?
2: Wala ka na problema. Total, ma-enjoy siya ko kay Sally kay si Aw kayo. Gusto niya puros mga pangandoy niya nga pareha lagi daw sa akong lalaki.
0: Kagwapo man good ni mo, God. Yon saan man nga kita man.
2: Sige lang, pangitaan ako siya. Mas labo pa sa ko, ha?
0: Pila na edad ni Sally? Ah, 22 na.
2: Walagi. Nasa hitsura. Buutan. Si Aw. Sige lang, makita akong lalaki nga. Yata na ko yung count para ma-friend niya. Wata ka ba lo, manguyab ang lalaki sa iya.
0: Ay, ikaw na yung magpaigo ni Ana. Pasensya kayo ha nga, nakahasol ng Sally sa imo ha.
2: Walay problema, iyo mang gusto. Gusto na ako nga ikahimot ni mo kung kisa akong kauban. Ang ako lang, na dili ka magduda.
0: Mau gani, pero si Sally lang. Kontento na ako, master na ako manghon.
2: Sige. Na, di na ako magdugay. Wato na ako, gabiin na kayo.
0: Ah, sige,
2: love you. Manawag ro ko sa imo pag-usab, ha? Manawag ro ko.
0: Ah, sige.

0: Mario, may kaaniya ka.
1: Sir?
0: Wapakay plano nga makigminyo sa akong anak.
1: Nga nung wala good, sir. Mahal na ko si Jane.
0: Pasinsa na kay, kanuna yung overtime ng bataan eh.
1: Wala ka ng problema, sir.
0: Kano sa plano ni mong makigminyo sa akong anak?
2: Bitaw, Mario. May nang may balansab na mo. Kaya nami ikatampo po sa inyong kaminyoon. Tungod kay lalaki ka, babaeng among anak, dili na nasan mi kabalumutampog ang sa mga galastuhan sa kaminyoon. Amo good ka, pwede naman mo magbinyo. Good, pila na edad ni Jane? 26 na.
0: Mao lagi, dam, sige lang dam. Basin karong mga next month siguro. Mayo, para makaandam-andam sa mi, makatabang mi sa inyong kaminyoon, para maplaster na ma.
1: Salamat kay sa inyong pagsalig din sa kwa, sir.
0: Ay, sobra-sobra mong pagsalig ka ni ma.
1: Salamat kay sir, ha?
0: Ma'am, di na ka mag-sir sa kuha. Dapat magpapana ka.
1: Ha?
0: Magpapana ka sa kuha. Magmamakanin akong asawa.
1: Okay lang sa inyo, pa?
0: Oo, ngano'n di man. Baka umagan mig murag artistahan og dagway. Proud kay ka na mo.
1: Mulapan ba sa itong atay, ani? Salamat kayo, ha? Wa ka na yung problema, Mario. Basta ikaw. Salamat kayo sa inyo, ha? Ma, hala, ha? Next month ay kagool sa mga galastuhan. Ako manggon nga, maplastar na ka mo ni Jane akong anak. Sige, next month.

0: Algin!
1: Sir,
0: kaya pa yung overtime na to karon?
1: Oo, sir. May problema.
0: Ah, sige. Upat mo. Dekan mga papila itong hikayon ani para ato na ma-release ugma.
1: Ah, sige, sir. Sige, sir. Wala problema, sir.
0: Ah, sige, ha. Mo manihapon sa ko.
1: Ako, sir. Nagbalo na daan ko, sir. Di na naman manihapon.
0: Okay. Mabalik ra ko. Nya, taon-taon.
1: Hala. Si Mario nanawag. Pastilan akong uyab. Hello, Mar.
2: Oh, bakante ka karon?
1: Mar, pwede sunod adlaw na lang. Murag, sagunso na mong overtime karon.
2: Ay. Oh, sige, iwan ko'y mahin mo.
1: Oy, mulakaw ka, no?
2: Oo, lahat po kay gikan sa trabaho. Eh. May ka, nag-overtime ka. Ako, may overtime.
1: Asa magkakaroon?
2: O, di as balay. Boarding house. Lagong tako ba? Anahunta-unta ka o bakante ka?
1: Atuan na lang dito si Sally ka. Sige na.
2: Permente na kay mini Sally, nag-uba na ni.
1: So, sige na, bahala na kay. Ako man ang manghod. Mahibala na ako kung sa'yo mga gawin ni mo si Gawas.
2: Diskumpiyado yung kasa ko, ha?
1: Natural lang. Sunod bulan, magpakasal ba yata?
2: Mau gani. I-enjoy isan ako akong pagkaulita, ha? Sige, atunan ako, Sally. Okay ka to, Sally?
1: Ako tong tawagan karon nga magpaabot siya sa imo, ha?
2: Ah, sige, manto ko karon.

0: sagong siya na kani Kuya Maria itong uban-uban.
1: Mo lagi si ate ni mo rin kabisi. Siya ta, para wala ay ba? Ikaw? Basi magproblema na basog ka sa imo ha?
0: May ginagmay lang God. Paganahan, medyo dugang-dugagan. Nama kaya kay kwarta, Kuya Mario?
1: Hagaron tari ka, wala ko'y bala din eh. Kasi kada mag-order ko ha. Busog magha ka.
0: Oh, busog kayo ko.
1: Kani lang, bir-bir lang utah.

0: Kuya Mario, upat ka birang norot.
1: Ako pito. O sige, saman mo ulit na tayo. Sige, tana.
0: Mahawir ako sa mo abaga, Kuya Mario, be.
1: O, tana. Awid na, awid. Diyan sa akong hawak, awid. Awid, kinular ka na.
0: Sige, inay-inay lang, inay-inay.
1: Unoon siya ka. Naghamagugag na inon. Kasi, monong siya, monong siya. Monong siya. Kaya lang, kaya lang. Ay, nasukanin mo akong jacket.
0: Sorry kayo, Maria Mario. Sorry kayo.
1: Ah, mapita lang sa boarding house na ako, ha? Magkuha akong jacket.
0: Sige, Kuya Mario, tana.
1: Awit siya kong awak, awit. O, hapit siya sa akong ipuyan ako. Tana. Awit, awit, awit. Ah, sama, okay na ka? Paningot ka, oh. Inom saning ini, tubig, oh. Ninglusbad ka, pero may guwapa kag maayo ba?
0: Papahon man daan. Kuya Mario, grabe ka guwapo ni mo, oh. Nipula ka ba nga?
1: Ah, kinakainom, eh.
0: Oh, Kuya Mario, pwede makahag?
1: Makahag?
0: Makahag ba?
1: Mahag ka sa ko, ah?
0: Oo, may nalang makagakos ko guwapo. Bisa na huwag kang ati ka, pero may nalang makagakos ko sa imo, ha?
1: O sige, gakso tasap ka. Okay na sa imo, ha?
0: Oo.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ang ngalan ni mo, ma'am? Og taga-asa ka?
4: Lita sa Moratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Dili gid siya katulog, ma'am. Naana siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa Dipolog, kuno na niya din Manila. Lumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, pwede siyang ipagamit. Na-observa lang dyan ako na tinuod dyan ang Capricorn. Kaya nakatulog na siya din, himsog na iyang lawas karon.
3: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong
4: oo,
3: kape,
4: oo,
3: ma'am.
4: Oo, na dyan, ma'am. 100% kani nga kape. Manang dili namin pawala aning kape ha.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayaw ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay sir, nakagigunita nga plus.
6: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
5: Mm-hmm.
6: Ako na nga si Jared. Kuan mo, gaduha ako kung basketball ba niya. Kini siya na... Pamatunan gin ako nga maayo gyud sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gid na akong gamiton. Mm-hmm. Tawanan gani ko sa mga kauban dito kay ako ra unay batan-on nga mga plus.
5: Mm-hmm. Orion herbal oil mo gamit.
6: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pay loy ngano ako ra mong puyway pamaol kada humaguli. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag buntag wa na puro la pamaol.
5: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
6: Wala problema.
5: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
6: Why, problema. Testing and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dalunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nerves Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhuran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats niya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhud siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol og makatabang nga moubos ang BP og malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Then makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health, dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla, matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule na ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science o nadiskubrihan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwila, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw mag-mega care, kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayun yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na itong nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanaw niya na.
0: Ala, imuong gikisan ha?
1: Guwapa mangug kagod.
0: Guwapo pod ka.
1: Ma.
0: Ya Mario.
1: Sali.
0: Kuya Mario.
1: Dili sa tadali.
0: Bukod sa manta.
1: Alisa dili, inaday.
0: Kuya Mario. Kuya Mario.

0: Wala.
1: Ay, huwag yung kumakapukong sa unggaw galingan. Sali.
0: Wala na itabok kini sa to. Ah.
1: Sorry kayo, ha?
0: Kung sa may atoy mo na ni Kuya Mario. Sinog mabuntis ko. Kaslo na naman mo ni ate sunod bulan.
1: Ah. Amis may manglakaw na lang ta.
0: Manglakaw ta?
1: Oo. Di na lang ko magpakasal ni ate ni mo. Nahitabok na kita.
0: O niya, di man ko ni mo love.
1: Higong maon tara ka. Ang ako nga, luwaso na ko imong dungog. Nahimok man kini nato. Di kita nalang magdayon, magpalayo ta. Manawag rata sa imong maginikanan o kaya atin ima.
0: Asa man ta?
1: Ato ta sa lugar nga way nakaila sa kawa. Mangitar akong trabaho dito nga lain. Importante ikaw ako maluwas.
0: Kaluhoy po ni ate. Masakitan siya.
1: Okay lang siya mo, anay. Tabo ta.
0: Masay mabuntis ko.
1: Maugani. Ya magkasal mi, so ako naman lang na. May pakita na lang. Lisod kayo magpakasal ko ni ate ni mo, mag-uban mi. Kanya ikaw na buntis sa akong dugo. Kaluoy sa tong anak. Total, masulma na rin ang problema.
0: O sige, mauban na lang ko sa imo, din akong pauli.
1: Pauli lang sa karon. Para makita kasi mong maginikanan ugma. Manglakaw ta.
0: Ah, sige, sige.
1: Ugma. Alas 9 buntag. Magpaabot ko sa imo.

Na, kumusta yung lakaw ni Kuya Mario ni mo? Kagabi eh. Okay ra ati. Nakainom gahapon ko. Dugay man ko nang kanakauli kagabi eh. Nakatulog na lang ko. Pagabot ako, wala ka. O niya, kapoy man kaya kong lawas. Ikaw, alas 11 na doon ka nakauli. Oo, tiki. Grabe kalingaw-lingaw ni Kuya Mario dito sa among gimnan. Bibo man kayo. Nadugay na hurot among inom. Mau ba? Tala, sige. Okay na ba sa'yo mo ha? Pahuli sa diha. Pahuli sa ganit ko, tiki. Trabaho sa ko. Sige lang kayo, manawag ko ni Mario.

0: Ma? Oh, saan ka na? Sali. Pa, wala ka sa kupa, ma?
1: Asa naman nga, murag, hubog-hubog pa biyagag, daghay kag nainom kagabi.
0: Oh, gani, mula ka sa akong kaon sa siro kong batsoy sa gawas. Ah, nala, sige, sige, balik ka na yan, ha? Oo, ma. Masin ako natanong si Mario. Ate, pasilo ako. Pasilo ako, ate. Pasilo ako, ate.

0: Asamantani, Mar.
1: Malaki tagbas. Manawagan ko sa akong manager na muresign ako. Mahintar ko lang yung trabaho dito. Mahintar tayo kapo yan.
0: Asa ganda pa ingon?
1: Biyan na dadiris tanay. Mahintar tag lugar kung asa kita pa ingon. Buhahapit sa taglumagiti. Ha? Pasimpag pasibuta.
0: Bisan asa ka mauban ko?
1: Okay na siya mo nga, talik na natin atong lugar sa tanay. Yung mama o papa.
0: Lisod po, manawag rin ko sa ilaha.
1: O, sige tanay.

May kinakaulit ka na dyan. Kaya nga no, Dema? Wala pa si Sally nakauli. Gikan pa sa buntag alas 8 na to kapin. Hantod ka rin wakauli. Wakoy katawag, kaya wakoy load. Tawagan ako, ma.

0: Asa ba nining bayhanan eh? I've never
1: seen a boy. Hello, ate.
0: Asa man kasali?
1: Ate? Sorry kay sa inyo, ha? Kupay-balo lang ko. Nga wala na ko diha, Stanhay.
0: Asa man ay ka?
1: Ate, nakasalami sa imo, ha? Sa sige na mag-uban eh. Kuya Mario, nahitabo may ate.
0: Unsa? Nahitabo?
1: O ate, o gusto ni Mario, nga ako na yung unuungan. Kay, basin mabuntis ko sa nahimo na mo, nasala diya sa imo ha. Muna kami na lang ang mag-uban.
0: Unsa to? Asa man si Mario?
1: Dili na daw siya mag-isulti kanimo. Mga ilang taon siya at pasahelo.
0: Asa lagi mo karon?
1: Sorry sa ating na si Mama at Papa. Di lang kumusulti kung asa mi karon. Basag di lang mininyo. Ha? Pasahelo ako ating. Natahimo kong salat niya sa imo ha?
0: Kito ko?
1: Basin mabuntis mo ko sa nahimo na mo ni Mario. Sorry, ating hindi naman dayon yung kasal.

0: unsa kato?
1: Traidor, Jason.
0: Unsa traidor? Time pa, asa man si Sally?
1: Nag-uuban na rin sila ni Mario, Papa.
0: Nag-uuban? Asa man sila?
1: Wala sila magpahibalo kung asa sila, Karoj. Kaya nakasala sila sa ako, ha? Sa sige nilang uban, hitabo na sila. Yang gusto ni Mario, si Sally na lang yung unungan, kaya hitabo na sila.
0: Kinoo ko. Unya yung plano nga magpakasal. Ha?
1: Wala na, Ma. Wala na.
2: Gusto ba si Sally? Ano mo siya magpatulog respeto niya kanimo nga magulang ka niya?
1: Tungkol kineta mo sila pa. Si Sally na lang naunungan ni Mario. Kay basin magbunga daw ilang gihimo. Niya makigminyo si Mario diri ka na ako. Unsao na lang ang amahan sa bata.
0: Kinoo ko.
2: Daan pala ginako. Diskumpiyado kinilang pag-uban-uban.
1: Misali ko pa kay Iksuon ako pa. Pero wala ko magtungi ka rin eh.
0: Kinoo ka. Asa naman hindi sila karon?
1: Wala sila magsulti, Ma. Kung asa sila pa, Igon. Wala daw sila din sa tanhay.
2: Ay, malami yan.
0: Ay, ginoo ko si Sally.

0: Jen, anak. Ma. Nanawag imong manghod diri sa amo, asa na ro sila, ma? Tuwa sila sibo. Bihangyo sila sa ko, huwag sa imong amahan. Nga magpakasal na daw sila ni Mario. Pantoon, me. Nga huwag mo sugot ba daw ka, uban ka. Unsa man, anak? Mutambong ba ka sa kasal sa imong manghod? Di ka ba muad to? Tanaon na ako, ma. Ako pa kining una naon.
1: Hibalo mi anak, sakit pa sa imong rugan.
0: Sige ra pa. Basinog diliyo kami ni Mario. Sa pangandoy ni Sally, ka makauyab siya, maminyo siya sama kay Mario. Tuha na ginon si Mario sa iya. Karon ang invite na magpakasal na sila. Ako lang sa una-unaon, ma. Basta hindi pa na ako madawat.
1: Sige, anak. Sorry kay anak. Imuro po ng manghon.
0: Ibalo ko pa. Sige pa, atos ako, ma. Ako pang una-unaon kung uban ba ko sa inyo, ha? Dito sa Cebu.
2: Napapansin sa aking mga mata, di mo ba?
0: Di na ko makaya. Di na lang siya siguro kumupay. Mahal na ko si Mario hantod karon pero nana akong manghod. Ngayong pakaslan. Di na ko makaya ang manto magtanaw sila. Di na ko makaya di kumuman.

0: Wala ako makatuo, Kuya Arn. Nga mao katong mahitabo. Sa sige na akong ipauban sa kumanghod si Mario. Para lang nga lagi. Basin na ilaing babae nga kauban ni Mario sa iyang pagsuroy. Ngayon akong hagaron unta pero busy ko sa akong trabaho. Sila na ginoon ang nag-uban. Sa akong mahal sa kinabuhi. Sa akong manghod. Sige, ingon ko yung Arndilig siguro kami para sa usag-usa ni Mario. Mahinaot ko magmalipayon sila. Hantod karon ko yarn. Wala pa kami magkita. Sa akong manghudsukan nga nahitabo, kini nga kaagi. Tuwara sila sibo. Ako kauban sila ng mamagpapa. Wa pa magpatunog lang hindi kong makinahadlo ko. Basin makuha na po sa lain. Mahinaot ko yarn makahatag ng inspirasyon sa uban taman sa Naminaw. Daghan kayong salamat ang imo magtatampo, Jean. Daghan salamat, Jean, sa imong kaagi. Grabe no, ikso undra din imo. Malagiin ko na ito, laging di na ito hibalaan, no? Ang mga mahal na ito sa kanibuhi mo itong kalipay. Pero, maura po di ay ang makapasakit diri ka nato. Daghang salamat, Jane, no? Og mga higala, ay kalimtin niyo itong mga product, ha? Naunta na sa inyo, ha? Kanunay sa inyo mabalay, upadayin niyo ang pagsalig. Gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Sa mga mahilig sa kape, Coffee Corn Gold na lang, no? Og sa atong Coffee Corn Purple, baka, ha? Bili lang mo, puro siya makaata og may binipisyo sa inyo, ha? Huwag sa atong Turbo Max Coffee. Itong Turbo Max Coffee, pangpadugang og energy. Babae man o lalaki, batan o mahamtong, pwede kayo muna ini. Basta first time ninyo gani, tunga lang sa sachet para ma-studyohan ninyo kung okay na ba sa inyo ang tunga sa sachet. Huwag namin nasab no sa atong Orion Herbal Liniment Oil, ang Haplas para sa tibuok pamilya. Huwag namin nasab sa atong kaming Supremo Herbal Oil, kaming pamahigala. Og lakip-sab sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong bitamina para sa mga bata na nag-eskwela sa elementary, babae man o lalaki. Og labinosab no sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 3C anyos at kung nawala ang ganas pagkaon, pwede mo take sa atong Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Og sa atong B40 Capsule. Ang B40 Capsule, mahigala, makatabang kinis sa mga tao nga adunay nerves neuropathy. I-B40 na ato ng parmasya pangita ang B40. Huwag lakip na usab sa atong Megacare, dagang health problem ang itikare. Usa lang kapsula kada adlaw, daganan siya matabangan nga dili makatapunde sa inyo ang mga problema sa lawas. Huwag labi na usab sa atong Fervite Capsule, no? Makatabang sa mga higala na ito niyang awake ang dugo, anemic, luya ang lawas, luspad tanaon, maglipong-lipong. Gamay nga trabaho, daling kapuyon. Mag-Fervite Capsule. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Kinis Kuya Arn ang inyong
1: Dr. Lau!
0: Bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: Mahibol na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Choi Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Yes, hello, hello mga kahigalaan atong ato mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong program ni Ining Adlawa. Sa atong mga suking tigpaminaw, hinaot nga na amo sa maayong panglawas kay Moragino Permi ato ang gihangyo no sa atong kahitasan nga unta kitang tanan adunay maayong panglawas o kana atong mga gipangbati-bati karon at least kung naa man gani mild lang no. Alright, so nining adlawa ato ang i-welcome ato ang doktora nga always jud siya nga anaa dinhi para makatambag sa unsay mga maayong itambag sa inyong mga balatian din ha. Welcome Doktora Choi ug maayong adlaw din ha kanimo.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Thank you kaayo og maayong adlaw sa ato mga listeners and hinaut unta nga makatabang sa ila ang ato ang discussions karong adlaw.
1: Mhm. Daghan jud tag mahisgutan ani ron dok no kay ubay-ubay pod ang nag-join no, nag-message din hinato sa ato ang hotline og ilabi na jud sa mga nag-message din ha sa Facebook ni Doktora Choi. Okay, so sa mga wala pa naka-join, message mo atong hotline, mo message lang mo dinhi, dili lang mo mutawag 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag-message ta ato ang Facebook account nga Doc Choi, no? Naka-light brown ko, nga na ay orchid sa likod, tapos ang cover page is sunset with sige nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine, no? So, katong mga naka-follow sa daan, balhin na mo diri sa ato ang bagong account nga Doc Choi, no?
1: So, muna. Okay. So, wailangan. Mabasa dayon ta sa atong mga nag-message. Diri sa ta sa atong hotline ng last four digit kay 8166 sa 0975. Akane jod, no, on Doc, di jod ikalalis, no? Permi, gini mag-message na to si Sir Henry Medida. Okay, Sir Henry Medida, nag-message siya, Doc. Angel listening to you, Doc Choi at Buttercup from Carmen, North Cotabato. So, pa-shoutout ta nila, Doc.
2: Yes, shoutout sa Carmen.
1: Oh, North Cotabato. Shoutout ta ni Sir yes. Henry Medida.
2: Ni Sir Henry o sa iyang family, yes. No? Shoutout di ana sa Carmen.
1: Mm-hmm. North Cotabato. Cotabato.
2: Oh, nay, na po yung magpa-shoutout sa Liloy daw. Aha. Si Ate Sara o ang husband. Basta, kanang in-laws ni Ate Marvi Soliva, no? Si Ate Sara Soliva Castillion ba to? Dili na ko sure sa apelido ha. Ba si Ate Sara o iyang husband kay Tigpaminaw. Kung daghan ko na tag-listener sa Liloy, ma'am.
1: Ah, okay.
2: So, shout out sa mga taga-Liloy, sa family ni Ate Marvi. O, basi na po yung mga kanang Amoy Clan na Modiana, no? Shout out sa inyo, ah. O sa tanang listeners na to. So, padala mo sa inyo mga messages sa itong mabasa diyan.
1: Yes, yes, yes. So, pa-shout out po na ikuan na ni ikuan ni Lisa din na sa Ulingan nga permigini siya nga nagapamati na to Doc. No, human sa drama ni Kuya Earn, mati din siya sa atong programa. Dayon user po ni siya sa atong Coffee Corn. Hello, Liz. Oh, shout out kiti ka, Liz. Lamit jud kayo mo ang agik-ik din ha, no? Oh, kusog gani siya nagamit sa kuan Doc, ato ang Coffee Corn. Nagamit din siya og duha na to ka Coffee Corn, ang ato ang Coffee Corn Gold o katong Coffee Corn na to nga Purple. Okay, Liz, sunod, hangyoon ka na mo nga magamit ka sa atong Mega Care o sa atong B40 nga B-Complex. Kana na po i-try on niya, ha? Okay, so thank you so much. O sa tanan din ha, nga namati na to. Atong i-shout out, wala may kaila sa inyo, ano, pero para ni sa iyong tanan among shout out, gikan din hi sa ato ang programa, you know? Okay. Narita, Doc, mo ba sa ta sa lain nga nag-message sa atong hotline? Sa 8490 sa 0912, ingon siya, Doc Choi, maayong hapon. Pwede ba mo inom og B40 ang buntis? Salamat sa pagtubag, Doc Choi. Pwede ba, Doc, mo inom og B40 ang buntis?
2: Yes, pwede kayo. Wala problema, no? Kaya vitamins raman na siya, no? Nga B-complex. So, para na siya sa nerves, no? So, I think appeal na siya sa mga multivitamins nga ginatake sa mga buros, no? Pero, ang kasagaran dyan nga kinanglan sa buros is iron, calcium, og Omega Care, no? Ang Omega 3 nga fish oil para sa katabang siya sa brain development sa baby.
1: Okay.
2: No? So kana dyan ang major 3, calcium, folic, plus Omega 3.
1: Okay, Doc. So, kung nang ipangutanan niya, Doc, nga before, te, at least pila ka man siya pwede mo inom, mga pila ka man siyang tiyan, Doc?
2: Pwede naman. Gikan sa sinugdanan, taman sa kinatapusan. Okay.
1: So, ina na, ma'am. Natubag na ni Doc Troy ang imong pangutana. Wala man siya nag-mention ng pangalan, pero kani ma'am dyan ni kay labi na buntis, no? Sa imong pagbuntis, gi-recommend sa imo ni Dr. Choi ang ato ang Mega Care para sa imo o sa imo ang baby, no? Okay, kung manganak na ka, ma'am, available na po dayo ng Nerviplex, no? Ang ato ang Nerviplex syrup. Kung mag-edad na po og tuig ang baby, no? Dili pa siya pwede ni mo i-syrup kung baby pa kaayo siya. Okay? So, kuan Dok, kana ang naapoy ko'y mga na pang, ipangutana bitaw, Dok. Unsa may maayo sa kana ang para drops ipainom sa baby, Dok? Kung nagpadedi ang mama, pwede ra wala ana ang mga vitamins ka,
2: pwede
1: Dok?
2: Pwede ra. Actually, ang mga pedia, di man kayo mo-recommend ang vitamins until 6 months. Kaya gusto yun nilang exclusive breastfeeding. So, dapat ang mama mo'y mag-vitamins, ang mama mo'y lagsik, no? Dapat kompleto ang mama sa mga essentials ng mga vitamins, minerals sa iyang diet, or ang mama mismo mag-take siya multivitamins po.
1: Uh-huh. So, ang mama mismo, labi na magpa-daddy, Mega Care gihapon siya, Dok, no? Mega Care jud kanunay, labi na sa ato ang kuan, kanang nagpasuso. Indot po siya, kaya para pag masuyop sa bata, ang mga vitamins gikan sa inahan, unya, masamot pa jud mo, bright pag yun ang baby, no? Samot po siya, Dok, inigawas na sa baby, mag-Nerviplex syrup sila, mas ma-bright pag ang baby, plus maayo pag siya ang resistensya sa iya ang lawas. Dayon, mas napag-yot siya yung kuan, Dok, no? Chlorella growth extract para paspatubo pang Miss Universe din na itong mga kabataan na nainigdag ko. Oh, di ba? Para sa mga chikiting ni mo, Dok, ba? Di ba, Dok? May ginainom nila ang
2: Nerviplex syrup, yeah.
1: So, na natin mga model, no? Mga bata ni Dr. Choi, yung mga kiddos, mga cute kaayo, mga bright person. Kay nag-Nerviplex syrup pa sila.
2: Yes.
1: Okay. So, muna ni, natubag na to ang imo ang pangutana dari, ma'am, no? O gina-out nga na mati ka sa imo ang radyo karon para nadungog ni mo ang advice ni Dr. Choi. Alright. Dari na po ta sa atong laing texter sender ang iya ang last 4 digit kay 0707-0981. Ingon siya, Dok Choi, unsa daw maayo nga vitamins para sa iya ang 10 years old na baby kasi mahina daw sa klase. Dayon, dili pa gyud daw siya makapamati sa radio kasi daot daw iya ang radio, Dok. Pwede ba daw nato i-text lang kung ano ang pangalan sa vitamins para sa 10 years old na sam ni siya. Si Menya ang ato ang texter sender. Gani nakapalit do siya, Dok, og sang arayon. So ko amanay siya, murag taga Cotabato dagway ni si Ma'am kay nagkatagalog tas nagkuan siya, Dok. Gamit do siya og arayon, Dok.
2: Maayo man gyud ang arayon pero naman tay bag-o karon, di ba?
1: Mm-mm.
2: Katong ato ang
1: Supremo.
2: Ato Supremo oil.
1: Aha. Pero Dok, ayan yung main nga pangutana diri, Dok, unsay maayong vitamins para siyang baby nga mahina sa klase niya. 10 years old naman eh. Mahina daw siya sa klase. Oh, gusto siya pa-bright.
2: Pa-bright.
1: Mm-hmm. So, mas maayo, Dok, ang Nerviplex.
2: Nerviplex syrup, pwede pa man. Taman 12.
1: Yes. Mm-hmm. Aha.
2: Tayon siguro, tang-tang-tang-tangan sa nimo gadgets, no? Kaya dili na gidayon maghimog bisag unsa ang mga bata kung naay gadgets. So, screen time, isa na sa dapat i-control sa parents, sa bata, no? Kung gagmay pa mo mga anak, as much as possible, ay sa yun ninyo tagaig sa phone o gadgets. Kung kinahanglan na kaayo, like example, high school na, so, naanay mga projects, GC na sila, no? Even ganun siguro grade 5, magkinahanglan na, grade 5, grade 6. Kato kung anak sa una, kung itagaan o kanang bitang Android. Uh-huh. Android lang kuan ba? Karang simple lang ba, no? Kay para pang picture lang, no? Pero karon syempre, mo-upgrade na ta kay labi na nanas lang mga GC, kinanglanas lang mag-video, mm-hmm. mga video ng mga projects, no? So, ito na ta sa dako-dako pod nga memory nga makuha nila, no? Nga dili lang gyud gatong simple nga Android na ang ano. So, ana siguro pero ayaw kayo pamahali kay mga bata biya kanang may pagkadangag gyud gihapon, no? So, mawala lang niya ng cellphone. So, okay ra siguro na mga below 10,000. No, so I don't think it's appropriate nga mag iPhone na sila or more than 10,000. So mga 6,000, 7, ana okay.
1: Grabe
2: na siya.
1: Grabe na kayo, Dok, no? Mahal na gani kayo ng gadget para lang sa mga batanon.
2: Yeah.
1: Mga bata, labi na nag-edad, 8 years old. Nentaman 10 years old, unya gusto na yung isla mga iPhone. Or depende sa mga parents na maka-afford ra po, di ba? Okay, raman po na siya, Dok, no? Kay para raman po na sa comfort sa ilang mga kabataan. Pero karon dapat practical.
2: Yes, mm-hmm.
1: Practical time. Saan
2: practical
1: ko itong advice,
2: ta,
1: Dok?
2: Kay ang mga bata, dili pa kayo na sila na nakaamping sa ilang gamit, no? Mm-hmm. So, makita ko sa GC sa mga parents, no nga, uy, nabili ng phone ni Kuan, uy, nawala ang phones ni yung anak, something in anak ba? So, muna nga, ayaw lang yung kaayaw ninyo sila anaraw ang mga mahal nga phones, no? Kay magkadiman na sila o Kuan, no? Unless siguro colleges na siguro diyan na ni mo palitan ng laptop irinana, no? So karon nya di na to sila siguro kung dato yung gaya mo nya baliwala ra na ninyo, so okay ra, no? Pero in a sense dili na kay na to sila anaron og mga mahalon nga gadget kana lang yung kinahanglan
1: lang jud, no? Oh, nindot na siya na advice, Dok.
2: Makuan man sila basta i-control lang gid ang gadget time, no? Para ganina oh. Naipatrabaho na ko o kanang kuan sa school niya wala gihapon, oh, embarkuhan ang cellphone unya na ako naihatag imong phone mahuman na nimo ana kinahanglan jud ta usahay mag-instricta kay lahi makagrab og attention even ikaw mismo as parents o even ikaw as a person, no? Wa ka kabantay nga pila ka minuto na day ka na sa imong cellphone na lingaw lang ka sa Facebook,
1: tinuod
2: no? So ana usahay ako makonsensya ba ko wala ka uy wala man ko ni spend time nila kay nara ko sa akong phone niya ina na bitaw. So kita pud mismo usahay kinahanglan jud ta mo control sa atong self
1: bisan gani sa kanaanan, Dok, no? Imbis dapat ana mo na time nga kana ang magkabanding ang pamilya pero iyahay pa jud dugko dungo wala naghungit hala cellphone.
2: Mana usually ako ang bawian na ako akong anak. Dayon, syempre kay gibawian man ako akong anak. Akong cellphone pod wala pod. So daw gatapad amo ang cellphone dito sa layo kay mga unta. Inana, no? So ikaw pod mismo sa imong self, dili ka exempted.
1: Na ojud. So Dok, kay nani, Dok, no, dili lang kay atong mga kabataan lang atong ipa-vitamins, no? Dapat kita mga inahan, mga nanay, tatay, ate, kuya, mag-vitamins po ta kung bahin sa Nerviplex na ipang baby na pang bata na po tayo Nerviplex AE nga pang dagko na no 18 years old pataas. So available lang ato ang Nerviplex nga AE capsule. So sa mga gusto nga kanang ganado o kaon, then gusto mo nga maayos sad ang pagkatulog, mag Nerviplex AE na ta, no? Dayon sa mga wapapod ka try nga gusto pa nga mas lami pa jud ang katulog anang gabi eh. So pwede ta magkutaw ta sa ato ang Capricorn, no? Capricorn before bedtime mo kutaw lang ta ana o sa lang ka kutsarita, depende, no? Kung gusto kag medyo pait gyud, so idaghan nimo. Kung gusto ka nga dili kay pait-pait, so ilesser nimo. Ikaw na bahala nga mo timpla ana. So lami pud kayo tong mga tulog ana kahigala, ano? So i-try ninyo na nga mga vitamins nato og mainom nato nga Capricorn. And then, para po sa mga kuandok, daghan man mga kahigalaan nato din na nga magpaminhod ang ilaang mga kasu-kasuan, nag-usapan na din na, no? Asa nga part portion sa ilang body nga medyo mga kuandok kanang maminhod. So, pwede na to sila paimunan gani sa unsa to nga vitamins nato, Dok? Nga ato ang high dose?
2: B40.
1: Yes. So, mga kahigalaan, no? Mag B40 na ta ang ato ang B-complex. So, nindot po na siya ipare sa ato ang Mega Care. Kaya ang Mega Care jud o ang ato ang B40 nga B-complex, nice siya nga combination. Ilabi na yun para sa dunay mga hypertension. So, para na ako, muna akong gimintay, no? Nag-inom ko, ana. kay naaman po ko yung mga maintenance sa high blood, no? So, sa mga gusto po nga mo try, i-try ninyo na para na po na sa ato ang kaayuhan nga para healthy ta. And of course, ubanan dyan na ito na mag-exercise. Diba, Dr. Choi?
2: Yes. So, dapat yun ta mag-exercise, healthy diet, o ganang mga maintenance na tambal, dapat na tayo mga maintenance, unsay mga maayo nga mga vitamins, dapat naapod ta na, no? Kay, syempre, lahi na biya karon ang panahon, lahi na mga pagkaon, dili na gyud na naka-nutritious para sa una, no? So unless siguro mag-organic ka, which is very expensive, kana siguro kung ma-sustain mo.
1: Mm-hmm. No? Pero maka-sustain ana dok gatong mga kusog jud man ano, mga kugihan, no? Organic man jud na, pero kalabanan sa atong magtanom dok. Ang ilaang buhaton ibaligya mo po na nila ilang mga products.
2: Oo, mahal man gud ang palit sa mga organic, no, nga mga walay pesticide, nga mga kanang maayo gid kaayo nga mga kanang mga patubo ana bitaw. So muna nga mag multivitamins na ta. Natay Nerviplex AE para sa mga adult na to, natay Nerviplex syrup sa mga bata na to, natay B complex, B forte, natay Mega Care,
1: Nerviplex
2: atong source of kuan, no? Source of omega 3 na. So kana mo inindot jud kaayo nga naa mo mga supplements og imo ang mga vitamins, no? Kay aside sa ato ang kaon nga maningkamot jud ta nga as healthy as we can, no?
1: Yes.
2: Pero say di na to malikayan nga syempre say magdali ta sa buntag, didto lang ta sa mga prito-prito,
1: mm-hmm,
2: or sa mga steam-steam, no? So ana na, no? So mo na nga karon nga mga panahon na to sustain our body, kinahanglan kita og vitamins.
1: Yes, tinuod yun na, Dr. Choi. Pero di na to kalimtan na gatong mga medyo anemic, no? O, naatay, Fervite Capsule. No? Fervite Capsule. Muna ka nun na ginom ni Kuya Earn before na siya mag-drama. Inom na yun na siya, anak, nga Fervite Capsule. Alright, mga igala, naapta na po ta sa atong oras. So, again, giauhag mo na mo join mo sa atong hotline number. Mo-message lang mo sa 0909-304-8924 o sa kang Doc Choi nga Facebook, ang Doc Choi. Diba, Doc? O hangtod na po sa sunod nga higayon na itong mga suking tigpaminaw, kini si Buttercup sa ngalan ni Kuya Franz nga magpahinumdum ka na itong tanan na prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

May gabi mga ka-FMR. Oras sa FMR, 13 minutos na human milabay ang ika. Ang ikalasutso sa kagabihon. May gabi ida kaninyong tanan sa itong mga suking tigbaminaw. Kumusta naman mo? Asa man mo karon na himutang mga kabibes na abang mo sa inyo ang matag-usa ka pa ni May. Pwede ba ka naamo diha sa inyo ang mga sakinan samtang nag-drive? May gabi ida kaninyong tanan sa mga driver na itong hantong karon. Nag-drive lang gihapon. Nagapamasahiro lang gihapon nining mga orasa. Ambing ta mga kabibes ha, katungod kay ambot de sa inyo ang dapit kung ulan ba dari sa nabunduran ko, so ulan pa gyud pagkaron mga oras. Natunta nga kung naamong mo sa inyo ang panimay, ubanan unta ko ninyo nining kagabihi una nga samtang nagaprograma kita hangtod alas 10 ning kagabihon mga kabibes. Ayaw sa tulog, ayaw sa ughawa. Kaya ani ano sa mga tuwang programa mga kabibes nga andam maminaw sa inyuhang mga tinagong pagbati. Mga sikreto sa kasing-kasing sa gugma nga mga wala ba masulti ngadto sa inyuhang mga giplanuhan, ha? Mga inyuhang mga giplanuhan nga higugmaon. Ani aton sugilanon mga kabibes, ha? Pwede ta din. Mupadangat sa inyuhang mga nagkadaiyang mga sugilanon sa gugma. Inautunta nga inyo akong ubanan hangtod sa alas 10 ng kagabihon mga kabay. Mga kaagi sa gugma atong taghatagan og pagtagad, atong hatagan og kinabuhi mga kabay. Mga kanhi ninyong kaagi kani adto, andam ninyo shit, dili ninyo masulti sa inyong mga higala. Ania si Kuya Tulits andam nga maminaw diha sa inyong kasing-kasing. Itong mga pagbati nga nahikatulog na andam ka na natong pukawon. Sa kanang gikayon mga kabibes, welcome sa itong programang FMR Confession with Kuya Tulits. Dinilang sa 96.7 FMR Davao di Oro. Ayaw mo paghawa mga kabibes ha, kaya hangtod kita alas 10 ako nang gikaingon. Ubani ako ninyo mga kabibes o ginautunta. Naata sa mayong panglawas karon. Gabi sa kinatibukang probinsya sa Davao di Oro, labi na din sa Nabunturan, diya sa may Compostela, Montevista. Diya sa may Mungkayo, nga to sa Maragusan, New Bataan. Diya sa may Pantukan, Mabini, Mako. Ito sa Laak o diya sa may Mawab. Bani ako ninyo mga kabibes, so oras na to, 15 minutos na lang, 15 minutos pa. Ang may labay human mitikang kang ikaalas 8 sa kagabi. Hindi sa itong programang FMR Confession with Kuya Tulits. Dinilang sa 96.7 FM FMR Davao di Oro, kapamilya, kabay.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Luisa Escudero, Purok City, Awaw, Mungkayo. Naayo ko sa Magnum C, tungkol sa akong balatian. Full cell of kuan, kabuhi, panakit sa tuhod. Akong itumar, Magnum C capsule. Kape o kuan, hapla, tungkol sa mga tuhod nga nanakit na. Basta Magnum C, epektibo, barato.
5: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C products mapalit sa Mungkayo, Davao de Oro, Uno Pharmacy, Daklan Pharmacy, Mother Teresa's Pharmacy, Farmacia Anora, Wisecard Pharmacy, Northern Drug, Maxi Pharmacy, ug Vilma Store.

Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras dali sa to ang pagpanag-uban, 36 minutos na human wilabay, ang ika-alas 8 sa kagabihon. Kinigyapon si Kuya Tolets, magig-uban ganinyo sa tuwang programa ang FMR Confession with Kuya Tolets din sa atong paboritong istasyon, ang 96.7 FM. FMR Dabaw di Uro. Mayong gabi sa tuwang mga suking ang mga tigpiminaw. Ilabi na kang Jeffrey Dos Pueblos. Nga nagtanaw og naminaw ka na to karon may gabi eh. Huwag kang Sir Antonio Colliantes diya sa Cebu City, may gabi eh mo da Sir. Good evening Sir Tulitz, may gabi eh po niya mo diha Sir Antonio Colliantes. Huwag yung nasab kang Takihara Jen Lee. Nga taga Barangay Kao, may gabi eh mo diha ma'am, nagtanaw karon sa tuang live. Siyempre usab kang Nanay T.C. Ortez Hintapa diya sa may Barangay Andap, New Bataan, New Bataan, Dabaw di Oro. Maulan nga gabi kanimo sir, may gabi po diya, o maulan nga kagabi yun, ulan po diya na eh. Diri sa Nabunduran, ulan po gayo. Siyempre sa ito mga suki usab nga matigpiminaw diya sa may Barangay Ugaw, dili na ito ikalimtan si Nanay Maria Tungko. Minaw ka na ito karong may gabiin mo diha ng Maria Tungko. Siyempre si Manang Carmen Diaz. Sa mga Diaz family, ilani po Risa o Gnistong may gabiin mo diha ninyo. O sa mga gulayan o sa kusog kayo mo hang radyo. Sunod sa mic. Oh, may gabi diha sa inyong pagpaminaw. Sa inyong pagpaminaw, hinaw tunta nga nagkapikapi mo ron tungkol kay bugnaw kayo ang panahon, no? Kay nagsigi og ulan. May gabi diha ka ninyong tanan o gingon man usap sa mga Pontevedra family. May gabi diha kagawad si Dominda Pontevedra, ang Bus Felix Pontevedra. May gabi usap ni mo diha, boss. O sa tanan ng mga suki na to ng mga tigpaminaw diya sa may barangay mana. Siyempre diya sa may barangay Kamantangan, may gabi diya kaninyong hurot. Sa itong mga kafgu diya, may gabi kaninyo sir. Salamat sa inyo ang pagpakiguban kanunay diri sa to ah. O sa tanan ng mga taga Bangkiruhan Sor. Diya diya kaninyong tanana. Lanog-lanog dahang FM radio no. Salamat kasi inyo magkanunayon yung pagpaminaw. May gabi usab diha sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw diha sa Mungkayo. Tagan usab nga maminaw diha ka na to. Salamat kasi nyo makarunayon nga pagpaminaw diha sa Salvation Mungkayo, diha sa Barangay Union, diha sa may tubo-tubo, uban pang mga kasikbit nga mga barangay. Tangi unya mga ka-vibe sa aduna kitay pagabasahon nga usa ka sulat sugilanon. Sugilanon sa gugma nga gipadangat dinhi sa tuang programa mga ka-vibe. Tangi ninyo mga ka-vibe sa kay ato kining pagabasahon. Kinsa tong naay mga kaagi diya sa inyo hang kaagi diya sa inyo hang kinabuhi mga ka-vibe. Pwede kaagi sa gugma, kaagi sa inyo hang kabatanon kani adto. Ilang sa gugma lang gyud tanan. Matag usa ka nato mga ka-vibe, dili imong mahitabo nga wala tay mga kaagi kani adto. Doon ay kalipay ng mga kaagi. Doon po yung mga kaagi nga kasakit, no? Kung anda mo nga, okay ra sa inyo ang ato ng paghahisgutan pagbalik. Ipadangat na diri sa to ang programa mga ka-vibes ha. Kaya ato ka ng hatagan o pagdagat. Diri sa to ang programa ang FMR Confession. With Kuya Tulits. Oras na to mga ka-vibes, 40 minutos na human milabay ang ikalas otso. Dini sa tumapag pa nag-uban, FMR Confession with Kuya Tulits. Palayon lang tayo mga ka-vibes, kaya hangtod kita alas 10 sa tumapag programang FMR Confession. Dini lang sa 96.7 FM, ang FMR Dabaw di Uro, Kapamilya, ka-vibes.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Nakita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Namo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Looking

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Crazy dalumpini, sa una nga wala pa ko nagamit o Magnum C, sandaling nagpa-BP ko sa 150 over 80. Sa atong higayo na, nagamit lang yun ko o Magnum C. Sa isa kadlaw, duha kabuok. Sa ikatulong nga gamit na ko sa tagduha-duha, naulian man ang akong high blood. Pasalamat din ko sa Ginoo, okay? Naulian man akong high blood. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C products mapalit sa New Bataan, Davao de Oro, Holly Pharmacy, Jeffrance Pharmacy, New Holy Infant Pharmacy, RL Store, ug Jap Store.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Gusto mo bang mas alagaan ang iyong kalusugan naturally?
11: Introducing Clygel Mix Herbs Food Supplement.
12: Clygel Mix Herbs Food Supplement.
10: A powerful blend of 5 herbal extracts na pinagsama-sama para maging partner mo sa everyday wellness. May alingatong extract para makatulong sa kidney health at makatulong sa pag-maintain ng normal uric acid levels. May serpentina extract known for its antioxidant and anti-inflammatory properties na sumusuporta sa healthy blood circulation. May chanka pedra extract na traditionally ginagamit para suportahan ang liver function, healthy digestion, at urinary tract health. Plus block garlic extract, rich in antioxidants that help boost immunity, support heart health, and promote overall vitality. At sambag-sambag extract, traditionally used to support respiratory health at makatulong sa pagpapalakas ng immune system. One capsule a day para sa healthier you. Supports kidney and liver health. Promotes healthy digestion. Supports heart health and circulation. Help boost immunity and overall wellness. Helps maintain normal uric acid levels. Antioxidant and anti-inflammatory support. Natural ingredients. No artificial colorants. And no preservatives. Clygel Mix Herbs. Nature's power. Your daily wellness partner. Clygel Mix Herbs. Ang dambanan sa mga nagbalatian. Clygel Mix Herbs.

Okay, may gabi, pagbalik mga ka-vibes. Oras sa FMR. 1 minuto na human, milabay. Ang ikaalas 9 sa gabi, dinis ito ang pagpanag-uban sa ito ang programang FMR Confession with Kuya Tulitz. Mayong gabi ka-vibes, Tulitz. Ako ang timbaya, ako ang silingan di ng kunsing, sinang kunsing laulaw ng Shirley Montisa. Og sa ako ang mga anak nga naghimo sa ilahang research kay depends na ugma nila, depends na nila sa Huwebes day. Good luck Duvens kang Jerseys Zerzerzes basa ni mga ngalan si mga anak mo Malon Jimwell Gerald ni Delmarks Delmark Malon, especially sa ako ang nana nga gwapo, bana, mas bana siguro ni. Nga gwapo, siyempre, ana, jud, Mr. D. Malon. Basta-basta ni si ma'am, si ma'am, mi, mi, manay mo ang gwapo doon. Si ma'am, mi, Malon. Basta-basta, may gabiin mo diyan. May gabiin diyan sa tanang taga Mere Mediatrix, ha? Labi na kang ma'am, mi, Malon. Diya sa may New Bataan sa Barangay Andap New Bataan may gabi diya kaninyong tanan sa ito ang mga suki dihang tigpaminaw no? Siyempre kang nanay kunsing lawlaw may gabi mo diya salamat sa inyong pagpaminaw ka na ito karoon bisan pa man ini kagabi yun sa ito ang programa panpadayon mo na minaw may gabi diya kaninyong tanan good vibes evening Idol Tulitz gikan ni Ma'am Dalia Upamin Panos sa mga Upamin diya sa may Antikira may gabi diya kaninyong tanan sa mga Panos family diya sa may Barangay Kabakungan o sa may Barangay Ugaw may gabi gikan ni Ma'am Dalia Upamin diya sa may Barangay Kabakungan at tangin ninyo to taon mga kabayib sa kaya doon na kita ipagabasahon nga

Ngadukung family sa mga Rosales family mga maluluyon family dia mga bi dia kanin sa may barangay Ugao sa mga bi dia kang Joseph maluluyon kang Dudong siyempre akong kumpare Dudong Urbuda dia sa barangay Pangutusan mga bi ini mo dia pre kang Mads Minda Urbuda family mga bi dia kanin yung tanan dili po na to ikalimtan siyempre atong barangay Kapitan dia sa may barangay Ugao Kapitan Milagros Nistal gabi da kanin yung hurot sa tanang taga Purok Tres dahil di Purok Wades Barangay Ugo may gabi kanin yung gran nihigayon na mga kabibs ato ning pagbasahaw ng usa ka sugilanon kastas ni sugilanon na niya mga kabibs ha atong sugilan atong ato ang hatagan o pagtagad gining sugilanon sa gugma nga gipadangat din sa tuwang programang FMR Confession with Kuya Tulets din sa 96.7 FM ang FMR Double D Oro.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
12: Ako si Bernardita Termis, nagpuyo sa Purok 9. Daghan ka yung akong balatian sa una, so ako makainom, labi na sa kapsul. Kubak, huwag ka ng high blood. Huwag sa dahang nakagamit na ko sa Magnum C, ako ko pasalamat sa Ginoo. Tungod kay ang tanan akong gibate, nawala yun. Daghan ka yung salamat sa Ginoo nga nakakaplag kami o herbal nga sama ni ini, makaayog yun siya. Basta Magnum C, piktibo, barato pag yun.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C products mapalit sa Nabunturan Davao de Oro, 5R Drugstore, Cyber Drug, Nebi Pharmacy, Pharmacia Trinidad, AAG Pharmacy, ug sa Manat Nabunturan, Ico Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iKen Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iKen Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
16: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
17: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
18: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon na ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.

0: ng laban ka na?
1: Sweetheart naman, di mabiro.
2: Sige, maglalaba pa ako. Siya nga pala, pagkain mo, nakain na dyan.
3: Okay, may gabi. Pagbalik mga kabibes. Oras FMR. 43 minutos na human milabay ang ika-alas 9. Din sa tawa pagpanaguan FMR Confession. Kauban niya po ninyo si Kuya Tolets. Din sa 96.7 FM. Ang FMR Double D. Oh, kapamilya, kabibes. Okay, may gabi idiha kang Lennon, yes. Dol, maayong gabi idiha. Shout out na ko, GC. Diri sa duty og tanan taga Purok 40 na Bunduran. Request ko og song dol na mumuro ka na. Okay, itugtog na ginako dol ha. Kay nabasahan mo ako daan ang imuhang request. Na namumuro ko. Shout out sa Buddy Muslim of Cebu City dol. Shout out diyan kaniyo sa tanan taga sa mga Muslim diya sa Cebu City. Ganilen Nunez. Ay, ninot kayo ang istorya na to mga ka-vibes, no? Kahit hirap sa kakaagi sa gugma. Kaagi sa gugma nga
4: mapagbigyan ka lang.
3: Gugma nga kanang ako ko bakakon. Duoy kay mga ka-vibes ito na biktima in town siya. Na biktima siya sa usa ka tawo nga bakakon. Bakakan siya gipalaom. Siya ra gyud ang higugmaon. Siya ang pagkaslan ug gihimo bag-a pamilya. Ulahin niya ang nasairan hangtod diha gao da. Hangtod na hatag gid ay niya ang iyang kagalingon ug nabuntis siya. Diha na niya nasairan. Hangtod dito sa panimay kay nausab. Ang kasagaran ubang laki ba basta. Kuha na kani. Ang gusto na usab dayon. Wa naman jud mo tubag, wa na may pakiramdam, paramdam. Yang gad. Sus pagadto niya dito mga ka-vibes, yang nahibaluan. Minyo day na di asawag anak. Slow ya in town. Naisip ko na nga kamo mga babae amping it down mo ha. Ayun mo dali-dali og salig ang mga tao nga bag-uran ninyong gikaila. Ako sa pasaligan din mo ganang mga pulong nga tamis kayo. Mga pulong nga kung mabiaan ra kadali mi gason dayon. Tungod sa katamis. Nandiyag
5: it na yo.
3: Pag amping ha. Ayo kay palabig kapoy si imuhang lawas. Muna'y nahitabo sa kang sa tuwang sender karon si Mara, no? Diba atagan na siya ng mga missions kung mga ingano ba? Amping kanunay. Ayo pagutom ka una.
4: Nagagalit
3: sa akin. Gugma in town siya. Dala.
4: Bakit ako?
3: Yan ay balaan nga. Usa dito kami ni Maki ha. Gugmang giatay. Dali. Gugmang giatay.
4: Naalay ko.
3: Gugmang bakakon. Matud pa ni Mami Malon. Giatay gire to. Giatay gire to, ma'am.
4: Tinutupad
3: bakakon
4: ko naman ang mga pangako.
3: Kaita. Sa'yo. Kanta pa ni Tulti Hamo. Bakakon ka.
4: Iisap ko.
3: Mga amping kita mga babae ha. Tulang po yung mga laki nga biktima po. Pero ang kalamang sa laki kay di man mabuntes. Babae man ang gisod kayo kay maumay mabuntes. Minaw tadirig mga kwan mga kabibes bi. Mga mensahe dirig nga dipadangat sa to ha.
4: Sa divisorya pinagluluto.
3: Mga kakonfesyon labi na kanimo Mara. Ngayong gabi eh, diha kaninyo nahigugma pag-ayo o nahatagan na naghatag sa tanan alang sa usa ka tawo nga imong gituuhan nga mo ay imong katapusan. Aduna koy tambag nga gusto na kong ipaambit kanimo karong gabi eh. Una sa tanan, ayo basula ang imuhang kaugalingon tungod kay nahigugma ka. Wala kay sala, ha? Wala kay sala nga nangandoy ka nga higugmaon ampingan o pilion. Apan ang imong pagsalig kaniya nagpakita nga seryoso ka sa inyong relasyon. Apan ang iyang pagpamakak, dili nimo responsibilidad. Siya ang responsable sa kamatuoran nga iyang gitago og sa kasakit nga iyang gipahitabo.
4: Mainit pa ang ulo kung walang pera ipinahi.
3: Isa din mga kabayab, so
4: kada minsan bin.
3: Mara ayaw huna-una ang tungod kay gihatag nimo ang imuhang pagkababay, nawala na ang imuhang bili isip usa ka babay. Dili masukod ang imuhang nangagi, ang imuhang pagkatao. Dili masukod sa imuhang nangagi ang imuhang pagkatao. Ug dili usab masukod ang imuhang kahimtang, ang imong katakus nga higugmaon ug respetuhon. Dili ka muubos o maubos o muubos nga pagkatao tungod lang kay nasayop ka sa pagsalig sa usa ka tawo. Mara, huna-huna pag-ayo ang imong kaugmaon ug ang kaugmaon sa imong anak. Kung si Adrian gustong mutuman sa iyang responsibilidad isip amahan, kinahanglan kini ipakita sa tinud-anay nga lihok. Dili lang sa mga saad, apan ayaw tuguti nga ang iyang mga saad maoy rason nga magpabilin ka sa usa ka relasyon nga puno sa bakak ug kasakit. Mahimo siyang responsable nga amahan bisan dili kamo magpadayon isip magkaparis sa kinabuhi. Saman mo kuan lang siya no, muhatag siya og sustento. Mara ayaw napoy lain rin mga kabibes. Mara ayaw pagdali sa pag-ayo sa imuhang kasing-kasing. Hilak kon kinahanglan kung nga mo hilak. Pahulay kung gikapuy ka. Pangayo og suporta sa imuhang pamilya o sa mga tao nga imong kasaligan. Dili kini kinahanglan nga magpakusgan ka sa matag higayon. Ang importante hinahinay kang mubangon. Yo, ito mga tambagiro. Ang babae nga gibiyaan sa usa ka lalaki, dili babae nga walay bili. Usahay siya ang babae nga gihatagan og higayon sa kinabuhi nga makakat-on sa pagpili sa iyang kaugalingan. Dot puninga, black noon kayo. Kanis 928. Kayo. Kani si Ma'am Kuan. Mami Malo, nung sa memo, ikatambag yung mga. Ito, dagan mo mga single ma, mga kabibes nga. Naningkamot, no? Naningkamot. Naningkamot, diya po sila, no? Nimbarog. Nimbarog, diya sa ilahang kaugalingon. Nagpadayon, may bangon. Importante ramang gudaw diya, mga kabibes nga. Kung na dagma ta, bangon. Bangon sa imuhang ikatumbahan. Ayaw, nagkamang. Ito pagkasunahan mo, bangon. Bangon niya sa imuhang ibarugan. Kung katong nahimo na itabo sa imuhang kinabuhi.
4: Di mo lang alam.
3: Motohi mo ang kusog. Mo ato siyang kusog, aron ka mupadayon. Leksyon sa imuhang kinabuhi. Aron mupadayon ka sa unahan.
4: Kahit hirap
3: kay dili man maputol o ma unsa ni mahunong ang imong kinabuhi tungod sa imong naagian. Pero pinaka importante ayaw jud kalimot pag patabang sa tuang labang makagagaho. Pangayo gyud og kanang kalig-on kanunay sa tuang labang makagagaho. Wala man gyoy mayong tao kung dili ta ubanan sa Ginoo, di ba mga ka-vibes? Kinahanglan ato gid siyang iuban. Kung namali man ta, dili mo punto, dili man gito ingon nga imuhang mali, imuhang sala. Nasipyat lang ka kay wala ka nahibaw. Una, sa sunod, na gani, magpaila na po ni mo, at tuadaan sa ilaha. Klaro ha, o kinsa ng tawhana o kung sa'y kahimtang sinabuhi, ito, kay basino niya o ganang ilaro na po kasi kaduhang higayon. Di na ginadisgrasya. Ikaduha naman, grasya na dyan na. Bitaw? Dili nang ginda magpa ganang dala sa mga ilad, mga matamis, mga tamis nga mga pulong ba?

oras na to mga kabibs. 7 minutos na lang. Una mo dangat ang ika. Ikaw ay akin. Ika alas 10 sa ato ang pagpanag-uban sa ito ang programa. Mga ko itong istorya ni Mara mga kabibs, no? Sa kababae nga nahigugma pag-ayo misalig sa mga saad nga naghatag sa tanang tungod kay nagtuo siya nga tinuod ang maong gugma. Apan usahay mga kabibs, ang pinakasakit nga kamatuoran mao ang bakit mao nga ang tao nga atong gihimong kalibutan adunay laing kalibutan nga wala nato nahibaluan. Alay ko sa iyo. Sa tanang mga babae ug lalaki diha mga kabayb sing naminaw kanato karon. Hinumduman nato o hinumdumin ninyo. Ang tinuod nga gugma dili lang saan. Kinahanglan kini og pagpamatud-an. Responsibilidad og pagtahod ni ini. Lahat ay ina. Para ni Mumara, dili pa dinhi matapos ang imuhang istoryas kinabuhi. Kay bisa nasakitan ka, adunay gamay nga mga adunay gamay kamot hinumdumi. Nga nagkupot nga na kanimo. Ang imuhang anak nahimong rason aron mo padayon ka. Usa ka kaugmaon nga mahimo paniyang tukuron. Mga kabibs, ako si Kuya Tulit, so gini ang FMR Confession sa kagabihion din sa FMR. Dini ang matagluha doon na istorya mga kabibs. Ang matagasing-kasing angay na itong paminaon o walay usang angay mo bati nga siya naginusara. Kaya niya as si Kuya Tulit, adam nga maminaw o muamping ka ninyo. Mayong mga gabi, mayong gabi mga kabibs. Mga confession, amping ta sa kanunay. O ginaot nga, bisan unsa pa ang inyuhang giagian karong gabi una, nakakaplag unta mo kusog aron mo padayo. Isahay ang gugma nga atong gibuhi, dili mao ang gugma nga magpabilin. Apan, dili ka na pasabot nga dili na kita angay higog maon pag-usab. Hanggang gabi mga kabibs, dugdaghan salamat sa inyong makarunayon nga pagsuporta, pagpaminaw ng arista ng programa sa FM Radio. Ano na lang ang ito na lang si Kuya Tulit, swingon, dugdaghan salamat o amping takanunay. Ikaw ay aki. Amping takanunay o ay ampo na to sa kanunay sa Ginoo. Marimba po ho, natagan usab kita niya o laing kinabuhi. Gasa sa kinabuhi, taga na punta niya o laing kusog, kabaskog sa itong panglawas. Ibanan na kita niya karon sa itong pagpamahulay, tungkol sa itong pagmata. May gabi ka na itong tanan, o dagang salamat, God bless ka na itong tanan. Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hiningi.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchorman. Lalo sa katulad ko, 4 na oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin. Ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya, kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
6: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad. Sizzling pork riblets. Back ribs. Green soup. Sweet and spicy deep fried tilapia. Halo-halo. Cheesy. Tteokbokki. Korean rice bowls. Bulad rice. At ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
1: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news! Alang sa mahiligon sa kape, aniya na ang kapeng makapahealthy na makatabang pa sa maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang malunggay o chia seeds maayo alang sa atong heart, makapugong sa diabetes, maka-regulate sa blood pressure, ug makatabang sa atong atayog kidneys. Plus, makahatag kini sa kalami sa kape na imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, ug wala kini sugar. Natural ang pangpatamis niini, maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kapeng makatagbaw na, makatabang pa. Kinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit sa mga butika, duol sa inyong lugar. Clay Gel Coffee Mix.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

oras po, 4:49 in the morning, mga kabahay. Ayan, oh. Ano ka rin naman ka? Hala, oy, naikuan. Naikuan, ano yung... Naikuan na yung... ni harang. Ayan, kumusta mga kabahay? Mga pamilya, it's a Wednesday po, mga kabahay. So, October 14 po, 2026. Ay, katugnaw ba? Anong tugnaw man kayo? Ayan, good vibes morning po mga ka-vibes sa pamilya. Matagpuntago sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mo panayon mga ka-vibes. Ayan, panayon lang kay Mamayong Butang. Siyempre nagpabot sa mga cookie, ay, positibo. Mayong Butang, umayong pagpakanam sa kanindot nga adlaw mga ka-vibes. Ayan, kumusta man mo mga kabags, mga pamilya, no? Sa mga tuning karon sa 101.9 FMR Davao. Ayan, mayong bungkag sa tanay. Nagka-dagma-dagma ito mga kabibs kay... Ganun mo, Andar? Nainingwa ni Andar. Diba? At least, nakaapas. Kadungog sa good morning ni Kwan ni Boost Tulips. Okay, good morning sa tuwang kaubanan diyan sa Davao de Oro 96.7 po. FMR Davao de Oro. Yeah, kumusta diha, boss? Ako, tigpamukaw ang tayo. Saan ba ito akong Kwan eh? Wala man yung under akong mo-torch. Akong mo-torch sa Dalungan ba? Wala man yung under. Ayan po. Ayan, good morning sa mga taga Davao City, ha? 1.9 FMR Davao City, may buntag. Sa napakalamig na umaga, mga kabibs, no? 4:51 pagod. Nakalang alas 4 pa. Sa mga morning person dyan, ha? Bangon! Energy, gap! Energy, gap! Kau na lang ito at ang self. Kailangan maging energy ka. Ayan pa sa mga drivers karon mga ka-vibes, mga pamilya ha. Ayan sa inyo nagpasana mga ka-vibes sa ayaw buntag sa tanan. Itong mga drivers niya sweet lover John. No? Ayan, mga buntag mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Salamat sa papaminaw sa panaminaw po karon sa 89.5 FMR Davao del Norte. Ayan ha. Huwag ko diwag tago ma... tago. Diwag Davao del Norte, mga kabahans. Nga... Naminaw karon. Yan, mayang buntag sa tanan. Medyo murag kuhan ba ito ang kuhan? Kapag ginafix ka dali. Drip, so unta ni og kining kuhan? Inyuhang kapalaran. Unta ni, Bi? Gara, yun mo ba? Ayan, sa mga tunin, bukaron sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, may bungkags mga kabahay, mga kapamilya. Morning sa mga taga Mawab di ha. Mawab, Nabunturan, Mungkayo. Ayan, Compostela. Mako, Laak. Ayan, may buntag. Good morning sa taga Maragusan. Ayan, sa Dibok, Davao de Oro mga kabahay, may buntag. Nangyaron sa mga kabahay, sa Davao, itong mapanaw sa Mawab. Oh. Kung medyo bata-bata pa ito ang tuhod. Gabi pa ng bata-bata ang tuhod eh. Sa na edad din mo rin ko na yung kuhan. Sa na edad din mo rin ba ito eh. Kaya kung anak ka. At saan na katong okay pa kayo. Katong uso-uso pa ang bisikleta. Dito mga kabibs, katong pag humanita sa pandemic or habit na mahuman ng pandemic, uso kayong bike. Oh. Nasa kaon ko ng Mawab hangtod dito sa amin naabot ato eh. Compostela, siguro may ato. Basta kayo ligo-ligo, may dito sa bambo. Oh. Muna ang baikon. Ato dito sa bambo. May magkuhan, kaning kasutugsa rin sa kanang malamig na tubig. Nag-apoy kayo, inig kisikan. Yeah, ihumol din sa kanang bugno kayo. Ay, souls! It's very refreshing. Oh.
Di ba, gibingo, kung bambu ka, alago na kung bambu ay. Bisita de ko di abe, kaya humana ang amuang, madugong labanan sa, ano, exam. Ayaw! Di ba sa basta ni mas jante ta mga vibes, no? Kining, dahil tagun na naon ba, siyempre kita, nagtrabaho naman ta. Ayaw! Namatay ka ng kuhan, natay mga responsibilidad. Samtang ka mo mga vibes, ginapaskwila mo siyang ginikanan, ayaw gud mo og pagkapoy-kapoy. Oh. Hantod nga wala pag ikapoy og pagskwela ang nagpaskwela ninyo. Ayaw gyud mo og pagkapoy-kapoy. Oh, pareha na ko ron oh. Dinto nga nang ako ang hunahuna. Apa ko ginahuna nga thesis? Apa ko ginahuna nga kuyab? Ay, wala man di ay. Oh, di ba? Uban mo, ingon sila nga kapuya, oy, o, sa tunon na. Tunon na mga vibes ka ng mga nag-skwila ka ron. Kapuya na kailang una-una. Samot na ko. Nag-duty pa, nga, tapos nag-skwila pa, girl. Natunga na ang time, oh, di ba? Hinga na ka, kuwan makain. Pero sige lang, suga ko ni hapon, nahuman rag yun. Last na lang mga vibes kayo kaning on-the-job training. Siyempre, naanad naman tayo ka ng mga pagkikalubilo sa itong mga siyempre, nagtrabaho naman ta. So, naman tayo, advantage gamay. So, once on the job training,

Dalawa niya po, mga kabayam. Sa tangin niya itong atuang binigyan ang horoscope po niya, mga kabayam. Sa taon-taon ay sa ninyo, ha? Kay tawagan sa nagkotok ng source. Tagmuhatag to na yan. Alright, mga kabayam. Sa itong alas po, 4:56 in the morning. Ay mo kawa, mga kabayam. Sa tune in, gapon mo sa itong paboritong radyong FMR. Favorite music radio, Kapamilya Ka-Vibes. Kapamilya Ka-Vibes.

0: favorite music radio Davao.
1: Good morning, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Itong oras po, 5:05 in the morning. Siyempre, ikaw po namin ang Samuang Rasa Tuang. Samuang paboritong radyo. Samuang sa Tuang. Siyempre, both. Ayan, paboritong radyo ng FM. Ay, kamusta man, mga 5 na mga ka-vibes, mga ka-pamilya. No? Medyo murag di peace man niya. Ano man ka? Pero siya gnipis. Sa kuwara na yung kuwan, sa kuwara na yung pandungog ka ron. Akira ba mo diyan mga kabags? Kunti yung ya.
2: Ah, bros ko ba niya po? No. Ako na siya kuwan.
1: Grado, is romantiko pa, no? Kaya kay tingog ba?
2: Ay, ko ba yung mga butay sa tanong ng mga aksyonan na kung ka...
1: Ayan, sama sa huwag ingon kanina. Ito ang binisay ang horse ko, mga kabahin. So, itong i-program po ngayon. Diyara na, may gawas na. Tawagan na yung nakuha-kuha-kuha. Nakakasos na. Ano ka rin pa, mangka? Nanad ko sa mga nga. Sa'yo, beka mga ayun. Nako. Sa yo-yo, inong taon siya. Sige. Here's our first set po sa ating binisay ang horse ko. Para kaninyo. Kita mo yun? Hi, good morning sa mga Aris. Pero before ito mag-start, disclaimer lang po muna sa ating minisayang horoscope. Kasi yung katuwa lang, huwag mong seryosohin. But ito talaga yung kapalaran mo for today.

for today. Ayan. Good morning sa mga Aries. Yeah, I'm Buntag. Sino ba yung mga Aries, mga kabahay, mga kapamilya dyan? March 21 to April 19. Ganyan pa rin, mga kabahay. Magpasalamat gyud sa mga grasyang nanadawat. Ikaw, di ka kabalo magpasalamat, ha? Mga grasya di ang anawot ni mo. Kabalo magpasalamat. Salamat ka ni ko nga. Gisra kong kuha sa kong iksap. Ganahan ka na? Gisra ang nakuha sa mong iksap? Bawi na lang ko itong luto na mo, eh. Dito na ko mabawi kay hawad mo ko muluto. Grabe, pagkalisuda po dato, eh. Kung alam mo kay ABCD sa sinta ka buo, kung ABCD, puro kwan. Identification. Aray ko. Mura ko yung kalintura, nagtanaw sa test paper, gahapon.

0: Ang Taurus, and lucky color is color red. Morning naman dyan sa mga Gemini, May 21 to June 21. Dunay importanteng desisyon ang paghahimuon. Importanteng desisyon nyo, kanang ngayon nga na, no? Kanang ngayon ka nga, ako na siyang buhian. Parang stalking nyo. Buod akong desisyon nga kanang muhawa na ko sa kong kinabuhi. Unsa? Decision, decision. Mawa lang iska oras, do ka oras, mangita ng gani ka. Jordi, ay basin borat. One-six-five po sa mga Gemini. And lucky color is silver. Good morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Ingon padre, oh. Ayaw pagsalig sa ubang tao. Ayaw pagsalig sa ubang tao. Kining uban, no? Kining wanaanan bitaw. Kining wanaanan bitaw kuwan, mga kabay. Kanang pagpaanan, huwag mo nga, di mo magsalig, mga kabay. Kamu, radyo ba? Itag kwarta. Ang yun, dali, mga itag kwarta, mga vibes, no? Sao mo na pagpanginabuhi. Lisod yun kayo, mga vibes.
1: Lisod kayo, magmata-mata, pagkagkadlaon. Mita na kagkwarta.
0: Nang kamo ayo mo pagsalig sa uban. Kanang kami tawang hinataga. Ay so sa pakaswerte nyo talaga. Yung mga hinataga na mga bata dyan, napakaswerte nyo. Kami isa may pangayuan na mo. Ayaw isa mo ang kaugalingon. So tagay kong 500 ron be. Amuhatag po dyan. Okay po. Sab, kanang mupalit ko kanang ing ani karon. Mahatag po siya. Ako ra gyud po mahatag sa kong kaugalingon. Kanself mangaon tawag kanang kuan fast food kay gigutom ko. Mahatag po siya in town. Sab, napatay kwarta diha. Ay, wala na jud boss. Ay, nako. Laban Japan bisag way kalaban. 938 po sa mga Cancer. Lucky color is color green. Ay, good morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Ang imong kaisog kay magbunga sa mayong resulta. Di ay? Kung isog ka, biyain na imuhang partner be. Para kita ninyo ka na nga. Magkuhan ta ninyo. Magsingil ta ninyo karong Pasko. Biyae. Awat na diha. Isog na ka. Napayuban, paisog-isog. Kaya pag talagan, mupata ito-itoy na yun. Saba diha. Patsig ka karon. 527 po sa mga Leo and lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Virgo, August 23 to September 22. Ingon pa dali mga kabayos, ayaw pagbugal-bugal. Bugal-bugal nun, kining uban, no? Masuk yung magbugal-bugal. Yan, pag mabalasan na ba? Masuko. Masuko mo pang bugal-bugalan, magbalos. Masuko rin yung uban. Bago na ka na, bulihon siya. Bumabuli ka na siya. Niya karon kay gibuli man sag usgusip gi kanang gibalsa man sag buli. Niya karon kay ning kuan man ang ihang joke kanang bitaw ning patok. Na relate siya ha. Niya nahilom siya. Niya sungugon siya. Niya katawa na sa kuan. Mo na siya. Tagam. Sugi ka mabulihan niya pag mabalsan ka kay ma-shock courts ka. 491 po sa mga Virgo. Yung lucky color po is color yellow. Yeah. Ubo ka na ito ang First set po sa ating Blitzing Horse. Go na patay. Bumalik pa taon niya makabali sa itong final set. Itong oras po!

morning po. Itong oras 5:19 in the morning, mga ka-5. Siyempre, ikaw pa namin sa itong paboritong radyong FMR, favorite music radio, Kapamilya Gavar. Ayan po, here's our final set po sa ating binisayang oras ko para kinaniwa. Ah, matas mga Libra. May buntag sa mga Libra, September 23 to October 23. Okay niyo. Sana pa din maka-vibe so ana pa sa'yo. Maayong adlaw alang sa pag-ayo sa mga naguba nga relasyon. Hindi ay. Ano naguba man ang relasyon ng baby na? Ano nag-away man na sila dyan? Ano naguba man na? Basta cheater. Nabi di uban mo kawar mas kan di na jud kumpiyansa hatro nga manang generation man ka vibes no. Ginoko. Cheating issue pa lang sus ginoko daghan jud kayo. Ana big di mapa ko. Ay nako. So ikaw Libra, ayo dong adlaw ka na ayuhon ni inyong relasyon karon. Oh, madapa nag-ayo, madapa naghilot, okay pa na. Pero di na gud mada. Oh, mara na sa'y muha dong. Kung mapadayag niya pong kadiha dong. Hala sige dong, pag binogo na lang. Ayaw. 816 po sa mga Libra, and lucky color is color Fang. Anong padre sa Scorpio mga ka-vibes? October 24 to November 22. Ayaw pangaway! Ayaw. Oh. Kamu po girls, sige mo pangaway sa inyong mga oya bisagwa may gibuhat. Nga naman na bisagwa, sige nagtanaw lang na yung inyong oya sa masuko na mo. Kaya natutukan na mo, masuko na. Labo na ka ng mga love in, ka ng mga love in with ako. Sige ng mga isa na og ka ng poder. Isa na sila og bongbong. Magsige na sila away. Sige, away ako. Distingi kong away. Okay, ah. Away ako kay...

372 po sa mga Scorpio. Color is blue. Morning naman dyan sa mga Sagittarius. Yan, yeah, Montan. November 23 to December 2021. Magpalipayon ka karon! Ay, wala akong ganahan. Kaya magpalipayon na lang ta permi. Uy, wala yung problema. Di mo ito mawad ang problema mga ka-vibes. Pero naram dyan sa tao mga ka-vibes. Gusto siya magpalipayon karong adlaw. Gusto po niya i-start iyang adlaw nga sa puton siya. Naram dyan sa tuwa, no? It depends in our... Yeah. Hala ka diha, oy. 654 po sa mga Sagittarius and lucky color is orange. Good morning naman sa mga Capricorn. December 22 to January 19, ang imong abilidad kay makatabang sa uban. Na kay ability to help. Pwede na. Na kay ability to share your knowledge. Okay kayo. Na kay ability to share your natutunan sa mga like your sabana. Again. Marami na po, marami po ang mga abilidad na to. Namin po uban nga, magsaligtas sa itong abilidad. Ayaw lang po kayo. Pero nang example na po, ako nang mag-athlete. Siyempre, natay abilidad nga, ngani, mo buhat yung ngani. Pero ayaw yung pasalig sa mga abilidad, ngayon na ka mo training. Pareha ka na ako, makuadod ka. Mag-between ng Mindanao, dito. Hindi ka mo training. Hindi ka sa mga abilidad. Hindi. Hindi oro. Hindi. Muna, lesson na siya mga ka-vibes. Pag natin ability to kuan, yan eh. Abilidad. Kailangan na ito i-practice. Dili kay magsaligta na. Diba? 189 po sa mga Capricorn. Lucky color is white. Mayroon naman dyan sa mga Aquarius. Aquarius. January 20 to February 18. Bisitaw ndra ka og kalit ni Kinsa. Oh, masig mga kuno mo bisita na to ha. Arawan? Saba. Mga utang? Permiti man siguro. Oy, 14 na ba ya oh? Ting sweldo na. Oh. Bisita ra pud atong sweldo. Na igora mo lapat sa tong bangko. Ya mawa ra pud. Hay ray ko. Ano man ni oy? Sa 14 may ting bayad og exam. Let's go! Uya ba? Ano man ni? Ay? Ayan, 735 po. Ang lagi color is maroon. Maroon? Marlel? Ano mo? Ano ito? Okay lang ba na may ganito kalaking barrel? na si Batsoy ba ay may malaking barrel? Meron! Pisces po, may muntag February 19 to March 20. Positibo ang pagsugabong sa usa ka sitwasyon. Sugabong nagkaganing kwadron. Positive vibes mga ka-vibes. Good vibes morning. Mahino do good vibes morning kay positive vibes ta dere. Diba? Ayan. 462 po sa mga Pisces and lucky color is yellow green. Yan! Alright, ugmo ka na. Ito ang binisiyak ang horoscope karong adlaw. October 14 po. Wala tayong igong oras mga ka-vibes. Ako manamilit na makabalos mga kapamilya. Salamat kasi yung mga dalunggan diya nga naninaw karon. Basta mo tanaabot sa tuwang tingog karon mga kapamilya mga pamilya. Thank you kayo. Sa mga tuning karon sa 101.10 FMR Davao. Ayan, thank you. Sa mga tuning po sa 89.5 FMR Davao North. Thank you. And sa 96.7 FMR Davao de Oro, mayong buntag. Thank you po. Ito makauwan na diya. Tulit Rosales, may buntag diya, Boseng. Walang kanin, Boseng! to Luloy Pats, Asian Orbuda, o sa ubang kaubanan diya. Salamat sa pag-hook up, mga ka-vibes, no? Umayapot buhon, liga po sa itong paboritong radyong FMR! Sa kalan sa mong station manager, Sir Billy Danrel Dulatre. May morning po. Ako manamilit, mga ka-vibes, and here's our last song. Maligayang Pasko, ha? Mali pa. Alright.
right, mga kapayos. Bye-bye and God bless us all.

0: topic karon bahin sa mga strategies, strategiya aron ma-maintain ang usa ka healthy relationship. Healthy relationship meaning happy life. Ang himsog nga relasyon nagpasabot na siya og himsog nga panglawas og malipayon nga kinabuhi. Kung nakay malipayon nga kinabuhi og himsog nga panglawas og himsog nga relasyon, mutaas ang imong kinabuhi. Muabot og 100 kapin sumala sa pagtuon. Kung gusto ka mutaas ang imong kinabuhi, dapat di ay happy ka. Nakay healthy relationship. Ilailahon nato mga pinangga unsa ang healthy relationship. Og at the same time unsa mga strategies para ma-maintain nato ni siya. Sa tanang aspeto sa tong kinabuhi, labi na sa kaminyoon or sa relasyon, kailangan nato og strategy. Ang strategy, part ni siya sa plano. O kung naakay strategy, maunay tinuod nga naakay plano unsaon nimo pagpahimsog ang imuhang relasyon. Daghan kaayong wala makasabot aning plano versus pangandoy or wish. So ang atong pangandoy o banan og plano, ang atong plano, i-detalye nato diha sa atong mga strategies. Number one, prioritize communication. Mayon ganitag communication mga pinangga, ang iyong komunikasyon, tinguhaon sa matag-usa, isipon og himuong katungdanan og responsibilidad kung unsaon nga dili maputol ang pagsinabtanay. Namoy time sa panag-inistoryahanay, napod moy time nga mahibalo unsay mga panginahanglan sa usag-usa. Mayon tag-prioritize communication, make time for regular, meaningful conversations. Kining time for regular conversations, sagad ma-apply na to ni sa lamesa, no? Kay diha ta mag Doc Bruce mag tapok tanan, himua nga ang lamesa pinakahappy. Dili kay nag-abot mo diha mag-storya nun tamo, ayaw mo hisgot og problema, ayaw mo hisgot og mga negatibo, panghinaway, pangasaba, ayaw sa lamesa pinangga. Ang lamesa pinaka-healthy na siya, pinaka-happy nga panahon. Pwede pod, dili lang sa lamesa ang mahimong regular communication. Importante pod nga every morning, i-practice na nato nga di nata magmugot, kinahanglan, ipakita nato ang smile, ang pag-hugs nato kinahanglan with tone of voice nga dili flat. Mingunta, good morning. Dili dapat good morning, I love you. O kadili, I love you. Og usa pa, matagpamilya dapat kabaluta morning and evening family worship. Tibuok pa ni Malay, magtuon na gyud og pag-ampo ngadto sa Dios. Naagyud tay giila nga Dios or Creator nga naghimo sa langit, sa yuta, sa dagat, sa tuboran, sa tubig, naghatag sa atong kinabuhi, naghatag sa ginhawa, kahayag. Dapat i-practice po nato maging grateful ta, pasalamat ta. Ang family worship sa tibuok panimalay, banding ni siya sa family. Mag-inampo ay ang pamilya. At the same time, sa communication, importante ang pagpaminaw actively and empathetically. Na gani mo gusto mag-istorya ni mo, ayaw pag cellphone-cellphone. Tagaan gani mo attention ang imuhang ka-istorya. O labi na, empathetically. From the word empathy, naakay abilidad sa pagsabot o mubati ka sa pagbati sa uban. Kung masayop gani ang kauban nimo sa balay, dili maayo nga imo siyang singkahan, hukman dayon, tulisokon dayon, awayon dayon. Kung naakay empathy, imong sabton una o mabati una, hinumdumi nga ikaw pod o ako masayop pod. Sa daghang pamaagi, masayop ta. So magtuunta nga walay singkahanay, walay lalis kaayo diha sa panimalay. Maunay dali makatiguang.
1: No, tinood yun na Doc Brian, no, nga dapat i-priority yun na to ang communication. Pero ang pinakamusubo ni Doc Brian tungod sa itong panahon karon, panahon sa panagkaon, diha naunta magka-istorya o taas-taas, mukaon tuod, pero dalon ang plato dito sa sala, magtanog TV, o niya ang isa, dalon ang pagkaon at sa kwarto, kay mag-text-text sa cellphone. Ikaduha Doc Brian, no, kining gitaw og show appreciation. Kining pagpakita sa pagpasalamat. Showing appreciation compensation diha sa ato ang pamilya, mahimo nato sa daghan nga mga paagi. Number one, express your feelings. No, imuhang sultian siya nga, uy, nindot yun kay imong gihimo. Imong sultian siya, I love you. Kini, imong sultian siya, I miss you. Kining mga verbal affirmations. Dako kay ni ang kahimuan sa pagpadayag sa atong pagbati ngadto nila. No, ikaduha, mapadayag nato ang atong pagpasalamat o atong pagbati ngadto sulod sa atong pamilya. Pinaagi sa little acts of kindness. Sama nining paghatag kanila o tubig, pagbilin o mga sweet notes. No? Salamat kayo sa imong gihimo.
0: That is, unsaon pagpalipay sa kauban.
1: Unsa pa, imuhang isurprise siya o isurprise sila ang imong pamilya sa ilahang paborito o ganahan kay nila nga buhaton.
0: Ibig sabihin, Doc Bruce, dapat na po tayo once a week nga date, no? Labi na sa barag-asawa. Labi na mag-recreation sa mga tibok panimalay.
1: Yes, na nagitawag o quality time. Mo nagitawag quality time, Doc Bruce, mo gastog yung ka paghatag o panahon nga maghimo yun mong o mga activities nga kamo na-enjoy. Pagligo o pag-walking.
0: Pero sagad man, Doc Bruce, sa mga amahan, agoy, mag-inim nanay man. Kada Domingos gabi, Sabados gabi, inim nanay, hubog, unya sa puton kaayo, dool sa away, unya daghang nagasto, purdoy. Daghang pang sakit. Whereas, kanang recreation i-apply na to, unta, i-appeal na to, uban sa tong mga panimalay, o kung barkada ban, dili unta katong makaguba sa lawas. Kay may untag recreation, quality time, kanang makapa-healthy. Dili tong makapa-hubog nga magmaoy, daghang kwarta na wala, mukreate og sakit.
1: O kining quality time, mas maayo nga atong igasto diha gyud sa atong pamilya kaysa atong barkada.
0: Ang mga amahan pud nato mga ginikanan, kita nga ginikanan, kita nga mga bana or asawa, dapat dili ta entitled. Kumanogo ta sa atong mga anak na agipalihog. Unya, dili ta hari-harion, firm ta, ligon ta, may pagkastrikto, pero gentle, full of kindness. Murag sabon pang lababa, epektibo mo pawala sa mga mansa, pero gentle kaayo sa itong mga kamot, nindot sa itong mga kamot, hamis ang itong mga kamot. Unsaon na lang ang bata kung di gyud mo to, Doc Bruce?
1: Problema gyud bitaw tinuod ni kung ang atong mga bata, Doc Bray, gahay kay ulo, Doc Bray, no? Usa sa mga rason niya na nganong ang mga bata gahay ulo tungod kay naana sila sa ilang gitawag developmental stage. Nga ang mga kabataan, labi na og kining mga bayong-bayong niana nga mga stage, ilahag yung ipa-assert ang ilang pagka-independent nga normal part sa ilang development. Ikaduha, naapoy personality sa mga bata nga gahay on gyud sila og mga ulo. Ikatulo, na kopya po ni sa ilahang palibot. Okay. Labi na sa mga barkada. Nga ikaupat, Doc Brian, nga nung gahig ulo ning bata, tungod siya nag-seek siyag attention. Basig, wala na kay attention
0: wala niya. Wala siya insaktong attention.
1: O niya, ikalima, kining labi na ang ginikanan og authoritarian siya.
0: Kana lagi yung sigig-sing ka lagi. Dali masuko sa puton nga ginikanan, dili din na siya maayo nga karakter or kinaiyan.
1: Kaya mudako na sila, Doc Bray, moingon sa mugahi lang niya kung bukog na ako. Sukol na siya o mulayas.
0: Stay tuned in mga pinaga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Aniya ang ilang pagpamatuod sa kahibulungang ESL Makabuhay Plus Capsule.
4: Ako si Luciana Berto Apilar, nagapuyo sa Sitio Kadupi, Barangay Talian, Maragusan, Davao de Oro. Ako nagsugod og gamit aning ESL Makabuhay Capsule na ay nag-introduce sa ako akong kumare. Ipalit ko usa ka pad. Nindot man akong paminaw. Dili ko batiun og kakapoy. Abtik akong lawas. Maa kanunay ako kadasig. Buad ko sa uma buntag sayo. Kondisyon na kayo akong lawas. Apan, usa mama haw na kainom na daag. EXL Makabuhay Capsule. Kaduha sa usa ka adlaw na kong inom. Inindot yun ang paminaw na to sa atong lawas. Utanawa ko, 76. Abtik pa kayo. Nakasalamat sa EXL Makabuhay Capsule.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na dool sa inyong lugar.
8: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
1: Happy.
0: ato ni gitapik Doc Bruce no kay daghan kitag mga pasyente nga moingon gyud sila na stress kay ko sa kumbalay Doc, na stress ko kauban sa kumbalay, mga apo, mga anak, bana or asawa or ginikanan ba. Mao ni hinungdan sa daghang mga sakit karon. Ang stress man pag di naton ma-manage, dili dapat likayan ang stress. Kung ang bata mo hinungdan si mong stress, magtuon ka unsaon pagdeal nimo ang imong mga bata. Tun-i ang strategy, tun-an ang strategies.
1: Okay, kasagaran mong god, kung ingno ni mong bata nga gahi kay kag-ulo, mabutang na ginasi ang ulo, Doc Bri, nga gahi yun kay nasi ang ulo. Mao na nga dili yun ta mo sulti o mga digatipo nga mga pulong kay kung unsa ang ato ang ginasulti, ilahan ng maadaptar. No, ikaduha po niini, kaning gitawag og model behavior. I-demonstrate ngadto sa ilaha, demonstrate the behavior you want to see in your child. Unsa ang gusto natong behavior nga mapakita ilahang mapakita, kinahanglan nga mapakita una ni sa tua. Unsaon man pag diffuse kung naay tension, Doc Bri, so kinahanglan nga mo responda nila sa patience and calmness.
0: Sa uban pa nga pagkastorya, Doc Bruce, ang tabanog mulupad lang kung gisugat siya sa hangin. Kung walay hangin misugat, di makalupad.
1: No, ang Bible nag-ingon nga ang sakit nga mapulong o hait nga mapulong makapapukaw sa kasuko.
0: So ang sekreto, Doc Bruce, na ganigahig ulo, ang solusyon dili ang singka, dili ang sigag mata, dili ang bagtulisok, o dili number one ang bunal. Pareha lagi sa tabanog, ayaw gyud siya sugata og kusog nga hangin. Dapat kalma ang hangin, kalma nga surroundings, di gyud kalupad, di gyud mangusog ang tabanog. But pasabot ang pagdisiplina, ang pagmatuto sa itong mga bata, pinaagi sa gugma, sakripisyo, pagmaymay, ihimplo. O na po'y pagpasabot kung kanusaan mo siya bunalan. Ato nang itapik next time, mga pinangga, nga kailangan po bunalan ang bata. Kung nakita nato nga pwede pang bunalan. Ato nang maisgutan karon ang proseso kanusaan pwede bunalan ang bata. Pero dili gyud na pinaka solusyon ang pagbunal, pinaka first solution ang pagbunal. Kung maabot ta sa time nga pagbunal, dapat mabati sa bata nga ang imong pagbunal tungod kay gihigugma nimo sila. No, kuyo na siya nga kamatuoran or discipline. Nibunal ka unya gugma ang ilahang mabati. Kana assignment nato na pinangga, ha? Ato anang mesgutan pohon. Mahatag og example, isa ka adlaw gibunalan na ako akong bata, pero imbis nga mopalayo sa kuha, after sa bunal, uy, gigakos ko niya hinuon. Og nangayo siyag sorry. Kay base sa research, ang hinungdan nganong labad kay ulo ang mga bata, gahig ulo ang mga bata tungod kay nakita nila og nabati nila kadili kasaligan nila ang ilang mga ginikanan. Aba, duty and responsibility sa ginikanan sa pagpakita, pagpabati sa gugma o dapat kasaligan ta sa atong mga bata. Pag ang imong mga bata, mas gugmahan pa nila, mas ganahan pa sila mutambay sa gawas kaysa inyong balay, kana, questionable na kaayo. Questionable nga kita mga ginikanan, giunsa na to paggamit ang atong panahon, ang atong mga pribilehiyo nga matabangan na to atong mga bata, ang ato ang panimalay nga maligon unta. Apan nganong wala maligon, giunsa na to paggamit atong panahon. Kana nga mga pangutana, kita'y makatubagan na mga pinangga. Ang atong topic, nag-isutag mga strategies aron nga mahimsog ang atong mga relasyon nga maoy susi na kita mahimong himsog o magmalipayon o mutaas ang atong kinabuhi. Duol sa panalangin sa Dios, mahimutang panalangin sa atong mga silingan, mahimutang panalangin diya sa buhat sa Ginoo. Dili kay nahimo tanggalamiton sa yawa, no? Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, labi na maggabi sa di pa matulog or human pa ni hapon. Daghan kaayong di katulog tungod kay nasubrahag trabaho, na over fatigue, sakit kay lang kalawasan tungod sa trabaho, tibok adlaw, o daghan po sa di katulog tungod sa mga problema sa relasyon. Di ka nag-away, nihuot ang dughan, kana maglisod nagtulog. Inumi og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede isa, pwede po duha capsule. human pa ni hapon or sa dili pa matulog. Kung taas ta og BP, pwede masabay sa inyong mga maintenance. Tagailag duha ka gap, duha ka oras na gap sa inyong synthetic maintenance. Unya ay mo moinom sa mga supplement, especially sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron layo ta sa pag-atake sa kasing-kasing. Nganong layo ta sa atake sa kasing-kasing kung mag-inom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule? Una mo nourish sa atong system. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule specialist sa atong mga kasing-kasing, sa atong mga digestive system, sa atong atay, sa atong kidney. Mauna nga mulami ang atong pagtulog pag makainom ta sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Atong mabantayan nga ang kusog mo hagok maghinahinay nagkawala ang ilahang paghagok. Ang huot sa dughan, ang pingot sa ilong hinahinay nang mawala. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule makatabang pudnisya sa atong mga atay. Nga ang atong atay makalimpyo pag-ayo sa iyang kaugalingon. Ug usa sa mga hinungdan maghanap ang atong mata, bugat ang atong mga abaga kung hugaw ang atong mga atay. Mailhan pud nimo nga hugaw imo atay kay dali ka malipong-lipong, maglisod kag tulog, walay gana ikaon. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na nga pila ka mga gabii nakakaon jud ka bisag isda, labi na karne, kana dugay kana sila pang tunawon. Mo create na sila og hangin-hangin sa imong tiyan. Pag maghangin-hangin imong tiyan, ilhanan na siya, wala ka matunawan pag-ayo, taas ang imong inflamasyon sa imong lawas. Mag-inom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule labi na sa mga kusog mo hago, huot sa dughan, di katulog tarong, saputon kaayo, kanang mga saputon kulang managtulog, kanang mga dili kaayo ganahan mo basa mo tuon, kulang tulog. Clog up ang mga kaugatan, especially ang daloy sa dugo paingon sa tong ulo, medyo problemado. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, usa ka suplemento na natural na anti-stress formula nga makatabang sa mga stressful nga mga adlaw nga inig kagabi, mag-inom gyud ta aron inig mata sa buntag. Hayahay ang paminaw. Bisag wa kay bati mga pinangga, inom na daan og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule magabi or dayon tulog aron mabatunan kanunay sa panglawas ang kapiskay. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. We have free health checkup and free health consultation sa Doc Bri Wellness Center. Kanto Jules Bake Shop dool sa Gaisano Tibungko, Davao City. Abrita Domingo hantod Biyernes, alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mutext sa 0928-416-2364. 0928-416-2364. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!

0: Buhay Buhay sa Makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Sa nagtataasa na presyo ng mga bilihin, sumunod na din ang healthcare, pati na ang health insurance. Hirap na magdiskarte. May mga panahong hindi na natin iniisip ang pagpapacheck up para makatipid. Mga kamakabuhay, payo ni Ate Anne, sa mga nagmamahalang presyo ng bilihin at serbisyo ngayon, pakatandaan, prevention ng kailangan. Iwasan natin magkasakit sa tulong ng tamang diet, proper exercise, at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1. Gawa ito sa mga natural na sangkap para matulungan ka ma-achieve ang optimum health at malayo ka sa sakit. Sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, ready ka na harapin ang mga pagsubok sa buhay.
0: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
0: Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang infection. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
5: Basta healthy, happy!
6: Magbili ng tagkasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A healthy relationship is one in which love enriches you, not imprisons you. Unsa daw? Ang usak kahimsog nga relasyon, anay gugma, anay love, nga nagapahimsog, naga-nourish ka nimo, nagapalig-on nimo, dili nagaprison nimo. O ayan, dapat mo na pinaka-goal na to matag-usa, matag-adlaw, unsaon na to nga ang matag-panimalay na to, ba nag-asawa, ba nahantod sa mga anak, nga ang atong relasyon kanila, ilang mabati, nga gipahimsog na to sila, o dili gigapos na to sila. Mone atong tunaan matag-adlaw. Mone importante nga kini atong kinabuhi masabta nato nga ang kinabuhi nato pagtuon ni siya wa mahuman ang ato ang duties and responsibilities panahon nga mi-graduate ang ato ang mga anak. Ang relationship wa mahuman panahon human natagkasal. O dili panahon human magkasal diha pa nagsugod ang tinuod nga gugma. Diha makita pinanga panahon na sa mga kawaladon, mga balatian, mga challenges, mga pagsabot sa itong mga kinaiya, mga batasan, para nga di ita masulod ana, nga di ita magmahay-mahay, dapat naana siya'y pag-ampo insakto, nga giyahan ka sa Ginoo, mangayo ka og grasya, mga ikag-guide, magbasa ka. No? Ato nang matunaan pohon, kung saan po pagpili sa tuang mahimong bana, mahimong asawa, naana pinanga, ato nang tunaan pohon. So, importante, nga matag-adlaw tun-an nato unsaon nato pagpahimsog ang atoang panimalay, ang atong mga anak, ang atong banag-asawa, unsay mahatag nimo, unsay matabang nimo, og dili unsay makuha lang nimo anang relasyon na more kun unsay mahatag.
7: Ang atong Word of God makita sa Proverbs 18 verse 21, nagingon din nino, death and life are in the power of the tongue. No, kamatayon o kinabuhi anadya gahum sa dila. Kun kita muhatag o negatibo nga mapulong, muhatag kinig kamatayon. Sama sa harsh o critical nga mapulong can damage a child's self-worth and confidence. No, muhatag kini pagdaot sa ilahang bilih o sa ilahang kumpiyansa sa ilahang kaugalingon. Ang negatibo nga pulong diha sa tuang pamilya nga isumbat, mupapfeel kini nga to kanila nga wala sila gigugma o mu-impact kini diha sa ilahang emotional well-being. Unsa pa nga ang kining pulong muhatag o kamatayon? Ang constant criticism muhatod sa pag-give up sulod sa tong panimalay o ma-discourage sila. Unya ang negative nga mga pulong sumala dinhi mohatag kamatayon tungod kay kini mo promote og negative behavior og ang negative nga mga pulong mo create kinig distance and mistrust between sa sulod sa panimalay. Ato hinumduman nga ang mga pulong anaay powerful impact ang Biblia nagtugan. Ato hinumduman nga kamatayon og kinabuhi anaa diha sa gahom sa atong dila.
8: So di basta-basta ang pulong, abi na to o nga sayon na kay gamito na tong pulong nga wala na idakong epekto na aday pinangga. Kaya ang pulong sa Ginoo nagsulti nga ang pulong na to na igahom, kinabuhi o kamatayon. Kung gamito nimo sa negatibo ang pulong, dakong kaguba. Pero ang gamito nimo na siya sa pagpadasig, pagmaymay, pailob, kalinaw ang mupatigbabaw. Happy ka, kay malinawon man ta. So practice sa gibinangga nga makapahibo na tog himsog o labi na magtuon kada adlaw di pa ulahi nga magtuon samtang buhi pa kita mga binangga.
5: Basta healthy, happy.
0: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat.

0: Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha. Timanin ninyo, consistency is the key. Nganong importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y suplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon o pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala o do naman pipila ra o do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para masuplayan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kaniino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na nga gulay o prutas. Ha? Isa ka basket, kagamay anang kapsula? Yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa usa pa gipaabot nimo adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule. Atun ka na ito sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Christmas is in the air. Mga ka-vibes, Pasko na gyud. Panahon sa gugma.

oras, mga karangkada, kapamilya, gabimes, 2 minutes after 6 o'clock in the morning. Arangkada. Yes, mga karangkada, gabimes, kapamilya, mayong buntag na usap ganinyong dinan. Mayong paglanog-lanog na di bagaro sa garon. Adlaw na kitang Miyerkules, 14 sa buwan ng Oktubre taong 2026. O doon na lamang kita ay 72 days mga gabimes before Christmas. Pailuna mong tanahan, samtang na kayo palanog-lanog, ayaw ibalhin ang inyohang mga dial. O gabadayong magkatutok din sa tuwang favorite music radio, ang 101.9 FMR Davao. Good morning! Sabay usap kita nga mabati karon mga gabayms sa 89.5 din na sa siyudad sa Tagum ang FMR Dabnor. Good morning! Good morning ganinong danan mga taga-Tagum City. O siyempre, diya sa 96.7 na din na sa lungsod sa Nabunduran ang number 1 FM radio diya sa Nabunduran. Ang 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning! Hala, good morning, good morning, good morning. Maayong pagpangapi, kapi, kapi, kapi. Ay, kung kapi diri, oh. Hinatag pa ni Captain Jake.

Atong cellphone number 0905-047-9954. Kung baligo na 0905-047-9954. Ora tawag isgut sa tuwag angayang isgutan garon mga naguna na ito kabagabalita magigala. Doon nang i-support din ang rinyo. Dahil labay ang kining resulta sa tuwang Ludo 9pm kagabi. Sa tuwang Ultra Ludo Result 658, ngayon ay jackpot price nga 392,060,109.64 pesos. Ano yan itong winning combinations in any order? Number 35, number 49, number 26, number 12, number 10, og number 57. Sa doang Super Ludo 649, doon ay jackpot price nga 46,413,143.33 pesos. Ang itong winning combination sa number 4, 46, 36, 40, 22, og number 20. Sa doang 642 Ludo, nga doon ay jackpot price nga 94,813,839.57 pesos. Ang atong winning combination sa number 42, 5, 15, 26, 19 og number 40. Og sa doang 9pm result, easy to Ludo, in exact order, number 28 og number 17. 28 og 17. Sa ito ang 6-digit draw. 9pm, number 8, number 5, number 4, number 8, number 9, og number 2. Again, 8, 5, 4, 8, 9-2. Ang atong swerteres 8-3-3. 8-3-3.

Code green o safe level. Bisan pa nini gawag ang publiko mga gabayem sa labina sa mga nagpuyo din na dool sa mga saba o sapa, dagkong sapa. Nga magpadayon, magmatngon, no? O musunod sa tanang mga pahingda, mahimagno sa tuwang mga otoridad. So, pingog, bakwit na mo. Hindi na mo magpagahigahi pa. No? Sama din na sa kuhan. Kininiang 14 ka mga pamilya din na sa Bunawan. Doon ay kanang mandatory evacuation. No? Paspas nga bibakwit nga doon sa evacuation center ang 14 ka mga pamilya o ang 74 ka mga individual gikan sa Purok 2-A ya, sa barangay Bunawan proper ng atong syudad. Tungod lagi kay miabot na sa code red ang level sa tubig diya sa takong sapa. O base sa report mga gamayos, kagabi alas 11:55, October 13, temporaryong kanabang mipasilong ang mga evacuees diya sa Bunawan Gym. No? O gipanghatagan po sila og mga hot meals, mga pagkaon. Okay? So mo na nang ngayon nga pag-order sa inyo ang mga inyong kapitan, kagawad ba karon din na? Amuingon nga relocate na mo. No? Ay na mo pag dugay-dugay. Og ginini ang evacuate. Diba? Isa ra to ang kinabuhi. Diya sa Tagum City, gikalipag dako mga gala ni kanhi hipi diya sa Tagum. Tagum Police nga si Police Lieutenant Colonel Weldimer Tio. Asa naman ni si Kwan? Asa naman ni si Weldimer Tio karon? Dunggan ako na nasibo no, nabalhin. Rag say head sa kineng kuhan, highway patrol, tama ba? So, dako ang kalipay ni kanhi COP Dinas Tagum Weldimer Tio nga nakuha na ang hustisya alang kang Queenie Grace Arong human na sintensyahan ang suspek nga mipatay yung Queenie. Ito nagkalabay ang bibilag ng mga katuwigan. Nina magigala sa Purok 5, Apokon, siyudad sa Tagum. Diba? So, base sa report, opisyal nga report na itong nakuha, gibudyag niini nga dili lalim ang pagpasaka o kaso batok sa suspek. Gumikan kay gipaagi pa sa DNA test o forensic examination ang mga bukog sa biktima. Luwag kayo, no? Dugta naman. Ang nahibilin ko mga gala, kaya nitabo magudan ni katong usa ka photographer nagrinta o gining apartment din na sa Purok 5, Apokon. O na katong tag-iya sa maong apartment, magdugang siya og buhat og septic tank kay siguro puno na ang ubang puno na iyang septic tank, so magkalot siya lain nga septic tank. Pagkalot niya mga hinggala, pagkalot nila, nakita niya ang mga bukog sa usa ka tao, si Nina Patos panty bra sa usa ka tao. O nga, dali niyang gireport nga ito sa otoridad. Mato nga, usa sa mga gisuspitsahan, ang katong nagrinta nga usa ka photographer din sa Tagum City. No? Kaya kining photographer dahi, manginggan niyo og mga dalaga. Kay iyang himuon nga model kuno, iyang pasaligan nga himuon kag model. Photographer kay, di ba? Mutuupin tao mga dalaga niya, mga gwapa pag iyahang
pang

Gihon. Siguro yung pahimuslan. Ha? Yang dalon sa kwarto, yung pahimuslan, siguro kini si Queen eh, doon ay pagsupak, no? Si didipunto kini. Hindi sa gusto nga makuha ang pagkababae, ni supak ni. Nagkalali siguro na sila, yung gipatay. Ha? Gipatay, gilubong dito sa kilid sa iyang apartment. Grabig ko, no? Grabig. Wag siya makonsensya. Ha? Grabig klaseng tao. Karon, eh, suspect man siya. Siya man nasuspitsahan. Nag-isa may mulubong dito. Di ba? Nasira may nagpuyo. Mato nga. Hindi pa din eh. Dugay-dugay sab. Lima na katuig yung nalabay. Ha? Adtong Marso. Nawal Marso 2020 pagod nawa, nga, namising ni si Queenie. Yeah, mo to nga gikon sa iyang inahan. Yeah, basing mauni niyang anak nga namising si Queenie. Gi-identify sa ginikanan og mga gisuon nga mao gina ang sinina pantalon, sapatos ug kanang bra sa ako ng anak. Gi-identify ha, di ba? Siya gina, iyahang gina. Oh, positibo kay magginikanan nga iyahang ng anak nga gilubong din na. Wala karon. Baguhay lang, no? Das desisyonan sa korte mga gala nga nabasahan na gid siya ang ganing suspect. Unta madugta ganya, unta ka kagawas, no? Gaba nga tao, nga yung klase nga tao, di ni angay. Di po ni angay pati yun. Di ba ni maghinulsol? Ano bitang mag-antos siya? No? Mag-antos. O niya, kanang hapit na bitang mahuman ay ang sentensya. No? Or pwede bitayon? Wala lang tadiris Pilipinas ang bitay. Baka na ipakita ganito sa publiko. Magbitay ka. Oh, dako kayo, wata kabalo, ugma. Ugma, ani ni Queenie. Ano saan taman? No? Usama sa biktima nga hunuhungog ng klase nga tao, mga kagsunan. Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo! Okay, 18 minutos na, humanagalagubo ang dagna sa Lasay sa bundang.

0: Alain Bahin. Ano sa ni? Sakto na nag-dextre, sakto jud na imuha doon Mayo Bitaw. Hatagan o hitagan ng Beach W o Mayong Swildo. Kaya ako kaya sila ikatabang sa komunidad o sa panglawas sa katawan. Karoon naman yung nilusot. Ano pa man yung naging adlaw na kunasgutan ng Beach W? Kung magnakarta sa Beach W, di ba? Pero pa nilusot? 1250? Yan yung mga guwano. Huwag ni matagag kasulbara ng problema sa gining network na Globe, Smart, TNT, uban pa. Ngayon sa high good nga nagtagitawagan ka, tubago ni mo niya, huwag kayo madungog. O niya, naman kayo madungog, nagka-istorya na mo, makalit lang kawala, palong. Yeah, but ganun na. Nag-istorya na mo ha, niya mawala lang galit. Ano yung bandugay kayo mulupad ang ilang mga text messages? Ano ang ginagamit karon ka ng akong ginagamit, dinambog ko kayo nagpaload. Huwag ka ng pang-text, pang-tawag. Nakuha na ka ng messenger na. Nasa balay na ay wifi. Pag-abot ni Moduris Station, na ay wifi. Mujuti ka dito sa kinini ang guwan. Sa barangay o sa city na ay wifi. Diba? Di na kinanglan ng load. Sa'yo na'y manawag. Pwede po tawag. Messenger na lang. Okay, 20 minutes. Suma na kalabay ang Lasay sa buntag sa paglangan. Mga kabibes, kapamilya, garangkada. Niya na ang atuang uluhan sa atuang nag-unang mga balita. Balitang lokal. Burger stall sa Dagom. Gitulis kapin 15,000 pesos halin. Nadagit. Arangada. Duha ka illegal nga nagatupok o gluta. No, duha ka illegal nga nagatupok o nag-inject og gluta dakpan. Arangada. Pintor nga mipatay o milubong sa Dalagida, gisilutang mapriso hangtod 14 katuig. Arangada. O 45,000 pesos medical ayuda madawat sa mag-uumag lubi sa probinsya sa Davao di Oro. Arangada. Arangada. Balitang regional, tulog ka maka magkamanay, patay, human, gibanggaan sa truck nga gituhuang gidraybag hubog. Arangada. Arangada. Headline sa balitang nasyonal, tulog ka reklamo batok ni BP Sara gitanggal sa impeachment court. Arangada. Arangada. Kapin po 4.5 billion pesos gigahin sa Kongreso kontra El Nino. Arangada. Arangada. Balding utok gitanyag ni Yusek Castro sa mga kritiko sa palasyo. Arangada. Arangada. Extradition sa Amerika kang kibuloy gipahan ay ni BBM. Arangada. Arangada. Headline sa gawasan na sud, Pope Leo the 14th operahan sa bugon sa yahang baga. Arangada. Arangada. Sa tuang pognat sa kusog, labing mahal nga basketball jersey gisuot ni Michael Jordan sa 1998 NBA Finals gipalit og kapin 878 million pesos. Wow. Arangada. Arangada. Entertainment news, luyo sa breakup chismes. Heart, ibang hilista, gi-celebrate birthday ni Chis Escudero. Arangada. Arangada. Og sa tuang kahimtang sa panahon, mga ka-vibes ka-pamilya, no? Padayon nga gi-monitor ang tropical depression sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Magkatong headline sa itong mga balita gikan sa FMR News Center. Ano karon ang nag-una sa itong arangkada, nag-unang mga balita sa arangkada, balita sa buntag. Una sa kikintang sa doang panahon,
1: arangkada, balita, weather update.
0: Nagahimtang sa itong panahon karong adlaw, pabiling abigtado sa northeasterly wind flow o easterlies. Ang amihanan o sidlakang gabahin sa Luzon. O bisaya sinungda na ron magkasinati o pagulan. Samtang padayon usab, nga kinamonitor ang natalang tropical depression sa gawas sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Nga katapos ang nagitaan sa gilayon nga 2,590 kilometers sa sidlakan sa Northern Luzon. Nga nagalihog paamihanan kasagpan sa gikusgon nga 25 kilometers per hour. O gadunay pagkaguro sa hangin nga maabot sa 45 kilometers per hour duol sa sentro. Pag-alang din sa tuwa sa Davao Region o sa mga bahin sa Mindanao. Magkasinati kita o managumon kagalangitan nga doon ay mga panalagsang pag-ulan, pag-idlat, pag-panalugdog tungod sa epekto sa localized thunderstorms. Nagapahimagno karon ang mga otoridad sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta sa mga komunidad. Nagiilang delikado sa panahon sa kusog nga pag-ulan. Gibanabanaan nga magpabilin sa 25 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura sa tibuok Davao Region karong adlaw. Laumang manukad ang direksyon sa hangin gikan sa mihanang sidlakan nga bahin paingon sa sidlakan sa gikusgon nga light to moderate. Inungdan ro magpabilin nga kalmado ngadto sa kasarangan ang pagbalud sa kadagatan. Samtang ang adlaw misubang gaginang alas 5.28 sa punta, ginimusaw po niyang alas 5.27 sa hapon.
1: Arangkada, balita, lokal.
0: O garon sa detalye sa balitang lugar, kapin 15,000 pesos nga cash ang nadagit sa duhang kamagatulisan nga nabiktima sa usag ka burger o namiktima. Usa ka burger joint dito sa Dakbayan sa Tagum ni atong miaging adlaw. Tumala sa Tagum PNP. Naglusad na sila og pagpanubay aron mailhan og maragpan ang mga suspek nga mi hold up sa usa ka Minita Burger Outlet dito sa Purukmanga, Barangay Bisayan Village, bandang alas 4 sa kadlaw. Sa mikatag nga CCTV footage sa hitabo, dalit lang giduol sa usa ka nakatap-tap nga lalaki og tiunang gapistula ang service sa crew sa maong tindahan o miniklarang tulis. Gimanduan sa suspek ang biktima nga ihatag ang kwarta gikan sa kaha o nga isulod gini sa cellophane. Dayong sibat sakay sa usag ka motorsiklo nga gidriban sa usapod ka suspek. Mikabat sa 15,830 pesos ang nasibat sa mga armadong katawhan. Sikop ang duhang ka mga tao tungod sa illegal nga pang-injeksyon sa matud pa pampaputi nga glutathione atol sa usa ka entrapment operation sa Dakbayan sa Davao ni adtong gamiaging adlaw. Mala sa report na aktuhan sa Criminal Investigation and Detection Group 11 sa mga doktor sa Southern Philippines Medical Center ang mga suspek nga sila si Nova o Sidar nga nagapahigayon sa demonstrasyon sa pag-injeksyon sa glutathione ngadto sa mga nagpakarong ingnong trainee dito sa Barangay Lanang ni atong siyudad. Gilayon nga gisikop ang mga suspek sanglit wala sila gipakitang lisensya nga nagapamatuod nga sila medical practitioner o autorisado nga mutupok sa glutathione. Gihikay na karoon ang kasong paglapas sa balaod batok sa ilegal nga pagpanamba batok sa mga dinakpan.
1: Arangkada, Magdada.
0: Pagkabilanggo ang 14 katuig ang silot nga gipahamtang batok sa usa ka pintor. Gitudlong suspek sa pagpatay sa usa ka dalagita kansang Kalabira. Nakalutan sa septic tank sa usa ka boarding house dito sa Dakbayan sa Tagum, Davao del Norte nitong nakalabay nga tuig. Sumala pang gipahamtang silot nga pagkapriso sa usa ka lokal nga korte ang akusado nga si alias Jason. Tungod sa homicide, alias mamani nga konbikto naman ni dapat ani. Kuha na, sa klaro ani nga pangalan aron mabulabog ning klase nga tao. Tungod sa homicide, human na pamatud-an nga sad-an sa pagkawala o gamatayon ni Queenie Grace Arong ni atong 2020. Matud pa nga suspect mao'y nagpuyo sa boarding house dito sa Purok 5, Barangay Apokon, Siyudad sa Tagum. Diyan nagkaplagan ang mga bukog sa biktima, halos 5 na katuig ang nilabay. Gikalipay sa pamilya sa biktima ang hukom sa korte. Tinood pangalan na ni biktima, arang suspetsado. Di ba? Alias. Convicted naman eh. Hindi dapat aliasan. So, yung ngalan tinuodan eh. 14 katuig. Sus, kung ako'y pabuton, madugta ni sa kwan. Madugta ang tanda sa prisuhan. Katapusang detalye sa balitang lokal. Makadawat o hinabang medikal ang mga mag-uuma sa lubi sa Davao de Oro o ang ilang pamilya. Inihuman gipirmahan karong bago pa lamang ang usa ka kasabutan alang sa pagtunol sa health o medical assistance sa mga magbabaul tali sa provincial government o sa Philippine Coconut Authority Davao Region. Sumala sa Provincial Information Office, ang nasampit ng medical assistance naglangkop sa hospital confinement bill coverage ng 40,000 pesos kada tulog ka bulan alang sa kwalipikadong mag-uuma o sa iyahang gabanay. Apil po sa ayuda ang 5,000 pesos ng out-of-pocket allowance alang sa konsultasyon na kinahanglan mo gamit sa laboratory o magatambal dito sa upad ka mga provincial hospital sa Davao de Oro. Matod pa nga ang naasoy ng medical assistance si punduhan sa PCA 11, pinagi sa Republic Act 11524 kung Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Mapasamaton usap ang mag-uuma sa maong proyekto tungod sa tabang nini sa pagsiguro sa ilahang kahimsog na usa sa prioridad ni Governor Raul R.M. Mabanglo.
1: Regional.
0: 32 minutos na humanagalaway ang dagna sa lasay sa buntag sa detalye sa balitang regional. Tulog ka magkapamilya ang patay human gidaro sa usa ka truck nagidrive van sa magahubog ang ilang gisakyang motorsiklo dito sa Cagayan de Oro City. Sumala sa kapulisan sa Cagayan de Oro ang mga biktima gilangguban sa 72 anyos ng inahan o iyang mga anak kalalagi ng edad o 34 o 40 anyos. Matod sa report, nahitabo ang insidente niya noong Domingo dito sa Coastal Road, Tabaco, Barangay Puntod, Cagayan de Oro City. Naglabigar ang motorsiklo nga gimaneho sa usa ka mga biktima apan kalit kining gidumbol sa tractor head o truck nga tiguyod o container van. Gingong miikyas ang driver o kauban niini human sa hitabo. Nakaplagan sa giabandona nga truck ang pipila ka mga butilya sa ilim nung makahubog. Padayon ang gihimong investigasyon sa kabilisan sa Cagayan de Oro aron na mailhan ang responsable sa maong insidente. Sa 6:33 na itong oras, mga karangkada, kabahayos ka pamilya. Sa aduon yung pagbalik ang itong balitang nasyonal, balitang international, balitang sports o balitang showbiz. Uman lamang sa itong pipila ka mga pahinumdom gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio. Di na mapugngan.
2: ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Diminador B.O.K. Senior. Sa Nusay, Turel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa ginoon, mawala yun. Munang bintin, yun ako na inom. Kadadla yung prenom. Kesa karlaw, kapag kawinom, kalima, ane. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero ilamiyag yun.
2: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o Altree Pharmacy.
5: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sana all may Angel, pero sa Angel's Pizza, sana all busog! Pamilya, barkada, showa, may bundle para sa'yo! May pizza, chicken meals, chicken with sides, pasta at marami pang pagpipilian! At ang pizza, bongga sa toppings! Creamy, cheesy at loaded sa sarap! Try the creamy spinach dip toppings so bongga, hallelujah, mozzarella, all meat at marami pang flavors. At kung gusto mong masulit, check out the Angel's Pizza Club or APC card for qualifying buy one, take one family and big family pizzas. Kaya huwag na maghintay. Let your personal angel guide you to Angel's Pizza. Visit Angel's Pizza at Avida Towers Davao, CM Rector Street or Angel's Pizza Tagum. Angel's Pizza, sulit sa barkada, sulit sa pamilya, sana all Angel's Pizza.
9: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Heap. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Sports.
1: Detalye sa paugnat sa kusog. Mihalin og 14 million US dollars o kapin 878 million pesos ang jersey nga gisuot ni Michael Jordan dihang midaog ang iyang team sa 1998 National Basketball Association Finals kon NBA. Sumala sa report na subasta sa Hunt Auctions ang uniform ni Michael Jordan nga iyang gisuot ni atong Hunyo 5, 1998. Iyang gitabla sa Chicago Bulls ang serye batok sa Utah Jazz ni Karl Malone. Ang maong pula nga jersey mao'y gisuot ni Jordan diyang hingpit nga daugon sa Bulls. Ang musunod nga magadula og hingpit sungkiton ang ikaunom nga kampyonato alang sa Chicago. Sumala sa auction house, ang maong jersey ang labing mahal nga basketball gear nga nasubasta og ikaduhang labing mahal nga sports memorabilia sa kasaysayan sa tibuok kalibutan. Ang labing mahal mao ang jersey nga suot ni Babe Ruth dihang midaog ang New York Yankees pinagi sa iyang Cold Shore Home Run batok sa Chicago Cubs atol sa Baseball World Series niya tong 1932.
0: Aragada. Aragada. Showbiz.
2: I feel good. I knew that I wouldn't.
1: Og sa tuwang balita ang showbiz, taliwala sa mga hungihong, bulag na sila sa iyang bana. Giselebrate ni Heart Evangelista ang birthday ni Senador Francis Chis Escudero. Sa mga mikatag na social media photos, makita nga happy ang couple taliwala sa intimate setting sa selebrasyon. Kini despite sa mga istorya nga nagkalabuay na ang power couple og on the rocks na ang ilang relationship. Mas misamot pahinoon ang katahap sa mga netizen tungod sa mga cryptic post ni Heart sa IG Reels nini kabahin sa pangutana nga nung mibiya nga gitubag rapod niya og para sa kalinaw. Inoon dili na available ang maong post sa actress. Busa nagtuo ang mga netizen nga basin na balik na usab sa maayong kahimtang ang relasyon niya ngadto sa senador. Ka-vibes, ka-pamilya, karangkada dito naglangkob ang kinitibukan sa tuwang arangkada balita sa buntang sa adlaw gitagaroon ngayo Merkoles, pecha 14 sa bulan sa Oktobre 2026. Di ka na lamang sa FMR Network News Center. Kaupan ka po ang news writer Princeton Lim. Sa akong mga sparring partner sa technical at production staff, si Jason, si Pats, o si Tulitz. Huwag akong sparring partner din sa studio, Harrison Cirillo. Sa ngalan sa mo ang station manager, Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer, dudes, romantiko, tandok, mag-engon. Pag mabinantayon, magpakabana sa mga nag-unang mga isyo. Ayon buntag, Double Region, Tibuok, Mindanao, og mabuhay, Tibuok, Pilipinas.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Back-to-back partners sa kayuhan.
5: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway sab ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matagtumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
6: Okay, yes, hello, maayong hapon.
7: Amay nga hapon, di June Kiro.
6: Okay, taga-asa ka rin eh, palihog.
7: Siyada, tagbilaran Buhol.
6: Tagbilaran Buhol. Kusog bang atong tuluman nun diya, ma'am?
7: Oh, kusog dyan, DJ.
6: Nakagamit na ka o pito-pito herbal capsule?
7: Oh, nakagamit na ko, DJ, o pito-pito capsule. Then, nakapalit na kong pito-pito coffee. Tapos, salamat yung kong dako kay katokong hupong sa TL. Ngayon ko po, sige siya nga. Wala, napadayon ang yatong ko, DJ. Napasalamat yung ko sa Ginoo nga naayo ko sa pito-pito capsule, pito-pito coffee.
6: Katong hupong sa TL, pila naman to kaadlaw?
7: Dugay na, DJ. Pagbalik-balik siya, mga hapit na 2 years, kabalik-balik din siya.
6: Oh, 2 years?
7: Nadaghan ako, daghan akong diin, no, mga, kinabito, mga herbal. So, wala magit siya. Para na ako, wag yung ipit DJ niya. Nakadungo ko sa testimony bitaw sa DYPR. Ngayon kong halaka, musuhay ka ko ano no? Kaya ito na ibabae gahilak DJ. Dito ko nakaprobe. Muto nga hinsuway, joke ko niya. Kaluyan sa Ginoo, naayo ko. Ako ika-solti sa mga tao karon labi na namin sa program ni DJ Unyok. Musulay mo sa iyahang product nga pito-pito capsule, pito-pito coffee. Kaya ako nakaprobe ko nga naayo ko. Salamat jud sa Ginoo. Manaaning pito-pito capsule o pito-pito coffee.
6: Ngalan ganin mo palihog, ma'am?
8: Marilyn Alcacer, DJ.
6: Taga-asa?
8: Kawatina. San Miguel, Subodobin Show.
6: Okay. Kanunay mo nagpaminaw sa atong tulubanon?
8: Oo. Oh, maslaman din mo, DJ.
6: Pila edad din mo?
8: 50, DJ.
6: Okay, 60 years old. Minyo na ka na eh.
8: Oo,
6: minyo na. Nakagamit na ka o nakainom na kaga pito-pito herbal capsule?
8: Oo, nakainom na.
6: Kung sa may gibati ni mo ka ni Antunay?
8: Kuhan, ako, nakakoy sa pito sa singkasing. Nag-inom ko po ano. Sa katong kape dito nga kuhan, pito-pito.
6: Mm-hmm.
8: Sa katong pito-pito nga kape, isa ka box kuhan niya.
6: So, kumusta man imong pag-inom karon? Kumusta man imong kasing-kasing nimo?
8: Okay naman.
6: Unsa may pamati ana nga matud ba nimo sakit ang imong kasing-kasing?
8: Kuan gani hangat.
6: Hangat?
8: Oo, hangat man. Kapoy.
6: So, nakasulay na po kag-check up nay?
8: Nakasulay ko kay Sara.
6: Sara, walay alibyo?
8: Kuan ganan, ganay tutambal ako na inom.
6: Wa jud ka maulian?
8: Testing na po ng pito-pito.
6: Sige. Okay. So, okay na imong ginhawa ron?
8: Okay na nga po, DJ.
6: Okay, salamat kasi Ginoo. Padayo lang sa pag-inom na nay every day aron nga maalagaan ni mo ang kasing-kasing ni mo aron permanente nga maayo ang imong ginhawa. Okay nay ha?
8: Okay.
6: Sige. Nay, unsa may imong ikasulti sa mga igsoon katong dunay gibatis kalawasan? Agdaha sila palihog nay nga mo gamit sa pito-pito capsule o pito-pito Confirmex COVID nay.
8: Ito na man ni mo karon, ang pwede na testing na gamit sa pito-pito herbal capsule. Kaayo po na sa mga sakit na RDG.
6: Ah, okay, sige. Usbong ko, pangalan palihog?
8: Maureen Alcazar.
6: Ah, okay, salamat nay. God bless.

0: Gapa. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad si kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
3: Yeah!

0: Gumusta? Gumusta ang buhay, mga suking tigpaminaw? Welcome din here sa to ang Dulumanon sa gihapon ang programang inyong ginaatangan. Ang programang paborito sa tanan, gulong ng palad sa inyong mga radyo. Adlaw garoon ng Merkules, bitsa 14 ng bulan sa Oktubre 2022. Maginaot si Dijonio na kanunay yun ka mo nagasubaybay o nagapaminaw aning atong tulumanon. Kamalipay yun si Dijonio basta naagin mo nagatang, naagin mo nabinaw aning atong programa. Dagang salamat kaninyo sa inyong pagsuporta kanako. Hello mga taga Mindanao, labi na usap dire Migalas Camiguin Island. Labi na po dire sa may Zamboanga del Sur, Misamis Oriental. Dire po Migalas sa Dalawigas Bukidnon, Cotabato Province, Agusan del Sur, Surigao del Sur, o sabay Davao Region. Asa mo napit karon nga probinsya diri sa Mindanao, basta na binaw, magandang araw. Kung mahimo mga palangga, kusgi ang mga volume sa mga radio, kung asa mo nga radio station nga naka-tune in sa atong Dulumanon. Paki-volume po! Kini ang inyong sulugoon sa kahanginan, DJ Unyok ng Bayan, na may nag-iisang DJ na nagpapasaya sa buhay mo. Or may isang DJ nagpapa-boyset sa buhay mo. Bitaw, oy. Kini ang inyong ubos ga amigo, DJ Unyok ng Bayan. DJ Unyok ng Bayan Yarn. Okay, mga palangga, uman-uman na punta. Sulod lamang sa usa ka oras aning atong tulumanon. Dali aras panahon, Merkulis na. Pitsa 14 na, bulan sa October. Onya, hapit na po mga palangga ang kalagkalag. Dali aras panahon, oy. Dali, regod kaayo ang panahon. Murag makahinumdum pata atong mga panahon nga mga sipunon pata. Yung mga panahon pa ba nga kanawa pati tarong pamurol. Nakatong manglimas patag sapa, mamingwit pa sa sapa, mga ligo pag sapa o suba. Mato pag kalasangan kay mamurutas. Bunalan patas tong mamas una, karon na nga po na. Karol, wa na. Lulug-lula na punta. Karol, minyo na. Dali argos panahon, no? Makaanag ito mga palangga nga. Ang bilis talaga ng panahon. Pamina na ito sa una, dita matigulang, dita mudako. Ito bang mga bata pang kanang atong problema, dua-dua raba. Balay-balay ta, ikaw mama, ako papa. Unya atong kwarta sa unang panahon kay katong dahons bajabas. Inumdom mo anak na magbalay-balay tas una ba? Ingon na yung nga, ikaw mama.
1: Sige, ikaw papa.
0: Balay-balay ding duha. Unya atong dulaan sa unang panahon kana ramang kwano eh. Palwa saging, himuong pusil-pusil. Onya lutha, labay chinilas, onya labaw sa tanan, kininga kanabang og maniod to mga igala, katkat og kini ang punuan sa bayabas, punuan sa mangga, kadi ha maniod to mangahoy, kanang kasing soyo julin Chinese garter. Mangutano ko sa inyo katong mga bata pa mo, unsa may pinakapaboritong dula ninyo? Kung mangutana mo nako, ang pinakapaboritong dula nako, kinigong labay chinilas. Labay chinilas, tapos julin, taxi. Dua raman na suon ako. Kanang taxi nga tansan ba? Dayon, lutha.

duwa sa mga batang 90s. Akin sa pamay gaduwa og labay chinilas diabe. Luthang, Kasing, Jolene, Chinese garter, labay chinilas, labay si labay lata. Oh, kinsa may gaduwa anak karon? Limas-limas sa sapa. Kinsa may gaduwa anak karon? Kung gaduwa pa mo anak karon daghan gyud makarelate anak labi nang inyong mam magpapa. Karon, lahi naman duwa sa mga bata karon. Ha? Mga dinosaur, kokomelo, Masha. Iba na talaga ang panahon ngayon. Diba? Hindi na puso ang pinaglaruan. Gadget na ang iniingatan. Oy, alang sa mga idol na to, di ang gusto mo tubag sa atong tigmo. Dari lang tubag sa to ang hotline. 0965-239-3505. Again, 0965-239-3505. Uspon pag yun na, kor makuha yun ninyo. 0965-239-3505. Una ha, ang ato ang hotline. Okay, direta. Basa tayo mga mensahe. Good morning, Kuya DJ. Akong tagna kay Anino, si Naisha Sudoy de ini from Waol, Lanao del Sur. Shout out sa mga taga Wao. Kumusta mong tanan mga taga Wao? Manghinaot ko na mo diya sa maayong pagpaminaw. Hi, DJ Onyo. Ayan, hello, last number 483. Hello po niyo mo diya. DJ Onyo, good PM. Great lang, great ko lang ang mga buddy ko diri ah. Sa Buayan lang na sina Ikoy na nagbanday sa iyang balay si Paring Agok na nagluto sa muang paniudto. Og si Langgay nga na nagahigda. Higda while nagpaminaw sinuhang programa sa Radio Greetings from Bulidoy Trops. Oy! May pagpaminaw diha sa mga panday, Bulidoy Trops nga mga guwapo o mga lamion. Jara! Kana, gino? Og maayong adlaw DJ, mag-ask lang ko kung tagpila ang inyong pito-pito capsule kung magpalit ta. Ang atong pito-pito capsule mga palangga tag 17 pesos ang per capsule, 170 ang pad ha. Okay, nagpalit ko kagahapon og pito-pito. Maayo man ang pito-pito gana ang akong kaon. Oy, salamat kas Ginoo. Maayong udto di Junok, matry na sab ko og answer sa buntig mo, DJ. Ang ako tubag din si mga mata kay kun itanaw sa isigkilid, musunod-sunod sab ang isa. Kun magsagubangay, dili magsulti anay, kaya wala may mga baba. Mauna, DJ, salamat. Ako si Juliet Saragina Dresa, Kumawas, Bislig City. Hello sa mga taga Bislig City. Mayong adlaw di Junyong, ako si Jose Kagat-Kagat, Rizprok City, Mandaing, Kabanglasan, Bukidnon. Motubag ko sa imuntig mo ang akong tubag, DJ, mao ang hangin. Kay ang hangin magsunod-sunod, dili magkitaay. Tungod kay ang hangin, dili makaisturya. Ang hangin magsunod-sunod, magtuyok-tuyok, maong apan dili makita o dili makaistorya ang hangin. Usa katingalahang nilalang gipada sa Dios sa kalibutan. Dili makita o dili makaistorya, maog kini gahatag o kinabuhi. Apan kung masuko ang hangin, mao usab kini ang mukutlo sa kinabuhi.

0: maong hangin ang akong tubag di Joonyok, dagang salamat. Aton tadaon, hangin! Dile ba o ang hangin, pasinsya ha? Ikaw ang akong paborito nga di Joonyok ko San Francisco. Di Joonyok ug user ko sa imong pito-pito. Okay, salamat kayo. Kaso ni-save mga palangga ha? Adlaw, Didyo Onyo, kumusta? O, greet lang ko sa ko ang Mama Miling na namino sa mong programa Idol ka ikaniya, Didyo Onyo. Kaya mawala daw ang problema ni Mama basta ikaw. Inighuman bitaw daw ni mo o programa, Didyo. Mubalik na po iyang problema. Kaya makahuna-huna. Ha? Makahuna-huna siya sa mga problema. Kung saan mo na ay, mapagunuhuna problema niya. Manaamang ko o sa wala, ang ako na yung kahabilin ninyo, ayagin mo pawala sa paglaom. E karong panahon ng mga palangga, daghan kayo karong mga tao nga nangastress mga palangga. Eh. Daghan nagka-anxiety, daghan na-depress, daghan mga palangga nagkaluya. Tungod ka na mga palangga sa gadget mo, ang mga tao karon huyang nas pagpangalagad niya sa Ginoo. Kaya og miingon tag simba, daghan ka tag alibay. Miingon dayon ta mga palangga, aon niya na kumusimba. Oy. Busy kayo ka sa work. Aon niya na nang simba, bata pabitaw ko. Aon niya na nang ampu-ampu sa Ginoo de simbahan. Kaya mora man gihapon, ang nanimba simbahan kay mga ngilad og batasan. Simba-simba, mora gihapon, mga libakiro og libakira. Muunay naa sa tong mindset. Ayaw na pag-agad sa uban o ayaw na himo ang rason ang uban, ang importante ikaw mismo sa mga kagulingon mga palangga sintro nga nangalagad sa Ginoo. Tinuod man nga ang pagsimba lahi og kinaiya og batasan, pero kung himuon nimong rason ang batasan o kinaiyahan sa tao nga babag sa mga pagpangalagad sa Ginoo, mali na siya. Ang simbahan para nastanan, mabuotan man o sa dili para nastanan mo na maningkamot kasi mukuglingon nga mailhan kas labaw nga magagahom stanan. Dili kay di ka mo simba kay murag hapon na tong kinaiya dili eh. Tabangi mong kuglingon kung nagsimba man gani ang uban nga wa paghapon nila mausab ilang batasan, problema na na nila yan. Ang imong problemahon ang mausab ang imong kuglingon diha atubangas labaw nga magagahom. Kaya, ano yung masimba, mga gihapon, mga libakira. Kung di ka masimba, kaya mga libakira ragihapon ng tao, but pasabot ang gihimo ni mong pagtulunan, kato mga taong libakira. Ibaliwala ni mo ang simbahan, uni og magsakit raba mo, tanang santos, pangtawagon raba ninyo. Sige mag-ingon, di ko masimba. Dagang kayo mag-alibay, di mo masimba. Labi na og na mga birthday, na mga kasal, di kin mo kasimba. Ingon ana sa kus una. Unahon ang inom, unahon ang birthday, unahon ang kasal, o unsa ba, kaysa sa simba. Adi na tang masimba, kay enjoy na kita sa birthday, enjoy na kita ni okasyon. Mali na siya, oy. Nya daw bi og, nag-inom ka, pagkaugba, nagtasi ka, unsa may ampo ni mo, Lord, tagay kumayong lawas. Sa paghatag o ming lawas nga nag-inom mga katong birthday niyo, pwede ka na simba. Ikaw na mismo naghatag og labad sa mong ulo, dili ang Ginoo. Ingorday mo, yapon simbahan, labo mo ito magsakit mo, mag-ampo rin mo sa Ginoo. Ahir mo manimba og maglain yung kuto-kuto. Kung stress gin mo, ampo gin sa Ginoo. Dili man na pinugsanay. Pero ang pag-ampo mga palangga para nas kalino sa kinabuhi ni mo. Daghan ba ito mga tao ron stress? Oy, problemado ba? Daghan kay mga tao karon nga dali ra matandog sa problema, magsakit dayon. Magsakit dayon. Labdag ulo, sakit ang tiyan, sakit ang mga lutahan. Mo na yung mga epektos problema. Hantod mga palangga nga imong ugat magkaluya, ug hinay po'y ang daloy's dugo. Dili normal ang sirkulasyon sa dugo, mga palangga nga naglatay sa kaugatan. Kung ang imong utok stress. Ayaw mo padaog sa problema. Magpadaog, masan mo sa problema, mga palangga. Ang problema, masulban, raman na. Try gani nga, kanabang relax lang. Try nga pakig-istoryas Ginoo aron ang imong kabalaka mawala. Kaya kung magpabilin ang kabalaka o pagduha-duha, maglisod yung kapagsulban sa imong problema. I-plaster imong unahuna ni mo, ipaglatagaw. Ayaw pag-karatol. Focus ka. Focus ka si mohang kagulingon. Lihok o niya ampo o salig lang sa Ginoo, mga palangga. Pag-inom, ragun mo pito-pito herbal capsule, be. Samtang ga-recover mo, samtang ga-paayo mo, ga-pawala mo sa stress, ubanigos pag-inom mo pito-pito herbal capsule. Og pito-pito herbal Coframax. Sulayin ninyo, mga palangga, kadako ganig ikatabang mga igsoon ko ang pito-pito herbal capsule. Sa mga stress, sa mga problemado, inom din magpito-pito herbal capsule, ha? Kaya makatabang yun ni mga palangga. At dugon mo sa butika, kaya naman niya diha mga igala mapalit atong produkto. Paminawon na ito ng testimony, be. Si Didyo Onyo, kining, okay ra sa inyo, i-appeal tamo sa raffle?
1: Okay ra, DJ.
0: Sige. Mangutan ako, ma'am, pangalan gani ni mo?
1: Asawa man ko ni Abing.
0: Na si Sir Abing diha.
1: Na.
0: Pwede na ko may istorya, ma'am?
1: Sige. Dong. Si Sir DJ Unyok, istorya.
2: Hey, hello.
0: Hello, sir. Good morning.
2: Good morning, sir. Abing, sir.
0: Sige.
2: Abing, dumala, sir. Sa Santa Ana.
0: Okay. Kompletong pangalan gani ni mo, sir? Kaya apil ta ka sa raffle?
2: Dumanat.
0: Abing Dumanat?
2: Oo.
0: Okay, pila edad ni Sir Abing?
2: 53.
0: Pila ka buok anak ni mo, sir?
2: Kwan, 5.
0: Imong asawa, pila ka buok?
2: Isa na po.
0: Okay. Sir Abing, nabasa na ko yung text mo. Tinood nga, nakagamit na ka og pito-pito capsule o Coframax?
2: Okay yung kayo, DJ. Ako gigamit mga pito-pito. Alibiyahin ko, DJ. Kaya ako bibati, DJ. Lagi ko yung bukol sa otok.
0: Uy.
2: Tapa-discan ko sa doktor. Ang result sa kung kuha, na ako yung bukol sa kong otok. I-refer ko sa tagong, DJ. Karon pag-refer ako sa tagong, uli ko sa santan. Kaya operahan mo daw ang kuhan, pending sa kong kuhan, doktor. Doktor sa lagom, operahan ako. Niuli ko dito sa San Franz. Pinaka-adlaw ito dito. Nilapos ko sa Medina, sa Quezon, dito ko. Nagdamag-damag ko dito, naglakaw kay ipong ko kayo, kay utok, bukol, namin bukol. Kaloy sa Diyos, si akong asawa dito, mahilig kayo mo, mamilaw rin, Infinite FM. Mahilig kayo sa mamilaw ka rin, Infinite FM dito, dahil mga testimony nga dagan dito. Kalo sa Diyos, DJ, nga, tumari ko, DJ, na ilibiyuhan niyo ko karon. Magkakaulakaw na ko.
0: Salamat
2: niyo kayo, DJ, sa pito-pito, kapsul.
0: Pila lang kakapsula ang imong na-take ni mo bago ka nakaangkol o galibyo?
2: Karon, DJ, tag-iisap pa na ko sa'yo, kayo, okay, yung kayo. May ipang bati karon nga, nakambin ng mga blatian na ako, tumarget mo kay epektibo niyo kayo ang pito-pito kapsul. Lindot kayo na imong produkto, DJ. Salamat kayo.
0: Salamat sa Ginoo. Kining sir, apila naman ang kabuwan ni mong giantos ni mo ng bukol sa mong utok ni mo?
2: Mga kapit na 1 year na yun, DJ.
0: Uy!
2: Naundang lang sa kong trabaho, DJ.
0: Unsa man ang trabaho ni mo kani ato, sir?
2: Construction, DJ.
0: Construction?
2: Sa RTBI Hotel, sa San Franz.
0: Kanang bukol sa mong utok ni mo? Unsa may pamati ni mo?
2: Kwan, DJ. Mga lipong niya. Murag bugtuyo kang pananaw na ko sa tao. Salamat kayo sa mong produkto, DJ. Salamat
0: po kayo
2: mo.
0: Okay, Sir Abing. Salamat, Sir Abing.
2: Salamat
0: kayo, DJ. Okay, bye-bye. Kagtong na ang mga ginabati na balik-balik, gid ba? Palihog ko no pag inom mag pito-pito herbal capsule adlaw-adlaw. Palihog lang pag sulay mo ni ining ato mga produkto kay Dak. ko gyud ning ikatabang mga palangga aron igsuon maalibyuhan ang inyong mga ginapamati sa kalawasan. Usay magkaana ta ba? Maulian pa baka kus kong sakit ba nga? Balik-balik naman tao niyo. Nagkadaghan ang hinuon ng akong sakit. Naikwarta. Wagod. Sige, tagpalit ang mga produkto. Pero wagod ta maulian. Usay mo, ana ta ba? Kung gusto gud mo nga matabangan mo, unahon gud ninyo disiplinaha inyong kagalingon. Kaya walay epektibong produkto kung kamo walay disiplina.
3: Ay,
0: real talk. Walay maayong doktor sa mga taong magkanunay badlungon sa katilingban. Unahon ko na to, usabon ang atong unahuna. Unahon ko na to, nga baghuon ang atong kagalingon. Okay? Ang pito-pito herbal capsule dako nagmatabang. Unsa pay gihuwatin nyo? Maghuwat pa ba mo nga magkalala ng ginabati ninyo bago mo mainom pito-pito herbal capsule? Ha? Unya nag-oo siya, agay, mapalit na kong pito-pito. Anak lugar mo. Adto na karun, tiksi dayon ko o kumusta ang inyong pag-inom sa pito-pito herbal capsule. Dayon, pito-pito herbal government. Unya ka to mga bata, nga pihikan mukaon. Way ganang mukaon. Dali ra magsakit, dali ra magluya. Sigig absent kay sigig ya kahilantan si punon hubakon hangakon niwang luspat kini ragun ang ipainom Mimo Pro Plus for kids mga palangga pinaka the best kini nga bitamina ngantos mga kabataan kusgan mas lalo nga mo bright inyong anak dali ra makahibalo dali ra makasabot ang mga bata Mimo Pro Plus for kids ang dapat ana ipainom. Kung sige huwat ninyo, palit na og Mimo Pro Plus for kids sa mga butika.
3: Oh!

0: Aniya na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Kulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Kulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you!
4: Dear DJ Onyok,
5: maayong adlaw sa tanan, DJ. Labi na usab kanimo, DJ, maayong adlaw kanimo. Salamat sa imong pagtugot nga ako kining ma-share ang akong kaagi sa kinabuhi. Ako di ay si Alena. 36 years old. Dunay usa ka anak. Ani ako nagpuyo dinhi sa Zamboanga del Sur. Nagpamasin lang, DJ Onyok, nga imo kong matambagan aning ako ang mangit-ngit nga siliran sa kinabuhi. Nasayod ko usa ka nga makahatag og kahayag niini. Sugdan ko ang tanan. Pag-ini-a.

0: Hoy, hayag na kaayo magita tas mga bata.
1: Humot ka kaayo langga.
0: Wala na kay Gikapoy?
1: Wala na.
0: Mayon, inawala na yung kapoy ni mo.
1: Mga ganin na nga. Habi di mo. Muskin nga nanatay anak. Pero yung mga kagwapa ni mo, huwag yun maglubad. Mura ka gihapon og dalaka. Huwag yun ni mo gipasagdan ng imuhang kaugalingon ni mo. Nga di ka malusyang.
0: Siyempre naman, alangan magpalusyang-lusyang ta. Basin pa lang, biyaan ka ni mo.
1: Dili ka na bahi mo, Alena. O sige. Hayag na. Alena, kay magnapin na ta. Huwag mong trabaho ko karon. Sa'yo ko uli on niya. You know na.
0: Sige.

0: grabe siya kaayo mo, Alino. Ay, bisag minyo na mo. Mag-addo mo, berkado, mag-holding hands, gahat po mo sa imong bana ni mo. Di mo mauaw, anak. Ma, mamanay gusto sa akong bana. Wala ko'y mahimo, huwag mo niyang ganahan. Importante, ma, wala may gitamakang tao. Wala may labot sa...
1: Ay ka na mga marites di ha.
0: Unsa may ilang imarites, ma. Gawas o nagbaklay ang akong bana, padulong sa merkado, o nailain ka holding hands. Ako ra ang ka-holding hands akong bana, ma. So wala ko'y dapat nga ikabahala o ikabalakan ni anak, ma.
1: Ay, sinoon, kay kami manggod si mong papa. Eh, maayo las dalaga gulitaw pa. Pero sa dihang namin yun na, nagkaanak na mig-usa, hantod na nga nahimo ng siyam, di naman ganahan ni mong papa og holding hands na ko kay tiguwang na daw kunubeh.

0: maayo ka sa'yo kaya nag-uli.
1: Oo. Ay, kanigong mga iro sa itong mga silingan.
0: Nga naman.
1: Sige, nag-usig. Disturbo, gayo.
0: Sagdae lang na sila. Kulang lang tingali na sila bahog.
1: Onsa man eh.
0: Onsa man.
1: Humana naman dagpanihapon.
0: Yes. Humana na sa tugbanig.
1: Humana ka nagbanig?
0: Mm-mm.
1: Oh, sige, sige. Mas maayo pa. Wadon na ta rito. Aron nga magsugod na kita.

日历都abini mo maskin nga kining imo jutay kayo.

0: gisahod good ni mo.
1: Unsa gyud gisahod good?
0: Gisalot ni mo. Imagong may ganit ka wala ni awas ang tanin. Lito, salamat gitagaan ko niya bug anak. Gusto biyang tanin ako nga maabot og upat o ng mga tong anak. Basin, di nakabot ang

0: Oh, sa'yo man kayo to naglakaw imong banda.
1: Sa'yo man gud ilang trabaho pa?
0: Mao ba? Oh. Ako bilib ko ni mo, o bilib ko sa imong banda ni mo. Ay, di gud mo mabag ko. Oh, palihog ko charge aning akong cellphone, ha? Saon man nga naputdan ganintan may kuryente dito sa bahay.
1: Mao ba pa? Ah, sige. I-charge lang natin, he. Pila manibero na ninyo dito pa.
0: Ay, damay raman. 112 rang among meron nun.
1: Ah. Oh. May 500.
0: Oh. Nga naman na kay kwarta?
1: Sildo man sa kumbana kagahapon.
0: Ah, maodi ay. Maodi ay nga daghag ba sa iyo din, he? Gainom da imo sa imong sa imong bana ni mo.
1: Yes, pa.
0: Ah, maodi ay nga sa'yo kaayo to nag sa'yo kaayo to naglakaw kay humana di ay.
1: Si papa, eh.

0: Nagbalik ko ulit sa libo. May problema ba?
1: Wala.
0: Unsa man ang gitan-aw mo? Oh, yun na ba?
2: May gitan-aw kang porn?
1: Oh, ay, rin sa sabad niya madunggan ta sa ngayon.
0: Ganun may tanaw ka na? Gimingaw ka ba?
1: Wala. Tanawa ra good o.
0: Oh. Kadago ba na? Ano may katawa ka?
1: Maogani. Abi ni mo. Nangandoy good ko ani nga. Ingon ani ni mo ha pa.
0: Hindi ka nabahin mo.
1: Dito? May mo ba? Na, binat-binata ng imo?
0: Binato no, Royo eh. Sige na, adratas ko rato. Imo dyo kong gipainit.
1: Busy pa ko. Dagan pa kong trabahoon.

0: Ora ne problema lo pre.
1: Mula lagi bay. May pamukay. Mga ducks po. Oh, patabangon ako rin niyo. Diba na may kailang mayo mo inject. Dako-dako po niya to.
0: Dami ni kaila bay, pero muhatag kag 1.5.
1: Bisang pag ito 5 ko na.
0: Ah, sure ka?
1: Oh, basta mayo lang gid mo. Mayo lang iyang trabaho. Tagaan ko. Basta madungagan nag-inches ng ako.
0: Ah, sige. Me, down payment sa
1: bisan pagkaroon na.
0: Karoon na yun?
1: Oh, karoon na yun. Sa pamito lang na yan. Unya na og mangluod na gyud ang akong asawa nako. Sige na, tara na, uban ni ko ninyo.

0: kahumot ba ng giluto ni mo, Alena?
1: Nagluto ko manok na adobo, ma.
0: Ay, maayo! Unsa na manok, Bisaya?
1: Yes, ma.
0: Ay, very good. Paborito kayo na ning imong papa. Ay, bili kong pako. Kaya mo na paborito na ako.
1: Oh, sige, ma. Wala problema.
0: Oh, yun na pa. Alas iti na mas gabi, iwa pa makauli imong bananin mo.
1: Tingali nag-inom to, ma. Ay, saan man? Sildo naman sa niya.
0: Amaw ba? Ay, noon, sino man namang sildo si imong bananin mo? Ato, ano po to, gatigom. Ah, nagtigom na po to sila.
1: Malagi, ma. Mamagin na, permintira man na sila mag-reunion.
0: Ah, sige, sige. O, ari lang usak ko sa, ha? Magtanaw lang usak kong TV nga, re.

0: Tay, morning akong barkada na ko, Tay.
1: Oh, orya, dili ka na bahadlok. Masunod ang bahadlok ng imong barkada di mo. Dako-dako, rabagod din dagom nga akong ituro ka ng iyang pagago. Oh, ali, sunod na sa kwarto. Batagbay, kanako mas dagom gidaan ni tatay?
0: Umalay mong pangandi ni mo. Maayo kayo na. Abi ni mo, wagay palya na iyang trabaho.
1: Mau ba, bay?
0: Oh, sasalig lang ka. Sige, sige, bay. Soda dito. Mga 2 weeks ago, no effect na lang. Kaingon yun ni mga asawa ni mo nga. Ayaw call, bata pa ko call.

Ay, o naghadlo ka. Oh, shit, man. Ako na nang iturok. Oh, hubuan na lang imong karsones di mo. Ah, hubuan tong karsones tayo? Sige na. Hubuan na lang karsones di mo. Ako na nang iturok ng akong dagom. Kahadlo ba din eh? Ah, o tayo, hubuan ko na. Oh, nara tayo. Ay! Mauning imong pagago ni mo, ay pastilan. Ayaw ka malaka. O sa gusto ni mo, himuon taning dragon ang imong pungango, kanagong jumbo na jumbo. Ay, ikaw ba natay? Ah, sige. Oh, paaka ning panapton, aron di ka makasakit, ah, makabati kayong sakit. Paaka, paaka, isagit lang ha. Sige tayo. Oh, sige na, sige na. Ah, ako na ding itusok. 1, 2, 3,

0: Naunsa ka? Kapila na ko kabantay ni mo. Nagsige na lang gag-absent na naman trabaho ni mo. Late to.
1: Oh. Lain lang akong paminaw na ko.
0: Lain naman paminaw? Sige, magaghawid na lang imong pungango ni mo. Nga naman. Nasira na ka? Na HIV na ka? Mura ba ni uso ka ron? HIV?
1: HIV, good down. Di na natinood. May na nga akong kuto-kuto na ko. Akong pantog na ko.
0: Mauna, sige magiginom.
1: Basta. Ma-surprise, sir Kapuhon.
0: Surprise, surprise ka di ha? Wala ba ko ganahi ha? Bantay ugma, di ka matrabaho. Hapita ka magduwa ka si Mana. Aka katrabaho.

0: Tulog ka na.
1: Katulogin ako.
0: Matrabaho ko, ugma.
1: Ayaw kayo matrabaho na ka, ugma. Then? Ay, si pangumot yung kukumelon. Si magpangumot.
0: Abili mo. Pinangga tika kayo.
1: Pinangga sa tika. Ayun na, sige, pangumot. Di amaram gihapon. Higuran na nipilit ng imo.
0: Kung sa ginipilit, oy.
1: Kaya dili, tinuot man sad na.
0: May mo ba di bang ipasiga ng suga?
1: Ipasiga ang suga? Kaya nga no?
0: Basta, ipasiga ang suga. Makita mo, gansay, akong surprise ni mo.
1: Oh, asa mang surprise ni mo? Anong, ay, naghubo ka. Nagkusa ka din dito.
0: Ay! Ayun na sampungay ng imong mata ni mo. Look at me. Tanawa rin nga kung punga mo.
1: Oh my God! Onse na hitabuan ni imong... Oh my God! Wala! Ano na onse na hitabuan na?
0: Di ba?
1: Ako ba na dito?
0: Lida.
1: Kinuo ko. At umiagi ko rin ipilit ka rin. Pero pag 8 inches naman ako eh.
0: Lida, Lida diri.
1: Itong... Dito ba? Sabi niyo eh. Grabe siya na niyo eh.
0: Ako nang i...
1: Ayaw! Lito, sakit kayo! Ayaw! Grabe, niabot mo sa puso doon! Ano yara?

0: DJ Onyok. Wa ko makagwanta. Grabing dugo-dugo. Nganhis ako ah. Nasobraan gadgad ako kuya sa iyang. Sayang ko ko. Nasobraan rapod gad ako sa yun na kuya. Halos maabot gispusod. Maudi ay dito ko nahibalaan nagpaturok ang akong bana. Dijo onyok milakaw og bidagan ko. Tungod sa kasakit. Nalismaya og medyo nalain ko nga to sa iyaha. Kontento naman ang tako kuya, maskin ina ato. Pero tungod ni hubag yun ang akong kinatao kuya. Palihog. Kasi maayo kong buhaton. Ang akong private part, beto kuya. Naghubag yun. Palihog, dabangi ko. Magon sa imong ma-advise ani DJ Onyo. Dagang salamat, DJ.
1: Ayong adlaw sa ato ang mga suking tigpaminaw, labi na sa mga aduna na edad nga 45 pataas. Pwede po na ito babaan 35 pataas padong senior citizens, hangtod 90 anyos mga kaigsunan. Karong panahuna, daghan ka na ito ang nakasinati o taas nga BP or alta presyon. Apan, wa lang gid nato na malayan, wa pug kay nato na matikdan kay wala magud kaayo ka nang daghang sintomas. Gidala-dala lang day nato no. Abi natog wala mitaas sa ato ang BP. Kahibaw ba mo mga pinangga mga tigpaminaw labi na sa mga senior citizens nga ang alta presyon dili lang kana sakit nga temporaryo. Kung pasagdan, mamahimo kining hinungdan sa mas grabe pa nga mga kondisyon susama sa stroke, heart attack o kidney failure kung di matabang makamatay gayod. Maong importante kaayo nga tuang atimanon sa mas sayong panahon. Maski pa regular lang nato kining ginabati nga pagkalipong. Kana bitong mukalit lang kagkalipong, mausahay, abi ni mog matumba ka o nibarag ka. Kapoy, kusog nga pitik sa kanang pulso sa tuang kasing-kasing o pananaw nga mura bitog mulupad. Mga higala, ako ang inyong makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto lamang na programang gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor. Ang naghatod sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang makaayo nga mga herbal products. Usa sa mga natural nga pamaagi sa pagtabang batok sa alta presyon ug pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo mao ang paggamit og herbal food supplement ug ang usa sa ginasuportahan o ginakonsumo sa daghang katawhan labi na sa mga senior citizens mao ang 8-in-1 Pito Pito Plus Herbal Capsule. Sukad pa kini adto hangtod karon. Kining maong kapsula gilangkuban sa 8 ka mga klase-klaseng mga herbal supplements o herbal nga mga halaman nga dugay na ang ginagamit sa tradisyonal nga medisina, apil na dinhi ang serpentina. Ilado kayo nga natural pang paubos sa blood pressure. Banaba, makatabang sa pagpanormal sa blood sugar levels o pagpalig-on sa kidney. Ang panyawan, natural na anti-inflammatory o makapahupay sa kasakit sa kalawasan. Ang luyang dilaw, maayo kaayo sa sirkulasyon o antioxidant. Ang mangustin, gabon, lagundi, na binagid ang The Miracle Root, alingatong, tabang sa pagpalig-on sa immune system. Tabang aron maalaga ng atuang baga o pampakusgan sa resistensya. Timan-i mga suking tigpaminaw, ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, dili kini synthetic nga medicine ha, pero usa kini ka natural food supplement na makatabang sa pag-regulate sa tuang blood pressure, pagpanglambo sa blood flow kana bitong dagan sa dugo sa sud sa tuang kalawasan og pagpalig-on sa tuang immune system aron dili kitang daling mataptan sa mga lain-laing balatian nga ania sa tuang paligid. Ang rekomendado nga paggamit duha ka beses sa usa ka adlaw, 20 minutos sa wa pa ka mukhaon. Bisan ikaw 30 anyos pa lang, kung dunay family history sa high blood, maayo pang mag-amping ka na mintras sa'yo pa. Ang normal nga blood pressure aniya sa 120 over 80, mo ka na ang perfect. 120 over 90, ka na, bantayuno na, kay borderline. Pero 130 over 90 or pataas pa gyud, 130 over 100 and then 140 over 100 or 120, high blood na kana og risky na kaayo kana nga factor mga suking tigpaminaw. Ayaw kalimot, prevention is always better than cure. Pangutan adayo na inyong suking butika o Melvent Food Supplements Distributor. Available kana sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Don't forget to like, follow and share Melvent Food Supplements Distributor Facebook page. Sa mga gustong mo-contact sa mga pangutana, 0985-295-5863, 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon. Alang sa mas daghan pang impormasyon sa kahimsog og longer and healthy life, hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako ang inyong makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon.
2: Okay mga silingan, wa na matay kong oras, mga higala aron magpadayon sa unahon.
3: Yang salamat sa Melvent Food Supplement Distributor, ang orihinal mo iya nagpaloyo ng atong mga pa-premium og labi na usab ni restong programa. Ni atong programa para kini kininyong tanan mga igsoon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Para sa tong sender, istoryahan na imong bana nimo. Dili rason nga makigbuwag ka tungod kay nasobran ra gadako siyang pungango.
4: Ayaw!
3: Gamay ka na kayong rason para nga bugtuon o gwadoon na ninyo ang inyong relasyon. Pila katuig magauban, apan sa usa ka sayop lamang si mong bana, nilayas ka. Balik ka to sa mong pamilya. Og mahimo, asinig, maanadra ka.
4: Ayaw!
3: Asinig, pilmiro ra kay matod pa nimo ni pilitra iyaha. Basinig ay ka ng imong blank. Wak pa ma... tawag na, wak pa ma... luwag.
4: Ayaw!
3: Basinig ay mga segunda, katulog, kaupat, kalima. Maanad ka na. Kamura gun magtiayon magsinabot, ana. Kung... bahin sa imo, minso, sakit sa party mo, ikaw na mag-igwa na. Kaya ang kagustuhan si mong bana, ka nang malipayon ka. Pero mo ni listen learn sa mga bana, nilita ng asawa gusto, Daks. Nilita ng asawa gusto. Ilang gusto, ka nang kontinto mo sa matagusa. Na malipayon mong duha, na nag-uban, na nag-ununungay mo, uban si inong anak. Ako, naghapon ang pasalamat tungod kay katong mga binuhatan si mong bana, gipahinungod naghapon si Moha. Wala gipahinungod nga dos uban ng mga babae, anaa ka ni Mora. Balik uli, istorya mo duha, sabot mo. Ignay mong bana nga paus-usan ka man.
4: Ayaw!
3: Aron di mabot sa pusod, gibasin mo duga, mabot si Mohang Simod.
4: Ayaw!
3: Nagang salamat, Sinder. Nagang salamat sa mga naminaw. Dalay ko ng Diyos kanatong tinahan. Bye-bye.
5: Cl-
1: klarong solusyon, proteksyon o prevensyon. Busa ang imong tumaron karon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Ang taas nga kolesterol, usa sa mga hinungdan sa heart disease, stroke, ug uban pang seryosong balatian. Bisan walay klarong sintomas, makadaot kini sa imong kaugatan o kasing-kasing. Tabangi ang imong lawas, pinaagi sa pagtumar sa Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga mga sangkap nga makatabang sa pag-regulate sa kolesterol o pagpabaskog sa sirkulasyon sa dugo. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406.
5: Kini ang FMR.
6: Favorite Music Radio.
7: Eight o'clock. 96.